0: pesos o 48 centavos. Japan yen 39 centavos. UK pound 82 pesos o 66 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 26 centavos. Canadian dollar 44 pesos o 3 centavos. Singapore dollar 48 pesos o 92 centavos. Australian dollar 43 pesos o 65 centavos. Saudi riyal 16 pesos o 64 centavos. UAE dirham 17 pesos o 1 centavos. Euro 70 pesos o 88 centavos.
1: Inyo ng bating balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class at Tire Service, dahil ng Binansyo Pinting Avenue, Dock Bayan sa Tagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, ang mga pulong sa kaalam.
0: Ang kalinaw sa huna-huna, magsugod kini, kung magsugod kung kontento ka sa unsay anaaka nimo.
1: Mga kanto ang nabagang balita, karumbutaga inyo ng bating paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, Gisaligan. Sa mga Bulano, DYRD. Ug sa ngano sab ni Sir Raychon James ug kang Gilbert Tulop. Ug ni kagawa Jerry Cahes. Ato nga check on duty, mga sakop sa DYRD news team, Arnold Lucas ang friend mo forever.
0: Ug gini sigli orgulyo ang friend mo forever.
1: Labing labas ug kumpletong balita din sa DYRD mayong buntag.
2: DYRD Gisaligan.
1: Oras sa DYRD Worldwide alas 8:02.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lingawas ng akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, dito times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin D complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Problema! Igawas!

0: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
1: GTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: Araga data mga kaigsunan sa atong tulumano ninyo nga lagad 24 minutos suman kalabay nga alas 8 sa kabuntagon maghisguta mga kaigsunan sa kinaimportantehan nga butang nga atong magamit kada adlaw ang tubig. Water. Water is life. Tubig is life mga kaigsunan. Apan ang mga konsumidor sa tubig nga gidumala o gipadagan sa kagamhanan sa Tagbilaran City. Labi na sa Purok 1A sa Kabawan, halos usa na katuig nga nag-anto sa walay tarong nga agas. Muagas mangani, kadlaon po. Waitog ang mga katauhan diha. Tingkatulog mga kaigsuunan ang maong tingagas. Kamusta na kaha mga kaigsuunan? Hoy, gising City Water! Ato ning tanawon mga kaigsuunan. Ug unsa jud problema ni ining maong tubig nila mga igsuon diha sa Kabawan. Karubuntag mga kaigsunan ato ng isgutan ug mauban nato karon sa ato ang pag-isgut kabahin ni ini ang head mga kaigsunan ang hepe sa Tagbilaran City Water Works nga si Engineer Filito Francisco. Engineer Francisco, maayong buntag.
1: Buntag sir.
0: Okay, engineer no. Atong giisgutan karong buntag kanang kabahin sa reklamo sa mga katawhan diha sa Barangay Kabawan. Kadlawon mo agas ang ilahang tubig. Usang tuig na ni Kapin na engineer nga wa kunoy klarong agas diha. Kamusta, engineer? Ang maong dapit sa Kabawan karon kung mag-isguta ang City Water Works.
1: Good morning, sir. Nito po ang Kabawan. Kanang minus nito itong supplier. Kita na kung saan nakadaghan nito mga tao diha sa ang nakalamanam ng develop ang Kabawan. At upang pinili na sinasabot sa kadaghan tao.
0: Buti pasabot engineer nga ang atong supply dili enough.
1: Oh nya, kuwa po sir nga karon long drop to ta nga manang minus yung tubig.
0: Okay. So pwede ba nato masairan engineer pila man di unta ang gikinahanglan nga volume of water for that specific area in Kabawan or kanang Kabawan itself. Pila man di ay ang gikinahanglan og pila ra ang atong masupply?
1: Yes, umutan sa MWRD na musupot sa another transmission. Kaya sa Kaigod, so ibawal pa sa MWRD na mo-drill.
0: Okay. Sa ito pa, pwede unta mo mag-drill. Ang solusyon, ana, pwede unta mo mag-drill, ana, pero gibawalan man. Unsa may alternative na ito nga solusyon, Engineer Francisco?
1: Well, nakoy kuhan ro na mag-alam na, suway lang po na ito pa na kuhan. Mag-gitting ito, sir.
0: Come again, Engineer Francisco, kay murag dili kay klaro ang imong tingog, engineer no. Kung ang drilling in Kabawan as one of the options dili mahimo tungod kay gibawal, ang ato ang alternative solution unsa ganito, engineer?
1: Juan, natay plano na atong irrigating nato tanang tanang pagdistribusyon sa Kabawan.
0: Tanan nga mga tanan
1: hiluan hiluan sa Kabawan na pagdistribusyon. Ano makinuan ba itong kalig na puno ng pansailaong?
0: Pagkakaroon, engineer, kanang kabulingon sa mga tubo or tanke, usanas nakaingon nga way tubig? Kaganina, miingon ka nga kuwangan ang supply.
1: Way tanke na, direct feeding na siya sa ilaw.
0: Ah, direct feeding. So, hinluan ang tubo kay basig mo na nakaingon. So, kanang paghinlo...
1: Ito, kising niya.
0: Okay. So, positibo mo, engineer, nga with that intervention, mudaghan ang tubig?
1: Wala po na. Kaya na nirur po na, sir. Kaya di ba nakakita sa ilang doon, kaya ring tip na nakakita sa voltage. Mukha sa director sa former. Baka na kailangan ko, di sir, makita nung sufficient bang supply to kaya sa ilang tubig. Kasi yuta.
0: So, trial and error intervention, no? So, gawas kintahean ni engineer, no? Do na tay drilling, dili mahimo, do na tay trial and error. Wa ba tay laing long term or nga plano nga unsaon nga masupisinti ng supply sa tubig ng dapita?
1: Well, natay na propose sa province sa wala siya World Bank, Lubok, Costa Rican sa Lubok.
0: Ah, wa long term yung tinuod na, kay very long pamantingali na, very far away pamantingali na.
1: Oh, mo yun na ikuan, maligat sa kinuho, mulo ng mga prasista ng mga papilis.
0: Okay. Kanang giingon nga drilling is bawal, absolute na engineer? Or pwede na i-reconsider ka sa MWRB? Basing positibo mo nga naidaghang deposits of tubig anang napita kung itong i-drill na?
1: Saja nak cakap 25 lagi dari kami yang city waterworks untuk ni drill bawalnya ng private di mana lagi bawal.
0: Mau gani, nga basik ma-consider pa nang giingon ni mo, basik ka mo rin gahuna-huna o bawal na, basin o madara. Ah, gipadadaan yun mong suwat. So, no to drilling yun, ana. So, ang option na to is maghuwatag ano saan ang lubok nga mo agas pinagi anang proyekto sa probinsya. So, laktod pagkasulti. Yes, engineer, pagkakaroon.
1: Pagkakaroon mo, maraming suwat sa cardboard, ball water, kung para sa cheating lagi, salamat sa kinuha na i-okay si Atty. Ranay sa Mukanyo.
0: Engineer, na ay taga Bohol Water ni Ana, naagali po yung Ritzley, tingali, mula ba yung mantilihan ng Dapita? Naa ba sila po? Nag-serve ba po sila, Ana?
1: O, na sila sa, na-duha ka, na ituliti, na Ritzley o Bohol Water.
0: Okay. Dili ka mahimo hanggang intervention engineer nga magkuan sila, mag-bulk supply sila, butangan ninyo reservoir ng Dapita, aron mauna na inyo hakit bahala o mag-subsidize ba muna ng Dapita. Engineer, dili ka na mahimo nga intervention. Mamalit ang tubig ng duha, mabutang tagtangki diha. Diyan mo, itong i-connect anang itong system. Engineer, dili ka na pwede.
1: This way, bilang masa aning one supply,
0: usay di ka apas.
1: Kaya mong reservoir, kaya na sa mangga, ubuhan o itao.
0: Okay, unsa may kinaduulan anang kabawan? Nga, kung atong butangan na o reservoir ka ana, unsa human, pasudlan na to na sa Bohol Water o sa Ritzley, mamalit mong tubig nila in bulk. Kay layo pa tong Lubok Water, Pinayag Province.
1: Ito ka basta-basta man ang kakawan o kamang para pugang pork.
0: Exactly. Anak mo na gyud wa adto man padong kun ang importante nga ang maong solusyon nanas huna-huna no. Kaya kanang huna-huna ipahiluna man na pinagi anang giingon nimo program of works no. Ang ato nga duna tay gihuna-huna nga solusyon pagkakaron ang gihuna-huna na to long term pa kayo kanang mo abilta anang proyekto sa province nga magkuhag tubig sa lubok. So taon-taon pa.
1: Amo yung editing tung kissing kita hindi luan tung ilaw galik ma or ma usulba ng problema mo pot.
0: Okay, sige, basin ra og
1: eduge na ba may tuke ako na pala sa mga kadapat ako na.
0: Ah, okay, basin pod og na napuno na og ana labi na kay groundwater nang gigamit ana napuno na tingali nag mga lapok-lapok ng ilaw mana engineer no.
1: Oh, sir.
0: Na amang kay mga area ana nga kagawasan kon maghinlo engineer mga blow off nga areas.
1: Okay, pwede pa awason ra sir.
0: Pwede ra pa awason.
1: Oh.
0: Ano sa anak himuon engineer kanang gi istorya nimo karon nga hinluan na kay ba.
1: Kuan niya nyo sa bulwater, iyo sa nanapilang pumping station lagi ayo, lagi kinahuman iguman nila kit kami riyang gitayrete.
0: Mahitabo na karong buwana sa Oktubre engineer ang paghinluan na.
1: Mag ngana na kita sir kay mag naman masada o ang trabaho sa bulwater.
0: Ah, so Bohol Water mo ay inyong gihangyo nga mo ay mo hinlo ana.
1: Okay, ni sila kumpleto mo sila.
0: Kumpleto sila og kapasidad kanang gamit no. Okay. So pagkakaroon mo pa na ang solusyon nato engineer sa imong giingon trial and error pa ni kay wa ta kay ba og masulbad bagyo with that intervention no. Pero we're looking at the Lubok Water pero layo-layo pa ni no.
1: Okay, kamo ta gud mo sir na maka kumpleto lain-lain ko mag-get.
0: Ang kinaduulan na engineer na aduha katubig manglabay anang Dapita, ang Ritzley o ang Bohol Water, pwede mo mupalit tingali sa syudad ana aron lang ma-deliver. Kung dili manggaling sila magpa-connect sa syudad, at least ma-subsidize baka gamay or lahi baka slag rate gamay ni ana. Pila rate na tuod karon engineer per cubic meter sa syudad? Kaya ang Bohol Water do o kuando, Ritzley tagpila ilaha do? 40 tainta so pwede mga tingali mga kaigsuna no pareha kog NFA do ha ang palay do paliton tag 30 kilos inigaling ibalik jag 20 oh. So kay survival man so posible ra kog madapod paliton og 40 o 30 ibalik jag 20 ngadto sa mga konsumidor ha. Oh, ganse ainsik anak mga kaigsunan matod pa sa mga sinultihan no uga magpaganse ha. mo nay giingon mga kaigsoonan o gobyerno ha. Dili pang negosyo subsidy mga kaigsoonan. Yes, engineer, pila tuod ang atong rate karon?
1: Pila?
0: Okay.
1: Yes, 5.
0: Pila, engineer?
1: 0 to 5.
0: 0 to 5. Pila mana? 0 to 5, engineer, ang bayron nun, ana, pila ka?
1: 55.
0: Pila do? 55? Okay. 55, double 5, engineer?
1: Oh, 55.
0: Okay. So, kung above 5 cubic meters nga consumption, 55 ang per cubic, engineer?
1: Oh, thank you.
0: 0 to 5, 55. So, mas mahal pa sa Ritz Lake. 40 raman ang Ritz Lake per cubic.
1: Minimum ba minimum?
0: O 55, tingali ni on the minimum. Ah? Okay. Okay, kung mahal pa, di labi. Mamalit na lang tag-tubig siya. Ritz Lake, ano, ibot lang itong tangke. O ga, mo manggaling ni. Di tingali 55. Mga kanit tingaling 0 to 5, that is 55 pesos. No? Whether 1 or whether 0 or 1 cubic 55 bayaran, 5 cubic 50. Mau ba ni ipasabot ani engineer? Okay, at any rate 5
1: cubic 1 rate niya 50 cubic, amount is 5 amount of 15 cubic amount of 795.
0: Okay. What gyud giingon og kuan engineer per cubic, engineer? Dili kuan siya. Dili.
1: Kuan siya. Ngay 5 cubic. Asa 3 cubic.
0: Okay.
1: Yeah, 50 cubic so 55 cubic dividend 95.
0: Okay. Engineer no? Ato lang gisubay og unsa gyud ni engineer ni problema des kabawan. Direct muna niya, makina to residence muna, no? So, wana agi-agi og tangke, wana agi-agi og ganang singan ana treatment, gi-direct na to the residence engineer, no? Pila ka pumping stations di ay engineer ang naagdiha karon sa Kabawan?
1: Ang sa Kabawan, usan
0: ang pagkakalpon. Ay, usan na ka-pumping na engineer?
1: Oh, sa ka-pumping station yan.
0: So kanang pumping unit nga naa sa Kabawan, naagyud sa Kabawan mismo nga yuta agi pump ang tubig.
1: Oh, nasa Kabawan mismo yun.
0: Unya kanang mao nga pumping station para gyud na dedicated ra gyud puna sa Kabawan or gigamit na sa ubang barangay.
1: Amo nang gikan sa pumping tip. Tungod sa daghan sa tawo na kinakapas kay daghan ng tawo.
0: Okay. So, balik ko na ko, engineer, kanang pumping station nga naa sa Kabawan, para Kabawan region na, nga area? Apil tip-tip?
1: Pwede lang, sa Kabawan,
0: So, apil tip-tip, aning mo nga pumping station, engineer?
1: Yeah, tip-tip na pumping station, mo ko lang yung pwede lang,
0: Bali. So kanang tubig sa kanang give supply sa Kabawan area, gika na sa tip-tip nga tubig yuta. Ang pumping
1: station. Ang pumping station na sa Kabawan mismo na kuan, kuna ni ko mo ta mo hindi ka na pala mo support sa Kabawan gika sa pumping station.
0: So ang pumping station sa Kabawan, ang pangota na kanang imaong nga pumping station serving Kabawan only or apil tip-tip?
1: Well, Kabawan na dito na.
0: Kabawan na.
1: Ay, back-up mo. Ay, back-up na. Ang tip-tip.
0: So, bisan pag na ni back-up nga tip-tip, kuwangan gihapon ang tubig?
1: Oo, ito sa kadaghan lagi na.
0: So, ang tip-tip, o ba maepektuhin nga gikuwaan po silang tubig dito for Kabawan?
1: Well, ang tip-tip, pabunda na yung tubig, mo sila.
0: Okay. So engineer no, atong gipangutan na gyud nimo ni aron mahibaw ng mga tao des Kabawan og unsa ilang buhaton niini no. Kay ang solusyon murag layo pa man sa tanan gawas anang giingon nimo paghinlo sa tubo basin ra trial and error man na di ay so basin ra og maunay nakaingon nga hinay ang tubig na engineer. Ganong kadlaon man po ni engineer ang agas engineer? Ganong dili man buntag, gadi man udto?
1: Kuan, ang buntag ka, sir, kuan, ito, ikaw na nabuntag sa tatapalang pataw na ngalingko. Sa tatapalang, unang ikasubiin na magigitot ang consumer, parang mo, pagkatan.
0: Ah, okay. So, og peak hours ang mag-pump ka, hinay ang pressure kay tanang tao gaabri sa gripo kay buntag man. Ang atong pagkota na engineer, ang deposit sa maong... Okay. Ang engineer, no, ang deposit sa tubig ng dapita, dili ra enough to supply sa kabawan, engineer? Kung mag-isgot kag mag-under og 24 oras ng pumping stations diha, kaya ba sa water, sa aquifer, engineer, ang deposit anang dapita?
1: Mga usahay kayo, mapawang kayo mahugtan.
0: Usahay mapawang kayo mahugtan. So, nagpasabot ko ang angyo di ay, no? Kay pwede mong guna mag, og na pala may tanki, ana engineer, pwede mong guna mag-loading o gabi eh. Unya ang tanke buhi ag buntag unya pump na pod baka sa palis direct or whatever, no, kun do na pay tanke, pero mao lagi kuangan ang tubig sa ilawom, dili kalahutay og pila ra man ka oras engineer nga makalahutay ng tubig magandar.
1: Kuan ako lang gitay na kay kita ni tay na masubo ba sa pumpang ang tinisyon niya man kana giup na ko mga tusi kalaw na ang pao okay itay na to man pancha. Pwede magubang-bumba.
0: So, magmuandar, nagsugod, unsang oras sa engineer?
1: Well, sugod siya sa kalaon na.
0: Sugod sa?
1: Kalaon na.
0: Ah, kadlaon?
1: O, yan. Kalaon siya, makapit siya kay mga tao.
0: Alaunas kadlaon, hangtod sa?
1: Para, hangtod sa kalaon siya. Kalaon siya, makapit siya, 1 hour, pasakot siya, alaunan.
0: Alaunas kadlaon hantod sa alas 12 unto?
1: Dili.
0: 24 oras, dapat.
1: Okay, kato. 21 hours na relax ang lumba.
0: Ah, okay. So, mao nang miingon sila kadlaon, pero actually, gandar na siya during daytime, pero hinay lag pressure. O, way too big. Ah, okay.
1: Mamaliliyan nga nila. So,
0: sa ato pa ang makina mo, pahaway lang usa ka oras?
1: Okay, lang lang lang. Kung ato ng kitaos, pagkakang loin, kumataw, siya sama, siya ako.
0: So, alaunas, kadlaon mo andar, ya, pagka tungang gabi, alas dosis tungang gabi, mo undang?
1: Oo, mo, siya, itong pralilaks na itong
0: bumba. Usang oras nga pahaway sa bumba?
1: Oo.
0: Usa na ba na ka bumba, engineer? Wabay alternative nga bumba? Alternate niya nga kung kaso?
1: Usara
0: kabuho. Okay, usara dul kabuho, no. So alas 12 midnight. So kuangan gyud tingali ni ko ano, eh ga basen og madari butang ag tangke engineer, no, kun daghan pa tag tubig aron mapundo ba. In the meantime, maura ni atong mahimo ani engineer. Mag-try lang ni error sa lamanta ani nga to ang paghinlo basen ra og mukusog-kusog gamay ang pressure kay hinlo na ang agianas tubig. So, maura yun ay nakita, tanan ninyong solusyon, engineer, maura yun na, wala ilain nakita ninyo ang maghuwata sa lubok nga mo agas aron makakuha ta tubig dito? Maura yun na, wala ilain pang nakita nga solusyon? Amo lagi kanang usa man sa mga lihok na turon nga hinluan, no, human anang paghinlo kintahay, wala tay lain nga intervensyon, mauro na huwat na lang ta sa lubok nga moabot tong programa sa provincial government.
1: Oh, yung gamit ang relief na lang papos sa sir sa kon ba indi bilad bi na kuputan ang petition.
0: Okay. Og i-lift na to na granting, you will be granted nga mag-drill mo ana, matudpan ni mo dili daghan og deposit na ka ang tubig, magkuwang na usay dili na mo under kay way tubig mo paong napabaptay lain nga area sa kabawan nga pwede na to i-pump out ang tubig.
1: Daring kuan, daring dikit sa atong kuan, daring kisinyo putong na sinahin sa kulay ng bakanti na city government anak.
0: Ya inyo na nang gitanaw, scientifically speaking, gitanaw na ninyo base they are sharing the same aquifer engineer.
1: Ug makuan mo na kasi minimum may take on sa pamitaw ipa survey or ni control by the supply to dia.
0: The idea of increasing the power of your pump engineer karon presently dili ka po na mahimo kay basin og maura ng tubiga inyong nakita dito sa laing area ang ilawom ana maura na sila sa dito gauban ra na dito it's the same story engineer
1: dito kay siguro lahi managwan mo ng panangkwan itimen sa ilawom sa yuta
0: aha okay okay. Ang imong giingon lami unta og i-reconsider no sa MWRB. Duna bay gihimo ang syudad asking for reconsideration sa MWRB nga maka-drill mog dugang ana.
1: Well, padami sumat ang mga man bawal gyud.
0: Aga padana mo og subat bawal gyud. Okay.
1: Nalay lang monitoring sa kwan.
0: Tuwa naman si Congressman Baba to basig madara na no. Si Congressman Baba na imuhangyo dito basig dili na mabawal. Kas ara mo mihangyo nya gi babagan dili mahimo.
1: Pidit ay sa tikon sa mga sa taas.
0: Oh, kay tanawon lang gud na sa base dag dako gyud deposit ng tubig nga giingon ni Muskabawan no. Ngano man pud kintahay para asa man ang tubig kintahay no. Pero although standing policy na nakaron nga mahimo jud mo na mga underground water, tanan na surface water na, spring water na ang atong gamiton sama aning ipanghimo karon aning Ridgely. Mga spring water naman na, no. Ang Bohol water underground pa man ang ilang gigamit no. Underground dili man na mga spring no. So wa bay consideration ka gyud ana no mo na unta itong gipaabot untang mahitabo og basin rag ma reconsider na engineer no kay murag layo-layo pa tong kuan engineer lubok ha
1: kanyo kuan na kalian tara ilit nang kuan sa MWRB
0: kana tingali mo duol engineer nga solusyon engineer no asking MWRB investigate the area kun pwede pa madungagan og pumping station diha sa Kabawan kay matud pa nimo na aman untay tubig pero dili mo ka drill tungod kay gibawalan no basin og scientifically madara no nga dili ra makadaot sa kinaiyahan kon magdugang pa mo og pumping station na engineer no ni kas ni hangyo na mo kas pero gibabagan so wa na pod damo hangyo so dugay-dugay ni paganto sa mga tao na engineer
1: dili to kay mo ta lagi na naman si Congressman Ron ngalingkahan yun dito taas.
0: Ang kinaduuan po na engineer, huwag mo palit mong tubig sa Ridgely o sa Bohol Water, magama mong tangke, ana, punduhan ninyo, murag kinaduuan tingali po na. Di man tili factor ang funding, kay mura mag-abunda tili tag-funding rong panahon na. Engineer, no? Basin, huwag ka na, mo'y madali-dali ra ka ha, huwag tunan nga anggulo. Mura galaway ta ba? Hinglabay anang dapita si Bohol Water o si Ridgely, unya, wata ka, pahimos ang tubig nga, hinglabay, gawas anang mga residential areas uban nga mikonek. Naba po yung mga residences diha engineer sa Kabawan nga nagkonektar anang Ridgely o kanang Bohol Water?
1: Ang uban na to, nili sa, na-apply ng disconnection, na-apply, malhin na sa Bohol Water o sa display.
0: Oh, mao na isakto, very good decision na, no, kay efficient itong tubig nila sa Bohol Water o sa Ridgely. Okay, ron na madugang-dugang makuan gamay itong atoang supplyan ba? Makusog na itong uban, tungod kay nang hawa na pag uban, no? Engineer, okay. Salamat kayo ani at least nahibaw ta nga mao ni. So unsa may imuhang ikasulti ani atong mga consumer karon nga nang reklamo engineer? Unsa may itong ikapasalig ani engineer nga murag mahupay-hupay gamay nang ilang mga gibati anak karon dapat sa area sa Kabawan?
1: Walang kamutan na muna makasibisyo mo kuan sa among sina na amo na tungihan niya naman sa Bohol Water na maamong erlecting to yung matuhan itong ilawon sa yuta karoon makusog-kusog itong tubig sa ilawon.
0: Engineer Francisco, salamat kayo sa panahon ngayon mong ihatag sa itong tulamanon karon. May buntag ka ni mo, engineer.
1: May buntag, sir.
2: DYRD Gisaligan.
0: Engineer Filito Francisco, mga kaigsuunan, ang hepe sa City Waterworks nag-isguta sa problema sa Kabawan, mga kaigsuunan. Kuwang naging supply, nakadaghanan ni mga tao, no? So natural mo na mga kaigsuunan. Mao nga dapat ang forecasting. Ang ato ang paglantaw sa unahan, mao na'y kinaimportantihan, no? Sa tubig, karsada, maubutan ng karsada na ito, ipangguba ng mga kabalayanan tungod kay katubakang mga lider sa una, wa nila ipha ang panahon nga moabot, no? Nga magkalapad, magkadaghan ang tao, magkalapad ang karsada, magkadaghan ang sakyanan. Maupon sa tubig, magkadaghan ang tao. Mga kaigsunan, magkadaghan ang consumption. Oh, pila kaha. So maybe mga 25 years projection of ganang demand, mga kaigsunan, mao'y tanawo, no? Solving the problem sa unahan now, murag ingon ana mga kaigsunan. Pero ni enter the dragon mapug MWRB, kanang silbing authority bahin sa tubig, mga kaigsunan, nga dili na himahimo mag-drill, okay, makadaot pos kina iyahan, no? Mga kaigsunan, no? Para sa mong punang tubig sa ilawom day, no? Nga di mong punang ipadrill. O, muna diha mga kaigsunan nga nababoy ang syudad. Naay spring water sa litsre, miyagi, ana. Mahal tuod, no? Pero para kung NFA, paliton tong palay o 30, balik siya 20. Yan yung gobyerno, mga kaigsunan. Oras na to, 50 minuto, sumana kalabay ang alas 8 sa kabuntagon na mayong buntag ni Father Lionel Grado na minaw na to karon ni Doris Kaloyong da sa Corelia. Ni Angel June na Mission Bangues. Sir Ches, mayong buntag, mamalihog ko ni Angel Felito Francisco diri sa among barangay Mangga, Purok Size, Coastal Road, alas 5:30 sa buntag, wala nay agas hangtod hapon, dugay rami gaantos sa panubig, hinaot nga matagaan ni kinig pagtagad sa City Waterworks. Amo lang itong giingon, muandar og alaunas kadlaon, muundang og alas 12 sa gabi, pero mulabay man og peak hours, ting kaligo, ting hugas, ting luto, buntag, mga kaigsunan, mo nang hinay gyud. O na dyan muna din nakaabot na. Sige lang, kaya sulbad na lagi ng problema. Adyan mo si Kabalaka, ha? Dili pa matapos ng kalibutan, masulbad ning tanan. Doon ang tayo caller sa line 5. Hello, mayong buntag. Hello.
2: Hello, Tebs. Mayong buntag.
0: Sir, good morning, sir.
2: Tubig.
0: Tubig. Water is life. Drink it. Okay.
2: Ako na magsunod-sunod man yun tayo ng mga sa kalibutan bakaroon lakay na naman tayo internet.
0: Okay.
2: Diya sa Caribbean o daghang mga isla sa kalibutan nga wala yung mga
0: tubig.
2: Source sa fresh water ba?
0: Israel, sa panang uban.
2: Ang taga-antagag, usa ka example, kining Bermuda Island ba, usa ni sa isla. Usa sa mga dato nga isla sa kalibutan.
0: Oh?
2: Bermuda Islands, Bermuda sa nasa Atlantic dapat.
0: Tiawan ko na kay Bermuda Triangle.
2: Istorya ra na.
0: Istorya.
2: Karon ang kanala itong itong example ha. Ila yung gihimong balaod nga dunay worth sa balay ba nga pila ibutang nato 1 million ang kantidad sa balay. Dunay gid sila require pud nga tangke nga ug mag-uwan automatic nga water tank nga mag-deposit gid sa ilang uwi, sa ilang tubig.
0: Nindot na sir, pugos gyud, pugos, ha?
2: Pugos gyud na sila, balaod gyud.
0: Oh,
2: balaod gyud. Doon na gibasihan nga amount sa og magpatukod kag balay nga mao ni kadako nga tangke. Og dako nga balay o mao ni kadako imong tangke. Kay gumikan kay wala sila source sa kanang naay tubig sa ilawom sa yuta.
0: Okay, dagat man.
2: Tanang fresh water nga tubig.
0: Mm.
2: So, ako, tingali, panahon na tingali po, nga himuon na ito na sa provincial government o bisag-asa tingali nga doon na goy porsigido nga balaod nga ang matag balay, depende sa work sa balay, naagyog kay tankis tubig, rainwater tank.
0: Rainwater tank, oo.
2: Kay aron makasave pud gamay ba nga dili gyud ka makadraw og tubig sa mainline, although natay mainline pero dili gyud para lang pang CR lang mga ingana ba.
0: That's a good idea.
2: Mag-integrate na nimo sa imong mainline gyud kay bali.
0: Mm.
2: Kay para og minus ang tubig, makadraw ka sa imong water tank, sa imong rainwater tank.
0: Mm.
2: Ang ina tingali akong ako lang pud ang idea nga ang tingali require gyud na nga depende sa word sa balay, naapog kagay tangke. Butang
0: socialize.
2: Yung balay, automatic nga naagyog kay rainwater tank.
0: Socialize lang tingali engineer, no? Katuro pong maka-afford kay mahal ba ya po na, sir, no? Kanang maong, kuan, tangke.
2: Naibaw ta nga mahal, pero ang pinakabarato, anak, kanang concrete lang nga tangke.
0: Di po na kaingog ba na to? Kaya di makakasiguro mamaadyo pag trabaho, mag-leaking man, unsa ba na
2: din. Okay, at least nga, basta kay himuon lang yun na nga, na yung mga tana nga kanang 1,000 liter nga blue tank, na po na sa mga 10,000 pesos, kapin.
0: Sobra.
2: Sobra, na yung mga tana yun. Pero kung maghuna-huna yun ka, ibutan natin mong balay mga 1.5 million. So, kanang 10,000, ibutang na to, or mga ibutang na to mga 12,000, unsa ra po na. At
0: mas
2: importante nga di ka magproblema sa tubig, kaya nagyong ka-reserve nga tubig, in kaso, wag yung laing, wag yung problematic din ang source.
0: So, na itubig ni mo, nga underground or whatever position sa imong tanke, basta kay imong i-harvest ang rain, ha?
2: I-harvest yun mo ang rain. Nga, ang tinood, tibs na agyay akong customer, nga usa sa mga dato diri sa tagbilaran. Nasa supply sa tubig yun. Pero nagpabutang siya tangke nga lima ka tangke nga para rin water kanang blue tank kanang dagko.
0: Okay kayo na, no?
2: Okay, iyang gigamit sa uban nga gagamitan ngani ako pa nag-installar ato. Nasa source sa iyang mga apartment, sa iyang mga catering, ang kusina, sa iyang catering services. So, nagin siya rin water. Magkahinahinay sa tubig, sa supply, nagin siya iyang magamit.
0: Parehara rin po tili na engineer, no? Parehara rin tingali po na anang gi-require bitaw sa building na to karon nga. Umako na kakaayo nga building, required na nga magbutang kag solar, kaya rin dili ka dyan mo muhurot.
2: Exacto. Exacto, ha? Yun.
0: Diba?
2: Sa tagbilaran lang.

0: Nga na ay balaod og depende sa wort sa balay pud tingali.
1: So kinsa tong kusog mo gamit og tubig pagbutang gid mo og tangke?
0: Okay, required na pud kay umuulan man gyud.
1: Mauwan man gyud, sayang no. Oh, mao man tila na ang uwan dito sa Tagig, ilang giharvest ng tubig mga baha to sa ilawom sa ilara pong girecycle mura po gigamit nila.
0: Amo god, depende naman god na kay ako para anong Maldives oh, kanang Maldives nga nasa archipelago na nga naa usa ka noon nga resorts na nasa kanang naay Indian Ocean. Nakakuan man tingali ka na sa mapa Maldives. Mga isla-isla na sila nga gagmay nga isla nya karon noon nga resort na kay ang ilang mga resource na gani sa mga dagat na. Ang ila dito, kay wa man sila source sa fresh water. Kanang rain water nga ilang gisaod.
1: So harvest the rain, mao gyud ay ato ang
0: mao gyud tingali na angay for the future kay nagkadaghan ang mga tao.
1: Hasta po ning mga building kuano government buildings like schools. Required gyud na unta kay dagko kay masid kanang atop nila.
0: Required labi na kay kanang mga bagong eskwelahan karon habog ug atop. Mo na ila may butang ang tangke kay ma-elevated pod kay dili na kinanglag bomba nga i-drop ka grabit na gikan sa renoter hangtod sa tangke i-elevate gamay. Grabit na ang mo-supply diri sa ubos nga mga area.
1: Mayo na lang na kay ang ilang silbing consumption adto na lang sa uban na ihatag kay nay nihuang kagulingon.
0: Mo na angay na ginatingali balaod tingali na dili na kaingog individual na lang huna-huna kung dili balaod na gyud na nga mauna kini nga 1 million nga balay na agyo kay usa ka tangke nga 1000 liter mga
1: na tinuod sakto gyud na imo haser no kay ang pagkakaron ang gobyerno kuan kayo stricto kayo anang water treatment facility. Makanang kinahay required gyud magama kag building na agyo nang water treatment nimo no. So naagyod nang ang uban naagyod kay solar karon dili ka kayo kagamit sa kuryente sa Buhiko o sa Buholait. Kanang imuha naadyo kay tangking tubig unta karon.
0: Naagyod tingali niya. Although i-design na sa pag-plumbing sa balay nga kanang tangkis tubig musod ra gina para sa mga bahol mga inana. Kay mo man kusog mo mukaon og tubig. Mga CRCR.
1: Pwede kayo.
0: Oh nya na mga chikbag nga ingkasugan na puy tubig imong tangke musod pud ang linya sa mainline mga inana.
1: Na, pwede ra pud kanang rainwater bisan pag considered nga murag hugaw kintahay kay abog musod pwede man i-treat pud nimo gamay.
0: Science lamang gud attempts o nga gib kay kwan pud kanang una-una.
1: So nindot na
0: kaniha pod sa si manager, mura bag duda pud ko nga murag ultimang presyo sa tubig wa kay bawo.
1: Bago
0: pa dugay nang magdala, pila ra may ngon, among cubic meter tag 20 tag 30 mo dugaya pa makatubag.
1: Pwede telepon ang ilang immediate intervention nila ana Mr. Caller no kanang mopalit sila tubig sa Ritzle og Bohol Water.
0: Dili lang kay mopalit ibeligyan lagi nang sito tag bilaran water system sa Bohol sa Ritzle sa kuan ka nang sa Bulaet, kaya rin mga private aron ayaw na mo mga pinagkakuan, aluoy, mga kabus, di ka palit sa mga kabus, di ka bayar, ay, let's see na mga kabusa na, ay, nadatag ba?
1: Sa ato pa, ang imuha, ihatag na lang na sa makahimo o provider na.
0: Makahimo, makahatag kung efficient sa trabaho, sa kuan, kaysa, sus, ginoo ko.
1: So, i-privatize na lang na, o, ihatag na lang sa mga negosyante mo na imuhang kuan.
0: Ang ay god, dili na go na ay, yung mga teoriya sa una pa nga, sa gobyerno gyud kay luoy ang mga taong kabus mo na ni samot kakabus kay pati tubig
1: mo na
0: pa ng mga taong kabus
1: napa ba mga kabus ron nga nagtagsa naman og cellphone o Facebook
0: na nawad una ng mga teorya nga luoy ang mga taong kabus na kay di kabaya do na di na angay na wa na na sa teorya kay mga taong kabus wa na
1: so ihatag na lang ni Bohol Water og ni Ritzle aron sila na lang kun mahimo. Bitaw, City Hall. Oh, paminaw sa atong cooler. Ihatag na lang na dito. Kanang, bisag ka na lang specific area baga sa kabawan.
0: Sige, Tim.
1: Salamat, Mr. Cooler, ha? Salamat.
2: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Nay wisdom tong iyang istorya mga kaigsuna, no? Ipugos ang paggama o tangkig tubig, no? Harvest yun din mo ng rain, no? Ano may daghan ang nag-ingon ana, yun, no? Without necessarily na ay government intervention, no? Gigamit lang po ang ilang pagka kuan ba proactive ba may problema in the future at least natay tangking tubig no pero kuan man la dili tanan man naghimo gud ingon ana pod no pero it's a very good suggestion mga kaigsoonan no nining panahon karon naglisod ba lisod tanan andi lang ta kanunay magsalig og gobyerno nga naay tubig mo agi og if we can do it ourselves nga natay pundog tubig atong buhaton no if we can do it ourselves no natay po kwarta ba doon na patay caller. Hello, may bundag.

0: Maayong buntag, boys.
1: Mr. Caller, maayong buntag ka nimo. Unsa po imuhang ikasumpay ni ining tubig na to nga isyo?
0: Idea lang niya, hatag, boys.
1: Idea, pulos idea lang niya to. Ang inyong mga huna-huna atong ipahilo na.
0: Sana all.
1: Sana all.
0: Nain manwinaw sa city.
1: Naminaw na kanunay. Nana sila naminaw.
0: Ang ano man, kato si Mr. Kohler, yung ito naman kagawa kay Bauto si Engineer Francisco, posulti lang kunin mong daily na linya niya, electrical engineer na, mauna yung kada sa suga sa city.
1: Basig bago pa sa gidesignate dito?
0: Gidesignate lang si Zadia.
1: Okay. Makasabot lang tang anong dili pa kay Sweeto. Okay.
0: Karon, aron yung city, mulabaw pa sa Bulwater o sa Risley, sila sa right track na subay gud karon. Ano man, ang amahan sa syudad, kongresista na.
1: Okay.
0: Ay president sa profession.
1: Oh, nga nung vice chair.
0: Nga nung naging sa ubang isla sa Bohol. Naman eh, klaro na. Epektibo na eh. Water desalination plant.
1: Daghan ka gahimo ana mga dato nga nasod Israel, Egypt, Iran, Saudi sila tanan dito sa Gulf areas no murag na ana sila nang mga
0: kinanglan ana nan ta sa retract gasugo basupay wala na sa kinanglan ana og naay makasugod diri nga tanawa Bohol Mansasa desalination plant Talukto Itip desalination plant Poblacion 2 o Mauna yung source sa Tagbilaran, City Water Works. Hindi naman sa kinahalag drilling. Ang inyan nun, nanas Tagbilaran, mupalit lang galin ha. Nga nung, limahan man ng every solution, there is always a solution for every problem.
1: Tinood na imo, Mr. Kohler. No? Tinood. Awa pa, reserve lang na, wa na yun tayo mahimo in the future. Tubig dagat na yun ta. Pagkakaroon, naapaman, kusog pa man ka ito, gabugwak pa man itong tubig sa magsaysay Sibilya. Kanang giharness karon sa Ritzley Corporation. No? So, daghan pa tag tubig. Napatay suba, mako kayo. Tubig man na gihapon.
0: Abatan. Ganong di man nakuhaan nila sa Japan nila.
1: Oh, i-process, hinluan. Pwede, kung kaayo.
0: Mura na ang ay buhatan, when money speaks, everybody listen.
1: Mauna, karon ang gihimos provincial government, actually, Mr. Kohler, no? Katong nang loan sila dito sa Gawas, no? Kaya to develop the river diha sa Lubok, no? Somewhere in that river, na diha ang source sa tubig, ng bulk yun na, di gina mahurot kay suba mang yun, no? So, mo tingali na, mo na sumpay tili na si imong gihuna-huna karon, no? Kanang proyekto sa provincial government.
0: Sana naminaw si Engineer Francisco na iyan ang i-propose dito sa sesyon sa city ba? Na asa naman yung word na itong asinso pa mor? Asinso, disinso pa mor?
1: Ayaw anak, Mr. Kohler.
0: Ayaw na.
1: Salamat kayo ha? Salamat. May buntag ka nimo.
0: May buntag.
1: Oras sa 4 minuto sa mga nakalabay ang alas 9. Mayong buntag, usap kang Ma'am Norma Daral diya sa Albor. Salamat for watching and listening. Ni Dudong Plaza, Vice Ingon, anak kaadlawon tubig sa Project 4 Quezon City. Lamayan, Colic Water. Pobida, no? Ang bad, mahimong disaster pag mag-drilling. MWRB, stick to good anak, no? Kaya ilang nakita sa unahan nga, it's not totally good, no? Kung atong i-deplete yung taman-taman ang underground water. Lolita Anana, good morning, Vice. God bless you. Salamat, Lolita. Florami Usaraga, Besa, Vice. Ang Buhol, gilibutan ug dagat. Unya, mahal ang isda. Daghang tubig, daghang falls. Walay tubig, mga panimalay. Maabot na yun ng panahon na. Nga magamit rin ng tubig. Di mangod po na lalim. Mabit na nang nalipay tanga dunay intervention ang atong mga private players, mga negosyante like Ritzley, Bohol Water. Kay left alone to the LGUs, damgura yung takutob. No? Damgura takutob. Maglisod nag-execute sa atong damgo. Tungod kay kwarta mangod po na. Kwarta mangod na magama kag tangke, magbutang kag linyas tubig, magbutang ka og pumps. Kwarta na, no? Ugwa kay kwarta, ang ubang LGUs opted to manghuwa, mangloan, just to answer the needs sa mga katauhan, no? Tinood na, daghang sources of water, maglaway ta, pero it needs millions of pesos to top that water, no? Oh, linya pa lang tayo, layo kayo tong falls. Oh, pila ka kilometro ng imuhang tubo ibutang ni ana. Magbutang pa kag tangke, butang pa kag bumba. Oh, daghang dako kayo nga gasto, no? Musay maibog bitaw ta katong kwartang ipangkawat sa flood control ug mao pa lang toy gipangdevelop og mga water sources. Dili unta ta magproblema karon. Saon mapunangan nga nagigukod magpangawat buto sila didto malita-malita mga kaigsoonan, no? Oh, tubag nung tanang problema ha. Mo explore ang kalibutan kung walay water underground, pareha sa tao 98% lawas water. Oh, mo explode ko no. Sakto nang imo dong no, init na kayo ang kalibutan kung way tubig sa ilawom. Sa Japan ay community underground tanks para rainwater. Mo na harvest the rain, dili lang kanang rain nga gikan sa imuhang atop subay. Kanang rain tingali nga mo hagbong sa ground no. Gamaan ni mo nag-agianan nga musod na siya bakag impounding. Harvest the rain. Mauna na kuan ron. Okay, ang Ginoo wa mag wa mo sipyat ng Ginoo sa design sa kalibutan, ha. Gi-design guna sa Ginoo nga mo survive gyud mo sa kalibutan, ha. Just manage well, no, the resources. Si Lito maghinay, good morning boys. Unsa na lang kung ang balay worth ra og 100,000, unya muna na ang budget. Tangke na lang boys, dili ba iya pod nang huna. Maulay gi nga mura bag i-socialize ba. Dili gud tanan. Katong dili ka afford og tangke, mo toy serbisyuhan kay sa gobyerno, ha. Katong maka afford og tangke, makagama kag 5 ka andanang bay, di ka kagama og tangke tubig. Lisod po na hunahunaon, di ba? So katong mga dagko players la pugos. Si Zian Ivan, sakto jud ka sir, ibaligya nas Bohol Water. Di man sila kaapas sa gasto ana. Katong cooler no. Si asa may gobyerno god BC man. Maayong buntag bay sir Tib, kanunay tan-aw og minaw kunimo. Nanay Nilya Hamero ni sa Garcia Hernandez, nay mayong buntag kanimo dia. Salamat. W Arat Lydia dia sa Alborabahi. Thank you for watching. Oh, sa uban pa natong mga caller ug mga texter karon, ha? Salamat kayo. Mobalik ta karong taon mga kaigsunan, isgutan nato ning lain nga isgutanan nato karong bundaga, ha. Gikan sa tubig mga kaigsunan, ha. Arita sa Magama ug Central Bank. Uy, matod pa mga kaigsunan, duha ka board members sa Bohol ang nanawagan nag-awhag nga og pagtukod og pagbutang sa usa ka opisina o pasilidad sa Bangko Sentral ng Pilipinas dinhi sa probinsya sa Bohol. Diha naman to. Dawis man to, di ba? Ngano nawa man to? Nga nag-groundbreaking na ganito mga kaigsuunan dito sa Dawis. Apan, takulahaw na lamang nawa, nahanaw mga kaigsuunan ang maong damgo nga magbutang o sanga o opisina nga maura adunay katungod sa pag-isyu o pag-imprinta sa mga sinsilyo o papel nga kwarta sa Pilipinas. Unsa man di ay kaimportante ang Bangko Sentral sa atong lalawigan sa Bohol. Kani atong isgotan, makapadato ba rin nato? Kung naa ang Bangko Sentral din, manggama aligi sila kwarta o magama sila kwarta, manghatag ba sila nato? Ato nang isgutan mga kaigsunan, ngano ka nga importante man nga dunay Bangko Sentral ng Pilipinas din sa atong lalawigan. Ato nang isgutan, inigbalik nato, humanin ang pipila ka pahinumdong.

0: Tacna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Tacna, hatod sa mayong tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine o na replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, material motorite o na construction materials. Kumos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated. Sa Dan, Lerbinting, ng atong syudad sa Tagbilaran.
2: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
3: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar. Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic. Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtog na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
4: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
5: Time Check is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Hinebra.
6: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
7: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
8: Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
9: Time Check is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.

0: kinahanglan sa bildo, anyana dini sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Reactivate! Let's move, let's groove!
5: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
6: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
5: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
7: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
5: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
8: Go Wellness, go Reactivate.
9: Pangutana, nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
10: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
11: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
10: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
11: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
10: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
11: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
10: Oo, oy, higayon na jud na ninyo, Mari.
11: Salamat kayo, Mari, ha. Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
12: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
13: Medical Center Bohol.
12: Kasaligan mo.
14: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
15: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
16: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no

0: Balik sa itong tulumaron, inyong alagad, ingat lang, Wibis mga kaigsunan. Unang adlaw karon sa bulan sa Rosario, ang Rosary Month sa mga kaigsunan. No? So, mag-ampu taga Santos nga Rosario, ha? Dili lang unta kada Oktubre, bisag dili Oktubre. Pero the month of October is dedicated to praying Holy Rosary mga kaigsunan. Diri sa itong istasyon, DYRD, naata kada gabi eh, no? Sa DYRD 1161, o sa KISS FM, ha? Karong gabi eh, mauban na sa dato ang Holy Name University Alumni Association for that nightly prayer sa mga kaigsuna. 28 minuto, suma nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon na mga kaigsuna. Isigutan nato ning mga board members karon nga gusto nga magtukod ng yun o Bangko Sentral din sa ato ang lalawigan sa Bohol. Diha naman to'y plano, kaniadto pa. Ugot naman sa'yo panahon ni Gobernador Chato mga kaigsuna nga tukuron ang Bangko Sentral diha sa may lungsod sa Dawis. Apan karon wala pa mga kaigsuna, no? Nga nung waman tumadayon. Nga nung kahapon nga gusto man yun, mga kaigsuna nga dunay Bangko Sentral din sa ato ang lalawigan. Unsa may advantages kung naanis siya. At ako nung isigutan eh. Uban na ito karong buntaga. Ang usa sa mga board members, mga kaigsuunan nga nangusog kabahin ni Enis, si board member Bringy Arcamo. Attorney, board member, may buntag.
1: Good morning po sa mga Sukintik Maminaw.
0: Yes, Attorney Benji, no? Duha mo kabuok ng board members nga gusto nga matukod ang Bangko Sentral. Board member, pwede ito masayod. Unsay rason nga to diha naman ni planuha kani adto ngano man to nga wa man to madayon?
1: Una tips
0: board member,
1: ako jud kay atong tips ang atong mapahimuslan og atay Central Bank branch sa Bohol kay mga bangko, di ba, Central Bank regulators unya karon tips daghan kay Bohol. Eh, taon sa tagbilatan mga private.
0: Hello, board, so? Yes, board, imong signa kayo moro challenging na to paminawon diri sa atong side, board member, if you can transfer somewhere base nog ma-improve gamay ang ato ang signal. Palihog ko no ko board.
1: Kira.
0: Korog hapon, no? Korog hapon gamay. Okay.
1: Hello.
0: Yes, kana board member, murag mandadana board member, no? Ang advantages ko naa ni siya board member, ang malipay ni ini ang mga bangko dinhi sa Bohol kay dili na i-transfer og layo pa ba ng ilahang deposits o kwarta, mo ba na ito ang mga nakita nga importante nga butangan nung naagyo na sila dire?
1: Usa na ang atong mabangkong lagabigan karon atong dakbayan sa Tagbilaran. Daghan na kayo kung imong tanaon ang private bank sa Tagbilaran. Kuha tagutlo kubok branches, di ba? Unlike before sa tuwing 1990s bang usara, unya sa atong po mga kalungsuran, tuwa na po ang mga branches nila sa Panglao gani, karong mga ganap. Kaya na sa private bank sa Panglao. Adi ka sa Tubigon, nara sa Luon, nara private mga nag-DDO. At to ka sa Hagna, Talibon, Ubay, daghan na kayo tips na muna ang atong mga nagpasabot na nga malambuon gyud ang atong ekonomiya sa Bohol. Kay ang bangko mao man ang tamdanan, usa sa tamdanan nga buhi gyud ang panalapi sa maong lugar.
0: Pagkakaroon, without that facility sa Central Bank here, unsa may problema nga na sinati, board member, kay tanaw gud nato og naa na sila, it is an answer to a problem or a situation, no? So unsa may mura kitay og problema nga wa kun wa kanang wa sila karon.
1: Na tanga to mark cash flow teams kanang og bukira ta kwarta adto pata sa kuan Cebu. Or say ayan muna nga og dati sa Central Bank kita nangis mo mo dito ang bundatan sa mga kali mong kwarta to say dan or sa lugar adto adto dito tan unya ya risk go baya po na part sa magsigig sa bahay-bahay. Whereas, ang facility na ito ayon sa itong lugar, dali rin ito matubag. Kaya, kuhan po, sama bitaw sa kuhan, sama sa itong passporting niya ito, ato patagsi mo, ang ato mga bulanon kay, look at itong passport for ninyo. But now, naanda sa itong tokaran, dali na lisot, dali na, ugamugaway na sa ato mga katawahan sa Moro ko po ng dito suna.
0: Ang ubang mga probinsya, board member, doon na ba po yung central bank office nila? Like Cebu, doon na ba yung central bank sa Cebu?
1: Dugay
0: ra sa Cebu, no? So, din sa Bohol, nga nung waman tumadayon na there was that request sa una pang panahon, nga unsay problema?
1: Yeah, kuy, nakaila clean, nga retire sa central bank, nga ako siyang ipagutang, ang project, ang plano sa Able o kanang central bank sa Bohol, nga diya sa Dawis, wa madayon. Retire ito siya, rila nagtangan, murag distant relative mong tunak ko, ningon siya nga, kuan maguna attorney, ang among present gobernador, paglahi o kuan ka ng prakitite. Hindi siya inwable. Lahi niyang prakitite. Munang luwa na, siya na, wadaan na, rana, diha kayo, nakapalit, tabi ang yuta. Ang among ilan lang itong ibat siya. So, buto nga, tungod, ang akong ma, muto akong hit, kuan muto akong information nga nakapa. Ato kung that governor, pura dili siya, kind of big, muable, nga dili, siya inclined na mag-abli din ito. Okay, kung nga iyang i-ablihan. Tutot ba ito? But now, with the change of leadership sa central bank and the claimor sa atong banking association sa Bohol plus a Bohol Chamber of Commerce nagpasa og resolution na nanghangyo na ipa-endorse na itong problema nga muhangit na itong presidente nga suportahan ang maong plano, among gasunan dayon sa
0: sa mga ordinaryo na itong mga bulanon nga naminaw ani board member, no? Unsay connect nila sa kinabuhi nila kung naay central bank diha, no? Kay as presented na to ang murag banking industry or community mo ay mabulahan ini sa ilahabak kahang movement sa kwarta or whatever, no? Nga sa mga ordinaryong tao, board member, unsa may epekto ni ini, unsa may connect sa ilahang kinabuhi kung dunay central bank diha?
1: Dili gud na mabati ayon sa katawhan nga rikta silang makakuan ma-benepisyuhan kay ang kini magong kwarta. Pareha ra gud na og bisag do na kay dato sinyo okay kwartang kuan dili gud ka hatag dayon, di ba? Or kwarta unahan ka pero wa kay ang kwarta sa imong pulsa di ka hatag dayon. Mura gud na og mga kwarta din he. Dili na tabok ato ato pa like unsa niya sa gayon na kanang karap to magpa-forward kang kakong kwarta. Usa kay ang mga tawa kasabot ay mo withdraw kang kakong kwarta sa usa ka bangko usa kay di kung way sa tungkundo ang mga bangko matugay siya kay kuha pa nagdaing kwarta silang branch nga na dili na makasakbot ang mga tao kay dili sila aware kay dili po kinahanglan na ipahibaw po sa mga sitwasyon.
0: Ang direct benefit lang tingali ni ini ang epekto kun dunay kalihukan nila diha, no? Transport industry sa mga empleyado, boarding houses, services, uban pa, no? Restaurant, karinderya.
1: Ano mo mag-transact ko dahil kung kwarta tips. O transact kita ang anak ka may bong tukay man kung mag-withdraw ka kung kwarta. Tungon na, di ba, umuwi ko ng kwarta mo, paibaw ka sa banko na. Kaya di ka paibaw na, you cannot blame the bank. Kaya ang banko din na magkakumputo for security terms.
0: So are you positive about this nga ang Bangko Sentral mo sanong sa panawagan for the second round of request, no, kay girequest naman ni kaniadto. Are you positive about that, board member?
1: I'm always optimistic kay lahi naman ang sitwasyon.
0: Ya, ang area nga katong niugto sa Dawis, kamusta man tuod ang maong area? Naa pa ba to? Government owned area ba to nga posible nga tukuran?
1: Naa gyapon. Central Bank na tawag property.
0: Where is that place in Dawis, board member?
1: Tinago, along the highway.
0: Tinago, no? Pila ka square meters ang required kung doon na manggaling Central Bank satellite office or annex or whatever?
1: Igo-igo itong property deeds, pero di ko particular yung sa yung exact area. Basta daan di hadapitan, igo-igo, highway or dool, kung may dool na kinapadong sa Diking, kami there. Yeah.
0: Unsay estado anang maong yuta karon? Property na to kinsa man belongs to unsa mang gobyerno ha, entity ha. Kon napalit na manggaling na.
1: Sa national government.
0: Iya na sa national government na purchase na ang maong yuta.
1: Oo.
0: Okay, so dili na lisod kintahay kay naa may area no.
1: Na una pan tara to madayon gyud ni. Nakat sa property ang mag ilan ang ibalidya. So di pagbalidya sa gobyerno.
0: So dili na mangita, oh, kay moingon ang Central Bank kung pangita ay may yuta. So naa na, ready na.
1: Naa ready na.
0: Okay. So ang pag-yes na lang sa Central Bank, adili man telepono na lisod nila gamon kay naaman nila ang kwarta. Manggamaay go kwarta no. So naa. Pila na ka billion sa millions kung gamon nila na. Dunay idea ba ang atong board member?
1: Wala tay idea na kay wa pa lang close, wa pa lang.
0: Okay, so inaot punta board no nga kanang request na to sa sangon ng panalawigan. Reiterating the desire of Bohol nga dunay Central Bank office madayon na in the future. Board member, salamat kaayo. Salamat kaayo sa panahon ngayong mong gihatag board. May punta ka nimo.
1: Salamat.
2: DYRD Gisandigan.
0: Si board member Benji ang kamo mga kaigsuna, no? So nanay yuta di ay, no? Hinoon, kaning butanga mga kaigsunan by Central Bank, sayon gani kaayo tingali sa mga banking institution na to din hino, tungod mga kaigsunan and other emergencies when access to cash is urgently needed. It can also support local economic growth, financial inclusion, and the safe shift to digital payments while still serving communities that rely on cash. Monay yan inay ni text na to dire o. Nindot po ng iyang text mga kaigsunan. The important, no? More importantly, it will help Bohol prepare during typhoons, earthquakes. Kung doon mga movement sa kwarta, dugay, bitata, kalihok mga kaigsunan, no? Kung layo pa magkuha, no? Kaya kanyang mga kwarta dire. We requested this BSP in Bohol when I was still the president of Bohol Bankers Association. O, kinsa man eh. Hopefully, madayo na karon at this time. Mayit ba ni? Bitaw. Tinood, no? Na ay sayon, no? Sayon rana sa banking. It will redound also to the benefit of the people. Putting up a BSP office or cash facility in Bohol will ensure enough supply of clean Philippine currency for banks, businesses, tourism establishments, cooperatives, and the public. It will also lessen the cost, delay, and security risks of transporting cash from Cebu. Kay pagkakaroon ang atong kwarta, ari makuha Cebu, no? Nalingi, Sister Mayet Gasatan, ato ang texter na ini, no? Muna'y benefit aning dunay Bangko Sentral, mga kaigsunan. Tingali, dili kayo nato makita ang direct benefits to the people of Bohol, no? Kaya kasagaran, hilig matag direct, ganahan matag instant, na? Ganahan tag instant and direct, no? So definitely kung stable tanan ang flow of money uguban pa dali ra panaw stipon linog di na ka mangitag kwarta kaning kwarta nato diri mga kaigsunan dadon sud gawas manis Bohol, no? Sud gawas, no? Kanang mga kwarta nato diri kay sud gawas na dili mo na ingon og ani ra na pakatugon tanan, ha? Sud gawas na. So manang dunay Central Bank nga nana kanunay, ready na kanunay ang kwarta kuno galing, ha? Pero makadato ba din nato di makapaspas lang tingali ni sa kalihukang ekonomikan hon, ha? In effect, kung magpaspas di paspas ang turnover madato ta, ha? So oy, naminaw ba mo ni chingkitan lamentong ya, no? Doon na mo yung kwarta, 1 million do, ayaw na i-deposito ang banko do, i-invest na do, ha? Nangunta na tas taga-banko gahapon, na mga investment do, na itag 3 months, ha? 3 months, mako man kayo, ha? Mga treasury bills ba? Kaya ang gobyerno ron do, nagkinahanglan ng dahang kwarta, kaya kalisod gud ron, ha? So, manghuwam ang kwarta, domestic borrowings ng atong gobyerno, manghuwam na sa mga banko. So, ang banko ron, mangita po kwarta nga ipahuwam mo sa gobyerno. Invest your money. Treasury bills mako kay nag dako na sag interest compared to regular savings, no? Compared to time deposit. Do na may mga short term, do na tag 3 months, do na tag 1 year. Kamo dihang mga naay millions uban niyo diha, ha? 1 million in 3 months. Mababoy na imo ang 1 million in 3 months, pero dako og interest. kaysa imuro ng pagkatugon dito sa savings account, ah, mga kaigsuunan, no? So, mo na lihok po sa Bangko Sentral, aron paspas ang lihok, ha? Ga-groundbreaking na, this Dawis, nga no, nabaraw. Oh, nabaraw lagi ito tungod kay lahi na kuno pong leadership, ha? Oh. Johnny Vlog, mayang buntag, Delusa Barbershop sa Mangga, Purok Size, mayang pagpaminaw ninyo ni Dudong Jetro Manilios, Ridulia, mayang pagpaminaw, sab. $300 million ang building.
2: Building.
0: Ang lot purchase. 5,000 ha, half an hectare, half a hectare, no. So napalit na. Napalit na. Oh, 2018 pa napalit na mga kaigsuonan, no. On ya mga 300 million worth of building ang gamuna na. Lisod na to lisod daw 300 million daw siya pagtulis. Ha? Oh. Bais giga nagyang anong nabaraw Dudong, oh, birahan niya si Binje dito ni Dudong Plaza. Birahan niya si Binje dayon. Ayaw, ayaw anak dong. Napay lain din nga text mga kaigsan. Okay. Good morning Sir Tibbs. Bitaw nganong dugaya mana diha naman to panahon ni Chato. Nganong wa mana gipadayon panahon ni Amintado. Oh, bitaw pod. Gobernador, ipadayon na gobernador ngano tuod ha. Nganong tuod nga wa na madayon karon. Matod pa ni Binji, dunay change of leadership sa Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Muna nga na wat lahit-lahit tingali og priorities ang atoang mga BSP gobernur matawag anak do, no? Kanang BSP gobernur, no? Sir Teb, sayon na pangawat kay Duol naman. Ah, kana kon kaya ninyo. Ha? Sir, sayon na pagpangawat kay Duol naman. Father Dong, ikaw pa naman dito ho ni Father Dong. Good morning DYRD. Kana ba inyong okay. O patarong ang iyang baybas. Okay, sige. Nireklamo ba na itong balita baybas do? Ah? Line 5 mga kaigsunan, atong dawaton. Hello, may buntag. Hello, may buntag. Hello.
3: Hello, hello. Hello, Mitid.
0: Sir, good morning, Patrick.
3: Oh, paspasan lang ako, Mitid, ha? Okay, as a matter of continuation itong discussion ni Kuan Pais, kamuntaga, Mitid, Central Bank. Okay, Mitid, ubos ng tapita, gamay na ako, doon ako ikay, pumunta na, Mitid, ha? Sa atong Department of Foreign Affairs, Mitid, doon na pwede magmakakuha o visa diha sa atong opsinahan diri sa Bohol. Visa?
0: Salitis siya.
3: Makakuha ba tag visa, ano, Mitib?
0: Makakuha ba tag visa?
3: Oo. Oh. Kapail ba tag visa? O visa na pita riyan?
0: Passport ra, why visa diri, Sir Patrick? Passport lang.
3: Oh, I remember that time. Sige,
0: passport lang. Nana kay passport, visa na lay kuwang ni mo?
3: Puntuhan na, Mitib.
0: Oh.
3: Yeah, second one, the second Mitib is, ito yung taytay yan, Mitib? Sa Bularan going to Davis to Panglao. Kumusta naman? When will be the construction of that, continuing construction of that bridge, Mitib?
0: Ang balita na to dito, nga maday, padayo na, no? Ang bridge, kung nga, di ba? Doon na to yung balita nga, nanay funding.
3: Mayo,
0: oh.
3: Mayo.
0: Kanya nga third bridge. Oh.
3: Now the last one.
0: Kapaabot na lang, mabidding na na. Na-award na. Kapaabot na magsugod, gudi ay.
3: Mayo.
0: So bidded out na siya, Sir Patrick. NTP okay. Nalay kawang ko notice to proceed. Once nga naan na the contractor mobilize na siya diha. Mag-abot na kag Dawis mag-jaging-jaging from Puok Pantalan to Dawis na ka mag-jaging, ana.
3: Of course, Peter, na ko yan. Naman ko yung akong anak dito ng Minyo sa Panglao, Mitib.
0: Oh.
3: Pariunon to, pariunon to, pariunon to, Minyo, diha. Then, the last one, Mitib, discussion na to is ang Central Bank.
0: Oh, okay.
3: Okay, Central Bank, Mitib, Mayo. Number one is purpose din eh. Number one is the kung itawag ni Tibs for employment. So yan po. Even para atong mga trabaho, Mitib, di na tamatog Manila, ano ito man narbaho sa example, diya sa matukod ng Central Bank, das Dawis. Mayo, kay na, ano, puhon. Maabot naman ta na kay nanaman ng juta diha, ba?
0: Nana, 5,000 square meters na.
3: Yes. correct me, I'm wrong, may tips, the governor of the Central Bank, kauban is akong maguwang, may tips, no? Kauban is akong maguwang, kanya to, because my older sister is working there in Malacañang, she was the staff analyst before she was retired in service, may tips. Murag, iyang kauban ni may tips, is good akong maguwang, may tips. Someday or sooner, matukuning Central Bank, this Bohol, oh, Bohol, may tips,
0: mm-hmm.
3: for the, kan ito, balik ko na ko for employment meetings. So, makatrabaho po nga itong mga tauhan din sa Central Bank.
0: Okay. Salamat, Sir Patrick. Salamat.
3: Maroon po na ako, meetings, ha?
0: Okay.
3: Salamat.
0: Thank you.
3: Salamat, Maimut.
0: So, ang bridge 8.3 billion, ha? Ang sa kontraktora ng maong bridge is Matires Hash. French contractor di ay, no? Kaya ang kwarta anak kay gikan man sa France, no? So di sila mo kumpiyansa, dili nila ay agig Pinoy kay pasin og magka mamalita na puno niya, sayangan na mamalita na puno niya ni. Mo ni sakto ha, ang mga funding countries institutions na niguro pod, no? Mo na nga ilaha, very good, ah, mayo na nga mga na award na, no? NTP na like kuwang gid ana, no? Ya do na pay text nato dire nang nato ang taga-bangko mga kagsuonan, no? Nindot po nang iyahang text kay daghan taga mahibawaan po, no? We experienced this during Typhoon Odette with no internet connection, cashless transactions were unavailable, and people had to rely on cash to buy basic needs. Long lines formed at ATMs while many financial institutions had limited cash available for circulation. Maulog yun ang sakto yung gaya ng Dunay Central Bank. Ay, panahon o typhoon, dili ka tabok ng mga cash dito si Bo, naay Central Bank dire nga puno sa cash. Very valid reason to put up BSP in Bohol. Bitaw. Hopefully, makabot na in the future. Magigilihok naman. Okay, makatabang gini sa ato ang katawhan, mga kaigsuunan. Mayong buntag sa ato ang mga textures karon nga may arangkada na usab. Bays, mag-invest sa stock exchange, mag-invest sa mining o logging. Bitaw na diha. Adagan kwarta diha, mga kaigsuunan. Wa na kay overhead expense. Di nakamangita pagkuan. Tao, ikaw ra. Kay muna sa yun nga kanang how sa money work for you, mao na dia siya. Good morning, sir. Na ako ika komentaryo kining dapit dalandao to Tagbilaran. Sama ni, Santo Niño street going Tagbilaran, luoy kaadjumi motorista kay naay dalan, sige baha tagae pagtagad pudmi kay luoy kami pirmi unja naapod, sige parking diha sa asa man mga clamping hagbay raman na, sige parking huwata na ay mahitabo diha dapit hinaot unta aksyon na nila ni asa dapitan ni do dao ha dalan dao to Tagbilaran. Na itong kagawad sa dao ani asa gunin dapita Santo Niño Street. Kanang Santo Niño Street ana minaw tila nato si engineer anak, no? Okay, doon na pala ang mga text dire atong dawaton mga kaigsunan, ha. Okay, so mauni ang mga gipangsulti la how important mga kaigsuonan kini nga Bangko Sentral, no? Maserbisyuhan ang mga bangko o guban pa. Lito maghinay may buntag, Vice Mayor Tibbs, lami na kay daghang mga makatrabaho nga construction workers anhi manguha og trabahante. Kana siya, pwede guna kay limang kag 300 million worth of construction na, no, project, so na guna dakong posible ang mga labor na gina magamit kayo to ang mga labor force anak kun do na manggaling one time ra pud na, no, nika human ana ang transport na pod kay mga trabahante ana mga sa banadiha, no. Joey Dumagan Pakulba Rebuyon, good morning kanimo Joey from Macau, China. Oy, ang inyong presidente diha sa China, may bisita, ha? Nangaon sila ni Donald Trump dito sa Amerika. Miingon mo nga kontra ng China o Amerika. Nangano man lagi nga, nagsahaw man sila pangaon dito sa Amerika, mga igsoon. So, amigo, angay ng City Waterworks adto na sa Bohol Water, matod pa ni Doki Pon. Bitaw, diha naman unta tong Ritzley, may hatag sa ilahang proposal Nganong wa pa man to, no? Sulbad na unta to o gidawat unta to mga kaigsunan. Pero wa po nila dawata pa syudad, ha? Okay, mahal lagi tinood, no? Ya, ang syudad tag 6 pesos ra, ang kubiko. Ya, mao lagi po na, no? Subsidized good, kaya daghamang kwarta ng syudad. Subsidized good, ginagmay. Pasakaan po ginagmay, ha? Aron ma-answer na, no? So, katong maka-afford, direct na lang mo connect sa Ritzley or sa Bohol Water, no? Katong maka-afford, no? Katong di, huwat sa laman taga sulbad mo, abot na tong Lubok Water, kaya maumay murag direksyon na mga egsoon. O basen ra ka ng pagpanghinlo nila di, ha? Matinood nga mahinlo na, unya, makusog ang pressure, ang maong tubig. Bais na ang mafia ng traffic, clamping kutungan. Mao ba? Nganong naaman kinsa man nga text ani unsa may imong nahibaw-an ana na biktima ba ka ato nang ipadili musugod si Sir Tony Samante anang miingon og dunay mapya ng traffic ha dili na mahimo why mapya pero nganong nakasulti man ang atong texter ha dudong man eh ha okay good morning Bohol okay human ani from Macau napailaing text dire mga kaigsoonan bitaw dugay ra kaayo ng Central Bank nga isyu ngano man nga wa pa man mahitabo karon kuwang tingalig pa ning kamot ning atong provincial leadership to follow up sa BSP ato na ipapalo up ron gipukaw ang mao nga isyu no mga kaigsoonan Siti minuto sa dili pa ang alas 9 mga kaigsoonan oy unsang balitaan ni mga kaigsoonan no ang ato ang Supreme Court mga kaigsuonan wa mo uyon mga kaigsuonan sa mga petitioner sa tulo ka mga abogado duha buto ka abogado nga petitioner mga kaigsuonan questioning the action of the Senate acting as impeachment court mga kaigsuonan no nga katong giusob nila ang threshold 2/3 gihapon pero dili na all members nga 24 kundi all members present mga kaigsoonan, all members present ra. Ang Supreme Court miingon nga premature. Sayo ra kaayo muhimo og action bahin ana. Why legal standing matod pa mga kaigsoonan. Wa miingon ang Supreme Court nga sakto ang Senado. Wa pun miingon ang Supreme Court nga sakto ang petitioner. Ang Supreme Court mga kaigsoonan, wa pun miingog sayo, wa miingog sakto. Ang ila lang premature, buti pa sa buot dili paron panahon nga ang Supreme Court mohimo og desisyon bahin ana. Ha? O kun imo bang tuhugon mga kaigsoonan, i-transit into other garay, ha? Ang Supreme Court is just like saying dili pa panahon nga mohimo mi og desisyon kabahin ana. Kung sakto ba o dili insakto ang Senado sa ilahang pag-ingon og 2/3 of the present, dili 2/3 of all members. Sayo pa, sayo ra. Mauman na mga kaigsoonan ang ato pong gi-articulate dire sa mga nanglabay nato, no? Nga ang Supreme Court, adtura na dili na muhimog opinion. Dili na muhimog opinion. Muhimo na sila og action sa aktibo nga kaso mga kaigsoonan, no? Wa pa man himua, munang na premature kay ang Senado. Hunahuna ra to nila nga mao na atong himuon pero wa pa nila himua. So wa pa gyud sila mo gamit sa ilahang rule. Ang ilahang rule 2/3 of the present dili 2/3 of all 24 members. Wa pa man sila mo gamit ana. Istorya ra na nila rule pa na. So ang Supreme Court mo nang niingon ang Supreme Court premature. Mubot ipasabot ang Supreme Court gahuwat nga himuon na nila. Gahuwat nga muhimo jud og decision based on that rule. Nga 2/3 of the present members. Mo na nga laktod pa kasulte, wa mag-grant ang gusto sa mga petitioners. Ang usang petitioner status quo ba to? Laktod pa kasulte, what prevails

Washington nga rule tingali, kung dunay mo petisyon na ngadto Supreme Court, tingali adto na mo himo og desisyon ang Supreme Court. Karon kay wa pa man himo ang istorya pa man nila nga mo na ilang rules, no? So mo na ang Supreme Court mingon nga premature, dili mo dili sa nami dili sa namo di sa mimo tubag ang inyong kanong sakto ba o dili ang Senado. Premature, mura bang ipasabot lagi, ipabuhat sa nila una, usap pa may muhimo o desisyon. Sa ito pa, ipakonbikto sa nauna si Sarah using 14 votes, usap pa tingali, muhimo o desisyon ang Supreme Court kung dunay mo petisyon. Dunay mo atos korte. Mauna ang nahitabo mga kaigsuunan. So daghan ang nagtuo nga ang Supreme Court ibasura tong lihok sa Senado for making that rule. Wa ma-anticipate mga kaigsunan nga ang Supreme Court wa di ay motubag, wa di ay muhim, wa muhatag og pabor sa mga petitioners si Attorney Rodriguez, Vic Rodriguez, mao man ni ang Executive Secretary ni Marcos Aona, no? Attorney Francisco usab mga kaigsunan, no? So mao na ang mga lites sa Senado, unsa nakaha mga kaigsunan na? Ang lites sa unsa may lites sa kamakalintal do nga TRO sa barangay election, ha? Si Makalintal iya mo pong gi-question mga kaigsunan, no? Litis dito, ha? Lily Hins, good morning. DYRD to you, Sir Tibbs, watching and listening to you. Happy first day of October. God bless and more power to you, sir. Salamat po. Same here, Lily. Listening and watching from abroad, no? Salamat kayo. Napaibang mga textures diri mga kaigsunan, ha? Good morning, Sir Tibbs. Mauna ni karon, sigurado na gyud nga makonbikto na si Sara Duterte kay 14 ra ka buto kay wa uyone sa Supreme Court ang ilang petisyon. Yehe, oy. Nalipay siya. Yehe. Kare uban basta wa malipay po ning uban. Atong basahon po ning ilang mga text mga kaigsunan, ha. Ngapo ba? Premature magmalita Supreme Court. Oh, malito gini si Dudong Plaza. Gamalita ko no ang Supreme Court. Tao ra po na sila dong, no? Anyone, no? Tao ra po na sila. In the same manner, ikaw po dong, wata kahibaw. Ako dire, kamu diha. Tao ra po ta. Wata kahibaw nga. Bunalan tag malita mga kaigsunan, no? Umunang, mag-ampo ta kanunay. Nga dili ta mga kaigsunan. Mahitong pawak sa mga daotang buhat din sa kalibutan. Ang panggobyerno karon walay ayo, kontrolado tanan ni Marcos. Gituyo niya dugay og pirma ang balaod nga magpostpone ang barangay election aris sa mangga walay mga ayo. Oy, mao lagi. Ala walay ayo. Ala sige di puta ka baos kay di man pud na kadi na man pud kadagan. Si Marcos, ha? Okay, last term naman niya ni usa ra may term ang presidente. Huwat na lang gyud tag election ani. Yo pili tag saktong leader, ha? Kun dili mangili insakto si Marcos atong tan-aw. Ala sige. Panagan mo sa inyong hunahuna nga kamoy insakto, panagan kay aron atong butuhan mga kaigsunan na wala pupus lang atong pagpanaguban. Ako na lang magpahinumdum ka ninyo. Tumar kita kanunay og GD Talks Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo nga wagtang sa mga toksin sa atong kalawasan. Busa batasana, take everyday GD Talks Plus Herbal Capsule kay kini ang pinakakuso. Adlang Webes na popos na mga kaigsuunan. Ugma na po at magharong tas kahanginan. Din nilang ihapon mga sanaw sa istasyon nga nagmahal sa mga Bulanon. Walay lain ang numero 1, DYRD. Daga salamat. Kini si TIBS, ang friend mo forever.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuklema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagtog na plema.
2: Aboard pa!
1: May rakaf na.
3: Unilab Quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
2: Rex

0: Random, verified drinking water. Life together.
1: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
2: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

0: napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bali

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mo'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Maong ang atong pangagamhanang probinsyal o ang apanti Bohol ming mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
5: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban kaninyo nin tulumanon. Gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Tulumanon, pagpakabana bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa pag-alagad o panerbisyo sa pangagamhanang probinsyal uban og pinangluhan. Sa atong talahurong gobernador dinis ato sa lalawigan sa Bohol, Gobernador Ares Aumentado, inabagan sa mga kaubanan. O gingon man usab sa PAIMO, Provincial Information and Media Office, mga kaigsunan, biabag sab ning maong tulumanon, tinugdan sa mga butang among gipaabot kaninyo ang mga pangulo. Sila si Attorney Pilipina Asoy Piolio o Sir Mark Anthony Pernia, nakiguban usab kanato nining maong tulumanon. Diri sa sibyaan sa DYRD, mga kaigsunan, gikan sa Master Control o sa Master Control uban kanato karon si Engineer Kagawa Jerry Cajes. O gingon man usab diri sa video si Jerry Kihok uban sa akong kauban. Ako si Loloy Tutas, kumusta may buntag kaninyo?
6: May buntag na itong tanan, mga kaigsunan among mga bulanon at mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol. Atong mga kaigsoonan gawas sa atong probinsya sa Bohol o gawas sa atong nasod nga Pilipino. Sa kanunay, sa makausap ba, nagpasalamat sa labaw mga kahom, mga karumuntaga. Ani ano sab kita, nakaatubang kaninyo, nining atong programa, pagpakabana bulanon. O kami diri sa studio, nang hinaot nga kamo din sa tagsa-tagsa ninyo kapanimulay, tagsa-tagsa kabuatan, kunahin ka man karun, nanikaisikay, itagaan ka mong kalagsik o kaligon sa inyong panglawas. May buntag na tananan. May mutang, Engineer Kagawad.
5: Engineer.
6: Jere.
5: Bro, mutag, bro.
6: Sugod na gyud ang lagubo sa Oktubre, bro. Uno na.
5: Uno na.
6: Mm-hmm.
5: Dali araman
6: to. Dali ra kayo ng ligid ang mga adlog, mga buwan.
5: Pero kung sa katotoo, napon magampo nga di unta madali.
6: Oh, di man ta madali. Labi na itong kuhan. Kanang nag-anam, nagkatiguan.
5: Basin po ang uban po.
6: Apil sa ani.
5: Basin ang uban po, bro. Kadali kay...
6: Mm. Gusto pong mo mahimong adult.
5: O na, mapoy 1,000.
6: Bitaw, no? Ah, karumuntaga. Muraga. Wa na gyan. Niligid na gyan. Natapos na ang buwan sa September. O karon gasugo na ito sa October, no? Nga, yeah, duha na lang ka buwan. Muraga, pila na lang ka adlaw. Nga, Pasko na po.
5: Gini pong October, bro. Mm. Kay way holiday na.
6: Mm. Muligid na ni kalit. Kwan, yun, November na niya. Kanang kalag-kalag. Ni kumas kalag-kalag. Awa na. Na.
5: Na.
6: December na. Kada ka nang gangisi tukod sa bonus.
5: Ama ba?
6: anyway, kagahapon. Ato na isang...
5: Tukas mabini, bro.
6: Ato isang i-shout out di ay ang ato ang... Vice Mayor din na sa atong lungsod sa Ubay, si Attorney Kim Boyles Puentes, nga kinsa nagsaulog sa iyang adlong natawhan kagahapon o kagabi, gikan ta sa atoang pag-tambong sa kanyang chicks, chick distribution, livelihood checks, no? Check. Ato ang ipang apod-apod din ha, sa Mabini. Dito gining taon. Dito'y gahapa nga. Murag kapgo, bro.
5: Murag kapgo?
6: Murag kapgo. Gahapa ba? Di makita ang... Di kayo makita ng buko-buko ra.
5: Bagong kapuha to, bro. No, no. Plastar ang hapa.
6: Oh, plastar ang hapa niya. Kasinaw buko-buko.
5: Uy, daog na.
6: Daog. Oh. Ito nga, to taon akong luha. Ang sakay panihapon. So,
5: gabi di ay, gabi.
6: Gabi eh. Sakay panihapon sa akong kauban dito sa kung ano, nga si bro Loloy. Nga ni Aman. Kompleto. Gikan sa Bisayang Manok. Lambay sa ang ukwana dito, bro. Murag imo gitong mga kinahan pero dai makalunhat po.
5: Nay gaingon, bro. Nga kana ko nung adtuo nimo kay lubagon bitang tiil, bro. Bubinta ko nung distansya gikan sa imong gilingkuran nang puwersa ba kay galakaw man kaysa igurang mukawhat, bro. No. Dili ko nung kusog na mulubag.
6: Bitaw. Salamat ah sa imbitasyon ni Vice Mayor Attorney Kim Kemp. Boyles Puentes sa panihapon kagabi. So before taning adto sa maong salo-salo ni Attorney Kim, dito ta sa primero natong gihatagan og mga chike, chike dinha sa San Jose, no? Mga congratulations sa HUSPA, ganing San Jose sa HUSPA. San Jose Small Farmers Association diin na-release na to kinig sila og livelihood check kagahapon nga worth 227,000
5: kapit. Dako, ha?
6: Para ni sa ilang farm sineries nga kaning mga madbot, no? Kaning para madbot o kaning anang turtol sa ilahang kuan, kaning mga basakan. Mm-hmm. Unya, kanto galangkob tog daghan kaayo nga gipang apod-apod ang atong gobernur. Usa lang tos mga gipang apod-apod sa gobernur. May pinanguluhan ni Gobernur Aris Aumentado din sa San Jose. Diha pa'y kwarisyer nila sa San Jose.
5: Diha po ilang bahin, ha?
6: Diha bahin. Murag lako-lako po to, no? Murag 2 million ba to share, no? Unya, gihatag po dito ang usa ka kanang patient PTB. Patient transport vehicle na kanin brand new yun yung Toyota Light S, no? Na mao'y hakot-hakutan nila og mga pasyente din na sa lungsod, barangay sa San Jose, din na sa Mabini, kay piting layo amo ning lungsod, bro.
5: Layo na, no, layo.
6: Layo, ne? Mao nang pasalamat kayong kapitan nga doon na sila dito yung transport vehicle para sa pasyente nila. Huwag na, kuanan gito gahapon, bro. Na-inisyalan gito nga pahumag to, nober de, gato de, pasinti nga, o sa kanang hamtong.
5: Sinultias karaan, bro. Mao ba nang murag nasubhan?
6: Nasubhan.
5: Doon nasubhan.
6: Lain po itong nasubhan, kaya kanang mauwanan. Mauwanan. Ginigikang kaginit niya, mukaw, nasubhan ka.
5: Mukaw, nasubhan, lain po ito.
6: Mauwanan, hilantan ka, nasubhan na. Katotohan, nasubhan to to ang ilahang kuan kagahapon, no? Unya, ang diha po barangay aid nga gihatod ang atong governor og labaw sa tanan kaytong ika 138 nga balay sa paglaom lab, no, nga gi turnover sa usa ka ginang kinsa bauna na ginusara. So daghan kayo ang nahatag sa atong governor dinha sa San Jose kagahapon. Unya, nahuman ang amo ang kuan malagi tong dugay pud namong dugay-dugay pud namong ang atong programa kay daghan tungod sa series of events, no, mo tong murag gamingaw ko sa lambay nga daghag unod niya. Kuan niya, tanaw-tanaw na ko manok pertim Bisaya akaso
5: Bisaya.
6: Bisaya nga.
5: Ilan na Bisaya,
6: adubo, adubo.
5: Ilan na Bisaya kay nugbog pa, bro. Murag kamote bitaw, bro, nga gikatanom og yuta nga nagkuton. Kalit og lingit.
6: Mo nga olegi. Ambot lag diha batay guest nimo kagapon.
5: Diha.
6: Oh. Oh. So, human yad do?
5: Taga bilangguan, bro.
6: Ning ning sakata, wanta magpaambog ning sakata sa Osaka. Purok 7 sa San Roque gihapon sa ato ang Mabini nga dinto na sa usa ka cheque nga gihatag sa atong gobernador para na pod sa ilang agribit supply sa usa ka farmers association dito sa maong Purok, no. So murag na lukop-lukop na tog lakaw-lakaw tong mga lugar kagapon nga in fact ang sa dito na ta sa Purok City sa San Roque kaingon ang atong dito nang atong vice governor kaingon nga go by NPA inindipita tungod sa ka suok nga barangay
5: remote na bro
6: remote kayo yan na pa ilang karsada na looy gyud ang muso dito. So nalipay kayo ang atong mga katawhan kay primero pa kuno nilang kita o gobernador ning sud sa ilang lugar. Just imagine
5: hilit ang tagyo dai lugar ha bro.
6: Hilit kayo.
5: Daghan ng kabugangan no.
6: Daghan na tinganga nung hasta ang ilang vice mayor nganong yun sa manin ninyo pagkaybaw nga ni hataganan og mga ayuda diring dapita kanang livelihood dili ayuda kundi livelihood. Nga ang ilahang ginahunahunaan nga negosyo mao ang seed capital para sa agribit supply.
5: Agribit supply.
6: Sakto gyud to kay murag mga city kilometers gikan sa lungsod totoo.
5: Dakugas to og mopalit og pagkaon.
6: Og mo sakay lang kagabalabal ya 2 kilos sa impaliton murag kansihon ka.
5: Alkansi.
6: Oh, kansi sa plite sa balabal. So amo nga ang mga katawhan ning hangop kaya sa atong gobernador kay first time lagi nila kita gobernador ning abot sa ilang barangay
5: daghan na gobernador sa bola.
6: Oh, daghan na gobernador
5: nang higayon nga
6: bisa na lang kuno untang mangampanya
5: ay padaan na lang listahan
6: wa kuno kasod nga gobernador dito bisa na lang ta kuno nangampanya. Pero kita sa mamay mandato na to nga gisangon sa ato provincial government labi na ni Governor Aris Aumentado nga pangitaon yun ang mga JIDA areas kini geographically isolated and displaced. Unsa na ang DA na bro?
5: Di kana
6: disadvantage
5: area. Oh,
6: disadvantage. No, mana siya nga dito mao nang nakaabot ang PCDO dito og nagkandak og mga evaluation og unsa gay angay natong matabang intervention sa ato ang provincial government para sa ilang mga people's organization dito ang dapita motong lipay gyud kaayong katong katawhan nga ultimo si Governor Aris Aumentado ang mihatag sa Mount Chiki.
5: Chiki kagapon.
6: Motong nabibog kalit ang mga tao dito bro.
5: May gani kay Wahin Sinyas upa sayaw bro.
6: Aling Sinyas
5: si Gov. Sinyas.
6: Oh, ingon si Gov sayaw. Sayaw kuradang mga tiguan. Sayaw. Mamanay ka Gov, mga pasayawan giniag kanang mga tiguan o kuan. Ay gani kay wata mo apil og sayaw. Apil batas mga tiguan nga na ani. Tao, no?
5: Apilo na tog sayaw ning murag tiguan.
6: Maninga salamat kayo sa tanan nga ning tambong adto nga ato ang mga programa kagahapon din successful kay ang atong programa og ang mga katawhan nagpasalamat pod sa atong provincial government pinanguluhan sa atong mga officialis nga dito gyud og ang LGU mabini diha pod ang ilang vice mayor nga ga kuyog-kuyog pod nato kay sa daghan mang mga barangay nga giadtuan pa si Governor Aris paghatod sa mga hinabang o kaning grant sa mga barangay o katong share sa quarry no
5: sa quarry
6: so Waling. Dito po lang kuan ang ilang vice ato ang vice mayor din sa Mabini niya mato nga salamat kayo sa taga Mabini sa inyong pag-abi-abi o sa inyong paghangop sa ato ang dadito gipadangat sa tong governor nga mga livelihood o mga ayuda o mga PTB. Unya, tungod kay ning attend man ta o kaning birthday ni Vice Mayor Kim dito sa Ubay, timing pod. Nga dito duwa ang do or die nga basketball game dito sa ato ang Ubay Gymnasium. Diha ko kakita bro og tawo nga gasubak ang gym tungod sa kadaghan nananaw sa maong basketball game no nga Eastern Conference sa Governor's Cup nga usa gyud nga mao na niya mo fight for championship sa Governor's Cup no Dito nagtigi ang usar ka team, bro, ha? Mm-hmm. Duha ra ka team ang nagtigi, usar ka game ang nagtigi dito sa maong duwa. Nga diin ang ubay o ang pilar nagtigi, bro. Mm-hmm. The basketball game para sa Eastern Conference Governor Cup nga anang Eastern Conference kuan sa kampyonato, no? Ug dito nakita nato kung unsay mga abilidad na niya itong mga batanon. Kay kusgan ang ganyan itong mga batanon, umahin o duwa. O basketball, no? Tag-as na po.
5: Hangin, mulahutay sa.
6: Mulahutay na. Tingnan ko nga mura mag, mura mo ni kabayo. Uy ka. Oo. Bitaw, no? Mga ito nga nalingaw ta. Nga ning abot yung tag. Nahuman gina to og tanaw ang usa ka game ko uban na to ang gobernur nga ang midaog atong duwa mao ang ubay sa score nga 68 kontra sa pilar nga 61, no? Crucial kayo nga duwa.
5: Dili kayo dako ang diferensya.
6: Dili dako. In fact, nang labaw ang primero ang pilar first few minutes naglabaw na ang pilar sa maong duwa. Pero sa kadugayan, sa lahutay, napilde ragit sila. So, salamat sa itong mga katawahan sa ubay o sa pilar nga, wala mo yung untoward incident nga nahitabo sa duwa nga basketball nga sports kayo ang mga kabantan. Una na to, doon na nagay ilahang mga tingan aning sportsmanship nga dili pareha sa una nga di mauman ang duwa kay tuaga sumbagay, bro.
5: Sige, sige, kung jaka.
6: No. Yeah. Jaka. Oh, doon na nagyo disiplina ng atong mga kabataonan, no. Although nabilingaw po mi kagabi eh kay yung showdown ang kining atong mga LGBTQ.
5: Salida sab sila.
6: Salida sab sila nga kanang isig pasuya ay og sayaw. Uga, tambling-tambling sa kurti. Dito ta malingaw itong mga LGBTQ, LGBTQ nga tuwa nag-showdown ang pilar o gang ubay, bantog ra kay daghan kaayong murag lami kaayo og mga purma nga mga LGBTQ. Kay mag-showdown din siya. Mo ni nakalami og duwas basketball.
5: Pero wa na magdagpaypay, bro. Kana na na may gatuyo kron.
6: Oo. Wa magdagpaypay pero kana tambling-tambling bitaw kana. Daghan kay mga pasundayag nga makalingaw mo to maninggit ang mga tao tungod sa anang ilang showdown, no. So mo na itabo na to kagahapon sa atong mga lakaw, no. Og bro, doon sa baya to ang nadadi na gikan sa atong paymok.
5: Di aman, bro. Opisinas mga abogado ning atong batbaton, bro. Pero sa dili pa, bro, dinhi kagahapon ang dako-dakos bilangguan sa.
6: Oh yes,
5: bro,
6: si
5: itong agyod.
6: Kinsa tong
5: Superintendent Alinyo?
6: Ah, oh, si Sir Alinyo, no. Daan naman tong nagpaibaw na to.
5: Duha sila. Dinhi pod si G.O. Quijada. Quijano, sorry.
6: Quijano.
5: No. Ibat-bat nila, bro, unsay problema, unsay umaabot nga dugang pangkaayuhan sa mga bilangguan.
6: Yes.
5: Pati tubig, bro, atong nahisgutan dito. Okay ang kutubig. Okay. Suporta sa probinsya,
6: may puwas.
5: Wala pangitaon, bro. So, salamat silang Gobernador Ares Aumentado.
6: Yes.
5: Umikan sa blagi kay Sayon naman ang tanan. Kaniadto pa nahimong gobernur si Gub Ares din sa atong probinsya sa Bohol, suportado man gyud niya ang mga nanginahanglan, bro. Oh, nakaron bilangguan na ay building dihang gitukod, bro, nga mahuman ron tuiga, bro. Kay sobran man pong binilanggo, bro. Daghan namang mga PDL ditong nanubra naman.
6: Ano man ang tawgon man nag PDL, bro?
5: Wala. Person deprived in liberty.
6: Deprived of liberty. Oh,
5: kay ipang-usab naman yung mga ngaan karon.
6: Kay sa una kay dako man tong pe. Orange kay dako pe.
5: Why period?
6: Karon kay orange pero PDL naman.
5: Prisoner man to, bro.
6: Prisoner. Laan na ba sa una mag kita gani kag magsininag inad to? Niya daghag patik. Ay kay ingon na kag ginigprisuhan, no?
5: Niya tawgon pud usay marama.
6: No, mga marama ni. Mga marama ni kay kanang daghag patik.
5: Daghag patik,
6: no?
5: Pero karon bro, wa na.
6: Karon kay daghan na may dagari ang dipatik pero di man marama.
5: Di na. Daghag mo kapin sa gatos ang muman sa ALS, bro.
6: Tinod daghang programa ang ilagay mo sa Monday siguro nang yusob ang meaning sa akaning person deprived of liberty, ha? Okay, usob na lang kay. Daghan pa mo mga programa kay kanito, bro. Minumdum mo gutag piniriso. Kaon nung magkatog ang tumahon.
5: Dugay pa, mutindog kung pukaon.
6: Dugay pa. Exercise ka diyo, balik na mo silda, no? Karon, nanay mga programa para ma-reform yun ang naadina sa ilahang lugar, no?
5: Nay trabaho sa panday-panday, bro. No. Ilikahuman, makamauna, bro.
6: Inikahuman. Kung nakakita, dunay lindot nga itong example, no? Kaning ato ang mga person deprived of liberty. Kung nakakita mo sa ato ang mga showcase din ha, sa ato ang Capitol lobby, doon ay mga bags din ha, nga ginanglami kayong paggagama.
5: Pagkabuhat.
6: O pagkabuhat. Ginama na sa itong mga PDL.
5: PDL.
6: No, ginama na sa mga PDL ka ng mga bag, nga mga lami, pagkabuhat. Kaya gitugaanan na sila o livelihood dito sa sud.
5: Dito sa sulod.
6: O, unya, para siguro dili mag... Dili magsupukado ng obitaw. Kay og ikaw god lalimang kag sintensyahan kag mga 10 years, yan nara ka confined ka sa four walls of prison.
5: Nara ka gituyok-tuyok
6: kag bisan sa oni mo tanaw-tanaw, mura gud gyapon. Po ka tuig 365 days.
5: Galisod ang mga PDL diha karon sa ato, bro, anang pagtubag anang mga order bitos Christmas lanterns, bro.
6: Daghan.
5: Sa sapaw, daghan.
6: Mao nay daghan nila mga mao nay ila pong pangita.
5: Gasige na, gasige na.
6: Gasige na sila gama. Oh, di na lagi sa ato ang labi din na. Nay gipang display din ang bag anindot kag paggama mga PDL na to.
5: Mao nay gabuhat.
6: Mao nay gabuhat. Siguro sunod na pod pa kung ano na po ni sila, tuluan ng mga pagluto ba?
5: Daghan ang makamuhan. Sa pikas bahin, bro, daghan may muduaw daha. Sa sektor pustinuhan, way gamahay, bro. Hatagan mag-uras.
6: Bisan unsa nga sikta.
5: Bisan unsa bit-bit kag Biblia dito. Bisan unsa klasis version. Tingog ka dito. Praise the Lord mo'y daghan. Hatagag uras, bro. O niya po ang mga doktor Emerson ang imong higala. Hoy, base man sa iyan, ha?
6: Pag kuhan sa ilang panglawas.
5: Panglawas.
6: Panglawas. Mayo.
5: Ay, mga katul-katul spanit dito, bro.
6: Dali ra matambalan.
5: Dali ra matambalan.
6: Pero nagay pag-uot sa itong mga prisuhan.
5: Sobra, bro. Sobra.
6: Sobra. Sobra sa capacity.
5: No? Sa capacity ang bilangguan. Pero inighuman ang building karon, karon tuiga, muluag na sagbalik.
6: Duag.
5: Muluag na sagbalik.
6: Yan ang nasedag ang priso, guot na po.
5: Muna nga, Bohol District Jail, mauna, bro, ang Bohol Provincial Jail kanito.
6: Yes. Kaya kung Bohol Provincial Jail sa una, may numdum ko sa kung uyuan ba?
5: Uyuan.
6: Uyuan nga, kaya ang Provincial Guard to siya. Kay ang di man BDG ang kuan sa una gamahan ana katuro man national penitentiary ang maoy kanang national gito no og ma decidean kag 6 years and above madadon naman ka sa katong munting lupa
5: dadon ka na sa mga
6: pero kanang sa kuan rap kanang magagmay rag sa provincial kuan katawanan ka ito kung uyuan, bro.
5: Ayan. Provincial Guard.
6: Provincial Guard. Kaya bisan asang pista, magdatong tagunom ka priso. Mamista. Mamista. Wapoy mo angal o ka ng kuyog kay kaon ako na.
5: So, dagag bring house.
6: Dagag pang bring house.
5: So, munang.
6: Munang makatawa ka sa kuan sa una na wapoy ning layas. Wapoy siya malayasi o piniriso.
5: Bisa kanu ka karon bro wala na. No.
6: Murag tagsa na imong layas og piniriso ra.
5: Angay man.
6: Ha?
5: Amo angay.
6: Magani uban nga diha gani bana. Nga iyahang gapapriso og kanang nanguot. Nanguot og kanang kada ko ba pickpocket.
5: Oo.
6: Gipangutan na sa huwes og nganong nanguot man ka? Kay kanang admitan layon siya ba? Ako sad-an ani judge, sad-an yung ko ano yung nangot. Ngano mang, gimong mangkot, arong mapriso ko. Ngano mang, gusto mang kang mapriso, arong mawa ko sa amuwa. Di ko yaw-yawan pirmi sa kong asawa. Mapriso na lang siya, kaya rin sigong.
5: Ang tinagdanay sab dito bro, inigsuon. Sulod sa bilangguan bro.
6: Nindot kayo. Kami. Kami, no. Napirmi ming nakasod sa ato ang mga prisuhan din na sa Kabawa, no. Kay doon natay usa ka political prisoner din na. No? Ato ang sigbisita nga kanang kwa. Lami na mga piniriso din ang dapita.
5: Oh.
6: Ganun man. Disiplinado.
5: Disiplinado.
6: Kaya kanang doon na ay diligid yung pareha sa unang kasood ko prisuhan sa unang kanang nagbisita ko sa kong amigo. Tahugon ka, boss. Dali, boss. Tagay sa mga piso doon. Tagay mga 10 pisos. Nakay sigarilyo da. Ano ba? Karon, good morning, sir. Good afternoon.
5: Usab na. Yun.
6: So, disiplinado na kayo.
5: Disiplinado. Kana lang daan nga muhuman og alas, bro. Di ba na basta-basta nga classes programa kay
6: yes.
5: Pagawas anak, bro. Pagsuod lagi, medyo na ipagka, ino ta, nakitang katol sa katilingban. Pagawas pa, bro, kay manambalay na mas katol sa katilingban. Nahimo namang modelo.
6: Oh, nagani mo graduate din ng in-situ.
5: In-situ na.
6: In-situ, sa TISDA, no?
5: Carpentry na.
6: Kaysa, o kanang mga priso pa dito o kanang pagunito ni mog mga tigib, mga lansang, mga martilyo, basing magunay. Pero wala. Disiplinado na.
5: Sa pagtambong o mga kalihukas pamilya, bro, ubos po sa korte, nagyod sa korte, makatambong gani ko nun ng kanakaslon, bro. Makatambong ang ginikanan ko ng anak kaslon.
6: Dito sa
5: basta mo pasalig sa ang tagdumala sa bilangguan nga kaya nila ang seguridad. Seguridad. So mao lagi na dako nagkausaban. Kini si Superintendent Alinyo, bro, bago pa dai ni
6: Spoon. Yes, kay previously sa sigitag ana sa atong BDJ.
5: Si Diaz mo to.
6: Si Diaz to, si Sir Diaz na naka atubang nato dire sa atong programa.
5: Sir Diaz
6: karon si Sir Alinyo, no. So mayo kay naka halobilo nimo unsay mga programa para sa atong BDG kagapon.
5: Programa sa BDG. So tanan, bro, mga taga opisina unsay ilang mga ranggo katungdanan makatingog sa atong tulumanon, bro.
6: Yes.
5: Makatingog sa man, programa.
6: Ato maning programa man sa lalawigan sa buwan. Yato sang i-shout out dire ang ato ang mga niya sa atong Facebook Live, no. Diya si Dors Kaleyong, good morning, Sir Loloy.
5: Mayong buntag
6: diyan. Sir Hill, diyan si Ma'am Plurami Usaragabisa. Oh. Kung gusto ba nagtulog ka po nini si Ma'am Plurami.
5: Tulog ka po.
6: Diyan sa Texas, no? Sa Texas, USA. Hapit na ilang eleksyon dito. Og diyan si Tris Bialin is watching. Diyan si Tinsky Espanyola, good morning. Good morning ninyo. So, Moni, ang nasa itong Facebook Live. So,
5: Monya, si Miriam Ayop, bro, sa lungsod sa Mabini. May buntag diha, ma'am.
6: May buntag.
5: Miriam Ayop sa lungsod sa Mabini, din sa ato, sa mga lungsod, din sa ato sa lalawigan sa Bohol, bro. So, bro,
6: no.
5: Mga abogado, opisinas, mga abogado ning ato hisgutan, bro. Wa pa ba ilain diha ka?
6: Wa pa.
5: So, ato ning lakbit-lakbitan, bro, ang nag-report sa kalambuan sa opisinas PLO, Provincial Legal Office, bro, mismo ang HIPE, Moansip, Attorney Handel Lagunay, bro, atol nga gipaygayon ang pagpataas sa bandila, bro, niadtong miaging Lunes, bro.
6: No.
5: Sundan nato ni kay daghan sila ubay-ubay nga natala, bro. Ubay-ubay ang natala sa ilang mga nangahimo, bro. Kay kung tanawin mo ang Provincial Legal Office, bro, murag linaw.
6: Yes.
5: Pero kung pag-abot nga tanawin sa bang ilang mga kahimuan, hilabihan ka daghan.
6: Yes.
5: O, abot man din sila lungsod, bro. O, naapay mga husay nga pagkatambungan ang uban, no? PLO reports expanded support for Bohol governance. The Provincial Legal Office, PLO, reported its expanded legal assistance and support for Bohulanos through strengthened government legal services, community outlets, and technical assistance to local governments. Mauni ang ilang himo. Mabot sila sa mga kalungsuran, umikan sa mga programa. Servisyong legal, community outlets, mauto ni kalungsuran, bro. O ingon man technical assistance to local government, mga pagtabang sa mga kalungsuran, bro, o unsay mga pagpanginahanglan. Provincial Legal Officer Attorney Hande Laguna presented the office accomplishments during the flag raising ceremony at Capitol Grounds September 21, highlighting its work from July 2025 to July 2026, usa ka tuig. During the period, unsay pasabot sa period kining July 2025 to July 2026, the PLO Provincial Legal Office reviewed 3,390 city ka legal documents under its primary review process. Doon na maguni sila isusihon, bro. Ang kaso, gikinahanglan ang dili kay inkaso, gikinahanglan yon nga susihon kay hibaw bitaw kag papilis nga legal, bro, dagag ampinganan. Di man ni parehas resolution, bro, nga usahay unsa na ni gani ang resolution, susihon pa man sa gyapon na reviewon pa man. So balikan ta, during the period of PLO reviewed 3,397 legal documents under its primary review process and another 833 documents under specialized categories, bringing the total for more than 4,200 legal instruments reviewed to support legally sound government action. Sa ato pa, bro, inighuman nilang susi, pasa na na, humana na. O, dili po mahimo, nga di mag-agi sa ilang lamisa, kay naamang yun ang itawag o primary review. Susihon yun. Bisan kita, wala na kinahanglang usbon o sa panadiha, basta kay mag-agi o pagsusi o review. The office also reviewed 486 memoranda of agreement and memoranda of understanding involving partnership with external organization. Kining may tungod sa mga kasabutan ni bro sa mga external organization. 486 for projects and development initiative across province. Mag-iskot magaling ta, bro, og mga across province. Tanan gihapon labi nagkasabutan, bro, kay kini kasabutan gamay ra ligas ug di kayo makuha ang punto. Di na magkalimao, maglalis na. Di ba? So, mauni nga ilang pag-asusihon kay hibalo naman ka, ang pinganan kayo ang mga pulong sa panahon nga naay kasabutan. So, ilang ginasusi? 486. Bro, it rendered 400 legal opinions. Ari po ta ka nang naimangutan na, bitaw, bro.
6: O mga legal opinions.
5: O, legal opinions. Atorne, unsa man ni atorne.
6: Pwede ba ka nang mga asawa kong duha ni atorne? O legal. Tangang konsulta kag unsa man, pwede ba? Masin og day pwede.
5: Pamasin lugar.
6: Pamasin lugar. No?
5: 400 ka mga legal opinions, bro. O, unsa man atorne, balhinon ba nako nang mau ka na, mau ka to, ano ba?
6: Sa kaning among muhon attorney, pwede ba lang ko nang ibalik? Kay meaning sa PS attorney, muna magpirming sibog.
5: Ngayon po, nang ibutagan mo ng PS. Ibutagan mo ng PS, bro.
6: Muna ang ibutangan po meaning nga, kanang PS, pirming sibog ang muhon.
5: So, kanang mga legal opinion, bro, di kalikayan nga daghan kay usa ka tawo, bro, pwede man na manguta nagtulo ka legal nga mga pangunaw na. Usa ka tawo.
6: Labi na kanang nakay na anakas gawas, manguta na tong imuhang na pangkan. Mayon dito, pwede ba mo diman ko ano, paternal support ato na. That is legal opinion.
5: Oh, di ba galing, manguta na, bro, attorney, sir, kanang mauna, namay akong gawas kinugihan, sir. O, anya, namay gitawag o muhatag tag suporta. May mabagdi na lang, i-appel lang. Mama, sir, suporta.
6: Sa anak na lang, sir.
5: Sa anak na lang.
6: Total, ka-afford man yung iyang mama. Betaw, no?
5: Daghan. Ng mga panghunaw na, bro. Daghan, ubay-ubay. Ha? 400, kining 400, bro. Di na ni, basta-basta kadaghan. Di na ba
6: kayo? Daghan kayo ang ilang naservisyuhan na sa ito ang ano?
5: Narita sunod. To support local governance, the PLO reviewed 550 municipal ordinances and 234 mayoral executive orders. Kining mga mayor, bro, na may mga mando ini.
6: Pare, agapot sa gobernador. Doon ay mga executive orders na ipatuman. Arong madali ang pagpatuman.
5: Pagpatuman.
6: Dili na mo agi sa kanang dili na moagi sa ilang ISP or sa ISB, no?
5: Hindi na moagi. Kaya
6: sa mag-resolusyon o kaya mag-ordinance.
5: Ay nigmando o nindot paminaon, pero medyo talipsay day, bro.
6: So, i-review siya sa ato ang
5: kanang ISP. Ilang i-review, bro?
6: Doon naman po goy mga ordinances nga gikan sa ato ang LGU, no? Nga doon na po'y murag apan, murag dili kayo magkatukma.
5: Sa dihang ipatuma na.
6: Ipatuma na. Diri, labi na diri sa ato nasyonalo. O diri sa ato ang kaning provincial kanang ordinances basig magka dili magkasibo ang maong mga ordinansa sumanang hipnoon i-review sa ato provincial legal office, no?
5: So ato na dito akong balikon 400 sa legal opinion dayon pag-abot sa municipal ordinances 500 across Bohol ni bro ha 550 unya pag-abot sa mayoral executive kanang mando sa mga mayor nya na na susihon di gapon yun na bro kay basig na iapan pag-abot sa katumanan na
6: basig bikil ang maong ordinance bikil ang maong executive order kinanglan nga dunagi basihan sa maong executive order nga dili mo sukwahi
5: 234 kunonsang mga lungsuran eh, wa naman detalye. From January to September 2026, the office also facilitated 1,255 bids and awards. Kaning bids, kaning subasta bito bro, kaning bidding. Nakapahigayon sab sila pag susi bro, ilang gireview ang gidaghanon bro nga 1,255
6: ka mga transactions.
5: Bids and awards committed documents with the Provincial Procurement Management Office providing legal support to government procurement processes. Nabatayanan ba po ng mamalit, bro?
6: Kanigong ato ang kaning government transactions, no? Kinahanglan nga magkuang yung ka sa implementing rules and regulations o kaning mga guidelines kay kung musukwahe gani lang sa kuwa, na'y galili ang kuwa, kasa ka mo sipyat. Yung kasipyat ni mo, unsa may implikasyon na pailan na yung kagkaso. Ang unang mapailan kaso, ang kapirma agad sa mga transaksyon.
5: Ang signatures.
6: O saan na ang atong gobernur. Ngayon lang, yun ang i-review.
5: Sublion yun
6: na.
5: Dili na alis din yung maukin eh. Ano ba? Subi gabantay gyud bro.
6: Gabantay.
5: Sangan sa legal, sangan sa kayuhan kay. Para hindi ta sa katigulangan pa bro, para hindi ta matikal po.
6: No. Malagi po na mingon po ng uban tikal po galing kabaw o patiil. Mingon po bata ba. Di matikal po nga upat po gibantayan.
5: Nagalag duwara.
6: Tikal po ganinang duha, kani pang upat.
5: Okay, madamag. So, muna ang pagbantay, bro, sa Provincial Legal Office, lukup-lukup, bro, kalungsuran, ordinansa, pag-unsay pamaliton. Kay, ang tanan po, dana, bro, na may mo complain inighuman o mapatuman ng ordinansa o dili kayo di na may mo reklamo.
6: Daghan mong kamaog balaod. Nabi na karon nga daghan kayong abogado. Bikil, inigbikil ganito mo sa imong ordinansa nga gigama, gipanday. Dali, rakaayo ka pailan na punog.
5: Malagi.
6: O di ba ang mga atong municipal executives, kaning mga mayor, o mo issue na o mga kuan executive order, kinanglan na agin na kanang base sa balaod.
5: Yeah, base sa balaod.
6: Dili gina halala ni mo kay peligro ma tikalpo kaliya.
5: Ma delikado.
6: Di bitaw to yung mayor sa una bro. Nga tungod lang yung aning kuan sa kumilik nga able to read and write.
5: Kaya mura man ay pas. kinsay makadagan?
6: Kinsay makadagan, able to read. Filipino citizen, able to read and write.
5: Saktong edad.
6: Saktong edad. Ang ilahang lalisan, kanirang, di na, kanang kuan, kanang, ang merkado, kanang kinahanglan nga, ugdi manindas merkado, kanang, kuanan nila, kanang, penaltihan.
5: Naikumpiskisyon.
6: Naik. kuha, pinaltihan.
5: Panguhaon ang baligya.
6: No, nga, ingon ang mayor nga, iya man tong nahunaw-naan nga, sige, kinadalian na ninyo. Matong lalis na mga kagawad.
5: Kagawad.
6: Kaya saan ni nato nga, looy ni mga taka tong konstituinte eh. Kaya nadaghang na maligya nga taga bukid niya. Di naman gamay raman na itong merkado. Dugay ang lalis sa mga kagawad.
5: Kagawad.
6: Ingon, nagmayor o dugaya man ang ako ang ipangayo ninyong kanang ordinansa. Kay inigkahuman ninyo na, bituhan na nako. Kasabot on sa bito din. Sabi niya kanang bito, approval. Maunay na ay nakaangin lagi sa able to read and write.
5: Okay, sa kumilek, igurang makabasa, kung tanawon ko ni mo nga able to read and write mo, way labot na na ang interpretation. Kung di mo tanawon, i-period. Ba, daghan may makabasa, di makahubad.
6: Di makakomprehend. Labi na gin-English.
5: Samandiyay.
6: Yan ka ng mga terminology nga kuya, kay mga terminology, kay na yung mga Latin nga terminology.
5: Anang kumilek. Kanang
6: bito
5: di ay.
6: Bito. Matakibo, katong bito sa una kay para mo ito ilok, hindi ilok.
5: Pamahit-pahit mo ito, bro.
6: Mag mayor kay nakabasa lagi, bito. Mo din eh. Mo din eh. Ito nang i-apply karon.
5: Dalian ninyo.
6: Dalian ninyo na nga kuang gihangyo ninyo nga resolusyon. Kaya akong bituhan eh, ni kong.
5: Nakaingon na ito ang requisitos kumilik.
6: Requisitos kumilik. Labi na karon siguro nga kinahanglan o nai claimor sa atong mga katawhan nga kanyang mga public officials. Kinahanglan kanang civil service board passer sambot. Daghang di mo di kalansad ano nga ultimo kapitan board passer kagawad kanang profesional kanang board passer kasa kuan patay tanan ani
5: mo lagi nga ingon putong uban dugang-dugangan unta nang able to read.
6: Ano bita po nag butangan ta po nagkakomprehend
5: nya na po uban bro muingon man sab na katong hanap nagtinanawan kay di naman makabasa bisan pag makasabot bisan pag mayo padagan kay hanap na bro di na maka antiusan og dili maolang gigihapon litra mo anay gasunod dito kadagan bro kay di man ibol.
6: Paupirahan sa nang katarap. Bitaw. No? So mo na na, no?
5: Nga susihon yon.
6: Susihon yon.
5: Muna na yun mga legal
6: mga opinion.
5: Personnel.
6: Na mga legal nga mo review.
5: Lagunay, no?
6: Mo review sa ato ang mga executive order gikan sa atong kalungsuran sa mga mayor o kani mga ordinances, no? No? Mayo. Sakto na nga daghan kayo o accomplishment ng atong PLO.
5: Di apailain, bro.
6: Okay.
5: The office further attended 61 sangguniang panlalawigan committee meetings as resource person, providing technical assistance while facilitating 2 grievances committees and 4 provincial investigation committees. Kanang mga grievances bitaw bro, kanang panagsungi. O ilaman po ng tambungan. Kay mura o sila'y muda sa papel bro, parang magkauli ra o kahanay masabtan. Natural ang bugado. Mo may trabaho bro nga mga lisod sabton, mahimong sayon sabton.
6: Na may usahay nga kaning abogado, bisag sayon nga humanon. Mingon mo po ng uba abogado. Dato'y mahinumduman ang istorya bro. Na de abogado nga ang iyang gihandol nga kaso. Ning abot og 15 ka tuig.
5: Taas-taas nga pagka kumbates korte bro.
6: So kay ang iyang anak kay hing pasar man pagka abogado.
5: Gihatag na sila nga abogado.
6: No, gihatag tong kasuha sa iyang anak. Dong. Moni first kanang kuan nimo kaso ha.
5: Moni dada.
6: Dadaan ni dong kay 15 katuig na kong kumbate ani. So pagka tapos korte.
5: Igor anak na igadala.
6: Anak na igadaw. Within 1 hour. Human, decide na ng kaso. Daog siya. Daog iyang anak. Proud kayo anak. At balik siya ang papa.
5: Istorya sila.
6: Istorya sila. Tara mo pa. Kadugay si mong kaso nga gihandulan. 15 katuig. Sa ako pa. What ray 1 hour. Human ha. Na daog na yun ko. Gila paro sa amahan ng anak. Nabuang kang bata. Aka. kuno pa to nako dugay-dugaya makahuman kag kalits uplo mahimo kang abugadong pang twist yon
5: makatabang di punan lang lang ka
6: pang twist yon makatabang baya tay twist yon bitaw bino ang running ato no basig masuko natong ubang mga abugadon.
5: So, mao ni bro nga ubay-ubay ang gihimo sa PLO provincial legal office ang mga abogado dito bro kay mao lagi na mo si kaso. Lagunay also reported the office continued adoption of information technology in its legal processes aligned with the Supreme Court's drive for judicial innovation bro. Sa to pa kinining mga abogado bro daghang natural daghan sab sila mga bantayanan sa mga laminas mga dinagko ng mga kaso bro. Beyond the capital, PLO lawyers conducted 7 caravans mission. Na umpay gayon di po ni sila caravan bro.
6: Dunay kanini no. Tungod kay aduna tay barangay service caravan sa ato ang provincial government. Kada provincial kada barangay service caravan aduna gyud na sila legal team nga mukuyog. Kay ngano dunay uban din nga ang mga yok katong giingon ni kanang sa accomplishment nila ni Attorney Lagunay sa PLO nga dunay mga dito sa field nga di na mo anha og mga abogado dito na mismo mga yok nag legal opinion in fact dunay uban din na magpagamag SPA kanang special power of attorney unya dunay pag uban din na nga dunay magpagama og deed of sale anang nang ana nga mga magpahigayon tag kaning barangay service caravan. So naginay magkuyog-kuyog natong mga abogado para gyon makahatag sila sa bahin og mga legal nga mga opinions. So kaning akong gipanghisgutan. Mao na naa nga appeal gyud na sila sa
5: barangay outlets na community outlets na.
6: Oh, naa sila.
5: Wadto na dito.
6: Wadto gyud na sila. In fact, tagutlo ka ang ilang mga kuan mo nagnaay usay gani nga upat ang ilang
5: pada abogado.
6: Tulo ka abogado. Para kuan niya dana magdana na sila mga printer. Og kanang kuan kanang
5: gamit.
6: Mga gamit kay ana mismo sa atubangan sa atong mga kliyente. Libre na nga mga services. Mga libre na nga mga services nga appeal sa atong barangay service caravan.
5: Beyond the capital, PLO lawyers conducted 7 caravan missions sa usa ka tuig niya, bringing free legal consultation assistance to communities in Malingin Islands in Binondo, Hau Islands in Talibon, Pangangan Islands in Calapi, and the municipalities of Luon, Valencia and Buena Vista.
6: Ako ang ingon na ni mo nga ang ato ang kuan ang ato ang legal office niya katong mga barangay service caravan na agi na sila manang pito ka ang ilang natinan no
5: unya mo tambong sa ni mga abogado bro ug mga meeting sama sa Coastal Law Enforcement Council mutambong ni sila kay ito ay may mga punto dito sa legal matter bro nga kinahanglan silay mo padayag sila imo explicar. The office also participated in 8 Coastal Law Enforcement Council meetings and 16 ecological solid waste management lectures and trainings in Danau, Lubok, Balilihan, San Miguel, Baclayon, including activities that help train local basura enforcer. Ang mga basura enforcer de bro pwede na po nga mo discuss ang atong mga legal team, ha? Basura enforcer.
6: No ba?
5: Kuansam sila. Di adin eh. Mga basura enforcer. The accomplishment advanced PGVH strategic change agenda and reflect PLO's role in strengthening legal safeguards, supporting responsive governance and extending legal services to communities across the Bohol Islands, Jupar. Sa itong patibok Bohol ni bro, ha? Katong naanha lang nila sa 2026, July to, lain July sa 26, 25 sa July, 26 to July, July gihapon, mauto ang ilang mga kahimuan bro.
6: Matawag so, niyata no? Tungod kay October naman ta? Nahuman na ito yung mo bro?
5: Uman na bro.
6: Doon na tayo mga kalihukan tungod kay ang October is the cooperative month man ini one month celebration sa ato ang may appeal ta ani nga co-op month kay worldwide man ini nga celebration no. So ug mga adlaw aduna tay usa ka gitawag og kick off nato nga programa sa ato ang PCDO diin aduna tay pagahimuon nga usa ka

0: gi-kick off dito o kaning co-op month, no? So, mao na nga medyo sa whole month of October ang atong PCDO busy pod kay usas ato ang mga programa, labi na kay na Oktaba ang ato ang BSKE election. So makahatag na ta, maka-release na ta sa mga livelihood nga chike para sa nagkadaiyang mga people's organization nga ato ang na program for this year 2026 nga atong ma-release na ang ilang mga chike. So morning niya nga daghan kitang fully loaded ang ato ang schedule for October.
1: October.
0: No? Yeah, mo na nga na amo ninggi kuan, namo na lang ninggi apod-apod sa mo ang mga staff so, og mga kuan din na sa ato ang kuan. So, ato sa nintiwaso nini as ato ang kuan kuan na ba tayo oras, no? Dors Kaloyong, siya taot kagawad sinidi sa Rigomba, kagawad Arturo Bonita sa Kangkata Corilla, mo ni ingon si James Peter Bandala, nga shout out sir ugma na kick off ceremony ugma magtanom ta og mangrove sa Alumar Hitapi Bowl. Kani Alumar mo ni nindot kay daghan tang klase sa mangrove nga itanom kay pila to ka klase sa mangrove sa dunay daghang variety
1: daghang
0: klase so dunay nag propagate tag kaning mga ubang klase sa mangrove nga atong itanom kay dai ubang lugar diri sa Bohol nga mora ning klasiha ang gitanom. So ato aning i-diversify ang ubang mga klase nga sa usa ka lugar daghang klase.
1: No,
0: daglang ka klase sa mangrove nga tong kwa. Nindot man gud ning mangrove kay mahinumdum ta katong mga storm surge sa kaning labi nagdunay bagyo. Usa gining kuan akong nakita dinha sa Baclayon nga daghang mangrove ng kilid.
1: Daghang-daghang.
0: Oh, mahinomdo ko, galagubo ang
1: tubig.
0: Tubig. Inikabot sa dito sa mangrove. Di na kayo kusog.
1: Di na kayo kusog.
0: Inigana na
1: sa... Kaya mapungan.
0: Mapungan. So, mani niya. Nga, kita po, usanis ato ang mga programa nga labi na diri sa atong lalawigan sa Bohol kinsa suportado sa atong governor, Governor Aris Aumentado, kaning mangrove planting sa atong lalawigan sa Bohol para gibubalik ang ato ang mga isda po itluganan sa atong mga isda no o ato ang kaning depensa sa atong mga kabaybayonan nga dili mga mag-anam o kalaka ning ato ang mga baybayon
1: mga kilid-kilid sa kalsada bro
0: kilid-kilid sa kalsada. In fact sa diha pa ko sa Department of Agrarian Reform doon nami usa ka lugar nga gitamnan din ha, sa boundary between Lila o Luway nga karon makakita ka although gamay ra nga lugar no murag mga kuan na siguro mga 500 square meters o sobra ba
1: dili tanto kay
0: dili kay dako pero ningdako na ang mga mangrove manang makuyog money among gibang tanom nga mangrove og kanang sa Santa Fe Albor no nakatanom mi dihang mangrove dako kay nang mangrove area din sa ato ang Santa Fe Albor so mane nya atong gi invitar nga to ang mga katawhan nga maminaw sa Capitol's report ugma murag ana siguro kana
1: murag
0: sa,
1: na ata
0: no, na mo dina nga aron masayod mo kun unsa na to gagikan sa people's organization unsay mga guidelines unsa on pag avail nato sa atong poverty reduction under the PCDO diin ato ang poverty reduction o kaning ato ang poverty incidence nga katong mga JIDA area mao'y atong purpose nga unahon na to itong mga dapita nga matagaan na to og livelihood nga mga projects. No?
1: Proyekto.
0: So, mao na.
1: Bro.
0: Wa naman tayo oras. Buingon na lang kong daghang salamat sa inyong pagpinaw o pagsubay nining atong programa, pagpakabana Bulanon, maayong buntag kaninyong tanan o sa kanunay Abante Bohol.
1: Daghang salamat sa mga higala sa inyong pagtubay, pagsunod nining Montolomanon, yung mabati gikan sa Lunes hangtod sa Adlawng Biyernes, oras alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa sayong kaudton. Sa ngalan sa provincial government, uban og pinangluhan sa atong talarong Gobernador Aris Aumentado, misumalik ang katawhan pag-ingon sa dihang miabot ang serbisyo. Salamat provincial government. Salamat Gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo Provincial Information and Media Office, ang mga tagdumala uban sab nato mga igala sila si Attorney Filipina Asoy Piolio og si Sir Mark Anthony Pernia. Sa ngalan sab sa CBN sa DYRD, diri sa Master Control Engineer kagawad Jerry Kahe samtang diri sa video Jerry Kiyok. Uban sa akong kauban, ako si Loloy Tutas sa di pa mi manindog igsoon. Hinumdumi pag serbisyo alang sa

0: tawhan organisado. Mayo may buntag kaninyong tanan.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod.
4: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: G22 here! Step into your Myra era.
7: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
9: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: DJX 500.
14: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
13: DTX 500, mabibili sa mga butika.
15: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
0: Oh! Eh, paano niya may tagad yan? Dahil walang aw sa paw.
1: Para mas mahimping ang tulog, ipawli naman tagad yan. Dahil walang aw sa paw.
7: Pagkatapos ng trabaho, pawli naman tagad yan. Dahil walang aw sa paw.
17: Punahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
15: For better life.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
8: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 or 0918-319-4953.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo!

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugat.
4: Rexino Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexino Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Let's move, let's groove.
9: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
8: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
9: Equip with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
10: Therapy with care is the best.
9: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
11: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
9: Quality of care is our top priority.
10: Go wellness, go Reactivate.
12: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na.
13: Ginsa na, no promo na.
12: May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
14: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
15: para sa chance manalo.
14: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
12: Cash alley na!
16: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
17: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
18: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
21: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Maayo lang ko.
20: Nanawag lagi ko ninmo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
21: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman ni mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty.
20: Ay, dako, yung kaya kausapan. Nakpeteng yun ako, ah. Wa na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako mula ka layo-layo. Nga, salamat po sa Diyos. Nga, labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'y kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
21: Maayo di ay ma. Maayo ka di ay na maulang imong na sinati.
20: Maulang ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
21: Aba o pa ma? Maayo ko ningon ana. Dako, kitignabang na to ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
22: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
1: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
2: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang Bulano.
15: Bulano.
23: Adiway arde, ang aong pipaminaw yun, everyday na doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
24: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
25: Akong paminawan sa station dito sa Bulano, o ang DY RD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bulano.
26: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY RD sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD.
27: DYRD.
26: Number 1.

0: Koy Balinay, DYRD Kanunay.
1: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulen LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarín, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipumarol na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy ug low ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
8: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Alang na itong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guban pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
11: common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
12: More water, more life.
13: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bul-anon.
14: Adiway Arde, ang akong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
15: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung Adiway Arde Ragyo, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
16: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang Adiway Arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
17: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
18: Ang istasyon sa katawhan.
19: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
20: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
21: Magpakabana.
20: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
21: Magpakabana.
22: Amahan nga Langitnon, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
23: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa tuang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jania, ang atuang BC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rose Panhala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre maayong adlaw usab mga hinggala sa tuang 16th sangguniang panlungsod City Councilors, o ginabinausap sa itong mga kaubanan at itong mga City Hall employees at itong mga department heads, office heads o mga ato ang city administrator, no, si Sir Alvin Luis Acuzar o sa ito ang chief of staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. O syempre, maayong adlaw sab, no, sa mga nagsikay-sikay niya sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay na nangandam karong mga orasan, no, sa ilang mga pangaon o unsa pa ang ilang pagpangandam karong mga oras sa mga higala. Dagan kayong salamat, no, sa inyohang pakiguman ka na ko sa atong matag-adlaw nga programa. Ug asa man mo na himutan karong mga oras sa mga higala, maayong adlaw kanin. Nausap sa ito ang mga 15 barangay captains na ito, sa ito ang neto ang dakbayan sa Tagbilaran, mga higala, mayong maayong adlaw, kung dagan kayong salamat sa inyong tanahan. Kini si Kim, ano ang inyong makauban karong adlaw? And yes, no, mayong adlaw usap sa atong ang testimony atong programa, sila Sir Gilbert Tulog, sila Sir Jerry Cahes, sila DJ Cyrus Divirus, DJ Bumbolero, and DJ and Sir Eric Imok, no, nga may naging sure na madungog ka sa kahanginan via radio, no, kung di naka-air ang ato ang programa sa DYRD station. O labi na usab sa ato ang Facebook page, kung di usab mga higala, naka-live ni ato ang matag-adlaw nga talumanon sa DYRD Bohol ang Kasaligan. O sa itong official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is October 1, 2026, adlaw nga Women. Yes, unang adlaw na to karong buwan na mga higala sa itong bagong buwan, ang buwan sa Oktubre. Tungkol kay line adlaw na sa mga higala, line usab nga adlaw nga itong pag-asawaan, may ito ang programa kabayan sa mga tikaran, programa o serbisyo sa itong pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And yes, no, pagkanindot mga higala, tungkol kay ika kung ano na to, no? Pila na lang ka date before Christmas, pagkapaspas sa panahon, and pipila na lang ka mga buwan, mga higala, no? Pasko na, lain na po na tuig sa pag-celebrate, no? Pagkapaspas, mahuman na po ako sa katuig, pagkadali raman sa panahon, mga higala, no? Maraman, magpupasag 2026, pero karon hapit na mo end, no? Ang ato ang 2026, pero, ingani nga mga panahon, mga higala, sa pagapaspas, of course, no? Aduna po tayo ipaambit nga mga katikaran, programa o servisyo, no? Sa pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ugubay-ubay na usab, no? Nga mga activities and programs na to, nga to ang ipatuman diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. And right, o karong mga buwana, o karong mga tuiga mga higala, no? We're celebrating sa Tagbilaran City ka 60th, no? Nga jubilee celebration nato, no, 60 years na po ang nilabay mga higala, 60 years story, 60 years nga mga activities nato, 60 years na po ang pagkanindot sa to ang Dakbayan sa Tagbilaran. Pagkanindot mga higala do nga to nakita ang ato ang Dakbayan sa Tagbilaran nga taas na po ang tuig, no, nga to ang nakikuban ta kauban sa to ang mga Tagbilaranans, no, we're celebrating 60 years, no, and daghan na usab nga mga activities nato ang ato ang gipatuman sa ato ang celebration sa ika 60th mga higala, no, nato ang celebrations, no, so pagkataas na nga tuig mga higala. And yes, no, sa dili pa natin ipanghatod ang mga katikaran, programa, and servisyo na to sa itong pagaman ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Tuguti sa po na sa pagpangumusta sa itong mga suking ting paminaw nga naminaw sa itong programa, both, no, sa radio, mga avid listeners na to through radio, and of course, mga online viewers na to sa itong Facebook page. No, naka-phone patch lang tagi hapon mga higala, no, tungod kay, doon na po tayo importante nga giatiman, so mao ng dili pa ko kakaana sa itong station, pero ato gihapon ipadayon ang ato ang programa para mahatod nato ato mga labas ng mga balita nga itong nakuha diri sa buhatan sa City Government of Tagbilaran. And of course, ato mga suking paminaw, reminders, no, so magawas mantas ito mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, o magawas mantas ito mga tagsa-tagsa ka mga ipangtrabahoan, mga higala, ito ang makalimot sa pagdala o payong or pagsuot o jacket nga dunay hood or anything, no, nga pwede na itong maproteksyonan na itong lawas mga higala laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon mga higala, kung maaling mo batayan, one init, no, so nakukitan siya o kakipuruhan nga makuwari na ito ng ubos, ipon o bilanan ito. Natingan nga mga sakit-sakit, nagpapotan siya nga maka-absenta sa itong pagpanirbisyo sa itong mga ipagtrabahoan. So, maunang abingan na ito itong lawas matag-adlaw. So, don't forget to drink 8 glasses of water a day or more than ana ng mga higala, no, kung sobraan kay kainit sa panahon para mo stay hydrated ang ato ang lawas, no, and of course don't forget to take vitamins, no, para protection laban, no, sa ning mga sakit-sakit. And ano diman ang matag adlaw nga health is wealth. Yes, no, so ari po ang mga higala dito magdugay ato nang ipahatod ang ato ang mga tikaran, programa o servisyo na atong nakuha sa pambuhatan sa City Government of Tagbilaran kabahin sa itong mga news bits nga itong nakuha sa ato ang buwan pakahigala. Ang dakbayan sa Tagbilaran, usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local nga nagsubay sa mga core values nga information, civic participation, public accountability of technology and innovation. Ipahiluna sa city government ang dakong bilis sa tingog sa katawhan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO desk, ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga solusyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo motubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yapal Administration, nilabinaan ni Mayor Jenia, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug himuon silang kauban sa pagplano ug pagpatuman sa kalabuan sa dakbayan. Pinaagi sa OGP ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable ug mas makatawhan siyudad. Ug sa laing bahin sa mga higala sa ato ang news beats nga tanan ko sa kabataan sa city government gidawat sa city government at last at the pre-station atol sa Central Visayas Water Quality Management Area with WQMA Awards 2026. Ihatag ang maong plake isip pasalamat sa aktibong partisipasyon sa LGU Tagbilaran sa pagpanalipod sa Panglao Island Coastal Waters sa mga paningkamot alang sa pagbantay sa kalidad sa tubig ug kinahiyahan. Pidawat sa plake sila City Administrator Alvin Acosar, Environmental Management Officer Engineer Raul Aparicio II. Ang mga kalampusan, giila isip usa ka kinahiniusang paningkamot sa city government ubos sa pagpanguna ni Mayor Jenia. Pinaagi niini gipadayon sa city government ang paghatag og prioridad sa environmental conservation, ilabi na sa pagpanalipod sa mga katubigan o coastal ecosystems alang sa mas limpyo ug mas malungtarong komunidad. Ug mao kato mga higala, ang ato ang news feeds nga itong nakuha sa ato ang buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug sa laing bahin sa mga higala, ari na usay pita sa usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jenia. Sa itong mga Tagbilaranans no, nga wala pa naka-like and share, please do so. No, sa pag-like and share sa ato ang Facebook page ni Mayor Jenia nga dunay account name nga Jenia with blue verified check. Kaya ari nato makita o mabasa ang ato mga dili iyang mga announcements and information nga ato ang gihatod ni Mayor Jenia alang sa ato mga Tagbilaranon. So, bilang minausap, no? Para updated usap kita sa mga programa, serbisyo, mga aktibidades ni Mayor Jenia nga gibuhat alang sa dakbayan sa Tagbilaran. And para iwas usab, no? Fake news para legit atong mabasa o legit usab nga information ang atong makuha ari lang sa Facebook page ni Mayor Jenia. And also sa ato ang legit usab nga mabasa usab nga mga impormasyon o mga programa o mga announcements ari usab na no sa ato ang official Facebook page sa Tagbilaran City Government nga higala no nga do, nga logo of course nato no nga atong makita sa ato ang Facebook account sa ito ang Tagbilaran City Government na page. So mga igala, ito nang basahon no, ang ito ang Facebook page post ni Mayor Jenia. Matunia, to God be the glory. With a grateful heart, I thank the Civil Service Commission for recognizing me as a regional qualifier for the Gawad Pag-asa Award. Serving Tagbilaran City is my life's greatest honor and the legacy I hope to leave. Sa mga pamilya nga atong natabangay sa kalabuto o serbisyo nga atong paningkamutan, di paningkamutan, labi na nga zero loan ang Tagbilaran para ma-realize ni tanan. Kamudyod ang rason nganong nagugita. Salamat sa inyong pagsali. Hindi nga recognition para ni nato. And again, congratulations no from the city government of Tagbilaran, we would like to congratulate our city mayor, Mayor Jane Yap, no, as nadawat niya, no, as a regional qualifier for the Gawad Pag-asa Award. Again, congratulations to our city mayor, Mayor Jane Yap. O ganyan po ito ang mga higala, no? Arinang sa kita sa ito ang mga pinalangga, ang mga senior citizens sa Daakbayan, sa Tagbilaran, nga nang sa ulog, sa lang-anlang natawahan, karong adlaw sa October, October 1, 2026. Mga taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Virgilio Pimentel and Julia Montes. Taga-barangay San Isidro, happy birthday ni Remihia Porol, Hinaro Guluso, and Arita Sagirel and Aritas at Ochege. Taga-barangay Kabawan, happy birthday ni Heraclia Humariho. Pag-barangay Tiptip, happy birthday ni Verissimo Corayan, Remihia Bulotaulo, Rosalina Ronda, Gloria Ganob, and Pedrinho Yubesa Jr. From Barangay Manga, happy birthday nila ni Arita Matuod, Remihio Balihon, Areta Scancio, Remihia Macalinao, Crisaldo Cabaluna, and Marietta Matuod, and Nerieta Angam. From Barangay Umuhan, happy birthday nila ni Eduardo Okno and Pedro Villarien. And also to Arnel Consolacion Sr. From Barangay Buoy, happy birthday ni Alma Cajas, Remia Alejandria, Remia Cartilla. From Barangay Cugon, greetings going out to Angelita Maniwang, Roberto Deloy, Rita Ima Kimak, Emma Orimaco, Rita Gomera, Crescencio Nunez, and Remedios Chong, and also to Arita Humamoy, Arito Humol, and Roda Meliomeda. From Barangay Poblacion 2, happy birthday nila ni Felipe Henesia Bon and Rosario Cartin. Taga Barangay Poblacion, happy birthday to Rosario Balacar and Emma Briones. From Barangay Mansasa, greetings going out to Remigio Intin, and Ramirez and Serena Guiano. From Barangay Buas, happy birthday to Raul Mendez, Remedios Bernaldez, Eufemia Kaunsag, and Angelita Digoyes. From Barangay Dampas, happy birthday ni Prisco Lacre and Remigio Laguera. Happy, happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens sa Daakbayan sa Tagbilaran. Greetings from Mayor Jane Yang, Vice Mayor Attorney Adam Rosanella, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, our 16 Sangguni Ang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And of course, ato mga suking tigpaminaw, nga wala ito na mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, sa itong mga suking tigpaminaw, no, dagan kayong salamat mga higala sa inyong pakikunong, pakikuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities na ito sa pagpagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments na ang Daakbayan sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. O mag-uban-uban sa kita mga higala, ugmang adlaw sa susamang takna ng istasyon at ang programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kinisikim, ano may nga nalang kaninyo? Servisyong from boom to tomb. Gugma Tagbilaran o servisyo na kasentro sa pamilyang Tagbilaranon. Ang friend mo forever. Tangalan na lang ni Mayor Jaina, Vice Mayor Attorney Adam Rosana, First Gentleman First District Representative, Congressman Babayap, our 16 Sangguni Ang Panungsod City Councilors, our Chief of Staff from the City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Tarimotchan, our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, a sense of amor, Tagbilaran.
0: Inyong dabati ang tunumanon, magpakabana,
3: magpakabana,
0: hangtod sa sunod nga higayon.

0: ATX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga bintik. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa ATX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: ATX 500, mabibili sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umutuwa kong igun na ginutuloy ko kung sa akong angay ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuwa nga interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa ato.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
4: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
5: Ang istasyon sa katawhan.
6: Oras sa Dirty Worldwide ang radio sa katawhan, alas 12:02.
7: Satud sa maing tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ana nahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
8: Ora satod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
9: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group Balita sa Ugtong Tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol

0: Talihog daghan des nang galiaris medical center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Makanay na aksidente ang iyang gibaniho nga motor dito sa lungsod sa Sikatuna. Ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Jandre Anet, 18 anyos, lumad nga taga barangay Bahay-Bahay sa lungsod sa Sikatuna. Sa tuon na sayran, kagahapon sa Marasay sayo nga kagabion, nga kining nga driver gikan kini sa barangay Kambuak Sur kay naghato sa iya nga kauban ug siya na unta pagpauli lulan sa gida nga motorsiklo pag abot may dapit sa may barangay Badyang boundary sa Bahay-Bahay sa may likuon nga bahin basi usab sa iya nga asoy.
1: Sir, kapito to?
2: May pero nako pauli ta.
1: Gikan sa
2: nga kang gatod ko ta ang classmate kang boxer dito kay ngagi mga rumingaw.
3: Ana ta.
2: Dito is
3: na kairo lapit lang bus dira.
1: Ah, yeah, the best.
2: Tingnan. Oh, BBC nga. Ano pong ngagi?
1: Diya ka na mo ba?
2: Oo.
1: Ano
2: ba? Likuon din. Kuhan na kami ito. Lakot na matumoto. Masdaya itong motor. Pag-brake, no?
1: Okay, labi na handbrake.
2: Hindi. O, sa kuhan. Ano ba? Automatic motor, no? Sa atras ba? Islay. Dinip, dinip. Ari ka po nabit. Nunggas-gas.
0: Na buntag ato ang gisusi kanay si Jandre Anit nakaangkon kini mga angol bunog sa iya nga kaluwasan ug nanausab kini siya sa luwas nga kahimtang gikalang diri hamtangan sa Caliaris Medical Center kay Salerto tungod sa res ang pain mo forever. Basta Balita DYRD ang saligan sa balita
4: DYRD.
5: Hey, salamat Alerto Jungkuchere sa imong report sa laing bahin sa itong mga balita. Nagpadayon karon diya sa Island City Mall ang Business Week 2026 Trade Expo sa BCCI kon Bohol Chamber of Commerce and Industry. Ang kalihukan nga nagpunting sa pagpasiugda o pagsuporta sa mga produktong Pilipino o lokal nga innovation. Gisugda ng Trade Expo kaghapon o niadtong September 28 o matapos o maangadlawa October 2. Diin gipakita o gipamaligya ang nagalalaing produkto gikan sa mga exhibitors sulod o gawas sa Bohol. Adunay unom ka mga exhibitors gikan sa gawas sa Bohol sama sa Sugbo, Batangas, Palawan o Agusan. Miapil sa kanilukan aron ipaila ang ilang kalidad ng mga produktong Pinoy og uban pang local innovation. Giyawag ang publiko nga mobisita sa Trade Expo diha sa Island City Mall. Makaila sa mga produkto o mutampo sa pagsuporta sa lokal nga negosyante o Filipino businesses. Gilauman nga pinagi nini nga kalihukan mapalapdan ang merkado sa mga produktong Pilipino o mapalig-on ang mga gagmay o lokal nga patigayon. Sa laing bahin sa itong mga balita, gipasirunggan sa CSC kon Civil Service Commission si Tagbilaran City Mayor Jane Yap isip regional qualifier alang sa gawad pag-asa. Ginawat sa mayor ang pasirungo kagapon dito sa Cebu City ang gawad pag-asa award nga gilang gawad lingkod bayani. Gihatag kini sa mga empleyado sa gobyerno nga nakatag og talagsaong kontribusyon pinagi sa bagong ideya, pamaagi o solusyon. Giisaulog sa City Government of Tagbilaran ang kalambusan ng mga kahimuan sa administrasyon ni Mayor Jane Yap. Nagpasalamat ang mayor sa Civil Service Commission sa pagkila sa mga nahimo o gipsiugda ang mga proyektong napatuman nga walay giutang nga pundo. Dugang pa niya nga sa batang pamilyang natabangan sa kada proyekto o serbisyo nga gipanangkamutan sa iyang administrasyon. Nagpasalamat siya sa kanunay nga pagsalig sa katawhang Tagbilaranon. Alas 12:14 apagi. I-regulate sa NTC o National Telecommunications Commission ang pag-angkat o pagbaligya sa mga segunda mano o second-hand ng mga mobile phones o uban pang gadget. At ang detalye sa itong pagbalik.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: DTX 500.
1: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
3: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po magpaulahi sa trend karon.

0: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na.
8: Chance to nalo promo na.
7: May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka.
11: Para sa Shell Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cashali na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: dako na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Hello! Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening mga kaigsoonan Bulanon. Ani-ano sa manyong tingog sa kababayanan Janet Limvillero-Ho. Welcome sa atong tunga nga taknang tulumanon kasayuran alang sa mga Bulanon. Of course, kini ato programa, this is on behalf of the Provincial Government of Bohol nga gipanguluhan nila ni Governor Ari Samentado, Vice Governor Nick Besas ug sa atong inahan sa probinsya, way lain Provincial Administrator PA Aster Caberte. O kini atong programa gipahiluna sa kahanginan pinaagi sa atong Provincial Information and Media Office kun paimo ubos sa pagdumala nila ni Attorney Filipina Asoy Piolio ug ni Sir Mark Anthony Pernia. Live na live kita sa atong DYRD ang kasaligan mga kaigsuunan ug sa atong mga suki nga radio stations all over Bohol mga kaigsuunan. O makita ta sa atong DYRD nga live streaming. Kumusta mga kaigsuunan? Okay, umulan kanina no. Nya karon init na pod. Kuyawan ko ba basig inigawas na ko nag-uwan na pod. Uy nana bitaw na o kalitsyag init, kalitsyag uwan. Last week gani ito ni Bomis Kapitula. Na kusog uwan unya init pod ko apista sa langit. Mga bitaw na sa una no mga bata. Uwan init pista sa langit. Well anyway mga kaigsuunan, kumusta naman mo? It's really good to see you again. Bisag di ko kakita ninyo, kamuray nakakita na ako. Unfair kaayo, unfair. Unfair no? Kay kamuray makakita. Pero nalipay ko nga kanang naagyapon mo kanunay no sa atong mga ilabi na sa atong mga suking tigpaminaw unya atong kuan atong i-greet sila si Sir Mike Iboho sa PTO unya atong mga kaubanan po sa PTO ilabi na atong hepe si Sir Tak Sukurin mga kingsuunan si Sir Boy ug si Ma'am Vic Vic Chua si Sir Boy ug si Ma'am Bibi Bandiha Ma'am Cecilia Tagupagaw, Ma'am Bernarda Villarrojo, kumusta gaw? Unya si Sir Jerry Pabi og si Tatay Billy Tongko, kumusta tay? Tatay Billy, wa pala gid ko ka. Sige mo kalimot tay oy, naunsa na jud ko tay? Tiguang na gyud ko tay. Hantud karon pa ko ka palit sa imong giingon nga red wine. Oh, inigato na ko sa mall. Magkuan sa ko, groceries sa ko, respikas. Sa may magpagkahuman diretsog uli, ay, nalimta na po ng red wine. Oh, good for the heart, Rabana. Oh. Yes, akong mga atong heart. Well, anyway, one of these days, mapalit yung ko sa red wine, no? Kay kuan dyan na siya. Kibaw ko, I need it. Kay na ako'y kuan sa kasing-kasing, char. Sama na siya bitaw, no? Kapila na ako gito di eko. Mumiss dyan akong heartbeat. Oh. Baka naman namimiss ko lang siya. Kaya nami-miss yung heart. O, diba? O, inana mong good na. Gusto ko laging masaya. Di ko ganahan na mag-sibya ko niya. Serious, kayo ko. Ay, sas matiguang tag-ahat, ana. Dapat mas kitiguang tabibi face gyapon mga kaigsuunan. Sumauna siya. Unya atong timbayaon pod ang laing mga baby face si Lolo Gabriel og si Lola Inday Cartagena naasa man sa of course unya atong mga suking tigpaminaw kay Bauko ay si Mama Jinky. How are you Mama Jinx? Unya si Sir Kuan si Sarge Anaviso sila Chatney tibuok tropang mabugnaon. Unya, kuan pod, ang tropang gising, apil na to. Si Sir Ricoy sa uwa, no, madulara. Sila si Sir Tinong, si Ma'am Fer, si Ma'am Gaga. Ato niyang apil, o si Sis Julie, sa tropang gising, si Burabs. Oo. Kay Ma'am, si tigkuan, si Miss Julie, tigpaminaw pod, no. Unya, kanang... Kuan. Uy, di na to kalimtan di ay hapit malimti si Kuan. Uy, Dilboy. Dilboy, kinasaman ta magkuan. Magkanang sing-along. Iwa pa may kita ni Musukad na abot ka ha. Bad ka. Samaan na siya mga kiksuunan. Unya, ari na ta sa to mga kuan kana bitang mga balita gikan sa Paimo, pero before ta moadto di ay sa balita gikan sa Paimo na gihatag si Sir EJ no de Guzman, mga lakaw ni Gob pag weekend no dito sa Mabini, dito sa Kandihay. So ato ning basahon pagtunol sa kabaranggayan sa Mabini sa Kapin, 6.1 million nga financial assistance gikan sa Kapitolyo. Uti ang muna 6.1 milyones ka pesos. Tinguha nato pong panigob nga mahimamat ang matag barangay sa Bohol aron mas masabtan nato ang ilang kahimtang ug mga panginahanglan. Busa atong personal nga gitunol ang kinatibuk ang 6,164,439 pesos ug 8 centavos nga financial assistance ngadto sa mga barangay ug farmers associations sa lungsod sa Mabini, kauban si Vice Governor Nick Besas aron sila mismo ang makadumala ug makagamit niini alang sa ilang mga proyekto ug panginahanglan. Mga kaigsuonan, so barangay Poblasyon 2, 3,600,000 alang sa improvement sa ilang covered court. Ang barangay San Jose, sa Mabini niha, barangay San Jose, 1,324,000. Diin ang 324,000 ilang sand and gravel share sa Enero hangtod Marso 2026. Og ang 1 million ini alang sa rehabilitation sa ilang multi-purpose hall. Unya sa barangay Valaga, 495,000 alang sa purchase of monoblock chairs og office equipment. Sa San Jose Small Farmers Association or sa JOSFA, 229,079 pesos and 8 centavos alang sa pagpalit og mga machineries. Kabangahan Upland Farmers Association or CUFA, 216,360 pesos alang sa development assistance para sa acquisition of seed capital fund alang sa ilang agri-vet supply retailing. Wow. Unya, Barangay Concepcion na ay 200,000 alang sa ilang installation sa ilang solar lights. Barangay Baybayon, 100,000 alang sa installation sa solar lights gihapon. Unya pong panigob Aris, congratulations kaninyong tanan sa inyong nadawat nga assistance. Akong pahimangno kaninyo nga ang pingan ninyo kining pondo o gamita kini sa hustong paagi tungod kay kini kwarta sa katawhan nga kinahanglan nato ang pingan. Abante Mabini, abante Bohol. So mauna no ng report si Gov Aris ug unsa yang gihimo pag weekend. Unya dito pud sila og o Mabini man to, dito pud sila Kandihay. O pong panigob personal natong pagpaabot sa Kapin, 3.2 million nga financial assistance sa kabaranggayan sa Kandihay. Pong panigob Aris, malipayon ako nakighimamat og nangumusta sa atong mga kigsuunang taga Kandihay. Kauban si Vice Gobernador Nick Besas, personal usab natong gihatod ang financial assistance gikan sa kagamhanang probinsyal nga nakantidad og 3,235,000 ka pesos. Giapod-apod nato kini alang sa nagkanlain-laing panginahanglan og proyekto sa mga kabaranggayan sa Kandihay. O sama ni ini sa Barangay Kanulin. 565,000 alang sa purchase o installation o usa ka set sa computer desktop, printer, CCTV o mga accessories. Sa Barangay San Isidro, 440,000 alang sa completion sa ilang multi-purpose building para mahuman na. Barangay Pagahat, 400,000 alang sa construction sa layered bleachers o canopy roofing. Lakip ang labor expenses sa barangay covered court. Oh, apil na labor ang. Siyempre, no? Yung Barangay Tambungan, 400,000 alang sa road concreting padulong sa Tambungan Municipal Cemetery. SK Poblacion, 200,000 alang sa purchase o installation sa fiberglass basketball boards. Sa Barangay Anuling, 200,000 alang sa improvement o development sa ilang waterworks system. Barangay Kadapdapan, 200,000 alang sa road concreting. Barangay Tawid, 200,000 alang sa installation sa solar street lights. Aron hayag, oh. 30,000 barangay aid alang sa matag usa sa 21 ka barangay. O di ba? 30,000 kada usa. Kini nga pondo pong panigov kwarta natong tanan kay gikan kini sa buhis sa katawhan. Busa ato lamang kining gibalik kaninyo og misalig kami nga inyong ampingan o gamiton sa hustong paagi alang sa kaayuhan sa inyong mga komunidad. So, sa kanunay, pong panigob aris, abante kandihay, abante bohol. So, mauna, no? Ngayong report si Gob, kung kuan, kanabang diin siya. So, mauna siya. Parang kay Bao Moog, nagunsa siya, pag weekend. So, aripod ta sa atong Water Resources Management Plan, mga kigsuunan, Bohol Advances Integrated Water Resources Management. As the Bohol Integrated Water Resources Management Board reviewed its 10-year Integrated Water Resources Management or Management Plan for 2027 to 2036. So, na po katuig. The BIWRMB convened on September 29. Bago pa itong Tuesday. At Reynas, the Haven and Gardens, focusing on watershed protection, sustainable water access, and stronger coordination among stakeholders. The meeting was organized by the Provincial Government of Bohol through sa atong Bohol Provincial Environment Management Office or BPEMO. Presided over by Executive Assistant Nonila Pinatay-Manay. I miss you. Representing Governor Aris Aumentado, Chairperson sa atong BIWRMB. The meeting emphasized the need to assess water resources from ridge to reef and strengthen watershed management across the province. PNAT underscored the importance of determining the status of Bohol's aquifers and called for continued attention to watershed protection. Uy, ilabi na karon uy, ang atong maghanda ta sa atong mga water kay kuan init ra bayud kaayo ng El Nino, no? So she also raised the recommendation for an ordinance that would further strengthen water resources management in the province, which is indeed very important. Thank you, Manay. The board also conducted the election of its vice chairperson in accordance with Executive Order number 54 series of 2023, which provided that the position shall come from the private or non-government sector and shall be elected from among the members sa BIWRMB. The elected vice chairperson represents the academe through Holy Name University. Evangeline Bonior, RPF, of the WRMD technical staff, presented the narrative of the 10-year strategic IWRM plan for 2027 to 2036 yang gipresent dito sa body. Created through multi-stakeholder consultations, planning workshops, and technical working group discussions, the plan brings together local government units, national government agencies, the academe, private sector, and civil society in developing a coordinated framework for water resources management. The plan responds to increasing pressures from development, climate change, rising water demand, and environmental degradation, while recognizing the connection between water resources, geodiversity, biodiversity, and human well-being in Bohol as a UNESCO Global Geopark. Unya, it adopts integrated water resources management as the framework for coordinated management of water, land, and related resources with the goal of ensuring safe, accessible, affordable, and sustainable water resources for present and future generations. Mao yun na importante, safe, no? Luwas, accessible, o naara di nga, dali na makuha, affordable, kaya ra sa atong bulsa, and sustainable water resources, no? Kana bang malungtaron, dili kay para karon ra nyo, ugmawa na dito. The plan aims to strengthen healthy and resilient watersheds, sustainable and equitable water access, reliable water quality and quantity, monitoring, coordinated water governance, and evidence-based planning and investment. Three technical working groups will support the implementation of the plan, covering watershed management and protection, water supply and sanitation, and water quantity and quality management. Daghan lagi pero di po magamit kay hugaw, di mainom. O di pa, importante po ang water quality. Meanwhile, Orman Hilot, RPF, WRM, the division head, presented the strategic plan and operational framework for watershed management. The strategic plan identifies key concerns, including ecosystem degradation and biodiversity loss, weak community participation, kana bitong dili kaayo mo appeal, fragmented institutional coordination, limited integration of water care in education, inadequate infrastructure and financing, and increasing environmental pressures on watershed integrity. The plan promotes a watershed-based approach, supply optimization, demand management, equitable access to water resources, improved policies, and intersectoral decision-making involving water, agriculture, appeal, health, energy, education, infrastructure, environment, and local government institutions. Ay, dapat lang yun, no? Ganun sila. The board also suggested the inclusion, appeal pod ang monitoring committee in the executive order to ensure compliance in the maintenance and development of watersheds. Naagyutig monitor. Kay kung walay mag-monitor, pasagdan ra. Mayra sa permiro. So the meeting proceeded with the critiquing of the 10-year BIWRM plan's narrative and strategic plan, followed by discussions toward its approval and adoption. So the discussions reinforced the need for coordinated water governance and long-term protection of Bohol's watersheds, aquifers, and other water resources, mga kigsuunan, as the province works toward a more resilient and ecologically balanced future. Mamigin na, no? Kanang atong gipang buhat ka nun, kuana, kanang appeal ang kinabukasan ng ating mga anak, mga apo, mo na itong gihunang-unang, karon dili na na para karon. The initiative supports the Capital Strategic Governance Roadmap under the leadership of Governor Aris Amentado by advancing sustainable resource management and strengthening multi-sectoral action to protect the natural systems of Bohol, the country's first and only UNESCO Global Geopark. Samahan na siya. Oh, di ba? Nice! Importante dyan ang tubig, tubig, tubig. Tingali, wapataka feel karon. Pero once magsugod na, October na raba, no? Magsugod na ang El Nino until next year. So, muna, karon pa lang unta, no? Mag-save ta og water, dili ta mag-usik-usik. Kay once nga, magnihita ang tubig, ana, na ta makahinumdum nga. Sus, katong akong giusik-usikan sa una, no? Nga pwede naman ang tawa atong i-water sa atong mga plants kato ng mga ginamit. Mga sus, ay dili jud kay katog yung bagong tubig. Mineral water pa jud. O, so dapat magtipid ng mga kaigsoonan sa water. Kaya importante pong panila, water is life. Yeah, nobody can worry about that. Kaya tinuon yun na, asa man tagway tubig. O, di ba? Diba? Ingon sa science gani, elementary patang 10 days why tubig. Ay, madedo ta. O, lisod, no? Kana ganin pila ka oras di kakainom, no? Lisod, no? Lain ka ng uhaw ka. Unsa nakaha. O, kanang magnihit ang tubig. So, si bako lang. So, karon magtipid na tayo ng tubig. Unya, capital, Wasco, discuss, ubay waterworks solutions. Water gapon. Ang atong provincial government and the Ubay Water Service Cooperative or UWASCO discussed measures to address Ubay's waterworks concerns during a courtesy visit at the governor's office of the Bohol Provincial Capital last September 29. Governor Aris Aumentado received the UWASCO delegation alongside provincial legal officer, Attorney Hande Lagunay. The delegation was led by UWASCO Chair Florence Villa Carlos, Vice Chair Arturo Evangelista, and Ubay Vice Mayor Attorney Kim Jeronimo Fuentes. Also present were UWASCO General Manager Ralph Lagura, Board Secretary Silvia Pilaire, Directors Reynaldo Carillas, Noel Villanueva, Alberto Boiser, Aladino Lumaino, and Josefina Lagura. The discussion focused on the identified dam being considered to help address Ubay's water supply needs. So, dapat manjud kay bawo ka asa ko kuha tubig ha. So, Governor Aumentado affirmed coordination with concerned stakeholders to assess the dam's capacity and determine the interventions needed to make it serviceable. So, mao na siya. Para kay bawo kita ari ko kuha tubig nya naaba jud ni sa kay tubig sigdam ra ni pagtanaw walang tubig oh kana jud no so ilang gitanaw daan mi pasalig kita pong panigob Aris nga ang kagamhanang probinsyal andam nga mong tabang sa ilang plano nga palawman ang UWASCO or UWASCO dam aron mas dako ang kapasidad niini sa pagtipig o pag-preserve sa tubig, pong panigov Aris. Furthermore, UWASCO sought assistance for the equipment and operational requirements needed for the proposed work, including a serviceable backhoe, a peel dump truck, og fuel. Attorney Lagunay also raised the provision of assistance, including monetary support. Siyempre, pera. Saon na lang, ugwa. No, saon sige gasto. To be coursed through paagi sa local government unit of Ubay to support the proposed activities. The group is also considering other potential water resources or sources rather in neighboring municipalities as part of efforts to strengthen Ubay's water supply. Siyempre, karon pa lang umangita gud ta og naimbasig na ila mga source sa tubig. The initiative supports the provincial government strategic change roadmap by advancing reliable basic services and resilient infrastructure for communities across the Bohol Island UNESCO Global Geopark. Sama na siya. Okay. Muna, no? Daghang mga discussion sa tubig. Water, water, water, which is very important. Good. So, arita sa atong local amnesty board. Local Amnesty Board Bohol holds third case conference. Ang atong Local Amnesty Board or LAB, LAB Bohol convened its third case conference last September 29 at the office of the governor to deliberate on the applications of 8 walukabok na former kanhi CPP, NPA, NDF members through three members of whom are persons deprived of liberty. PDL ka na bitaw na nasa prisuhan. While 4 are out on safe conduct pass, nasa gawas ang usa on good conduct time allowance. All 8 have already undergone clarificatory conferences. Wako kay bawo kung saning good conduct time allowance, no? Di ko kay bawo mo explain. Basta dili ni siya kuan kanang wa na siya mapriso. Kay PDL man to, deprived of liberty. So si Gov Aris, chairman sa atong LAB Bohol, presided over the conference and emphasized in his opening statement the board's efforts to help applicants return to the government and contribute to peace in their communities. Kaya namang balik na ta sa sabakan sa balaod. Pong panigob, we are trying our best to convince people nga mobalik na sa gobyerno aron makuha nato ang kalinaw. No? Aumentado said while expressing appreciation to the board members for working together in the process. During the conference, the board reviewed the applicants' case folders and legal briefers, raised clarificatory questions, and proceeded with deliberation, voting, and the passage of resolutions. Siyempre, tanaw nila, ang ibigyod ka ni, kung ano? Pasayloon? Oh, kay amnesty, di ba? The 3 of the 8 applicants who are PDLs, kanang persons deprived of liberty, kanang naapriso, were the subject to the first case conference held on April 30, 2026 at the Bohol District Jail in Cabawan, where action on the applications was deferred. So, gi-defer nila, no? Pending the completion of custodial debriefing and the surrender of hidden firearms and ammunition. So, mga to, iwat katong mga firearms and ammunitions. Following that first conference, 220-liter containers filled. Uy! Hala, no? Duha ka 20-liter containers filled with M16 and AK-47 ammunition and an M2 carbine firearm were recovered and turned over to the Bohol Police Provincial Office addressing the surrender requirement raised during the earlier proceeding. Siyempre, moingon kag, mo surrender ko, mo balik ko sa sabakan sa balaod. Uy, surrender po pati armas, di ba? Ang amag, storya ra. O, asam na yung mga armas. O, ibalik na. Or isurrender na, no? A second case conference was held at the LAB Bohol office on August 26, 2026, where clarificatory proceedings were also conducted for the remaining 5 kabuok sa 8 nga amnesty applicants. As a result of the case review of the 8 applicants, 3 were recommended by the LAB Bohol in a resolution to the National Amnesty Commission for issuance of amnesty by President Ferdinand Marcos Jr. under his Presidential Proclamation Number 404 granting amnesty to qualified CPP NDF or CPP NPA in

0: government's efforts to advance peace and community welfare under a strategic governance roadmap, mga kigsuunan, complementing Bohol's commitment to sustainable and, of course, inclusive development as the Philippines' first and only UNESCO Global Geopark. So, mauna siya. So, Thursday ngayon, bukas Friday. Okay. So, mag-remind ako, tomorrow, the Capitol Reports to be hosted by Sir Atoy Cosap, 8 o'clock sa morning, live, no? Na ating ali ko, di man busy kaayo ron sa PTO. So, mauna siya mga kigsunan sa ngalan sa itong mga kaubanan sa Pikaslawak. We had Sir Eric Ihok earlier, and of course, diri sa Pikas. Si Engineer Gilbert Tolokin, yun yung tingog sa kababayanan. Janet Limbilerho, dagang salamat. Maying hapon, salamat sa Diyos.
1: Kining Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
2: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Tiguwang na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sami sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what a-
4: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakit-an nako ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day ang gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud busa sa tanang anak diha ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan
7: ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at

0: Hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DJX 500!
5: Diyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
4: DTX 500!
5: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
4: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
7: Tayong mga lalaki, kayo araw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ilong Ranger?
10: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
9: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
10: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
9: Sipon agad?
10: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
12: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun, everyday na dyan pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
13: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
14: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, o ang DY Arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
15: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY Arde, sa paghimon o sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: gikan sa sibyaanan ni istasyon DYID. Aliya kining tulumanon. Gitaniya sa alauna. Ang gitaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawan, ug atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Gitaniya sa alauna. Ug karon, aliya ang inyong higala sa kahanginan. Ang bag-ong T-I-W-B-S Mang Molyoset!
1: Ika nga, kamusta mga polis ko ninyong tanan? Kini na usap si T-I-W-B-S o kini ang litaniya sa alauna. Karang adlaw, duwag sa mga higala sa unang adlaw karon sa bulan sa Rosario. Uy, October 1 mga kaignunan. Dool na yun ang ato ang kapaskuhan. Sila na dagas panahon, dalira. Atong mga mainiton, ng mga panibaya kanin, yung mga suki na itong tigluminaw din sa itong dagbayan, sa tagbilaran, mga suki sa itong mga kalungsuhan. Labi na diya sa itong mahal na lungsod sa Luway, kamusta ang itong 24 ka mga kabaranggayan. Kamusta usab ang itong mga online listeners and viewers at mga panginaon nga ang tanan na agad sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay nagalantaw sa unahan. Kanin yung tanan, welcome sa itong tulumanon. Litania sa ala una.
2: Way palinay, di way ardi kanunay.

0: Dali ako, tulad na ibuligan sa Kini, sa Funny Steak Shop. Lamihan kayong naturta, inside mada, empanada, bibingka, supaw, uguman pa. Funny Steak Shop, ato na itong mga produkto sa Funny Steak Shop. Papalit na ito sa BQ Mall, Alturas Mall of Island City Mall. O para sa inyong mga order, pwede ka mong mudiritso. Dito sa main brand sa Funny Steak Shop. Publisyon, lungsod sa laway na sa Bia, ang indot kayo na replacement partner sa Funny Steak Shop. Nagtanya kini o lamihan nga pagkawan sa masa dinuguan o puto, putumaya, sikwati, spaghetti, fried chicken, humbang, baboy, pansit, o daghan pa sa Funny Steak Shop. You can live the light in every bite.
1: D-D-Y-R-D Gisaligan.
0: Okay. Parayan na mga higala sa ato nga pagpunik kay si Kay. Karong adlaw mga kaigsoonan. Oktubre 1. O, tigampo ro sa Rosario. O, karong gabi ang ato ang Holy Name University Alumni Association. O, na po yung lead sa Holy Rosary on the Air. Sa KISS FM 102.3. Og direktor sa atong istasyon DYD EM 1161 na atong ang sa Santos nga Rosario mga kaigsoon atong mga panibaya sa mga Rosario kay ilaharon na buwan ha? O hapit na dito ang piyesta no? Sa lungsod sa Lila atong silingan nga lungsod sa Luway mga kaigsoonan ang lungsod sa Lila hapit na po ha? O tuig na mga kaigsunan nga durong kaon na ito o kabaw nga kilawin o kabaw nga tubo. O nga mo rin nakaingon nga ni Arangada ang ato ang arthritis mga kaigsunan. Ek-ek. Anibersaryo na din ay sa ito ang tagtarong sakit sa gihapon. Ito ano yung mga kaningking-kaningking. Nandilin pa kayo mo kaon o mga yuriki food. Mga red meat. Di na taana mga ison. Apil na niya ng mga tulingan. Isda nga adugon. Dali ra kayo mo arandar na yung ito ang sakit-sakit lagi. Oo. Oo na. Yeah. Aray na lang sa mga utang mga ison. Lami kayo. Kinalamihan. Palidya. Sagulan niya mo karot-karot. Hindi sa hong gamay. Sa bawang gamay. Andan. Tao na. Mais tayo, mais. Kaog isda, dili tong dugoon nga isda kay dili grosong numero. O niya, karong ano ba? Dito sa uno, tagang nag-duit kito. Atong tibayaon sa happy birthday, kaya nga itong mga senyores o senyoras, mga pinangga na itong mga senior citizens diha sa itong mahal na lungsod sa Luway. Kaya nag-birthday karong adlawa, October 1, mga kaigsunan. Ah, tagtibayaon na sila karon kay aro na kanang pagkakaon tagputo walang kway lang eh ari ang tagputo kay bugas sa nagya ako happy birthday mga eksoon sa ato ang mga pinangga ng mga senior resolution plus ya sa ato mahal nga lungsod sa Luway karon adlaw tibayaon na tag happy birthday si Remeo Solis Borong dia sa Alegria Norte. Happy birthday, Usab. Natukang Remeo Tenteras Masinto. Ya, sa poblasyon Ubos. Kisah mo yung Remeo? Si Roland, eh. Happy birthday, Usab. Natukang Kustudia Simbahon Datoy Destangkasan Sur. Destangkasan Sur. Happy birthday. Natusab kang Julia Dumpa Solera de Stayon Occidental. Iman man kang Remeo de Leon Ballesteros Ballesteros ya sa Poblacion Ubos. Ato sa kang Anita Arat Lucilla ya sa Tambangan. Happy birthday. Sa Poblacion Ibaba. Happy birthday nga to kang Anita Abel Bagaw Abueba sa Tangkasan Norte si Presco Quahao Osil sa Dasala Salina Sur, happy birthday nila kang Remeo Moleta o Maria Rosario Baslan Dalisa diha sa Alasal Masur. kuan ba ni Jingboy o ba ni ala sige happy birthday now to ba nga malipayo na ang kanan sila ang adlawhan at lawhan karong adlawa Oktubre 1 mga kaiksunan medyo midagom ang panahon medyo milihok ang ato ang mga kakahuyan o pasalamat nga na idalugdog ginagbay mga kaiksunan aron po at mga higala nga maka abos-bahos na gamay sa kainit sa panahon ka rin. Oo, may kinaimportantihan. Mga kaigsunan nga magka tubig gamay. Aron po, mabisbisan ang kainit sa ato ang kalibutan ka rin. Ilumiho nga ito ko ho, ganun lubiha. Ay, pagkatuloy na. Ay, ganun ho, ganun naglubi mga kaigsunan. Okay. Hangin-hangin, lawa. Uy, oh. Isigot ang mga kaigsunan, bahin aning nagparayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Diin ang latest news mga kaigsunan sa mga maniubra sa mga kumpra ni Sara o sa mga pabor ni Sara. Ang latest mga kaigsunan, mura nagkapabor ang mga kontra ni Sara. Magpabor ang mga kaalian ni Sara. Tungod mga kaigsunan kay Basura sa Supreme Court. Ang maong petisyon sa mga abogado nga inunatong po nga sympathetic to Sara Duterte. Kanang ilang petisyon mga kaigsunan nga questioning the action sa Senado acting as an impeachment court. Kabahin mga kaigsunan sa pag-usab nila sa threshold. Ang ilang pagpadayag silang opinion sa Senado nga 2/3 of all members ang ilang interpretation mga kaigsunan of all members mao nga only the members present mao na ilang interpretation of all members sometimes speakers ang interpretation nila all members meaning tanan nga sakop absent or present so absent or present mao ni diha mga kaigsunan ang nagkadayang una-una. Daghan ang mingon, all members, nagpasabot tanan. Napabaday all members nga less than 24. So it must be 24, 2/3 of 24. This is 16. Therefore, nanglan o size kabuto, aron makumbikto si Sara, aron mapapahawa sa Kristo, aron ma-perpetual disqualified to hold public office. This is size ka senador, ang ikinalan nga mabutar o yes. Full of conviction. Sanglit diusob sa Senado, dili na all members meaning 24, kung dili all members na ilang pagsabot, those members who are present. Those members who are present. Therefore, kung pilara na sila kapo, maur na ikuhan o 2/3. Pagkakaroon, ang Senado, ang present na senators, painta, tungod kay ang upat, wa diha si Bato katago-tago kay tagpunon sa International Criminal Court si Jingoy na periso on charges of plunder si Marcolita na periso on charges of plunder si Loren Ligarda tuas Amerika on medical leave tungod kay nagpichikap so wa diha ang upat therefore 20 ra na bilin so kanang 20 mao na basihan sa 2/3. So, ang 2/3, 20, 20 times 2, 40, 40 divided by 3, that is 13.33. Kung niya, wakman na may senador na faction, so, bihin mo nilang 14. Therefore, kung mauna ang insakto nga interpretasyon, nga 2/3 of the 14 na kabuto ang gikinahanglan, aron makumbikto, aron mapapawa sa Kristo si Sara Duterte. So, 14 ra ka puto. Mauna ang ruling na ang rules sa Senado mga kaigsuunan as to kinsara ang ipon sa paghimo o desisyon. Ang ilaha kanturang present o ang huna-huna sa uban, apilon tong absent. Ang Supreme Court, nakadawat sa maong petisyon, sa mga abogado nga ino na to, mga kalyado ni Sara, may basura sa maong petisyon. Buti pasabot, wa makabuot nila ang ilang katuyuan nga hunungon ang Senado sa ilahang paggama sa maong palisiya pool. Wa mo talagang ang ilahang dihok sa pagtugong sa Senado sa pagkumbigto ni Sara ginamit 14 kaboto. Kung sa isulti sa Supreme Court, ngayon ang Supreme Court premature. No legal standing. Premature. Sayura. Hindi pa angay ang Supreme Court mohimo og desisyon kabahin niya na. Ang gibasihan sa Supreme Court mga kaigsunan, wa pa mga himua sa mga senador. Wa pa man nila gi-execute ng ilahang giingon nga 14 kabuto. So premature. Di ta mag-una unsay himuon. Buti pasabot ang Supreme Court mga higal, dili na mohatag lamang og opinyon. Mohatag na sila og desisyon. Kung ugaling, doon na ay aktibo nga kaso. Pagkakaroon kayo, wala pa may aktibo nga kaso. Kanang paggama sa Senado o rule nila na ang denominator is not the same 24, wala pa man nila gi-execute. So ilaharon ng rule, pero wala pa nila, wala pa man nila gi-convict si Sara. Wala pa man nila gamit ang kabuto nga maoy ilang interpretasyon. Wala na ngayon sa Supreme Court. Sa'yo, ha? Mabuti pa sa mga. Ang Supreme Court na ingon o ipahimo sa nila ng maong pagdesisyon. Usa mo come in ang Supreme Court kung dunay mo petisyon. So himuasa na. Kung di mang ikumbikto si Sara, himuasa na ninyo. Ikumbikto siya, ginamit ng inyong balaod nga two-thirds is not necessarily two-thirds of 24. Himuana ninyo ang palisiya nga 14. O niya, anak mo come in ang Supreme Court. So, sa Supreme Court, wa mo basura tungod kay pabor sila sa 14. Wa mo basura tungod kay kontra sila sa 14. Wa sila mo basura tungod kay 16 ang ilang gusto. Ilang gibasura tungod kay sayo ra. Wa pa'y kaso. No legal standing. Wa pa man. Wa pa man dahil mo akong krimen ang gihimo nila ng pag if you will commit that violation, alleged violation against the Constitution, anong panahon na mo si Supreme Court? Karon gawa pa man ang nilayin mo, ah. Wala pa man sila mong imog decision. So, premature pa. Therefore, ang Senado karon makapanayon sila sa ilang paghimo og decision, pinamit ng ilang rule na two-thirds of all present. Hindi two-thirds of all members. Two-thirds of the present members. So, mao na ilang gamitan. No, anak pa sa Supreme Court mo kami yung mga kaigsuran kung galing. Mao na ang nakascore. At pa, moagi pa o conviction si Sara? Pusta pa? Liliyon sa Supreme Court o gusto ba? Ang numero na gigamit sa pagboto. Kana kung 14, kana kung less than 16. Pero kung inigbuta nila 16 ang makuha, awa na gamit Supreme Court. Ha? 16 naman. Ha? Kung 14, less than 16 ang gamiton, nabuto, palitan ang makuha na buto nila is 15 ra, or 14 ra, dili magkakabot o 16. Tingali si Supreme Court, mo lihok ala, kung ugalin, doon na po mo, petition, kung wada mo, no complaint, no case. Inanak man ang Supreme Court, mga higala, no complaint, no case. So karoon, di ko may complaint, dili po man complaint ang, di gusto na ilang rule. Oh, wala po man na himo ng sa nila kung sa manggaling na kay puna po man nila na mo nilang buhatan. No complaint, no case. So kung makuha nila ng necessities, awa daw mo na istoryahan. Dili na tama isgot to the board members or prison members. Pero kung 14 ra or 15 ra, kana, istoryahunan din na. No, din ay, kung po siya ganyan, abot yun ang Supreme Court mga kaigsun. Pero lagi, mwagi pa o conviction. At pa si Sara, pahawaon pa una sa pisto. Unya, usap pa sa Supreme Court, magkamulo po dito ang trabaho o kung sa katuba. O, kung sayop, di, pwede rin ko problema sa Supreme Court, sayop na inyong gimo. Oh. Balik dito, ibalik na si Sarah. Napamayla yung problema. Ang problema anak kay Mahingon butong uban. Ado si Kapil-Apil Supreme Court. Kay sui generis ng kuan. Impeachment. Pakay labot ani. Amo ron sa Senado. Ito kung ito uwi labot mga kaiksunan. Basta tanan nga about interpretation of the 1987 Constitution. Trabaho gina sa kanang Supreme Court. O dili ka Senado makaingon wa kay labot ani Supreme Court. Kanang interpretation of usay it is about kanang all members iya na sa Supreme Court. Dili na sa impeachment. Ang pinubling tanaw na gupod na isuda po kayo dagan damo tayo. Patakan balao din na impeachment nga court magbuot lagi la. Ay noon kaning kurti kahiling magbuot-buot. Kanang mga judiciary ron, kanang mga kurti, buot-buot. Kapag sila ila, gitagaan mo lang sila gagahuman. Sila na po magbuot-buot. Sila nilang allowance. Kaya na may kwarta nilang mag-generate. Anang ilang mga filing fee, kung sa panang uban, band. Kwarta na kung mahipos ko ng Supreme Court o kwarta. Sila na po magbuot-buot o sao nila na pagamit. Hatag lang beneficyo sa mga empleyado. Kung kayo muraman, o lahog po ng korte yung mga kaisunan o free board departments ng gobyerno. E pagkangan lagi nga mga huwis, nagsaray, lisod yung trabaho, o ganaan niya, no? So, aron po, hindi mainggan niyo o pangurakot ang mga huwis, mo nang tagaan po sakto nga sundo, allowances, benefits, kaya ron, dili makahuna-huna po o kanang pamaligya o desisyon. Ano ka? Tao na po na sila. Sa mga kalainan, kung kintahin nila ninyo, naminaw na po dire. Apoy convincing, mahaylo po mga kaigsunan o ino na to, bahandi sa kalibutan. Tawhanon nga, kung ano, kahuyang. So, dati ba, kung may ibang mga huwis nga, mamaligya po o desisyon. I-acquit ka, i-convict ka for fee. Nakatagay mo, ano? Hindi yung puna sila, mga santos nga, makaing muna sila, nainana na gina sila, kas tahor mga kaigsunan, napagodagan na po mga buhutan, gudili nila, nadili huwis, no? Pero ang gobyerno na to, aron lagi po nga, na ay mutubahog huwis, aron po dili kahuna-huna, o pangita, o uban pang mga maot nga paagi, muna nagko dyan muna sila sildo. Oo, oh, dapat yung mga benefits. So, sila na magbuto kung saan nila ng mga income sa ilang mga filing fees o guban pa. No? So, inana na sila ka keyboard o inana na sila ka murag untouchable po, kumbaga. Mga kaigsunan. No? So, hindi lang kay. Inana man ang atong gobyerno po. Kanang tumapong tagaan yung na sila o ego pong kanang kuan. Kaya sila laba ang katapusan ng mga modipinsa na ito sa demokrasya, justisya, mga kaigsunan. If we cannot get justice from kuan sa itong mga political leaders, abas yung dagado pa magkakuha nila. No? So expected from them na mga tahor sila, o desisyon sila, based sa ilang konsensya, based sa ilang, o sa ilang knowledge, o sa ilang panglantaw ng mga butanga. Not on base mga kaigsunan sa kwarta nga gihatag baka. No? E na, punta nga, ingunan na kanuna yan. Not only the Supreme Court justices, tanang mga huwis, mga kaigsunan, no? Kaya sila may katapusan at masandigan sa demokrasya, mga kaigsunan, sumbong ka. Puroy, o tanan na mapalit. Mahingon lang na mapalit ng mga uban, disub, kung maapil sila. So yan po na ito nga. Dili sila ma-appeal. Nang bumarog sila sa ilang nakita na mo'y insakto mga kaigsunan. No? Sa mo, problema na dako sa mo anong gano'ng kinawatay. Kawat sa mga departamento, kawat sa DPDB, kapag kawat sa Hulikatura, usaw na laman. Executive, legislative, judiciary, usaw na kanintulo magkumbuya o papagawat. Usaw na ba? Asa na matadong ay? Atong iampo mga igsuon, no? Dabi nagkaroon din ampo rin sa Rosario at itahinungod ng kahusay o kalinaw sa panasod at the conversion of our people from bad to good. Mauna ka na eh. Atong iampo, no? Kaya mauna ang makapalipay sa langit ng kamahan, mauna ang mga kalinaw, kahusay, o kaugmaran sa atong katilingban mga Ikson. Wala tayo oras, mabalik tayo man na nagpapilang katahinom na.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Tagna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsa na, Lo Promo na. With 5 winners to 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Seth Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cashali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung ginis ako nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Balita o impormasyon, gigminaw sa katawang bulano.
12: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
13: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
14: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DY RD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
0: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY RD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: kumustag maing adlang Huwebes kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Di ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. October 1, 2026. Una nga adlaw sa bulan sa Oktobre. Tayo sa watapun na usap ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Clara. Buenos días, Clara. Alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby, Clara, alang sa musumat. Dili siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

ate. Dili lang makausa, kundili sa makadagang higayon. Grade 12 ko sa dihang nabuntis. 17 years old ko ate. Og normal nga reaction sa mga ginikanan, hilabihang sukua. Pag-graduate na kog senior high, buntis na kog duha ka buwan. Kinahanglan ko muundang sa pag-eskwela sa college para hatagag pagtagad ng akong pagbuntis ate. Pareho pa ming dili andam ni Kevin. Ilabi na nga, dili andam ang among mga ginikanan. Busa, wa mi tuguting nga mag-live-in ate. Wa mi tuguting magpakasal. Giignan mi sa among mga ginikanan nga muhuman sa mi sa pag-eskwela. Pwede nga mabisita si Kevin sa among anak, apan dili mi pwede nga mag-uban sa pagpuyo para dili ko na mamanghuran ang among anak. Magdugang lang kuno sa problema. Sakit pa minaon pero nasabtan ako ang among mga ginikanan ate. Samtang eskwela si Kevin, iyang mga ginikanan ang gasustinto sa among anak. Maayo ang among relasyon sa kong pamilya o sa ilang pamilya. Nagpuyo ko sa amo samtang si Kevin sa ila usab. Ate R, magkita mi apan galikay mi para di mamanghuran ang among anak. Makaduaw ko sa iya, makaduaw siya kanako apan tama ra diha ate. Apan bisan pa man ni ana, nagkahigugmaay gihapon kami. Tuod man, human ko ng anak. May padayon ko sa college. Pareho mi naning kamot. Kay lagi pangandoy namo nga magkauban mi sa kaulahian. Lisod ate ang among sitwasyon. Aduna mi anak apan wa mi nag-uban tungod sa kagustuhan sa among ginikanan. Pila ra may sugilanon. Nakahuman ra gid mig college ate. Duha ka tuig ang labaw ni Kevin kanako. Una siya nakahuman ug una siya nakatrabaho. Apan padayon among relasyon. Naipagkasiloso si Kevin ate. Gusto niya nga human sa kong klase, diretso ko uli sa amo para kuno mabantayan ang among anak. Daghan siya mga gidili. Di siya gusto nga makiksulti ko sa mga classmate nga lalaki. Dili ko na kinahanglan nga mag-asa dalaga ko kay naanami anak. Itutungura mo diyong makilig ko ate. Kalagi, nasayid kong in love ka na ako ang amahan sa kong anak. Nagtuo ko nga mahadlok lamang siya nga mawala ko sa iyong kinabuhi. O ako magdahom nga red flag na day ni ate. Nga dapat gihatagan akong pagtagad sa una pa lang. Sa diyang natapos na ko sa college, sa kuna-huna, finally, pwede namin mag-uban ni Kevin ate. Pwede namin magpakasal. Makompleto na gyud ang among pamilya. Mga sadya, nagipangutana ko ni Kevin kung andam na ba ko. Hanga mag-menu mi. Why duha-duha? Ready na ko sa among kasal. Gani ate, ang among pang-anak ang nahimong ring bearer sa among kasal. Nagtuo ko nga mauna kini ang sunugdanan sa kong kalipay ate. Kaysa wakas magkauban na gyud mi ni Kevin. Ako masayad nga maokini ang lisod nga bahin sa kong kinabuhi. Sa unang tuig sa mong kami niyoon, okay pa. Apan sa hinay-hinay, nakita na ko ang mga red flag ni Kevin ate. Bawal ko nga magpagwapa. Bawal ko nga magbutang og makeup. Bisag lipstick lang o gamay nga pulbo. Di siya gusto nga magsikog pa straight sa kong buhok. Ako siya giingnan niya hatod kong bata sa eskwelahan. Kikender na kini. Nasuko siya. Kinahanglan pa ba kuno nga magpagwapa ko nga iku raman ihatod ang bata sa eskwelahan? Ati R, gitubag ko siya. Kinahanglan ko mag-makeup. Siyempre, para proud to akong anak namo. Di ko gusto nga palong lantawon. Mitanaw siya kanako ate. Matod niya, di siya ganahan. Ganda niya make-up ang akong nawong. Gusto niya nga natural lang kini. Nalain ko ate. Wa ko'y tingog, akong itrapuhan.
akong naong og wipes. Di ako gusto nga makipagdiskusyon pa nga ito kaniya. So, na higayon, mibati ko nga, kinahanglan ba nga magpermiso ko bisan pagbutang nalag pulbos o lipstick sa kong naong? Ultimo pagsuot og sleeveless, ate. Di ko na siya ganahan. Og labaw sa tanan. Di siya gusto nga makihigala ko bisan sa kong mga batchmate. Di ko pwedeng mulaag. Ate R, deep inside, may bati kong kalagot. Nganong kinahanglan nga, sundo na ko ang tanin niyang gusto. May samot iyang pag-control nga rin ka na ko, ate. Kumugawas ko, kinahanglan niya nga, may bawag asa ko miadto, kinsa kong kaistorya, kinsa kong kauban, unsay oras ko muuli. Bisag pagbisita sa kong ginikanan, uti-utihon pa ko niya, ate. Mapipag-abot na ko sa balay sa kong ginikanan, sunod-sunod na ang tawag. Asa na ko sa oras mo pauli. Ate R, usay din na ako tubagon kay sa puton ko. Pag-abot, maglalis na may nga nun di kumutubag. Nasakal ko, ate, sa mong pagpanag-uban. Possessive siya. Controlling. Magsige na mig-away, ate. O ganunin niyang giniingon ka na ako nga mahal ko niya. Di lang ko na siya gusto nga mawala ko sa iyang kinabuhi. Nakita na ko nga gusto niya kong i-isolate sa ubang tao. O sa matag panagway, pareho ra ang mahitabo. Ako ang muhilom, ako ang mupugong, ako ang mu-adjust, ate. Kaya di ko gusto nga makadungog ang among anak. Apan ang pinakadako namong away ni Kevin mawang akong tinguha nga manarbaho. Siyempre tapos kong college, ate. Gusto gid ko nga makakitag trabaho. Dili tungod kay wala may kwarta, kundili gusto ko nga nakoy akong kaugalingong kinitaan. Gusto ko nga makahimo og desisyon alang sa akong kaugalingon. Matod niya, dili ko no tanan na kung gusto kinahanglang sundon. Mungkin ang mga pulo nga dugay na akong gidala sa akong nauna. Dili tanan na kung gusto kinahanglang sundon. Apan nga nung ang iyang gusto kinahanglan mang may masunod. Sawa pa may magminyo, daghan kog higala na ko'y mga amiga na makauban ako sa Katpas High School. Apan sa naminyo na kuwa na ko'y higala, ate. Silang tanan, ako nang gilikayan. Dili tungod kay wa ko ganahe, kundili tungod kay gibawalan ko sa kumbana nga makihigala kanila. Minyo na kuno ko. Dapat mag-focus na lang ko sa among pamilya. Giwad ang kong privacy ni Kevin, ate. Bisan akong account sa social media, gusto niyang naa siya'y access. Kay matod pa niya kung wala kuno ko'y gitago, nga nun dili kumusugot. Nakapangutan ako sa kong kaugalingon, ate. Hangtod, kanusa ang akong pagsunod-sunod kaniya. Ate R, hinay-hinay. Nakapangutan ako sa akong kaugalingon. Gugma ba yung gibati? O pag-control ka na ko? Hangtod sa kahigayon, grabe ang among away. Sa akong kalagot, ate, gignan ko siya. Magbulag ni. Mupauli ko sa among.

ATR. Mag 3 years pa lang ang among kami niyo ni Kevin. Nakaingon ko, mas maayo pa man to wa may nag-uban. Magkita lang mi. Kaya di pa ko niya makontrol. Apan sa dihang nga minyo na hinoon mi, kontrolado ang tanan akong lihok. Pagkagabi eh, ngayon siya sorry ka na ko. Gingnan ko niya. Dili na ko na siya gusto mag-away mi. Kailuoy ko na ang bata. Matun niya, sundon lang daw na ako iyang gusto, wa na may problema. Sa laktod, iya gihapong ipugos iyang gusto. Mahal ko na ko niya. O di siya gusto mawala ko siyang kinabuhi. Apan ang libog ko sa matang sa iyang gugma ate. Adunay kondisyon. Na kinahang lang, okay lang ko permi nga to kaniya o di ko pwedeng musupak. Di ko pwedeng manarbaho. ATR. Gusto kong makigbulag na lang sa kumbana. Apan maluoy ko sa kong anak. Adun ako ikaw galing ang mga damgo. Gusto ko nga makabaton o gawgalingong trabaho. Dili ba pwede? Nga minyo ko nga manarbaho ko. Dili ba pwede nga minyo ko makihigala po ko sa kumahigala. Naglibog ko. Di ko gusto masakitan ng among anak. Apan ninapod ko gusto nga ingon ani akong kinabuhi hangtod sa hangtod ate. Kanunay kong ingnon ni Kevin. Kung permanente ko na kumutuo sa iya, wagid may problema. Kay para kuno sa among kaayuhan ay ang gihimo. Kaayuhan ba nga ako'y kagawasan? Kaayuhan ba? Ang iyang gusto lang ang matuman. Palihog. Tambagi ko. Dinhi na lamang ko kutob. Sincerely yours, Clara.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagha na lang utana, kukon si akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi isi public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pahita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nan's Corn Coffee. Human og pamahaw, Nan's Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nan's and UA. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nan's and UA na. Ang Nan's Corn Coffee, Nan's Super Plus Capsule og UA Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw biya kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Google Mind Capsule? Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kini mo Clara sa imo papadang ati mo sa watampo ni atong tulaman sa Sensorly Ate Arlene. Kung daghan makarelate ade nga sulat ba? Kung daghan mga asawa nga bawalan magpagwapa, bawalan mo laag, bawalan makig amigog lalaki. Eh, sabi ka jut lang. Anyway, of course, ka ba na to? This is Nova Baniel.
1: Yes, mayong adlaw ati Arlene Capjons na nato mga sukintig subaybay.
0: And of course, ang atong URP professor, Capjons Jundi Asis.
2: Yes, masurti ng adlaw, DJ Nova, ati Arlene.
0: Nakasaway na ka, anak, Cap, na bawalan ni mong asawa nga mulakaw, magpagwapa, magbawal, daghan, anak.
2: Well, siyempre, kay ang naman ko'y lalaki usahay nga gusto ang natural beauty ba? Kanang kung ma-make up noon, mamulbos, ma-lipstick, mapangit noon siya sa among pananaw ba?
0: Uy!
2: Una nga, kanang kabo nga mga babae.
0: Ang mga babae, mapagwapa na para sa ilang bana.
2: Dili gani. Ang bana ninyo, mo magayon nakakita o, mo ba inyong ipagwapahan? Nga, kung maingon ka ninyong bana nga, ayaw nag-make up, kay gwapa na ka ngayon
0: na. Ay, dili, ako bitang mag-make up para sa kong kaugalingon.
1: Kaugalingon.
2: Kitsa ba inyong ipagwapahan?
0: Akong kaugalingon.
2: Di ba maingon mo inyong partner sa kinabuhi?
0: Oh, pero among kaugalingon.
2: Nga, di ba mo to, o, huwag mo ingon ang inyong partner sa kinabuhi, nga, okay na, enough, gwapa na ka na.
0: May mag-ikaw na, tanaw na ko na mapayuban.
2: Maulagi na.
1: Mga insecure niya mga ba niya.
2: Gusto
1: palagi
2: mo, sa uban.
1: Insecure lang yun, nga laki. Kani mga insecure nga laki.
2: Uban, ah, diha na tanag.
0: Kanang term nga uban, dili kay imo laing lalaki, kung dili, na may mga kauban sa eskwelahan,
2: ayaw
0: mga
2: na ginikanan. Ayaw na.
0: Diba? Di,
1: kami mga inahanakap, kanang bitong kinahanglan na mo nga, ma-feel nga, kanang bitong gwapa gihapon, miris kantod nga mga narami sa balay.
0: Wapag ka balo nga inyong anak, proud kayo nga makita ilang mama gwapa gihapon.
2: Dili gani, ang lalaki manggod, may gipagwapahan sa babae. Nya, muingon ang inyong partner nga, kadang okay na siya, gwapa na kaana. Nga nung,
1: nya siya ang pamati, dili pa man siya gwapa. So nga nung di man ka masuporta isip bana.
0: Correct. Ang sitwasyon manggod.
2: Nga nung di pa mo patuo sa inyong bana.
0: Kaya nasayon mo nga di siya sakto, mali diba? Siya.
1: Not di all the time, pero sakto ang bana.
0: Correct. Imagine, muadto lang siya sa eskwelahan, muhatod sa iyang anak, mamutag pulbos, pulbos na ginaha, bawal kay di siya ginahan, o sa lugar,
2: muadto ka nga. Nga mga lalaki.
1: De, insecure yun, yan yung mga lalaki, mga insecure.
2: Masalisihan pa lang may.
1: Oh, kana,
0: da mo na siya.
1: Dili sila secure sa ilang pagkalalaki, that's why nga mahadlok sila mailugan. Kay og secure pa na siya, nanay pagsalig, way pagsalig sila.
0: And kalabi tong point ba nga, bawal ka manarbaho.
1: Diba?
0: Hala!
1: Daghan kay actually mga babae ma'am nga nag-suffer ana karon.
0: Kanang ingon ka kumutuo lang ka na ko wag dite problema. Hoy, time sa kadjut.
1: Kabalo ko ana nga script ma'am. Kaagi gyud ako na sa una ma'am.
2: Nagminyo-minyo pa mo nga dili man mo patuo sa bana.
0: Oy, nagminyo mi para higugmaon, dili butan unsa di ay.
1: Yes, dili i-manipulate.
2: Mao lagi na gabalik-balik ko na ko ni karaang kasulatan wives, mga asawa.
0: Ay,
2: submit to your husband.
1: Pero dili man mo pasabot good cap na literal. All the time kay dili man mo perfecto, dili ta nang desisyon.
2: Pato mo sa inyong bana.
1: Selfish kayo mga lalaki. Imagine, maski magkita sa friends, dili pwede.
0: Oo.
1: Unsa guna klase.
0: Pero kanang yung nahuman ka college, gusto ni mo makita yung kagaling diba? Sa career woman.
1: Yes.
0: Ako, di ko ni mo mapugan, manarbaho gig ko, mangita di ko.
2: Nga naman manarbaho bang ka nga provide yung tanan?
0: No, di man pwede.
1: Dili man but pasabot ni mo kang inahan kay dara na lang kataman.
2: Pahuyapan pa lang ka sa imong boss dito.
1: O, diba?
0: Mauna, diha. Mauna, diha. Kay,
1: insecure, yun.
0: Ang una-una pa lang.
1: Nag-una na.
0: Wapagani, nahitabo na. Muna yung problema lagi.
2: Siyempre, dapat safety gid ka. Kay palangga o kay kasi mong partner mo na. Wala din mo na kita, Clara, ang pagmahal.
1: Dili man ang pagmahal, Cap. Ganun ito ang to the point nga wa na ka nangutana if okay pa ba imong asawa,
0: yes.
1: Nga okay pa ba ka sa akong mga desisyon. Kay dapat sa mag-tiay yung desisyon ninyong duha, dili kay desisyon ra sa isa.
0: Correct.
1: Kung sa good na klase nga pagkabana nga di na ka maguna-una sa welfare sa imong asawa.
0: Controlling
1: kayo. Ang imo na lang kaugaling yung kalipay, wa na ka naguna-una sa kalipay sa imong asawa, wa ka kapangutana nga nalipay ba ka, aning nga sitwasyon, aning nga desisyon. Wala kay paguna-una.
0: Oy, mutual na dapat kinahanglan nga.
2: Dili pa kaganahan na, Clara, nga dili ka patrabaho. Hoon. Nara ka sa balay. Kaya
1: kayo
2: ka
1: kay babayi na ngandoy niya. Ang mga babayi na apoy mga pangandoy para sa ilang kaugalingon.
0: Yes.
1: Dili kay taman ra sila sa ilang pagkamama.
2: Gikulangan ka sa suporta sa imong bana sa imo.
1: Dili man na. That's not the point.
0: Pero lahigid ka na mga ayo ra ka.
2: Nga nung kinanglan pa bang gigka nga magtrabaho ka, para makakita ka sa blaing laki
0: dito. Personal, dili na siya may point ka. Manarbaho ka laki, gipangita. Nanarbaho ka para sa imong kaugalingon.
1: Kaya na fulfillment ni mo sa imong kaugalingon ba? Kaya napod niya kay kaugalingong pangandoy before ka na himong inahan, before ka na himong asawa. lang. Nangkay ka ugaling upangandoy, nga nun di man akaya suportan.
2: Nagminyo-minyo man ka.
1: Nga kinahanglan man nga ang babae, isakripisyo gina niya pangandoy para lang gid sa lalaki.
3: Correct.
2: Dili dahi mahatag sa ibang bana ang pangandoy ni mo?
1: Dili man, good ka.
2: Ay, mas bayo kung lahi pagabot sa ibang bana, naka-prepare.
3: Ah, naka-prepare sa unsa?
2: Sa pagkaon.
1: Oh, moon, nagimo ninyong yaya, ang ikinahanglan ninyong yaya, dili asawa.
2: Nagminyo-minyo pa ka dahi, nga gusto man dahi ka nga.
3: Dili man, gusto matuman. Unsa imong definition sa minyo, Kap? Ang magminyo kinahanglan nga matiman ra kasi imong bana inana lang.
2: Siyempre, kung ikaw nga asawa kanang ang bana nimo moingon niya, oh, kanang sa balay lang ka kay ako mangitag kwarta, ako mag-provide sa tanan.
3: Kunya og moingon og asawa nga dili.
2: Mo-tuo ka kay mo submit kasi imong bana kani.
3: Sa eskwela ko, nagkahuman kog college, gusto pa ko mo trabaho, dili ra pwede.
1: Nganong dili man kaya suportahan sa mga bana ang pangandoy silang asawa? Nga deserve man po na sila mga asawa ang ilang pangandoy kabuto nila ilang ko. Ngano ang lalaki rang may pwede mo build silang ilang career?
2: Nga nung magtrabaho magid ka, nga dili ganahan ang bana ni mo. Nga magtrabaho ka, kay gusto sa ibong bana, Disney princess ka sa balay.
3: Masa Disney princess? Nabay, bawal mo lipstick? Bawal mo higala?
1: Bawal mo gawas? Bawal mo?
2: Lagi bawal na, kay ka nang basing masalisihan.
1: Hindi mo piniriso.
2: Nagtrabaho ba yung bana? Nga ikaw?
1: Hindi mo lagi. Dili man, dili asawa niyo ginalan ulipon inyong gikinahanglan. Nang yung mga lalaki
2: unsa yung ulipon, dapat ang bana ganin na yung ulipon, kaya ang bana ang sige pangitag kwarta, ikaw nagpayahay ka lang sa balay.
1: Ignan pagyod ka, ignan pagyod ka. Hayahay sa balay. Hayahay ba di ang
3: nasa balay? Sa balay ay.
1: Simbako, mas may pang trabaho sa gawas isa nasa balay. Kahago, skinabuhi.
3: Maglaba, manglimpyo, magluto. Huwag
1: ka humano, huwag pa
3: isa na.
1: Ginoko.
2: Hayahay na nga trabaho.
1: Dili, pagyod palang gaon sa bana, di ipakakagawas, lupig pa piniriso.
2: Uy, klaro mang kayo ingon sa bana, nga kumutuo lang ka sa ako. Wala tayo mahimong problema.
3: Mona, diha. Selfish. Grabe ka unfair.
1: Selfish.
2: Nagminyo, magod
1: ka, Clara. Selfish.
2: Sa panahon nga nakikiusa ka sa usa ka lalaki, you submit to your husband.
1: Na.
2: Kung sa gusto sa imong bana, dapat
3: depende
2: mong tumanon.
3: Depende sa sitwasyon.
1: Dili man na mao ang pagpalangga nga gikinahanglan sa asawa. Dili na mao ang pagpangga nga gikinahanglan sa asawa.
2: Dili tayo palangga yung pagsabot, Ana. Nga dili ko patrabahon.
1: Pag manipulate man na.
3: Controlling.
1: Grabe man ang manipulation.
2: Control dahil nang kanang dili mo patrabahoon, diara mo sa balay, at imanon mo yung
1: bata. Hey, kanang dili ka kagawas, dili ka kadubuhat sa imong gusto.
3: I-compare agad. Ang babae nga productive, ang babae nga dunay career, dunay trabaho, dunay... Kanabang lahi gyud ang iyang outlook, yang panglantaw sa iyang kinabuhi. Kung narakas balay nga magmukmok ra ka, di ka pwede magpagwapa, di ka pwede makikigala, di ka
2: mo. Sino pagapahan ninyo sa balay?
3: Di lagi, lahi gyud ang feeling sa ka babae nga nahimo imong gusto buhaton.
1: Yes. Di sad ko kasabot ani mga bana nga di nila i-allow nga mogawas ang ilang asawa maglaag uban ang mga higala.
2: Kay in love lagi kayo ang bana ni Clara.
1: Mga tao man, tao man mi kap. Nami mga friends before ta nagila, so nganong karon nga nagminyo di naman ano ni i-allow nga makikita sa mga friends.
2: Nanumpa mangod ang imong bana, Clara. Nga ikaw ati manon, panggaon.
1: Oh, pagpangga day na.
2: Ati manon ka, dili ka patrabahoon, sa balay ka lang. Na. Panggaon ka, i-provide lang sa imong bana ang tanan, na. Dili ka patrabahoon. Lisod ba na sabton, Clara? Nga,
1: lisod yun. Lisod sabton.
2: Mutuo ka lang sa imong bana, wala naging problema.
3: Muhatod ka, mas gwapa pa mga yaya, kaya ngayon makapang-lipstick pa. Mag-abot mo, heto di ba yung anak sa skwilahan, ikaw di ka pwede mamulbos, di ka pwede magpa-sexy, di ka pwede mang-lipstick.
1: Diba?
3: Ang mga yaya, nagpagwapa.
1: Niya, inigmalusang raba ang asawa, kay mangita dayon mong sexy.
2: Ano problema, anak nga, kanang mo may gusto sa imong bana?
3: Dilisod, uy, pangit sa kaitanaw ng babae nga di mga...
2: Gwapa, magkasapananaw sa imong bana.
1: Bot-bot. Nga, ang ana magun, it ka na muna'y form sa manipulation ba nga? Para bitaw nga, dili siya mapadulong sa lain. Dapat pangit siya sa ihang pananaw.
2: Dili, gwapa sa pananaw sa bana.
1: Dili kap. Kaya mahadlok yun mo nga, mailugan.
2: Anong di ba
1: nga walay ka pangilog. Bisad way ka pangilog, mahadlok mo mailugan.
2: Kamu girls, nganong nagminyo-minyo mo, nganong dili pa mo mag-submit sa inyong bana? Dapat patuong mo.
3: Mo-submit.
1: Lahi man ang submission sa manipulation ka.
3: Correct.
2: Kanang gisakitan ni Guani sa bana ni Clara ba? Kaya ang gusto sa bana ni Clara, kanang mutuo lang unta ka Clara sa iya ha? Unya, gaspak-supak ka.
1: Nagpadala-dala
2: pa yung gagsulatan po din nga.
3: Otro po din hindi ay. Mutuo lang ka na ako. What a problema?
1: Mumagtinggir akong dalunggan na. Mugi na nga words ang balik-balik niya kung madunggan sa unang. Mutuo lang ka sa... Kuawa kay watay problema.
2: Maminaw
1: lang ka sa ato wala. Simbako. Kani bitaw.
2: Maminaw ka lang, mutuo lang ka sa akong instruction, di ara ka sa balay.
1: Unreasonable na kayo ang iyang ginabuhat, pero ikaw kinahanglan dapat mo sabot, mo hilom kay.
3: Kana bang gi-isolate ka sa imong mga friends?
1: True.
3: Di ka pwede makighigala, di ka pwede makig-amigo, di ka pwede
2: Sa okay, siyempre kay sulit ya Clara kay para sa ibang bana.
3: Unya binilanggo.
2: Para diba? Sa ibang bana, ikaw ang pinaka prinsesa para sa iya, ha? Ayaw na paglaag-laag dito kay tungon ng panahon bitaw, kadang ingon ka Clara kang kalipay nimo imong bana ra. Unya karon
3: na maoron.
2: Magreklamo na kadiya. Daghan pa mo gamit-gamiton ka term. May pa-isolate pa mong term nga.
1: Di ba
2: may
1: hinood man po yun na ka?
2: Ipangga lang mo.
1: Dili na pagpangga yun. Pag-manipulate yun ang ingana. Pero daw, tawa man na ang inyong asawa. Dili man na dekorasyon sa inyong panimalay. Correct. Tawa man na siya. Di man na ninyo mga kuan. Dili na ninyo pet nga. Kanabi ito, ipreso ninyo.
3: Gusto.
1: O nga, kadalihok ninyo. Murag iro ba? Gusto nila nga ilasaw kay murag iro nga. Magsunod-sunod lang sa
2: unsig. Simple ramang good ang ipangayo sa bana ni mo, Clara.
3: Talagsaw niya ang bana.
2: Among atong gihimay-himay ni sa Library of Questionable Studies. Uh-huh. Kanyang mong sulatampo. Oh. Klaro, tataw kayo. Ang hanyo sa imong bana. Gamay ra kayo, ate.
1: Dili na gamay ka. Dili na
3: gamay. Dako na, dako.
1: Dako
2: kaya. Dili lang, gibawa lang ang kanang mamulbos ka, lang? Mag-make up ka, lang? Kanang bawal ka man trabaho. Kaya ay basa.
1: Kap, identity sa babae. Talagsaon
2: na pala, ngayon na, talagsaon na kiklara.
1: Identity sa babae na ang imong gihikaw sa iya, ha? Kaya kitang kami mga babae na inalamin namin kaugalingong identity. Clara, no?
3: Lahi biya mong feeling nga makapamulbos mi.
1: Diba?
3: Lahi ang feeling namo nga.
2: O sa babae mong pagkapahan niya ang imong bana?
3: Para sa among kaugalingon.
1: Kanang ang confidence namo ba?
3: Yes.
1: Kanang sa among kaugalingon.
2: Ang bana nagagingon ni mo sa imo, ha?
1: Nga,
2: ayaw na pagwapa. Kigwapa ka na kayo sa
3: kanang palong bitaw ka? Kanang palong ka, di ka ganahan makihalubilo.
1: True.
3: Tinod na.
1: Tinuon.
3: Palong ka, di ka ganahan makigsabayan. Kung palong ka, murag lahi, giyod. Ang ibang pagkakas.
2: Ano makigsabayan magka? Nga, giing nang gani. Kasi mong bana nga, dili na ka, dera ka sa balay.
3: May eskwela, biyang anak mo. Hatod, baipot siya.
2: Ano ipatod si mong bana?
1: Lupig pa yung piniriso. Lupig pa yung irogin nga gikan ng gikage bitaw.
2: Magsupak-supak bangod mo girl sa inyong bana.
3: Wala din ha. Kay mga kamu, bana, kamu may bana huwag makonsensya.
2: Mawala ginong giringon ko sa inyo ha ba? Kamu nga mga babae.
1: Nag-high blood
2: sa inyong kahong ka. Kung dili pa mo disidido, no? Dili pa mo disidido magpagalong sa inyong bana.
3: Karang, pwede magpagalong.
2: Ayaw sa bugbinyo.
1: True,
2: dili
1: pwede.
3: Okay,
1: kaya dili man na, it's not about kinsay hawod sa inyong relasyon, manggod.
3: Dili man na love, para diba? Sa kwa din na love. Kaya kung love ni mo, imong pagbigyan nga magmalipayan diba? Ng asawa.
1: Happiness yun dapat.
3: Yes. O sa buhato ni Clara, magpabilin ba siya nga binilanggo sa iyang bana? Or kinahalan mo, gawa siya sa bilangguan ngayon na himutangan ka ron. Stand by, balitawan lamang sa Pikas Lawak.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42. Direya Purok 11A Bagong Taas.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
8: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Yunnan City, Negros Oriental.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
9: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kahapon oy ang ato di ay nga medical mission ha, October 6 na. Karong October 6 po kundi sa Medsayap sa Poblasyon 8 Covered Court, Barangay Poblasyon 8, Medsayap, Cotabato. October 7 sa Kidapawan sa May Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kidapawan. October 8 sa Bansalan sa May LSV Hotel sa Baya Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9 sa Corona del City sa May City Mall Event Center ground floor, no? Sa City Mall of Coronadal. October 10, dito sa Jensen sa Barangay South Gym in front of Public Market, General Santos City. At ang tanging ato ang medical mission. Libre check-up, libre masahe, and uban pa, no? And of course, dito sa itong mga Facebook and YouTube viewers from Renren Alayaay of Mambahaw, Camigan, hi Ate Arlene, DJ Nova, and Cap June. Wala ko'y lakaw karon mo nang relax lang ko diri samtang natanaw. Sakto kayo inyong programa panghapon.
1: From Sheena Marie Labrador, dugay na ko ga-follow pero karon pagi ko naka-comment. Finally, present tapod ko sa live o sa comment section.
0: Ate R, special shout-out sa akong pamilya sa Tagbilaran City. Ganahan kay ko maminaw sa iyong programa kay naagid ko'y makuha ng lesson. From Micaela, Jerry Carey Meat.
1: Kanang inyong mga advice sa hay makapahuna-huna agid sa atong kaugalingong desisyon. Nindot kay paminawan from Neil Umabo diri sa Butuan City.
0: Ate R, DJ Nova, Cap June. Kanunay Gidming, nag-atang aning programa once. Magsugod na, lisod na mubiya from June Carlo Sagin, watching from Liloan, Cebu.
1: Hi Ate Arlene, si Christopher Lumaca, nigikan sa Saudi Arabia. Pa-shoutout ko sa akong pamilya o mga higala diya sa Valencia City, Bugidnon. Salamat sa inyong makapahupay nga programa.
0: From Clarice Duldulaw, kana inyong topic karon murag familiar kaayo makaingon gyud ta usahay nga hala murag akong kaila man nga kaagi.
1: Good afternoon po Ate RC, lovely May Talastas, nagtan-aw sa inyong live karon diri sa CDO. Shout out sa akong mama nga loyal listener ninyo, matag adlaw gyud na siya maghulat sa inyong programa.
0: Ayan, from Janella Rose Pabustan, good afternoon Ate Arlene, nagbantay ko sa kung tindahan diri sa San Jose Antique. Kung walay customer, tan-aw sa live. Kung naay customer, post kadali.
1: Shout out to Cap June, base na kay libre nga love advice diha kay hangtod karon single gihapon ko bisan buutan ko, no? From Mark Pabilyore nga taga Mandawi City, Cebu.
0: Ayan, good day sa inyo diha Ate R. 5-minute break raunta ko sa trabaho pero nahimo na noon og almost 1 hour kay nag-focus kong tanaw sa inyong live. From Jerome Sarmiento of Davao City.
1: From Lemboy Bacala Francisco, good afternoon Ate, listening from Kiaring Benisilan, Cotabato po. O pa-shout out Ate sa akong mama Narlene Francisco o Papa Lemuel Sortida Francisco o sa akong manghod nga si Lenny o sa Enans Family Sortida Family, Daligdig Family, o salamat sa pagbasa po.
0: Kape plus peaceful kahaponon plus inyong programa, perfect kaayo nga combination. From Lorraine May Belyase, watching from Kabadbaran.
1: From Lenny Online Epong, Ate Arlene, DJ Nova, Cap June, maayong udto sa inyong tulo, makalagot si Cap June, manambag labanan jud niya sa iyo pa. So, hindi ka na naglagot.
0: Okay. Anyways.
2: Dili lang makadawat sa kamatuoran ang mga kababayan.
0: So, dili lagi makadawat ang mga lalaki nga ilang asawa pwede po mapagwapa.
1: Yeah.
2: Dili mo kadawat sa balaan kasulatan niya kamo mga babae, you should submit to your husband.
0: Mauna din ha. Gamitan na sa taog nga kasulatan. Nga lahi raman ang dita ka lipstick. Ano, ahan na dapit sa kasulatan nga bawal mang lipstick ang asawa.
2: Masupak mong good mo. Good. Pwede raman. Pwede raman kung magtago-tago mo niya. Masupak din mo. Tando sa inyong bana.
0: Magtago-tago mo. Na diferensya. Pero kanang open ka. Okay, sige. Dari na lang tayo. Did you know? Tambagin na ni Clara.
1: Nagito mahuman ani nga discussion. But, para na ako, Clara, coming from personal same experience ba. Okay, daghan gid kayo actually, especially pahimangno gyud niyo lesson learned ni sa kanang naapa sa uyab-uyab nga stage karon. Makita ninyo ang red flags sa usa ka lalaki. Kana bitong sobraan ka seloso, bisan unreasonable ka na kayo.
2: Na, seloso.
1: Ayaw gyud mo og ay gyud mo pahinaya. Abi nimo kiligon, pikiligon pa makasawa na, pa
0: mo,
1: diba?
0: Sa uyab pa mo magselos gani, happy kay ka lalaki kay kusang tanan kay gaselos gyud siya, di na mao.
1: Di na mao, very wrong day na siya.
2: Hindi mo magselos.
1: Di mo ni, green flag nga lalaki kanang dili kay magselos. Kanang reasonable sa iyahang mga kuan ba, iyahang mga pagseloso. Kana ba, kanang red flag kaayo ang lalaki nga grabe ka seloso. Kaya eventually kung kanabitang maabot na mo sa punto nga mag uba na mo, magminyo na mo niya. Siloso ka siya. Dili na siya normal.
0: Bawal, bawal ka mag-eksorya, bawal ka mag-lipstick, bawal ka mamulbos, bawal ka magpa-sexy na, patay.
1: So, alang ka na ko, Clara, no, kay gikan mangyuta dihang dapita, nga murabag, tay ka ugalim kinabuhi, murotag puppet, murotag ka na bitong, murotag ka ng robot. Sa ilang gusto nila nga mahimutang robot nga nakaprogram lang ang atong buhaton mabasi sa unsa ilang gusto. So, dili na siya lalim nga kinabuhi nga mo imong puyan. Kay, pait kay nang naabito kay gusto buhaton nga di man nun ta makadaot sa inyong relasyon o sa inyong kabinyo pero dili kasugtan. Kanabang, kanakay kaugalingon nga gusto i-fulfill sa imong kaugalingon, dili kasugtan. So, mawala ni mo ang sense of self ba? Murakag, mura ka guway kinabuhi, mura ba kag buhi ka pero mura patay. Ana ba? So pait kayo na siya no kanang kung mo nay mong unungan nga kinabuhi dili ka magmalipayon. Yes. Magkuan gid ka, magsuffer gid ka as in lisod ka ayo magpabilin sa usa ka sitwasyon nga dili ka sabton. Kanang bitong ikaw lang always mo sabot, ikaw lang always nga musunod sa ihang gusto. Kung lami lagi kay kung pwede pala ignore nimo nga nagminyo na lang ta siya robot kay kana di gyud na mo reklamo. Etong kanang naka-program na dandi gyud ang reklamo.
0: Kana kinaaway.
1: Kana bitong dili ka tratuhon nga tao, dili ka tratuhon nga babayi kay gusto lang nila nga musunod lang ka sa ilahang gusto. Kanang kuan kay na siya sa imong kana bitang grabe na nga struggle ba. So para nako dili siya worth it kay again mawala imong sense of self, mura kag way direction sa imong kaugalingon, di ka kabalo mo desisyon para sa imong kaugalingon kay lagi nagbase ra ka sa unsa iingon sa imong bana, which is unfair. Kay again ang kaminyo on dili na siya pahawuray, no, di walay hawod sa relasyon. Kun dili kana sinabtanay ra gid unta ba, mo unta na kinahanglan ra unta nga simple ra kayo nga ang pagsabot sa imong kalipay, kalipay po niya, patas ba? Patas. Dili kay ang banner ay hawod, dili na siya pwede. So Clara, hawa na lang kay kanabang diha nimo makita nga lami day mabuhi kung walay wala ka ginan manipulate na kay freedom. Kay lisod kay na nga naa ka sa kaminyon pero wala kay kagawasan, mura kag piniriso diha. May pag nagpa-priso na lang gid ka na apay mga activity nga malingaw ka dito sa prisuhan. Kay sana mo panimalay nga kanang ikaw ra isa lo kanang kun kay ba lonely kayo ka na kay ka uba lonely kayo ka. So again, Clara, pahawa ana ang sitwasyon kay there's more to life, daghan kag potential nga pwede pa nimong buhaton sa imong kaugalingon. Dili pwede nga musunod lang ka nga kanang bitong dili kasugtan nga manarbaho nga kayam ta nimong trabaho. It's not about the kuan financial or sambo sa kwarta, dili na about sa sweldo. It's about kanang kita nga personal, kita mga babayi, naputay mga pangandoy before ta naminyo. So ato lang gi-pause ba kay lagi na himo tang inahan, himo tang asawa. But it doesn't mean nga di na ta pwede mo kabot sa unsa man ang atong pangandoy. We deserve to fulfill whatever we want to fulfill for ourselves. So again, Clara, you deserve to be happy, no? Mas maayo ginang maningkamo tanga kuan mabuhi tanga magmalipayon aron mamatay tanga malipayon. Dili kay nabuhi ka diha nagugot ka gusto na kay tawa kay kinabuhi kanang gagin hawa ka pero patay na ka nya mamatay ka nga miserable luoy kayo ka. So mas maayo na mangita gid ka sa imong kalipay kay we deserve to be happy. Ayan. Sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites ang maring ng bayan.
0: And of course Gato, you are the professor Cap Junjun di
2: Asi. Yes Clara, una ang ligon niya pamilya ko ng asawa magpatuo sa bana. Kabalik-balikon gid ani adan sa ko ate.
0: Ang ligon nga pamilya baka ko ng bana.
2: Sa pagkakaroon natin, kadang i-advise ako kang Clara, ang ligon niya pamilya kung ang asawa magpatuo o musunod sa bana. Gikuha na ko na ate kang Adan, kaya mo ginagibalik-balik ni Adan, kaya hapit mabungkag iyang pamilya. Pero katong giing na niya ang iyang asawa, kung patuo lang ka sa ako, musalig lang ka sa ako, wala kitay problema mahitabo niya. Karon, niligon gina pamilya ni Adan ate. No? Gikan gina kang Adan niya, advice Clara. No, balikon ako ang ligon niya pamilya Clara kung patuo sa bana ang asawa.
0: Agoy, agoy.
2: Ikadua, ang kining nagminyo man ka.
0: Unya?
2: Tungod kay nagminyo ka, klaro kaayo nga kanang imong gisalig ang imong kaugmaon nga to sa imong bana.
0: Oh, di ay?
2: Kay gisalig ni mo sa iya ha, so, ayaw na pagpanrabaho. Ah. Isalig na lang na ang imong future nga to sa imong bana. Klaro kayo na siya nga nakabutan sa balang kasulatan niya.
1: Kung mga babae,
2: submit to your husband. No? Ikadua, kanang ayaw na lang sigig pamulbos. Kanang sundan na lang na ang gusto sa imong bana. Anyway, hinahinaya na ng imong bana. Basig ngadto-ngadto. Kanang bata, pamungkod niya Clara, basig nakita sa imong bana, kanang imong simple nga beauty, kanang mauna yung gusto. Pasig matungad-to, pag idaraan na ka, pasig musukot ako na siya, makeover ka. No, inaya lang kay, wala may lalaki nga dili matandog, no, mahupay, kung inaya yun. Naman ko ng diferensya sa imuha, Clara, kay kamay nga ingani. Sa iyo nang ka, padaladala, kagsulat tampo din eh, kay kamay nga problema.
0: Sa gamay ka, dako anak.
1: Kay,
2: kanang, dapat inaya yun, gitik-gitik ko na lang imong bana ba, kung saon nga, kanang makapamulbos ka kay Jesus ka. Kini mga babae kay ingon na gyud ang bana nga gwapa naka gusto pagid kinsa ba gyud gipakupahan
1: gyud ang lalaki nga manipulative na ginahangtod sa hangtod.
2: Ang katapusan akong advice ni mo Clara para di mabungkag inyong pamilya kay ikaw man ang ilaw ng tahanan no?
1: Nasa
2: pamilya
1: mo ang ilaw ng tahanan.
2: Ang importante nga ang haligi gabarok perminte no? Moro mo gyud importante ang katapusan na akong advice sa imo ha kining ayaw gyud biya kay una kumibiya ka nakasala na ka sa kahit asaan.
1: Wow.
2: Sa grado manggod ng kasal nga tawag. No? Amo mga kababayanan, dapat dili gid mo mag-attempt og biya sa inyong pamilya kay sa grado na. Mm. So sama sa mga kalalaki ang gina-advise na ako nga kining dili gid niyo biyaan inyong asawa. No, iya accommodate lang kita tanan. Ayaw gid biya, inahinay lang pagpasabot imong bana, ganto-ganto basig masabtan lang pud ka. Kay luoy na kayo ang imong bana, luoy na kayo kay sige padlong sa imuha, sige kwan. Maluoy ni ko sa imong bana mag-imagine ang perting luoy na gid sa bana ni Clara.
1: Wow! No?
2: Nakadungog pagit sa advice ni Gino ba? Luoy gid sa mo dilag luoy, luoy. Dapat sa masabta ni mo Clara nga imong bana perting luoya na. Sa gihapon kini si Kuya Kapoy ngon dili ko gwapo dili pud ko pangit pero isa lang ko masiguro mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass tumor. Kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulit akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos hantud karon gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa kapsul yuid og kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa Nancy Bangang, gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat po ako.
6: Po si Luisa Mercado de la Piña, taga Nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamitin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Nandula ko sa hospital, kaya bilik ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay si ikaw ang kwas. Kaya na-tultrasound mo ko sa medical, na yung ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kayong nisaka yung kondisyon, ninadto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan namang kayo pirahan ko, kung ni pangayuan ko niya kutsinta, kaunom na ko katawari kapiter, na kuha na ko mga, na kuha naman ko kay ako ang ihe, mugawas man sa akong ginatawa nga, buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kuhan, kung itong 2019, nagamit ko Punyo 20, kayong gitauran ko katitir, kaya dito ko sa doktor, higayawan ko katitir, 18. Sige na kong tumarog. Yung Ed, salamat po ko sa ginawa mga kay. Sa usan ako kakinsihin ng tumar, pag-ibot, nalipay mo ko kay, wala naman ko kabalikig taon.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Dugang salamat kanimo di Genova. Thank you, Cap June, and thank you, Clara, sa imong papadangat imo suwat tampo. Well, kinila ako masulti. Ang malipayon nga magtiayon, dunay respeto sa usag-usa. Irespeto ang desisyon sa usag-usa. Dili kay i-control ang usag-usa. Clara, importante nga irespeto ni mo yung bana. pero kinahanglan dapat nga irespeto sa imong banang imuhang katungod. Kay kung dili, kung ang usa dili malipayon, kung ang usa nag-antos deep inside, huwag ka painan. And kala pitong, bisag nasayod ka nga mali, imo gyapon itolerate para way samok, gihinay-hinay ni magpatay imong kaugalingon. Dili lalim nga magsige na lang kag utong sa mga kahiubos o kasuko sulod sa imong kasing-kasing. Again, prangkay imong bana. Irespeto nimo siya sa iyang mga desisyon, irespeto pag kaniya sa imong mga desisyon. Tungod kay alang ka na ako sa usa ka magtiayon, importante gyud ang pulong respeto. Aron nga magka sinabot mo og labaw sa tanan, mas mulungtad pa ang inyuhang pagpanag-uban. Kay kung way respeto sa pagpanag-uban, sigurado ko walay magtiayon nga magdugay sa ilang pagpanag-uban. Again, manginaot ko nga unta, mabot ang panahon nga magkadayganay mo sa imong kapikas nga irespeto ang usag-usa ninyo ka mga desisyon. Tugudug alang sa inyong kaminyon o sa inyong anak. Thank you so much, Clara, sa iba papadangat imo sa matampo. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Stand by karoon, taod-taod. Alas ng Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Mosunod gali na Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Mga salamat. Bye-bye. I love you all.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
11: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
12: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bitbit mo taka din ko gusto nga maghintin ko kay mga para sa ibang nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so po paminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan matay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi prayer na herbal capsule og UAID akong gitari so muna kini ang gimintin og dagan kisang salamat lang at si Arlene sa iyang product so si Dina Villanosep, agkoy ako dili sa Purok Dos, Yes, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
11: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og reel sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay ug ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
11: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
14: About po sa cervicare, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwana, kusog din siya. Din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan. Magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya. Muna akong gitake for one way. Kaluoy sa Ginoo. Pagpotron ako gato sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
11: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre, alas atong Health Education Program ning Adlang Huwebes. Kao ba na to? Siyempre, Dr. Jan Paul de Asis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang Non-Health Education Program.
0: Ayan. O alang sa inyong mga pangutan na text atong 0917-159-5812. As mo na ko, 0917-159-5812. Ate Arlene, ako di ay si Antonia Campugan of Santo Niño, Pagadian City. Nagamit ko sa iyong produkto nga Nan's Coffee kay dili kay ko makatulog o gisod usab ang akong pagpagawas sa akong hugaw. Karon maayo na ako ang tulog. Kung makamata ko, makatulog na sa balik. Dili pareha sa una. Kung makamata ko alauna, hangtod na nabuntag, di ko makatulog o balik at ER. Kaloy sa Ginoo akong pagbawas, feeling na ako gaan na kaayo akong tiyan. Hinlo na paminahon. May gamit o sabako o gnans liniment oil. Kaloy sa Ginoo maayo ako pamati. Wala na ko'y pamaol, ilabi na sa bukton. Nasulod sa pila kabulan, akong giantos ang kasakit. Nagpasalamat ko sa labaw makagagahom sa giyang ngayang gihatag kaninyo diin na mugna kiniinyo mga produkto. Salamat and more power kaninyo.
1: Yes, Atarlin. O dagang salamat po no kay Ma'am Antonia. So, nakasinati siya og insomnia and then constipations. Okay, mga kanans. Insomnia. Insomnia resulta siya sa acidic, ang atuang dugo. Insomnia resulta siya sa taas sa caffeine content sa atuang dugo. And then, insomnia resulta siya sa wala nato nagamit ang atuang natural na mga enerhiya. Unsa yung natural nato na mga enerhiya? Mokini yung hinatawag nato yung sa ato ang cholesterol, sa ato ang carbohydrates, or yung sa sugar nato mga kanans. So yung mokini yung mga natural nato na inerhiya, yung sugar and then yung sa cholesterol nato mga kanans. So mokini ang i-burn, sunugo niya para mo magkaroon kita ng kapagsik sa ato ang panglawas. Pagsigi kita og inom og mga soft drinks or kaon og mga tsokolate na naay mga caffeine content. Yung energy na makuha nato ug magamit nato sa matag adlaw, ang makuha nato yung mga instant energy. Yung instant energy gikan na siya sa soft drinks. So ang soft drinks napakataas ng caffeine plus sugar niya. And then yung tsokolate mga kanans, taas pud ang kanyang sugar content and then yung caffeine content mataas din. Mao kini yung ginatawag nato na mga instant energy. So mao kini ang ato ang magamit na enerhiya. So ang pangunta na ito, paano na lang yung mga natural energy source na ito mga kanans? Sa atong natural na sugar, atong natural na cholesterol mga kanans, dili siya magamit. Kay magamit man ito yung instant energy. So meaning to say, nagkakaroon ng accumulation sa sulod sa ato ang lawas. Mauna siya mga kanans, hantod sa gabi, naakitay kapag sigyapon sa atong panglawas hantod maapektuhan na ang atuang katulog mga kanans. Kung makatulog man kita after mga isa ka oras, duha ka oras makamata na kita and then magliso na dayon kita o katulog kay tungod naapakitay mga remaining na mga caffeine content and then plus yung mga natural energy na ito mga kanans plus acidic ang atuang dugo mga kanans. So mo kanyang kanans no if naakay mga insomnia na mga problema sa imuhang panglawas or maglisod kag katulog, required na to first mga kanans is limit yung mga caffeine content, soft drinks, coffee, mga tsokolate, limit kita mga kanans. Kung pwede, pag-abot sa alas 12 sa ugto mga kanans, wala na kitay kauno ng mga tsokolate or mga soft drinks. Kaya yung soft drinks, it takes 8 to 10 hours bago ma-eliminate sa ato ang lawas mga kanans. So in a natural to siya mga kanans. Pero kung naatay mga problema pa sa atong liver plus atong kidney, mas dugay ma-eliminate yung caffeine content sa sulod sa atuang lawas mga kanans. So, ginarekomenda ko sa mga pasyente na yung mga insomnia, dako kayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa Nan's Corn Coffee. Kaya ang Nan's Corn Coffee, mulimpyo sa atuang colon mga kanans. Okay? Mutanggal sa mga acid sa atuang colon mga kanans. Yung mga fermented na mga pagkaon na mga wala na tunaw na mga pagkaon mga kanans na nidikit sa lining sa ato ang colon mga kanans. Na maokini ay isa sa mahinungdan nga no dali kitag buturan ang ato ang tiyan o isa po sa mahinungdan nga no dugay kita makabawas or kung makabawas man kita gahi ang ato ang hugaw. Nan's Corn Coffee, isa siya sa makatabang kanato para ma-improve ang atoang digestion and then ma-improve ang atoang pagbawas mga kanan. Plus, non-serba capsule. Isabay niya sa pag-inom. Non-serba capsule mutabang siya para ma-improve yung blood circulation para mas dali malimpyuhan ang atoang dugo. Non-serba capsule mu-improve siya sa atoang fats metabolism. So yung mga excess na mga fats sa atong lawas mga kanans, pinaagi sa pag-inom sa non-serba capsule, malusaw niya itong mga kanans. So meaning to say, kung malusaw to niya yung mga excess na ito ng mga kolesterol mga kanans, dili mulapot ang atong dugo. So mubalik o kaayo yung circulation sa ato ang dugo. So sama kay Ma'am Antonia, after taking sa non-serba capsule plus yung non-scorn coffee, siya mismo makapamatuod sa iyang katulog ni balik o kaayo. Kung makamataman siya tungang gabi, makabalik na po siya katulog usab mga kanans. Dili pariya sa una na wala pa siya nakainom. Pag makamata siya mga alauna, alas dos, hanto na magbuntag, dili gyapon siya makatulog mga kanans. So dako kaayo yung mga kabaguhan. Plus non-slenement oil, of course, para sa naing mga edad-edad, ihaplas kini sa ato ang mga kasukasuan para maiwasan yung paggahi sa uric acid, labi na pag bugnaw or mga gabi or sa buntag mga kanans. Kaya usually dragi na siya muatake yung naay mga problema sa arthritis mga kanans. Non-slenement oil, dako kayo ikatabang ka na to, mga kanans.
0: Okay, wala naman tayong oras. Hangto na lamang huwag mapuhuan sa mga taknyang sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS o UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingunta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang non-serba capsule.
0: Kaya yes,
2: para mas makahatag pod siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
2: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So, mo kini karon, anaa karon, ug dugang na support sa ato ang non-serba capsule. Karon ang non-serba capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
2: Kaya
0: ba
2: naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. Ug ang Cervicare para gidnis mga kababayenan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
2: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. O syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa atong kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po gini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 mm-hmm. ang atong Remind Choco.
2: Yes, Ate Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, makanans, ang yes. makainom kita o coffee every morning. Pero
0: yes.
2: ang pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits atong panglawas.
0: Mm.
2: Sa ato ang non-scorn coffee, makanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, makanans.
0: Okay.
2: O, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan,
0: mm.
2: sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans,
0: mm.
2: and then sa mga lulo, lula,
0: mm.
2: mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay mm. lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, mm. labi na pagbugnaw ang panahon, mga
0: kanans. And syempre, ang atong Nans eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Ate Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata, kung naayaw gadiyahang sambul-sambul o aksan na gadiyahang panglantaw o epektibo gadiyahang nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
8: Abi, yun ako makagasto kung 1,000. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko!
9: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: pa muli ang EXL Makabuhay Plus Diet Tawi Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Si Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamibigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
5: Para sa set mo nalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Kasyali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: You expired, O Jesus. But the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
4: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center.

0: Buhol.
1: Senator Buhol.
0: Kasaligan mo.
2: Halika o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
3: Bulano.
4: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, ibrede man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
5: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
6: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab ka namo ng number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa.
2: Ang maingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga mao. Welcome na sa Abdiris Program Mas Kurimaw Balong Daguy. Ayan, kumusta? Oga. Manginaot lang tanga na mo sa kakondisyon. Oga. Akadasig sa panlawas. Adlaw karong Huwebes ba? Unang adlaw sa Oktubre. October 1. Ting palihi. Ating palihi mga Kurimaw. Aga onya atong tigmo 2600. Gidoot ang Waipurol na pikas ang flood control. Ayan. Gidoot ang Waipurol na pikas ang flood control. Pabuto sa batong giandam kung adlaw ang nasadyod baga mo. Onya ato unang lingaw-lingaw utso. Utso onya pabuto may gala ang duha para makumplito mga Kurimaw. Maga sugod na tayo, dito ang pagpunagubanan.

0: Se caga. Va a ser el Lucifer. Okay, pero ayo tayo kaya dito ang pagpanaguban, kumusta naman mo? Kumusta naman mo mga hinampa? Okay, dito tayo kaya sa mga tubag. Sa tigmo. Okay. Lang akong tubag. Okay. Honso ni Tatay Litos Balamban. Okay. Abyod. Lang tubag ang tigmo kay Slice Bread. Nido Boy. Okay. Niya pa. Lang tubag kay Alcancia Long. O si Chimmer ni. Tagasa man ka Chimmer. Lang akong tubag. Nagbuak og lobi. Chimmer Antanoy Tayasan. Ay, kumusta mga taga Tayasan? Nang tubag kay Kwako ni Tatay Litos Balamban. Pio to. Katong gusto mo apil may gala unya, wa mo sa text line. Wa mo sa number narakwa. Ay, bas hindi. 0997-521-0657. Akong Osbon, 0997-521-0657. Aga, di abayod. Lang to ba kay babae nga nag-tiba? Uy, mi aman nga. Nam nam. Aga, lang to ba imuntik mo kay nagunting og panapton? Kay inigtaba sa gunting, napikas man ang panapton gikan ni Ronnie Salvacion sa Subida, Sing Sing, Gurunes, Balamban, Cebu. O, nani Sing Sing ba? Then, long tubag kay naligo sa dagat kay Paglangoy. Napikas man ang tubig, gikan ni Rolly Salvacion sa Subida, Sing Sing, Gurunes, Kepon, Balamban, Cebu. Computer. Then, long ang tubag kay naglangoy sa tubig. Gikan ni Rolly Salvacion, Subida, Sing Sing. Aga... Lain pang tubag. Ang tubag long kay nagplansa sa mga sinina. Gikan ni Rolly Salvacion, Subida, Sing Sing, Gabon. Tanggalan ng Sing Sing ba? Di naman na Sing Sing, rilo man na. Tanggalan imong Sing Sing, baka'y sakit. Uy, rilo naman na day. Di naman na Sing Sing. Alam ang tubag kay sapatos na long kay pagsun sa tiyan na pikas man. Dapit siyang listong gikan ni Rolly Salvacion. Subida, Sing Sing, Gabon. Gurunes, Balamban, Cebu. Lang akong tubag kay shotgun. Kay pagkablit pikas gikan ni Rolly Salvacion. Subida, Sing Sing. Aga tubag analong siper. June sa Sibulan. Aga... Kamera na lang kay inigoon sa switch na pikas gikan ni Rolly Salvacion Gapon. Computer! Uwa ay pag-Gapon. Aga lang tubag na ako kay Tudling sa Daro. Oho. Gikan daw ni An-An. Bugo Cebu. Dayon linabhan. Hay-hayan sa mga linabhan. Ayan, computer! Uwa ay pag-iapon. Then, lang tubag imutig mo, magdiayon na naghimo og manta mo na ipurul. Sinido bakos ni, sa, ni sa Ukraine, Sigra Buanoy. Oh, nada Ukraine, des Buanoy, ha? Nada si Kuan, nasa Putin ba to? Aga, lang ang tubag kay Juan sa kuryente. Rolly Salvacion, Subida, Sing Sing. Aga, lain pang tubag. Tumoyro man yasod, Eric. Eric, sa Sikatuna Street, Cebu City. Tumoyro, naputol man Eric. Lang tubag kay Kanal na lang. Rolly Salvacion, Subida, Sing Sing. Balamban. Ang tubag lang kay ang imong tigmo, panburikat na. Ang si panburikat. Nido Bakos, Iran, Sigra. Oh, sige na, Iran, ganiha, kuan. Aga di apyod. Pangalan na Javer Address Housing, Bunturanon Block 23 Lot 10. Unsa man siya? Ha? Katagi yung kuan gyud. Lot A, Lot B, Lot C. Then now ang tubag na ko simtig mo online nga gisuloban og punda. Ayan. Dayon tubag long kay Budbud Jack sa Bohol. Oy, computer. Kumusta na Jack? Sa may Bohol dito may gala sa unang pasiaw. Gikan daw kang Rose may galas Bohol. Kini si Tiklang asawang balong nga nangala.
1: Long, day.
0: Ingon ang bata ba? Kat-kat daw sa mangga kay panguhag bunga dito.
1: Ay, purti mga uwan na. Dahil unya na tiyalig uwan kay Danlong makina.
0: Ah, makuhaan niyo rin. Makuhaan niyo rin bata ah. Ingon siya, kat-kat dito.
1: Unsa man ang bata aday nga napagani sa tiyan. Mangandir nagamahan. Siya ipakat-kat dito ka.
2: Ayaw!
1: Buo, anong mata?
2: Ayaw! Ayaw!
1: Naapaganis din, mangandir nag-amahan.
2: Ayaw!

0: palayon tayo gala dito ang pagpataguban mga kurimaw. Lang akong atubag anang imuhang tigmo. Nagdaro sa basakan. Ginamit ang kabaw kay ang kabaw wala may purol. Wili ng barili Cebu. Piotr. Pwede ko na purulan imo ni mong kabaw ka. Itong choy-choy. Kuya, akong tubag kay Gadaro o Crispy sa Sikihor, kuya. Uy, kumusta mga taga Sikihor? Mayong pagpunin na niya. Law, akong tubag, Alcansia Ponsing ng Naga. Piyoto. Kumusta niya, Ponsing? Sa may Naga, Cebu. Dayon ang tubag long kay Nagpaburot og Balon. Gikan ni Gino Bulohabo ng Gihulgan. Kumusta mga taga Gihulgan? Dayon ang tubag na tanong na muwak kayang purol ang pitas nga buwak ang flood control ang taga Minglanilla. Sayo to kumusta mang Minglanilla. Dayon ang tubag si Muntik Molong kay nagpaburot og balon gikan ni Gino Bulohabo ng Gihulgan computer. Lang tubag kay Jack Hammer, nagbuag siminto sa kalsada. Bugo ni San Fernando. Bugo ni Fernando Guapuhon. Taga Bugo ang nagpadala si Fernando Guapuhon. Magwang ragamay sa pangiton. Lang tubag kay nagpaburot og balon. Gino Bulohabo sa Gihulgan. Kumusta man diha Gino Bulohabo? Akong tubaglong, nagpaburot kaya pong balon, burot na sip-on. Muburot na sip-on, marubuang. Lang tubag, nanganak na kay si Ogan muna. Bata, wala muna purul o niya, pikas good ang plug dani. Kalapin ng housing. Kumusta mga taga-housing, amang housing man? Flood control na balon, gituklod sa baha, nabugkas. Nabugkas. Agadi abriod. Akong tubag analoy balong kay tubig ba kay pagduot sa tubig ba nabuak ang flood control. Ronaldin ng Aloginsan computer. Uap agi hapon. Dayon lang tubag nagbomba og ligid onya na oversangin ang interior. Nabuto ang interior. Fernando kuno sa bugo. Interior, magkuna Fernando, di ba interior? Interior, kagara. Sabadi. Pagsura. Malita akong tubag, anak, kuya balong, imong tigmo. Ako si Jerry Bandiala, Malabang. Ano ka tabok-tabok mga? Dayon, oy Bulohabo, Gino. Ayaw ka naghana. Manita, nagpaburot yung Bulohabo kaya po. Agoy, mura mablog ko ni si Bulohabo ba? Ha? Napay ka tabok-tabok, kadaghan pwede ilabay. May rabag korek, nga di raba. Lang tubag na ko, anang imuhang tigmo? Okay, balang tubag na ko, anak ay sundang gisod sa Kuban, Lucila Cartagena ng Canlaon. Kumusta man niya, Lucina sa Canlaon? Akong tubaglong, anang imong tigmo? Malita man gyapon. Mo pa'y katabok-tabok, sige, kadaghan pag ilabay, i-black egg. Okay, padayon, tarasaligan. Akong tubaglong, anang imuhang? Tigmo. Baha kay pagduot sa ba nabuak ang flood control. Ronaldin man siya Aloginsan Cebu. Kumusta man mo niya dayon? Akong tubag long anang imuhang tigmo. Cherry Bandiala i-black talaga nang head ko ni mo. Imuhan naman ni tanan. Long tubag kay Pantina og brief Cherry May. Ayan. Lain pang tumag, mayong hapon. Sige, sige. Di apadyod mga saligan. akong tubag daw. Anang tigmo kay Sipper. Oh, gikan daw kang unat sa buhon. Oh, basta makamigaman ka. Maunat kita siya. Kanang galo ko, maunat na. Aga di abayod. Akong tubag. Long sa imuang tigmo. Doorbell. Aga tubag kay. Malingaw kay Kuaning. Okay, dito may gal last line pang pasiaw. Gikan daw kang toto sa mabinay.
1: Kanang bayhin. Oh, galain akong lawas bay, pero kinahanglan din ako mo dyote.
0: Uy, galain man kang lawas mo, ano mo dyote man ka?
1: Kinahanglan ko mo dyote bay, kay og di ko mo dyote. Oh, wala may kuan. Wala may usay tawag ani. Hitsuraan dito sa among gitrabahoan. Maluoy punta. Oh, kay og mo absent ko. Wa may hitsuraan dito. Ako raman may punang ganahan ng magtrabaho.

0: Lang akong atubag anang imong tigmo kay pultahan na lang. Piyuto. Uwa ay pagyapong akong tubaglong anang imong tigmo. Mm. Ang tubag ana balong kay remote. Tantan ko los buhol. Computer. Wap agya ba? Og. Ay, ikaduha tong lingaw-lingaw may gala is 9. Ah, number 9. Paboto da yun ang usa para makomplete dumawa. Oho. Long akong tubag. Anang imong tigmo. Hmm. Ang tubag anak kay pultahan. O pultahan nga po. Di pagyod. Akong tubag long kay push button. Computer. Dayon ang tubag anak long sa imuang tigmo kay ayan, tubag anak long sa imong tigmo kay nagbulkit og ligit. Uap agya po. Og ang akong tubag balong sa tigmo kay lipstick. Ya pagyod, the jack sa sakinan. Piotor. Wah, pagi dia pun. Aga balaw ako atubag anak kay gunting. Piotor. Uwap aga po. Dayon ang tubag lang kay nagtuli. Computer. Og akong tubag anak long sa imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay nanoni. Okay, ang tubag long sa imong tigmo kay bungi. Akong look doon. Ay pwede diapon. Awa pag-iapon mga kurimaw. Aga tubaglong sa imo ang tigmo kay nag tahi og panapton. Computer. Uwa ay pag-iapon kurimaw. Aga lang akong tubag nag-opera og pasyente. O gikan daw kang nunoy. Siki ho. Computer. Wapagid niya po. Okay, dito may gal. Last line pang pasiyaw. Gikan daw kang jib-jib may galas dumagiti.
1: Tay.
0: Oh, sumanlong.
1: Atong salingan nga dagat ay balaghubo, tay.
0: Motong kapag-kapandas balong at tamaak.
1: Haman, haman. Dali ganit, tay. Dituloy lang balto ako. Naghubo ako.
0: Abi, naghubo nga mo man na maghubo.
1: Alawa ko daw, naghubo man na siyang sinilas. Ikaw, kay. Ayaw! Lahi, mabugag. Naghubo na ako sa sinilas.
0: Akong tubag. Long anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag ana balong kay. Mm-hmm. Okay, tubag long kay. Nagpikas og puso sagit. Nag-ablik pultahan balong. Jimmy sa Buhol. Kumusta taga Buhol? Computer. Ayaw! tubag. Balong, akong tubag. Isa riyang yan. Computer. Wap aga po. Og akong tubaglong. Anang tigmo ni Mukay? Okay, tubaglong si mong tigmo kay. Doorbell. Computer. Katong doorbell ba nga ang tingog kay nay tao sa gawas, nay pangit nga tao sa gawas. Nay pangit nga tao sa gawas. Aga akong tubaglong. Anang imong tigmo? Ayan. Ang tubag anak kay jealousy. Computer. Wa ay pagdiya. Awa pagya po naka. Sakto og tubag. Og akong tubaglong. Anang tigmo kay irrigation. Computer. Ni pagyadlong kanal manalong. Kanal sa. Kanal sa onsa ba? Aga tubaglong nako sa imo. Tigmo. Dara. Ang tubaglong kay sampot na. Kurunto gisa. Long pathway. Gikan daw kang Hissel sa Bohol. Musta man mga taga Bohol. Wap aga po. Long nag-abli na og hunos. Masa magikuha dito. Kondom. Yo to. Pagyod. Ang akong tubag. Anang imong tigmo lo. Gabas. Piotor. Wa ay pagidyapon ba? Ha? Wa ay pagidyapon ba? Kori mao lo tubag anang kay release. Sa release sa kwa? Release sa purpose. Ayaw! Ingay. Ayaw! Hindi na kumuskwila na eh. Ano man? Hadlock mga.

At tubag balong, anang imo ang digmo, si Perd, John Ray sa Buhol. O, kumusta man na John Ray sa Buhol? Dayon akong tubag balong sa imo at digmo, ayan, ang tubag ana kay Sandayong. O, Santilmo, Sandayong. Moro ni mga San, may galang away patron. Ano San Gabriel niya eh? O, dungan-dungan sa Fiesta San Miguel. Karoon mo kabalong. Akong tubag. Ha, ang tubag, anak balong, sa imong digmo kay nagtudling. Computer. Ay paghihapon. Okay, direto may gala sa ito ang nasadyod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan ang color blue o yellow o imong imix? Color blue o yellow o imong imix, ang resulta is color green.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud kanang try ang akong bitte mo tata dito gusto nga magminsin ko kay mga para sa idag nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so pupaminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan magtry og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try na several capsule og UAD akong gitari so muna kini ang giminsin og dagan kita salamat lang at si Arlene sa iyang product so si Nadia no sir agoy ko diri sa Pulok do yes poblasyon gidawi ibukid mon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsao nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo kay Leder sa ito ang pagpraguman. balik tayo mga kuriman. Long akong tubag. Anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag, ang long ka. Botones og ohales. Diabyod, nagtupok og aryos nung galaw. Computer. Gikan daw kang jing ng sikihor. Kumusta mga taga-sikihor? Og akong tumag. Long sa imong tigmo, nagdaro. Mapikas mga anyuta. Computer. Aga di abyod. Long akong tubag. Nagbugha og kahoy. Computer. Uap aga po. Okay, dito may galas line pang pasiaw. Kantos balo og tiklang ang nag-uyab. Kanang balo magbuwag na tao eh. Nya? Buwag na ta, yung ganahan ni mo.
6: Ang maoba?
5: Oh,
6: dahil ahaman imong gusto mo niya pang taon niya dahil sa KFC, sa McDo, or sa Jollibee.
5: o sa McDo na lang, oy. Buhag pa na. Okay, padayon tayo sa ligaan. Dari sa ito ang pag-panag-uban. Lag akong tubag. Anang imong tigmo. Mm. Akong tubag, anak longkay. Sipor na lang. Kinom daw sa gatong.
6: Daw, be agkire.
5: Biyaan ang tasyang balong o niya kayo.
6: Eh, magyong biyaan? Ah, biyaan taga.
5: Lingkod pa si may gala sa log because yung doon ka paa.
6: Daw, be agkire.
5: Balik daw sa agi ang bana. Gibus na ang bag.
6: Puriso, pagtarong. Puriso, pagtarong.
5: Lag akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag, ana balongkay. Kawayan, gibuak. Computer. Lag nag ad-ad og bani saging computer. Uap agya po. Lag akong tubag kay sipar. Ayan. Gikan daw kang Joy Joy Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Katapos ang ibilin may galas kurimaw. Uno, number one. Watay oras, salamat kisa pagpaginaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, design for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap. Daghang kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Gramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez de ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong de sa Atbang sa Plaza Marcela de Ascogon. Maligya o naggama po na sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhin na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kininga ubus ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon.
9: Tagna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
13: Yes, Dukhans.
12: Gainom ka o dito excited man din. Gisulayan gini mo.
13: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, nagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulen LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At tuwa karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarín, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko GDTOX Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang GDTOX Plus.
16: GDTOX Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
7: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
8: Pag Enervon Z+ na!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Plus Forte Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hoy Marie! May ganun ka mo tunga oy sa tong cluster meeting ganina na ikaw raman ganit tong nagpahinom-nom nako.
4: Ay Marie, dito ko sa BWUI oy. Nagbayad ko tubig ba dito? Dugay tao ko nakagawas kay kinadaghana na mayad. Waman guna ko mabantay eh. Adyo naman di ay karong adlawa. Niya basig maputlan nung niya ko ba? Haso na kaayo.
3: Tay pa Marie ha, wade ka makahibaw. Na pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
4: Sago de Marie, usay, usabot pa sabot ni mo sa payment partners ba?
3: Ang payment partners Marie, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
4: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba Marie?
3: Ika Marie oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan Marie, dadon og ipresentar ang bill sa BWUI nga imong bayaran. Og dawaton nila Marie, kato lang bill ha, nga wa pa molapas sa due date.
4: Ah, naghaman na ita og kapilian Marie, na di na kinahanglan mo ato pa sa BWUI office.
3: Naabag yun Marie ha, pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Marie, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWUI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWUI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone kaya di na kinahanglan na mo anha sa ilang mukhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayan Centers.
4: Padya ka Mari, mau ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
3: Ito tako di ay na, tinuod na Mari, oy, nindot kayo. O naman gani na nga akong gibuhat ron. O nasa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po kong mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawan ako ng ilang programa sa radyo, Mari. Isiki ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWUI para paghatag udog ang sebisyo o mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

0: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
1: Ay, Nak. Umusta naman ka din, ha?
2: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Mahayol ko.
1: Nanawag lagi ko nin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
2: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumang sa angiogram o angioplasty.
1: Ay, nako, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Ma, na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulakag layo-layo. Kaya salamat po sa Diyos. Nga lambaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atiman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunhan yun, gikul pa. Agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa gid ko kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na may tayong kaugalingon nga is bold cath lab.
2: Mahayon ay ma, maayon ka ay nga maulag imo nga sinati.
1: Maulag ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
2: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
0: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888 local 212 or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Balita og impormasyon gipaminaw sa katawhang bulano.
4: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
5: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang diway arde radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
6: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang diway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Member sa tulo ka distrito sa Bohol, alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon, takna sa sangguniang panaluigan sa Bohol, o garon, ani ang inyong makauban.
1: Sa Bohol, tayo ay masaya.
2: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD. Alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguni ang panalangin.
3: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa sangguni ang panalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw nga Webes, Oktubre 1, 2026, mag-uban-uban usab kita sulod sa usa ka oras nga programa maghatod sa labing uhing mga panghitabo sa sangguniang panlalawigan, ilabi ng mga gibuhaton og trabaho sa atong mga provincial board members o sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan. Gipanguluhan sa ato ang Vice Governor Nick Bezas uban sa atong mga miyembro niini sa atuang mga provincial board members sa 1st District, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo sa 2nd District, Board Member Jamie Omentado Villamore, Board Member Tami Abapo, o Board Member Iping Estabilia. Sa 3rd District, Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala, o Board Member Nathaniel Binlod. May gumampod sa itong mga ex-officio member, Presidente sa Philippine Councilors League, Bohol Chapter, Board Member Joanna Cabalitinitay, Presidente sa Liga ng mga Barangay, Board Member Romulo Sipidosa, Presidente sa Sangguniang Kabataan sa Bohol, Board Member Lorenz Sibir Angkla. Sa atong makugihon, ugabti kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog, sa tanang mga Legislative Staff Assistant, sa tanang mga kawani sa Vice Governor's Office, o sa buhatan sa itong mga board member, mga staff o mga magbubuhat. Welcome o sa tibok mga kawani po sa Kapitulyo, sa tanang mga departamento, mayong pagpaminaw, mga higala. Welcome sa itong programa, SP Bohol in Action. Update, gikan sa buhatan, sa itong Vice Governor Nick Bezas, mga higala, diin karong adlawa adunay gipahigayon nga pag turnover sa mga financial assistance dito sa lungsod sa Kandihay. Mukabat ni sa 3.2 million pesos, matod ni Vice Governor Nick Bezas nga uban sa ni Gobernador Ari Sumintado, kauban usab ang mga lokal nga opisyal, personal nga gihatod ang kinatibuk ang kandidat 3,235,000 pesos nga pundo alang sa nagadaiyang mahinungdanong proyekto sa mga lungsod. Naglangkob gini sa SK Poblasyon adunay gigahin nga 200,000 pesos para sa pagbalit o pagkaon sa o pagtaod sa fiberglass basketball boards. Sa Barangay Anuling, 200,000 pesos para sa kaayuhan o pagpalambo sa ilang waterwork system. Barangay Kanulin, 565,000 pesos para sa pagpalit sa computer sets, printer, CCTV o guban pang accessories. Barangay Pagahat, 400,000 pesos alang sa pagtukod o layered bleachers o canopy roofing sa ilang covered court kumpra labor. Samtang sa Barangay Tawid, 200,000 pesos ang giturnover alang sa pagpataod o solar street lights. Laing nga bahin, Barangay San Isidro, 440,000 pesos alang sa paghuman sa ilang multi-purpose building. Dito sa Barangay Tambungan, 400,000 pesos alang sa concreting, padulong kini sa ilang municipal cemetery. Og Barangay Kadapdapan, 200,000 pesos alang sa road concreting. Mayngon man ang Barangay Aid nga gitunol kapin 630,000 pesos nga gibahin

0: inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat ug abante Bohol.
1: Sa Bohol tayo ay magsaya.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Way balinay, DYRD kanunay.
4: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, paubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
8: DTX 500!
9: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
8: DTX 500!
10: Mapali sa mga butika.
11: Hello mga ka-MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
12: Hi Carly! Mabuti naman.
11: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
12: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
11: Kaya yeah naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
12: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
11: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
15: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
16: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
17: Uy, what ako!
18: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Unilabian.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
19: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Uy, Mare! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
9: Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay gikan na admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Uy, kanindot ay anak marino? Unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilitan sa mga diskwento.
9: Oh, delikit pare. Mubayad lang ka sa tibaong kakandidat sa usa ka blank sa share. O lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga medical center sa tibaong Pilipinas.
3: Oh, mao ba mare?
9: Interesado ko makuha sa bug share mare. Ado awalang ang investor relations officer sa ACE mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
3: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ugma dayon mare. Mudong ko sa ACE Medical Center Bohol.
10: ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
19: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
10: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
9: Oy, mare! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan? Mare. Ako salang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit mangkod sa ACE Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa ACE. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos talang laboratorio.
3: Uy, kanindot ay anak marino? Unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
9: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibaong kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga ACE Medical Center sa tibaong Pilipinas.
3: Oh, mao ba mare?
9: Interesado ko makuha sa bug share mare. Ado awalang ang investor relations officer sa ACE mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
3: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ugma dayon mare. Mudong ko sa ACE Medical Center Bohol.
10: ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
20: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
21: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
22: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy.

0: Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farix B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto ng tigmaligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service. Sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
3: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
4: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw. Mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: This is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nahilanap.
4: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok nga plema. Afford pa.
5: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
6: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
7: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Plus for the Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
5: Uy, what a-
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: DTX 500.
9: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman ko. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Una po ay sa Panginoon.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
13: Oh,

0: Yes, sir. I am Attorney Marco K. Pineda,
1: Ano?
0: Deputy Registrar of Deeds 3, designated presently as the Acting Registrar of Deeds of the Island Garden City of Samal, concurrently serving as an Assisting Registrar of Deeds of the Davao City.
2: Okay, now as Acting Registrar of Deeds, ano po yung mandate ng Registrar of Deeds?
0: Pag sinasabi pong mandate, nakabatay po yan sa batas, Section 10 po ng Presidential Decree 1529. It is the solemn duty of the all Registrar of Deeds to act as custodians of records pertaining to land titles. Kami po ang ambakan o repositoryo ng lahat ng mga titulo at ari-arian personal o real sa Pilipinas. At saka tungkulin po namin, sir, na kung mayroon po mga dokumentong sinusumite sa aming tanggapan, ito po ay aming tungkulin na suriin kung ito ba'y kompleto. At kung ito po'y kompleto, at dumaan sa tamang notaryo at bayad po ang karampatang buwis, ay amin po itong agad-agad bilang ministerial officers na rehistro na walang pagkaantala.
2: Okay. Ano naman po ang area or jurisdiction ng opisina ninyo?
0: Ang area po ng Samal po, ang Samal po kasi ay napapailalim sa batas Public Act 8471 bilang isang component city ng probinsya ng Davao del Norte. Kaya po, ang aming tanggapan ay nagkikater sa buong probinsya ng Davao del Norte. Kasama po rito po ang siyudad ng Tagum, ang siyudad ng Panabo, ang siyudad ng Island Garden City of Samal, at ang buong probinsya po.
2: Now again, Attorney Pineda, can you tell us why you're here today?
0: Nakatanggap po ako ng supina mula po sa kagalang-galang na hukuman na ito.
2: Ano naman po ang sinabi ng supina?
0: Isinumite ko po sa clerk of court kaninang umaga. Hindi ko na po masyadong memoryado po ang exact words na nakasulat po ron. If my memory serves me right, it required me to submit all the documents pertaining to that certain title as projected on screen, sir, earlier.
2: And dala niyo naman yung titles at yes, saka other documents required of you by the subpoena?
0: Opo.
2: Dala mo ngayon?
0: May I be allowed, sir, to get it from my records officer, sir?
1: You may do so.
0: Salamat po.
1: Mr. Witness. Kindly assist the witness if necessary. Again, assisting counsels from both sides may approach the witness at any point in time that they deem necessary.

0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, O Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
3: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dai ang tumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tana.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: DJX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
5: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
7: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh,

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nga nung watay sugaron?
7: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
6: Amo ba? Way problema, kay alisdan manas buhol light.
7: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
6: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kaya namon og deduct pina-

0: kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
7: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
8: Unilab yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing Gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
11: Kinsay ngalan nato, sir?
12: Paul Mercado, diay ni sir.
11: Multana lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
12: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Humbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX 500. Niinom ko sa buntag. Kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX 500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika.
14: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press. Your new home in digital printing.
15: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingdawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko, nasa'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
16: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Balita!

0: DYRD, ang aking pamino yun, everyday man dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak og walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuuran, programa nga maghatag og mga kasayuran o mga kalambuan sa syudad. Kamatuuran, aron ang katawhan masayod sa mga katin-awan. Kamatuuran.
6: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw sa Gilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabina alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga na mayor sa syudad sa Tag Gilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tag Gilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tag Gilaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jania, ang ato ang BC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rose Panhala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre maayong adlaw usab mga hinggala sa ato ang 16th sangguniang panlungsod City Councilors, o ginabinausap sa mga kaubanan at mga City Hall employees at mga department heads, office heads o mga ato ang city administrator, no, si Sir Alvin Luis Acuzar o sa ato ang chief of staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. O syempre, maayong adlaw sab no sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay na nangandam karong mga oras sa no sa mga pangangon o unsa pa ang ilang pagpangandam karong mga oras sa mga higala. Dagan kayong salamat no sa inyo ha pakiguban kanako sa matag adlaw nga programa. Ug asa man mo na himutan karong mga oras sa mga higala, maayong adlaw kanina usab sa ito ang mga barangay ka-teams na ito, sa ito ang neto ang dakbayan sa Tagbilaran, mga higala, mayong maayong adlaw, kung ganun kayong salamat sa inyong kanahan. Kini si Kim, ano ang inyong makauban karong adlaw? And yes, no, mayong adlaw usab sa ito ang testimony itong programa, sila Sir Gilbert Tulog, sila Sir Jerry Cahes, sila DJ Cyrus Divayos, DJ Bumbolero, and DJ and Sir Eric Ihok, no, nga may naging sure na padumog ka sa kahaminan via radio, no, kundi naka-air ang ato ang programa sa DYRD station. O labi na usap sa ito ang Facebook page, kundi usap mga igala, naka-live niya ito ang matag-adlaw nga tulumanon sa DYRD Bohol ang kasaligan. O sa itong official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is October 1, 2026. adlaw nga Webes. Yes, unang adlaw na to karong buwan na mga higala sa itong bagong buwan, ang buwan sa Oktubre, itong kilayang adlaw na sa mga higala, lain na sa mga adlaw na itong pag-asawaan, may ito ang programa kabahin sa mga tikaran, programa o servisyo sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And yes, no, pagkanindot mga higala, tulad kay ko ano na to, no? Pila na lang ka days before Christmas, pagkapaspas sa panahon, and pipila na lang ka mga buwan, mga higala, no? Pasko na, lahi na po na tuig sa pag-celebrate, no? Pagkapaspas, hawan na po ako sa katuig, pagkadali raman sa panahon, mga higala, no? Maraman, bago pa pag 2026, pero karon hapit na mo-end, no? Ang ato ang 2026, pero, tingani nga mga panahon mahigala sa pagkapaspas, of course, no? Doon na po tayo ipaambit nga mga katikaran, programa o servisyo, no? Sa kapagaman ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ubay-ubay na usap, no? Nga mga activities and programs na to, nga to ang ipatuma diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. And right, o karong mga buwana, o karong mga tuiga mga mahigala, no? We're celebrating sa Tagbilaran City ka 60th, no? Nga Jubilee celebration na to, no? 60 years na po ang nilabay mga higala, 60 years stories, 60 years na mga activities na to, 60 years na po ang pagkanindot sa to ang Dakbayan sa Tagbilaran. Pagkanindot mga higala doon nga ito nakita ang ato ang Dakbayan sa Tagbilaran nga taas na po ang tuig, no? Nga ito ang nakikuban sa kauban sa to ang mga Tagbilaranans, no? We're celebrating 60 years, no? And daghan na usab na mga activities na to ang ato ang gipatuman sa ato ang celebration sa ika-60th mga higala, no? Na ito ang celebrations, no? So pagkataas na nga to yung mga higala. And yes, no? Sa dili pa natin ipanghatol ang mga tikaran, programa, and servisyo na to sa pagamanang ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Tuguti sa po na sa pagpangumusta sa itong mga suking di Paminaw nga naminaw sa itong programa both, no? Sa radio, mga avid listeners na to, sa radio, and of course, mga online viewers na to sa itong Facebook page. No? Naka-phone patch lang kagyapon, mga higala, no? Tungod kay, doon na po tayo importante nga giatiman. So, mao ng dili pa ko kakaana sa itong station, pero ato niya po ipadayon ang ato ang programa para mahatod na ito ato mga labas ng mga balita ng itong nakuha diri sa buhatan sa City Government of Tagbilaran. And of course, ato mga suping Paminaw, reminders, no? So, magawas mantas ito mga tag sa mga panimalay, o magawas mantas ito mga tag sa mga ipangtrabahoan, mga igala, itan makalimot sa pagdala o payong or pagsuot o jacket nga dunay hood or anything, no, nga pwede itong mga proteksyonan na itong lawas mga higala laban sa di na tumataan siya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon mga higala kung maaling mabatayan, one init, no, so nakukitan siya o nakakaipuruhan nga makuha na ito ni ubos, ipo na bilanan ito. Natin nga rin nga mga sakit-sakit, nagpapuntan siya nga maka-absenta sa itong pagpanerbisyo sa itong mga ibang trabahoan. So, maunang ang final na ito itong lawas matag-adlaw. So, don't forget to drink 8 glasses of water a day or more than anak ng mga higala, no? Kung sobraan kay kainit sa panahon para mo stay hydrated ang ato ang lawas, no? And of course, don't forget to take vitamins, no? Para protection laban, no? Sa aning mga sakit-sakit. And ano naman ang matag-adlaw nga? Health is wealth. Yes, no? So, ano po ito ang mga higala dito magdugay at nang ipahatod ang ito ang mga tikaran, programa o servisyo na itong nakuha sa pambuhatan sa City Government of Tagbilaran. Kabahin sa itong mga news bits na itong nakuha sa ito ang buhatan mga higala. Ang Dakbayan sa Tagbilaran, usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local, may nagsubay sa mga core values na information, civic participation, public accountability of technology and innovation. Gipahiluna sa City Government ang dakong bilis sa tingog sa katawhan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO desk, ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga solusyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo motubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. sa Yapol Administration na libinahan ni Mayor Jenia. Klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawan, ugimon silang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalabuan sa Dakbayan. Pinaagi sa OJP ang Dakbayan City nagpadayon sa pagpaningkamot. Adon mahimong masabi, mas responsable ug mas makatuhan siyuday. Kung sa laing bahay sa mga higala sa atong news beats na itong pola sa pagbatayan sa city government gidawat sa city government at laksa sa pre-station atol sa Central Visayas Water Quality Management Area o WQFA Awards 2026. Ihatag ang home plaque isip pasadamat sa aktibong partisipasyon sa LGU Tagbilaran sa pagpanalipod sa Panglao Island Coastal Waters sa mga paningkamot alang sa pagbantay sa kalidad sa tubig ug kinahiyahan. Pidawat sa plaque sila City Administrator Alvin Acosar, Environmental Management Officer Engineer Raul Aparicio II. Ang mga kalampusan, gila, isip, usa ka kina, hindi usang paningkamot sa city government ubos sa pagpanguna ni Mayor Jenia. Pinagi niini, gipadayon sa city government ang paghatag og prioridad sa environmental conservation, ilabi na sa pagpanalipod sa mga katubigan o coastal ecosystems alang sa mas limpyo ug mas malungtarong komunidad. Ug mao kato mga higala, ang ato ang news feeds nga itong nakuha sa ato ang buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug sa laing bahin sa mga higala, ay nausagpita sa usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jenia. Sa ato mga Tagbilaranans no, na wala pa naka-like and share, please do so. No, sa pag-like and share sa ato ang Facebook page ni Mayor Jenia na dunay account name nga Jenia with blue verified check. Kaya ari na ito makita o mabasa ang ato mga DDI, ang mga announcements and information nga ito ang gihatod ni Mayor Jenia alang sa ito mga tagbilaranon. So, bilang minahusap, no? Para updated, usap kita sa mga programa, serbisyo, mga aktibidades ni Mayor Jenia na gibuhat alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. And para iwas usap, no? Fake news para legit atong mabasa o legit usab na information ang atong makuha ari lang sa Facebook page ni Mayor Jenia. And also sa ato ang legit usab nga mabasa usab nga mga informasyon o mga programa o mga announcements ari usab plano sa ato ang official Facebook page sa Tagbilaran City Government na higala, no? Nga do, nga logo of course nato no, nga atong makita sa ato ang Facebook account sa ito ang Tagbilaran City Government na page. So mga igala, ito nang basahon no, ang ito ang Facebook page post ni Mayor Jenia. Matudia, to God be the glory. With a grateful heart, I thank the Civil Service Commission for recognizing me as a regional qualifier for the Dawad Pag-asa Award. Serving Tagbilaran City is my life's greatest honor and the legacy I hope to leave. Sa matang pamilya nga atong natabangay sa kalabiyento o servisyo nga atong paningkamutan, di paningkamutan, na bina nga zero loan ang Tagbilaran para ma-realize ni tanan. Kamudyod ang rason nganong nagugita. Salamat sa inyong pagsali. Hindi nga recognition para ni nato tanan. And again, congratulations no from the City Government of Tagbilaran. We would like to congratulate our City Mayor, Mayor Jane Yap, no, as nadawat niya no as a regional qualifier for the Gawad Pag-asa Award. Again, congratulations to our City Mayor, Mayor Jane Yap. O ganyan po ito ang mga higala, no? Ari na usap kita sa ito ang mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran, nga nang sa ulog sa lakadlang natawan, karong adlaw sa October. October 1, 2026. Mang taga barangay Dao, happy birthday nila ni Virgilio Pimentel and Julia Montes. Taga barangay San Isidro, happy birthday ni Remihia Poros, Hinaro Goluso, and Arit Aritas Aguirel and Aritas at Bonchege. Para barangay Kabawan, happy birthday ni Heraclia Humarijo. Para barangay Tip-Tip, happy birthday ni Verissimo Corayan, Remigia Bulotaulo, Rosalina Ronda, Gloria Gano, and Pedrinho Yubesa Jr. Pambarangay Mangga, happy birthday nila ni Arita Matuon, Remigio Balihon, Areta Scansio, Remigio Macalinao, Crisaldo Cavaluna, and Marietta Matuon, and Nerieta Anggam. Pambarangay Ubungan, happy birthday nila ni Eduardo Ocno, and Pedro Villarien. And also to Arnel Consolacion Senior. From Barangay Buoy, happy birthday ni Alma Cajas, Rimia Alejandria, Rimia Cartilla. From Barangay Cugon, greetings going out to Ayanita Maniwang, Roberto Deloy, Rita Ima Kimak, Emma Orimaco, Rita Gomera, Crescencio Nunez, and Remedios Chong. And also to Arita Humamoy, Arita Humol, and Robert Meliomeda. From Barangay Poblacion 2, happy birthday nila ni Felipe, Henesia Mon, and Rosario Cartin. Taga Barangay Poblacion, happy birthday to Rosario Panacar and Emma Briones. From Barangay Mansasa, greetings going out to you, Remigio Intin, and Ramirez and Serena Guiano. From Barangay Buas, happy birthday to Raul Mendez, Remedios Bernaldez, Yosemia Kaunsag, and Angelita Digoyes. From Barangay Dampas, happy birthday ni Prisco Lacre and Remigio Laguera. Happy, happy birthday sa mga pinalangga mga senior citizens sa Dakpayan sa Pagbilaran. Greetings from Mayor Jane Vice Mayor Attorney Adam Rosahala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, our 16 Sangguni ang Panlungsod City Councilors, and the people of Tablan City, wishing you all a bountiful and wonderful day kahit ninyong tenan. And of course, at mga suking pigpaminaw, nga wala na mention sa itong programa, happy, happy birthday! Kalinyong tanan. And yes, sa itong mga suking pigpaminaw, no, dagan kayong salamat mga higala sa inyong pakikunong, pakikuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities na ito sa pagpagapahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments na ang Dakbayan sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. O mag-ubay-ubay ang sapit ng mga higala o mag-adlaw sa susamang takna ng stasyon itong programa ang magpakabay na alam sa kamatuuran. Kinisikim, anak may na lang kaninyo servisyong from boom to tomb, gugma Tagbilaran o servisyo na sa sentro sa pamilyang Tagbilaran nun, ang friend mo forever. Pangalan na lang ni Mayor Jaina, Vice Mayor Attorney Adam Wilson, First General and First District Representative, Congressman Babayap, or 16 Sangguni ang Panungsod City Councilors, our Chief of Staff and the City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Sarimocha, our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, a sense of humor, Tagbilaran.
3: Kini nga sibya, usa ka binairan, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon, og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: palingaw mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
5: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sami sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola.
5: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagang.
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labad sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lesson ang stress. Maong himbing yun na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.

0: Plus Forte Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DTX 500!
5: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika. Balit!

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: dawat ang 1 milyon ka pesos og dako na ning tabang sa ilahang pag-host no sa maong kalihukan sa Sikan Congressional Athletic Meet mga higala no. So kini sa usa ang atong ipaambit ninyo gumikan kay ninggahin usab tag oras no nga atong mapabati mga higala kining lain nga episode no sa Philippine Information Agency Bohol nga nag-host nini Leo Kunokoder nga si Rachel nga diin ang ilang gisgutan nini mga higala no kalabot kini sa retail treasury ban kun RTB 32 diin na mismo si Miss Chuli Redija ang provincial head sa Bureau of Treasury ang maoy kauban ni Richo mo na importante ni nga ato usab nga masayran kung unsa ning ilang gisgutan kalabot ining retail treasury ban mga higala nga gipatuman sa Bureau of Treasury paliw guno der una nga at mugahin ko tag oras no sa atong programa og do na tay importante nga pabati labi pa og kinanglan nga masayod ang ato nga katawhang bulanon ining maong isgutanan kay sige
1: atong isgutan og saon na to paghimo ani sa pagsugod ng investment nga labing siguro tungod kay ang backing ani dili lang ang Philippine Deposit Insurance Corporation no tibuok nasud nga Pilipinas ang naa sa luyo aning tanan. Okay, so once again mga higala dako kay natong kalipay nga atong gikauban diri nga atong mga higala gikan sa Bureau of Treasury diri sa Pilipinas nga atong kauban karon atong higala kauban usab sa atong Association of United Development Information Officers atong himamatod sa kahinan si Ma'am Chloe Redea ang atong Provincial Chief sa Bureau of Treasury. Ma'am Chloe, maing adlaw. Welcome sa kapihan, ma'am.
2: May hapon, sir. Yun man sa mga kauban ato sa Philippine Information Agency, Bohol.
1: Okay. Kining Bureau of Treasury, dili kayo makasabot ang mga tao. Sunod yun ang trabaho sa Bureau of Treasury. In general, unsa magyanda siya ang trabaho?
2: Ang Bureau of Treasury, sir, is we are under the umbrella of the Department of Finance. Mm-hmm. So, ang Bureau of Treasury is mandated to kanang monitor the national collections and disbursement mm-hmm. of the national government. Mm-hmm. Then, we also kanang issue these government securities which mm-hmm. we are promoting now. And the not only the collections and disbursements, also the kanang tanan nga naglakop sa mga national agencies mm-hmm. nga atong gikuan lang sa ilang pag kuan sa mga pangwarta sa gobyerno mm-hmm. o pag disburse po mm-hmm. tanan nga attached agencies anak ni
1: so unsa may kalainan sa audit sa commission on audit or sa
2: ang Bureau of Treasury is okay. Usa pod sa among function is kaning examination of books of accounts.
1: Ah.
2: So books ra sir sa commission audit is kuan kanang naa sila cash transactions kanang cash count sila.
1: Mm. So sa kuan na sa BDM kay budgeting ra man gyud ang purposes no. So natas BOT pwede makatanaw sa mga LGU books yun sa nila pagpadagan ng ila.
2: LGU books of accounts sa mga kanang national government agencies.
1: Pwede any kuano panalitan na ay dili may mga discrepancy so may tabuan eh.
2: Kanang wala nila deposit sir kanang wala amo is subject to demand nga deposit gina nila labi na duol ra sila sa kanang government depository bank.
1: Kaya mo po na yung problema mga higala. Kung naang kwarta sa itong bulsa, naku, nalilin kayo ang posibilidad na makuot na ito. Okay? Kining sa iyo nang mabit kayo sa kwarta sa gobyerno niya, naara niya sa imong kuhan, na yung ginagmay-gagmay po yung nangyano. Then, necessarily, kanang imong i-craft ng corruption, no? Like, for example, like, pag-inanglan niya, kaybaw ka nga naay kwartaw niya, naay nanginaglad ng pagawas o pasyente, ikaw NGO, ikaw local chief executive, igor na yung inyong treasurer, basing atay, makuha sa niya, kaya gamita sa ari. So, kana mo'y kinasayunan nga kinasundanan sa pagka-problema na to sa pagpagandagan sa kwartas ng lungsod kay mamuni ang tugitan ausan nga kining gusto na to nga masulbad na ganyan itong mga problema tungkol kay edikang kwartas gobyerno nga nangasayang. Ganyan na to ma-recall ba yung saan na to paggamit. Dili necessary nga itong giwaldas, no? Nayusahay nga, di na na to makwinta ba nga naku na kaya itong nagasto na para sa social benefits sa mga tao. Aga itong kinahanglan nga masking on nga mupaligong si ekonomiya sa lungsod. Buwan na nun na ito, matanaw kay nakurot na gandong cash flow to ano ito sa social services. So, ingon ani ang trabaho sa Bureau of Treasury, no? Kunya, kining gusto na ito may buwan mo ikalang nun ay usa ka trabaho sa Bureau of Treasury o kana ang pag-issue o mga bonds. Kung saan, kani siya ma'am? Kani may itong isla?
2: Last September 29, we launched this Retail Treasury Bonds Trans 32. This is the 25th anniversary of the pagsukad sa pagkuha nato sa Retail Treasury Bonds. Mm-hmm. It started on 2001. So 25 years na sila karon. Then we are offering the shorter period nga kasagaran is 5 years man sir. So karon 2.5 years. So sa minimum nga investment nga 5,000 makakuha na ka, invest na ka in retail treasury funds.
1: Mm-hmm. So 2.5 years nga kinanglan na ito, nadilin yung mga tanggungo, no? So mura siya o time deposit in a way. Pero time deposit sa bangko ni may butang ka ni ang gobyerno may mong ipawatan.
2: Pero ang ka-Japanese ya, ikuan mo sa
1: bangko. Sa mga bangko, Japan. Kaya tungod kay ang Bureau of Treasury, dili mo dawat o gas.
2: Naaman tayo ikuan, sir, ka ng joint lead manager this the Development Bank of the Philippines and the Land Bank of the Philippines. Then this we have also the joint issue managers the BDO Capital and Investment Corporation, BPI Capital Corporation, China Bank Capital Corporation, First Metro Investment Corporation and the PNB Capital and Investment Corporation. Then also the Security Bank Capital Investment Corporation and the Union Bank of the Philippines.
1: So, buti pa sa butani is, ganaan ka mo invest sa gobyerno, pwede ka mo invest, pero ani nyo may hagong ani mga pagkuha?
2: Sir, ani itaagi ani nila. Then, we have also introduced the digital. Pwede na siya ang co-answer ka ng G-Bonds through the GCash app.
1: Okay. Kani sado, G-Bonds through G-App, ma'am. Okay. Through GCash. Oh, nakabantay mo mga igala sa GCash na natay na isa ka feature na G-Invest, G-Bonds. Appeal na ni
2: nga. Nga na pinakadali og ka nang sa mga millennial na to nga ari na magsalig sa
1: correct,
2: digital.
1: Okay. So, kinsa may pwede mo appeal na ni ma?
2: Any kuan Filipino or foreigner kung kuan siya kanang nasa peso account 18 years old up maka-invest in the retail treasury bonds.
1: So 18 years up, okay. As long as na kay 5,000 or more, no? Kaya ang usa ka bana na kanang 5,000?
2: In multiples of 5,000.
1: Okay.
2: Then kanang ang maximum ana sir is kanang 500,000 per cap. Panalitan sa usa nimo ka investment na kay 500,000. Next na po niya cap, maximum mga magiging 500,000. Pero you can invest 5,000 in multiples.
1: In multiples of 5,000. Pero if you're using different account, like for example, ako, akong personal account karon ron, mag-create ko akong line account, mag-tagat niya po ko 500,000, would that be good?
2: Sa imo sir, pwede kung, for example, na kay Land Bank account. Ang Land Bank, kailan naman na siya kuan ka ng i-access dito. Nandito, mas i-share siya kay nara dito sa ilang mga kuan na imo na ito ipindot na makuha ra sa imong account kung na kay saktong pondo nga imo i-invest. Mana ko siya?
1: Okay, 2.5 years. So, sa panimo ko balik. And of course, tanaw na to, tumod kay Birno ang investment, nako pa ni sa usual nga interest rate sa bangko.
2: Yes, sir.
1: Kila may interest
2: nito? We have 6.875% ang interest rate na to.
1: So, assured interest ni?
2: Yes. Then, we pay it quarterly.
1: Okay.
2: Then, kaning ko answer in kaning imong 6.875 per annum every quarter ni siya is paid and then subject pa ni siya sa 20%
1: withholding. Anyway, dako na kay imong naon sa mga bangko gamay ra gyud.
2: Oo, gamay ra gyud.
1: Unya mas longer po ang ilang terms, like for example ug time deposit nimo. Tagas-tagas ang terms. Gawas at nung demandable yun nga deposit, no? Na may mga easy deposit. So, at 6.875, kung nakay 5,000, in 1 year, it would earn 5,000 times 6.87, no? Yeah, minus 20% sa sumo. Generally, general idea, pinaman ni ma'am, after 2.5 years, ang mga 5,000.
2: Kuha siguro, sir, kaning more or less, kanang imong 6.8, mo rin na nasa 6%.
1: Uh-huh.
2: Kay kuan man.
1: Oh, namay 30% po, no? So, fine. So, magiging 12% di kay 2 years naman.
2: Two years man ni siya nga, ang kaning imong 2.5.
1: Mag-in mo na siya, 2.5.
2: Wala na siya nga, interest 6.875.
1: Within the period. Within the 2.5 years.
2: Yes, yes, sir. Okay. Mm-hmm. Di na lang siya na puno boss.
1: Okay. Sa uban ng mga kuan, sa uban ng mga naikaning mga investments kita, na ay ga-offer o depende sa pilay, pinay dagan ko sa investment, di ba? Sa ato, kuan nga fixed yan?
2: Fixed na siya, sir. Basta mo, kuan ka ni siya sa offering period na mo. Offering period na mo is from September 29.
1: Hapon, or the other day?
2: The other day, until October 7.
1: Until October 7.
2: Manay pag-invest ni mo. Pwede over-the-counter, pwede po sa online. Then sa online, nalang may cut-off. October 7, 12 noon.
1: Okay. So on the physical sa physical bank ang tuon ni mo unya online until October 7 noon time.
2: Yes, sir.
1: October 7 noon time. Indot ning mga higala tungod kay karon
3: nanay digital yung offer nila. So buti pasabot i-credit na sa imong GCash o naka GCash
2: or naka pondo.
3: Naka pondo dito. Pwede lang ito ni mo kuhao, no? Okay. Kuan sa ni, kining, at least sigurado nga naagay kita ng imo kay panalitan imo ng pundon diya sa imong GCash account. Ako yung chance na palitong suka, ipang merkado, ano na after a while, basta ka ng 5,000 imong matipakan o gamay, wala na, sigurado din nagpatintihan. So, in 2.5 years, wala, okay, ma-expect ka 5,000 imo na agya po. Gawas
2: ko. Lang limot-limot.
3: Gawas ng imo na, kasara ng guol na na, click na ni mong yes dito, ni sir na yan, boray guol, pero di ko ba, mura mo guha, nagtanaan mo, ay, magpugong sa taron, kasi mura ba iso na, ng GCash, yun na, taka-add to cart anytime. So, kini mo higala ang kuha. Unsa may motivation, unsa may bindot na offer over other offers ng mga kuan investment
2: sa kuan sir kuan ni mo sa time compared sa time deposits mas higher kaya din kuan
1: higher interest nga higher yielding kita
2: higher yield and dili pud ka mag-uol kay risk free kay sa government man and we use this for the kuan nation building para sa atong proceeds of this kanang para sa atong kanang healthcare systems education and agriculture.
1: Okay. Yeah. Agree. Okay. Asa namo to din ako kay mundong. Anyway, sige. Over other kuan gawas aning hiring din, kanya, kanyang na-government assurance behind this.
3: kining sa uban nga I don't know liko kay kasiguro para sa uban ng mga bangko na nag-offer pila po sila ng uban and even other government corporations no nga operator ng control corporation managitan karang MPL na to di mo murag halos gana sa naniya
2: no,
3: sa pag-ibig no naapon na sila kana sila. Sila kay ang iyang dividend ihagbong quarterly mapon kani nga to quarterly no
2: so, oh quarterly sir
3: so meaning in 2.5 years they expect ka o pila o
2: kani sir for example hello, ang atong 5,500 yeah. Divided by 4 for quarters man so you will get 1,375 net interest per quarter for LTV 32
3: net interest na to
2: yes sir 1,375. For example, sa imong amount ng 5,500.
3: So, naku, kaya niya. Niya, after na, wala kay makuha, no? Kaya mo naman to.
2: Oh, you make sure, ano, sir, makuha ito ni mo.
3: Ang tanan.
2: Ang last na to, ang with interest na.
3: Okay. So, din, good masiro. Kaya every quarter, walik mo itong suwag kong kuhan. Ikan ni, may maayo. Kaya sa imo, yung ibigin itong imong kwarta, o niya. Unya na ni mo makuha after ilig mature, no? Kung mapulungan. Pero masayo ni siya tungkol kay every quarter mag-expect ka na mo balik sa imong kwarta nga gitaga. Okay. So masayo ni may igala. No? So basta ang quarter nga itong ikunta, ang quarter sa whole amount, dili ka na quarter of the year.
2: Dili, sir. Ang whole amount niya, kuhaan man to sa 20%, i-divide siya for mo itong
3: okay.
2: Every quarter.
3: Okay, so the quarter of 2.5 years ang imong kuhaan. Naku, biya kayo mga ingalaw, imong kitaon. Naku, jam siya. But anyway, mo na, ito ang kuhaan. Karong mga ingalaw, ang ato gobyerno magod, naghimo o programa ba? Kanina itong itawag o financial inclusivity. Kanang, sana sa mga rason, nga nung ang PSA karon perting bisiha kay gagama sa atong national ID system kay ang mga tao di man gud makaabli og bank account kun walay ID no
2: yes,
3: so karon with the ID system nga naa ang tabang sa gobyerno tunay itagak didto sa mga account nga himuon sa mga tao so mo ni nga hindaghan ang mga depositor karon tungod kay ang mga ayubes gobyerno to naman iagi dito pero ang atong setup mga gunani is this kung pananglitan ngingon ani ni siya ang mga taon masayo na nila nga maka-invest o gugandungan tungkol kay anong sila yung bank account so gikan sa imong bank account kita like for example ang atong ayuda karon na kasagaran sa land bank o sa GCash no? Kaya naman sila dito so pananglitan kamayog yung kakayong mapundos imong kwarta para sa katong mga tabang sa gobyerno kay namay daghan ang tabang nga katong like for example karon na ay tag 2,000 ang ipangdawat sa mga tao para sa kining tabang gikan sa July to December no kanang 2,000 July August September October November December that 6 months of 2000 times 6, that's 12,000. Yan 12,000, luha na naka-5 RTD. Pero why translate ito? That means ika-trying the investing offer.
2: So, oh, yes, sir. Kay, by ka ng every year we offer man. So, last year, 31, 32. But, we offer this nga, karon ang pinaka-lowest nga, 2.5 years ra, ang yung lock-in, because of the 25 years in RTD. Kay, it started 2001. Karon ang pinaka-special kay, first time nga ni offer me of 2.5 years ra.
3: Pero na ito yung ginawa ka mo kang offer na to?
2: Okay. Usahay sir.
3: Okay.
2: Pero karon this year, marag, may kakayo kahabol mo na nga, we made it sa last quarter na lang. Tumitumay na sa September.
3: That explains it to you. Yung pintahon, noong 2001, more than, di na kabot o 30,000 ta. Okay, karon 2026 pa man. Pero now we know nga na yung mga tuwede nga luha ka mo kang offer, nga luha ang offer. But this time, it's even much better tungkol kay katong sa unang offer, 5 years man daw.
2: Oh, yes, sir.
3: Karon 2.5 years because it's 25th anniversary sa kuhan. And this is RTB 32. Okay. So, pa yung mag-detalye nga gusto ganyan na itong mahibawaan na niya. Basta kay pwede mo sugod ang kuan ang katong as long as na kay 5,000
2: then you as much as possible you kuan sa offering period, sir, kay kay kaning within sa offering period margin ni imong makuan nga kuan nga value nga face value na to nga makuan nga anak nga interest kay og after na sa offering you will most probably you will be buying it in the secondary market.
3: Okay. So bisan pa og kuan basta na participating banks pwede ra kag kanang kuan.
2: Katong akong gihisgutan sir nga ang lead managers nato joint lead managers di bigid og land bank pero nato tay joint issue katong mga private bank.
3: So after this like do we get nung panalitan kuan do we get any receipt of what ato gitagas
2: sa digital sir is mo text nimo for example na ako amiga nga ni invest siya.
3: Okay.
2: So niingon siya, oy dali ra di ay kay ni text daw sa iya dayon ang land bank nga mo ni kuan.
3: Okay, mo na ni mo kuan so online receipt ra siya.
2: Online receipt.
3: Oh, pero pwede ka mangayo actually kay magpa-print out sa imong account.
2: Oh,
3: okay. Ako debit man to.
2: Designated bank ng
3: okay. Unya og sa bangko nga wala kay online account like mo do na sa personal wala kay ATM. Tagaan jud ka para na mag-deposit kay kwarta nga tagaan ka og katong gamay nga slip, no?
2: Naagit sila yung mga pirmahan kung ato gyud ka sa over the counter.
3: Ah, okay. Because this is not just the ordinary deposit. This is real investing.
2: So,
3: pwede na og ang ordinaryong Pilipino mahimong investor sa national government.
2: Yes.
3: And this is it.
2: Nakatabang po sa nation building.
3: Okay. Dako kay tabang dyan. Actually, dili na kay kanang ordinaryong makatabang. Ha? Kaya after all, kaning mga kwarta nga malikom sa ingon anyway gala, ang investment, ang national government may handle sa investment. Unya, certainly, naadyan kay with the backing, dili na kay PDIC. Ang asawang isuot karon. Kay deposit insurance mo ang ito sila. In fact, karon 1 million na po nang ila. But at least sigurado nga 1 million nga deposit makuha ni mo. So 1 million. No? But this time, it's the government's kuhan. May gan sa gobyerno may million na kanay ako na. So sigurado siya nga. Dili siya ni manusing, no?
2: Through the Bureau of Treasury.
3: Through the Bureau of Treasury. Okay. Ubang detalye sa kuman.
2: So, kaning si imong panalitan kang within this period, sir, nga mo kuan ka, it's the kuan ani is on
3: ano sa mong mature?
2: Mature on April 12, 2029.
3: Oh, yeah.
2: Muna ni mo makuan ni mo interest rate na
3: 6.875. So by this time, makakuha kasi mong last nga share katong and that's that also means purot na pag magpatay na maulit na ka na with the interest. Okay. So mature it's pa iba yun.
2: Naapoy ko antod sir, exchange offer for example na kay mga previous nga kuan previous nga bonds nga imong gi-invest
3: okay.
2: Sa RTB gyapon then mo mature na siya og kanang within sa kaninga kuan for example 2026 December January 2027 pwede na nimo i-switch to this RTB 32 Moni siya ang mga eligible bonds for exchange.
3: Okay.
2: The RTB 15-01 or the RTB 14 maturing on October 20, 2026. The FXTN 20-13 maturing on December
3: 7,
2: 2026. The FXTN.
3: FST. What's
2: the
3: meaning
2: ng FST? Mura foreign. Hindi
3: kayo
2: kung ano ni sir. Okay. Foreign. Ang ganyan.
3: FXTN
2: FXTN
3: FXTN
2: 20-13 maturing on
3: December 7, 2026
2: okay. Then the FXTN 0330 maturing on January 4, 2027 then okay. We have also the RTB 15-02 or the RTB 15 maturing on March 1, 2027 and the RTB 5-15 or the RTB 27 maturing on March 4, 2027.
1: RTB-5-15
2: or the RTB-27. Namo gini siya mga assign nga to answer mga numbers kung magkuan ka.
1: Okay, 32 na muna ka noon, no? Okay, mature mo, mature ang RTB-27 on
2: March 4, 2027.
1: Basta kayo nasun, anong period pa rin?
2: Kaling ang period, pwede mo i-switch. Ano siya, exchange offer ang ngalan ni sir. Mm-hmm. I-switch ni mo to RTB-32.
3: So meaning, kanin sila, kaning usual nga, kanang mga exchange offers, kan mo nito, 5 years nga, atong gi-offer sa una, no?
2: Na ako yung, kuan sir, katong mga, depende man to sa offering, adto na ito'y 25, na ako'y 30, pero kanin sila murag shorter siguro ni kay hapit naman sir 2027.
3: Pero muli gani katong imong pang-invest sa una nga ganahan ka nga kanto wala to mag ano sa man to magkuha sa imong share
2: kani sir ay
3: quarterly po nga po nila
2: quarterly po to
3: so ang katapusan nga kuhan kita so in other words di pa ni mukuha o imo sa niya so katong mahibili na po nga amak kay okay. So, pwede po po, matandi ka siya kabot o 5,000. Na, gawas o bigger amount lagi mo gi-invest. So.
2: The minimum amount of exchange is 5,000
3: yata. Okay.
2: And in multiples of 1 centavo thereafter. Depende na lang mo.
3: Okay. So, what na, di na siya mamatter o kung basta yung mga investment, 5,000 and above na, after kung yung ibalin.
2: Ibalin
3: na siya. Okay, then, so.
2: Ang exchange offer na to is over-the-counter at the preferred selling agent bank or your eligible bank holdings. Asan mo gikuha na imong pondo.
3: Okay. Eligible bank selling. Okay. So, rindot sa nila. Mabright po tayo sabot. Mabright ni tagahati. Mabright tayo sabot. Okay. So, basta kaya itong bitanawan ni mga igalay. So, naamo investment na daan ng RTVs nga. Itong earlier nga itong isuriyahan. Nangitan ka na mga matures sa October 20. Itong sunod. Mga sunod. 2 weeks na 2 weeks after. Tingali mo, mature na na. Wala kay mahimo. Katong mahibilin na ito nga. Pwede ni mo kuhan. Kaya na makuha ni mo in the last release kita. Mo imo ipundo. Pilan sa mga uban nga tag. Masa mo kambot siya 5,000. Pwede na rin balik usak ka RTV na sa.
2: Wala na siya ma mura bitag ba. Ma ko ang mairog ang yan ko ang matibo. Imo naman gi exchange.
3: Okay. Mo gamit ta siya 2.5 kay mo naman ang investment ni mo karon. Okay, so dili kay 5 years. So okay. So, once again, para sa mga taga-bol, dagan naman yung mga taga-bol, nga na yung mga kwarta, nga dili ganahan.
2: Hindi mo ganahan mo.
3: Oo, dili ganahan mo mo invest, kaya dagan. Of course, di nga natay mga very sad experiences mga igala, labi na ganda ito panahon nga. Katong nag-negosyo, ato gusto mong i-negosyo, katong repa, katong mga multi-level marketing. Okay, ba mo dyan ka nga nagkakwarta ka? Pero ting, naghanam dyan itaw na ilan.
2: Okay,
3: na ilan. Oo, nga na ilan ka sa mga tao nga may kayo mong istorya, huwag ka magpailad sa bangko nga sigurado magbukod na nimo kaya naaraw man nariha, di man ang muhawa ng bangko sa iyang itong-tungan. Ang ato, nung gendistan ka itong tao nga kasakay o gauto, pero ang problema na ito, pagkasunod na daw ito, anas Mindanao, gauti right. O na takay ba, ang ato kwarta, 30 taong kuana, sayang nga. So, mo na ito gusto nga may tabo sa niya. We have the backing sa national government. Gani na lang investment, no? Kaya sa atong ibilin sa balay na gawas nga kini atong kwarta nga ibilin sa bahay, anayon, makot-kot, or anay depreciation. Kaya mo depreciate ba na kwarta? Ang value sa mong kwarta, kaya ng purchasing power sa mong peso, like 2018, ang inyong 2018 karon, mura nanas mga 70 pesos ang mong value sa mong 100. Sayang nga kayo ba niya? 2018, 2019, 20, 21, 2, 4, 5, 6, that's about 8 years and 8 years. Nalkansi na 30 pesos sa mong piso. So, kung nakay 30 mil, alkansihan na kayo. O nakay 100,000, alkansi na 30 mil. Ito, buka na kayo na, di ba? So, mo eh, parsiguro na lang yun niya. Mo kita ang interest and this time it's an interest assured by the national government that 6.something percent. Mas dako pa ni sa interes sa bangko. So, ano, sa pag-ating kahanlok na mo rin, natin, klarong gobyerno ang negosyo ni mo. Ano, ano lang yun. Lahit, kumunay kayo mga Pilipino.
4: Kining Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisaligan

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex, the generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Balita.

0: Adiwayarde, ang ang pipaminaw yun, everyday man yung pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
1: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
2: Engineering ko, Sir. Deni, sir, taga Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko mabatang. Nya high blood food ko. Nya masulibog ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, muro ko hubog maglakaw buyod. Nya kasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. Dito X500 o may TC Red, sudah nga akong ginainom, sir.
3: DTX 500, highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakabulog
6: ang butiki sa yunga. Guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
7: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
9: Oh,

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Kainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos iniminom ko sa kumatulog, di na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magaling ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung picture. GTX.
6: Mabibilis sa mga butiga.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyo, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon na ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyo. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
12: Makabuhay. Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
13: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
14: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
15: Balita.

0: Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
1: Maayong gabi sa tanan, dinhi sa Bohol o sa tibuok Pilipinas nga naminaw nato karon. Ani anasad kita niining tulumanon nga Impeachment Watch dinhi sa estasyon DYRD ug live sadta sa Facebook DYRD Bohol ang kasaligan. Kini ang inyong higala nga si General Edgar Inking ug uban sa akong partner nga si Attorney June Amora nga makiguban kaninyo sa sunod nga usa ka oras para pagtuki ug paghanay sa miaging husay sa Senate Impeachment Court aron masabtan nato ang dagan sa maong proseso ug ang mga panghitabo. Atong paningkamutan nga mahatod kaninyo ang mga proseso ug mga panghitabo sulod sa Senate Impeachment Court aron mas masabtan nato ang mga issue, ebidensya ug mga kalambuan sa miaging impeachment trial batok sa respondent nga Vice Presidente Sara Duterte. Pahinumdum lang sa tanan, kining atong programa walay pagdapig sa bisan kinsa, ma-prosecution man o ma-depensa. Ang atong katuyuan dili ang paghusga, dili paghusga daan sa opisyal nga gatubang sa impeachment. Sa kinatibuk-an, kinahanglang masabta na atong tanan nga kining impeachment may tungod ni sa atong konstitusyon. O kining impeachment usa ka constitutional nga proseso para makasiguro nga mapatubag ang mga dakong opisyales sa atong gobyerno para sad maproteher ang interes sa katawhan sa kung dunaman gani dakong abuso o dili angayan nga pamatasan sa usa ka dakong public official. Gahom kini sa katawhan nga maoy ni ratipika sa Batikang Balaod para sa kaayuhan, kamatuuran, o hustisya sa kadaghanan. Busa, ato ng sugdan, ang atong paghisgutan karon. Walay kaganina ang 32nd day of trial. No? Karon nga October 1, unya gamay ra ang present nga senators, 13 sila kabuok. But anyway, kanang 13 mo constitute man og quorum so nadayon sad, no? Ang mga witnesses sa kaganina duha, no? Nga parehong naa sa LRA, no? Land Registration Authority, mga Registrar of Deeds sila, ang usa sa Dabaw, ang usa sa Samal, no? Island City of Samal. Ang unang witness si Attorney Cathy Florence Baldonado, no? Morning ta sa Register of Deeds sa Dabaw, and ang ikaduha si Attorney Mark Pineda, Deputy of Register of Deeds, no, sa Samal. So do naman to pending kagahapon nga atong gisgutan mahitungod kay former Senator Trillanes. And kanina gi-announce na gyud officially sa atong prosecution nga dili na nila ipresenta si former Senator Antonio Trillanes, no. So klaro na to. So dili na ta mag-expect anytime during the trial antud mahuman nga ila pang ipatawag kay final na ang ilang official statement. So kining atong 32nd day of trial sa first witness nga si Cathy Florence Baldonado, ang atong prosecutor in charge si Congressman Kit Flores, no. Unya ang depensa si Attorney Lyndon Bakel. So dunay mga initial nga mga objections, no. But eventually giallow gihapon sa atong presiding officer kadtong purpose, no, sa maong pagpresenta sa witness pinagi sa offer. So i-summarize lang nato ang offer sa first witness, no, kay mauna tumo og tinguha sa prosecution pero not necessarily nga nakab-ot ning tanan, pero mauna iyang tumong sa iyang offer, no. Una nga ang witness maoy maugyod no ang tinuod nga head sa Register of Deeds or Register of Deeds sa Davao City. So medyo okay to siya no. Klaro gito. Ikaduha, dunay usa ka property gamay lang 379 square meters sa Matina, Davao, registered under the name of Attorney Manasseh Scarpio, of course married to our respondent BP Sara Duterte. Nga wa malista kuno sa SALN or sa SALN ni BP Sara. Ikatulo, base sa deed of sale, the property kato atong gisgutan na palit ni Man Scarpio sa amount of 6 million pesos. Unya, hangtod karong adlawa, registered ni in the name of Manasseh Scarpio, the husband of our respondent BP Sara Duterte, no? According ni sa official record of the Register of Deeds. And finally, matod pa sa prosecution sa iyong offer, ang kining testigo, usa ni sa mga daghang kaayong mga testigo pa nga mo establisar sa mga tinaguan nga mga tinuod nga bahandi sa atong Vice President. So mo na itumong ang tinguha, unya, makabot ni niya pinagi sa iyang testigo kato si Attorney Cathy Florence Baldonado nga Register of Deeds sa Davao City. So ang highlight lang sa mga direct examination ng atong ipagawas kay matod palagi nato not necessarily nga na-achieve tong atong lima nga offer nila no ato nang ginganlan kaganina. So dunay mga issue sa pangutana sa testigo, direct examination, doon ay nigawas nga lain-lain de ang mga address, no? Nga dili pareho, palanglitan, sa deed of sale, mahog nga dili maoy exactly mirrored or exactly the same address nga tuwa po dito sa ubang mga dokumento. Na sila ginganlan nga Ecar, no? I don't know what is this Ecar, pero ang location dito, lahi po sa deed of sale, no? Sa Ecar ang location Huna subdivision, Matina Crossing, nya kaning Matina Crossing kuno part of Barangay Matina. Pero dito sa certificate of title, Barangay Matina Davao City lang. Unya og ato ning ibangga po dito sa SALN, matud pa rito walay match pud nga nakit-an, no? Walay match nga nakit-an sa presyo pagpalit nga kay ang gibutang dito sa SALN 10.2 million man na iduha ka lote, pero kani ang pagpalit ani 6 million, so dili pareho sa presyo. Unya ang lugar pod ug ang mode of acquisition dili pod mao, no? So meaning ang lugar ug location wa pod mo tugma dito sa SALN. Pero dito sa cross-examination sa atong depensa, ang gipasabot niya nga kanina ko nung Matina Crossing nga mo'y nabutang dito sa documents, sakop po kuno ni sa Barangay 74A nga mo'y nabutang dito sa SALN, no? In fact, iyang gikuan ng korte to take judicial notice kay kaning Matina Crossing nga sakop sa 74A na ako nun sa website mismo sa Barangay 74A. So let's see in the succeeding trial, no, kung masuta ni judicial notice sa atong korte. So mo na explanation sa gipagawas during the cross examination. Anya matupasad ang presyo dili gyud no eksakto kay daghan pa magmagasto ang mga attendant requirements sa documents, daghan pang mabayran ang tag-iya sa yuta. So mudako gyud ang amount nga mabutang dito, gani nag-mention dito og 10 million ya ang pagpalit. I don't know how to reconcile this, no? 10 million ang gibutang dito sa SALN, unya ang pagpalit 6 million, dako ra po kay diferensya 4 million. So pero ang matod pa sa so cross-examination ni angkon ang testigo nga doon lang yung mga attendant expenses other than the actual payment sa katong deed of sale, no? So mao ni siya mga kuan. So barangay 74A mao'y nakabutang sa salian pero wala mabutang dito sa mga documents like certificate of title o katong mga gihisgutan kaganina nga ECAR, no, o even sa tax declarations. Kadaghan mo guning dokumento sa real estate properties. O unya kining duna po yung mga pangutana nga dili pod makatubag ang kuan kay regarding the sale of kanang giunsa pag bayad or diinggikan ang gibayad, niingon ang testigo nga wala siya competence ana kaya ang nahibawaan lang niya base sa mga dokumento as repository ang ilang opisina. So ang katong gisgutan natong dokumento, certificate of title, tax declaration, ECAR, deed of sale, no? So mao ra toy naibaw-an niya. So in a way na ay problema sa pagbangga kay wa mo appear pero in a way na asay justification kay wa pa masuta gyud nga katong usa day ka lugar nga gingon natog barangay 74A sakop day po ni sa Matina Crossing which is part of barangay Matina also. So naisgutan dito nga dako kayong Dabaw and by the way niingon sa dang witness nga dili po sila ka change sa address tusod katong mga previous documents katong gingalag ECAR no o katong tax declaration kung walay consent sa court. So naay nakitaan sa mga senador aning problema sa mga pag-prepare sa dokumento nga probably ma-address nila as a part of legislature pero sa maong korte negative, no, negative wala sila narana nila unsa nila pag-resolve karon nya katupong kamatuuran ba nga ang 74A is part of the kining barangay mati ma unsa tong barangay kaganina katong naay crossing no Matino no okay so mauto siya dili kayo eventful kaganina. Kay gilagi pod na apoy naghingon nga mga senador nga usar ka property mura og binta gud kuno og daghang kaayong properties ba usar man gud out of the lugar sa Dabaw usar ra pod ning gi question nga property. So are na ta sa ikaduha no ikaduha nga mulaktaw ta sa ikaduha nga testigo si Attorney Mark Pineda mo ni Acting Register of Deeds sa Island Garden City of Samal. Mao na'y kumpletong tawag sa Samal. Usa ni siya kasyudad na. Gani, nahisgutan dito ni katong interjection ni Senator Soto na siya di ay responsable ane kay sa una, tulo ka munisipalidad di ning Samal Island. Niya, siya ay nagpapanday sa balaod nga mamahimo niyang usa pero siyudad under sa Davao del Norte. So murag trivia ko tong iyang gingon kanina. So ni Bausad ang atong presiding officer nga mao say gihimo siya sa Sorsogon nga formerly duha tingali to ka municipality i-combine gihimong Sorsogon City. So ang gibasihan pod sa atong presiding officer si Chis Escudero, ang katupong balaod nga napanday ni Senator Soto pagmugna aning Island Garden City of Samal, Davao del Norte. No? So, mao gihapon, dunay usa ka deed of sale no nga nag-value og 3.45 million or to be exact, 3,453,849 nga nabaligya property sa 2018 na kaning lot property ni sa Island Garden City of Samal no unya duna ni siya transfer of transfer certificate of title no, dunay so official ni siya nga nabalhin sa nga ni Attorney Manasseh Scarpio nga bana ni BP Sara, no. So since 2018 until today, sa offer sa prosecutor, kani nga property naani sa official record sa Register of Deeds. Kunya again, ang ilang testigo matod pa sa prosecution sa ilang offer, usa ni siya nga mopatunhay sa daghan nga mga testigo pa nga ma-establishar nga ang kining dunay mga tago nga kayamanan sa true wealth ni Vice President Sara. So morning nagsugod sila sa ilang direct examination, so na-establish dito nga indeed tinuod ni siya nga official sa deeds, sa Register of Deeds niya. Ang Register of Deeds of course mo ay official repository sa mga documents to certify ownership sa mga real estate like titles, no, o ubang pang mga documents. And ni tambong ang witness tungod sa subpoena, no. So ang katong mga gipresentar po niya nga dokumento nga gidawat pod sa depensa, mga certified true copy, so no question about that. Ang gisgutan karon nga specific nga usa ka lote lang under sa title nga gipakita, usa ka 751 square meters, no. Ang location na pud ani Matanos Island, City of Samal, no. Matanos Island under the title. Ang owner si Manasseh Scarpio, the husband of the respondent BP Sara. So ang deed of sale mo ni siya ang amount 3,463,849. Kuha ni siya, located na siya sa Kimbali Resort. So murag high end ni siya nga lugar, Kimbali Resort ni sa Matanos Island. So isla. So ang mga transaction na ni sa pagbaligya sa deed of absolute sale March 15, 2018, unya so gilantaw sa 2019 sal-in, no. Gipakita man dito ang sal-in nga gi-file ni BP Sara. Ang nakabutang dito Barangay Undanaw, Igapos. So lahi sa Matanos Island, lahi kayo, no? Matanos Island unya diri Barangay Undanaw, no. Unya dunay presyo dito duha po kabuok sa Barangay Undanaw na 2 million ug naapoy pila tong usa nga wa pud mo igo sa amount nga 3,463,849 sa gihisgutan dito sa transfer of title, no. Dili gihapon mo match. So gitubag sa testigo nga dili gyud perfectly match, no. Walay gipalit sa 2018 sa maong location nga gihisgutan Matanos Island nga mumatch dito sa nakita niya nga sal-in sa 2019. So katong mga na purchase sa 2019 po mga agricultural land, no. So kani siya kung naa ni siya sa Kimbali Resort area, kuha ni siya commercial yun eh, obviously, no. So there was no match. Pero sa cross-examination, lahi ang address po sa deed of absolute sale. Matod pa, ipagawas karon sa cross-examination sa defense, no? Nga pagpalit ni atong March 15, 2018, ang address na karon is San Isidro, Kaputian District. So lahi na po, no? Pareha po kaganina sa testigo sa Davao City. Lain-lain ba? So located sa Matanos Island Garden City kumpara ni mo sa San Isidro. So I don't know how the senator judges will appreciate this kinsa ilang sundon ani, but the witness under cross examination nagiskot siya nga dili pud basta-basta maka-change lagi og location or address sa title ang Register of Deeds kung dili walay consent gikan sa korte. So obviously there is a mismatch again. Sa 2018 sal-in, there is a property located in San Isidro, Kapituan, but San Isidro, Kapituan. Pero sa 2019 sal-in, sa Matamos, Kaputian District, Igapos. No, since gipakita man nga ang property na apakaron existing under the ownership of Kwan, dapat sa 2019 na agyapon mo appear dito ang katong original Matanos Island Garden City. So wala man sa 2019, no? Walay match. So mo itubag sa atong Kwan. That's not quite match, no? Maugyapon ang sulti sa Acting Register of Deeds sa Samal. So I don't know. Tricky kayo ni siya, dili po ta makaingon nga puntos ang prosecution ani, kaya na may question, doon na may doubt, no? Doon na may duda sa katong mga

full no kay wala ka ini mo point or mo support sa atong impeachment. Personally akong paglantaw ani na ako sa tunga galantaw ko ba kung akong kitahay ang Senator Judson I still have to find out no kuwang ang information pangita ang ginakog paagi nga katong gi-suggest ni presiding officer nga kinahanglan gyud ang survey report. Kay doon na may mga documents kuno sa survey report nga makita gyud exactly ang location, no? Then ma-identify sa tax declaration pod sa ilang tax mapping kay sa tax declaration na ako no nay tax mapping matud pa sa witness, naka-indicate gyud dito, naka-drawing gyud dito ang technical description ba? And then sa sud sa mga technical description, nakabutang dito ang actual gyud nga pangan. So tingali, kung ako ang Senator Judge, ani, I still have to find out aning mga documents nga dapat pangitaon, tax mapping para sa tax declaration, and katong mga ma-verify na ako ang specific location o actual name para ma-resolve ni. So in the meantime, I don't think dunay klaro nga makita diri nga muingunta nga makatabang nila directly kung dili sila magdugang pa o pangita o information to confirm katong disparity nga nakita sa SALN o katong mga documents sa transfer certificate of title and sa tax declaration, no? So okay, mauto siya, and then sa third witness supposedly si Attorney Romel Buenaventura gisgutan na ni dunay objection, no? Dunay objection sa defense sa pagpresentar supposedly today, no? Kasi whole day na magudunta to hantud karong gabi eh. Unya tungod sa kining objection, eventually ni rule ang presiding officer nga sa Lunes na lang i-present si Attorney Ronel Buenaventura. So ang issue actually sa manifestation sa defense nganong ni object sila katong provision sa balaod sa AMLAC about strict confidentiality, no? Specifically sa section 8A kuno sa AMLAC nga balaod, no? Pero ikaduha day sa ilang objection is nagayo po sila additional time kay bag-o lang ko nila nakuha yung summary nga i-present sa moong witness si Attorney Romel Buenaventura. So tagaanon ta sila og time pod nga matan-aw. So duha ang ilang gi-invoke dito ng mga grounds, no? So gitagagi gayon ng prosecution si Chel Jokno nga imatod pa niya ni rule na ang kining impeachment court the fact nga gi-approve nila ang subpoena for the documents, di ba? So meaning kung gi-approve na kuno ang subpoena documents, so ni rule na ang Supreme Court nga madawat na, and then mag-unsa man ang document kung walay testigo nga mo testify. So that's one. Kaduha, katong prohibition sa confidentiality, ang spirit ko no, o ang interpretation sa balaod sa AMLAC is ang purpose lang ko no ato is to prevent leakage. Kana bang basta-basta ang mga employee or staff sa AMLAC mag-divulge yung information nga confidential, maunalay fear, mo na gikadlukan sa balaod, mo na giprotektahan, but not the order of official bodies like the impeachment court. The fact nga ingon siya ang sandigan bayan kuno for so many times before nagsige na sila og sa pina og document sa AMLAC, gipakita dito nga dili na mo apply ang confidentiality. So anyway, gi-resolve naman na, and then naapoy senador nga ni support nga total usa ka adlaw na may diferensya sa Friday. So kay wa na may trial ugma, ihatag na lang na para baka andam gyud ang depensa. So naay senador si Kiko Pangilinan, no, ni pabor gyud siya sa depensa nga tagaan na lang sila one day. Anyway, mudayon man gihapon si Buenaventura to present sa Monday. So okay, nagyapo, no? So, ni-submit po ng prosecution. So, they are now preparing sa Monday, no? So, tagaan lag ample time, matod pa sa presiding officer, out of courtesy also, and equity grant.

0: request, no, sa defense, mo na rason nga ni sugot siya nga i-postpone sa Monday. So tomorrow, wala na tay trial. Supposedly daily na magudunta ni antod sometime in the middle or last quarter of October, kay after that daily na morning to evening, naamagod sila by start of November, murag na sila, focus na sila sa budget hearing as a legislative body, no? I-address nila tong, kay importante biya ang budget, no? Kinahanglan masubmit before December at mapirmahan before the end of the year. Kay og di ni mapirmahan in the end of the year, ang mahitabuan sa atong nasayra, no? Nga mamahimong ang katong mag existing budget karon sa 2026 mausay gamiton sa 2027. So daghang kayo mga proyekto nga maapektuhan. Kay daghang biya mga bag-ong project nga funded supposedly kaning bag-ong 2027. So ma-standby na sila kung ang budget dili mapasa. So importante gyud pud para sa mga senador kining ilang participation sa budget hearing, especially nga human na sa House of Representatives, naana nila ang bola. So mo ni siya, no? So dunay sequence nga gi-report sa prosecution para ma-advance notice lang sa atong mga listeners, no? Para kung musubay maganit sa impeachment, naputay idea, no? Kay kani mga importante na ning mga witnesses nga gi-andam sa prosecution. So ang sequence ani, of course, si Executive Director katong si Sam Black, no? Ato nang gi-kuangga kanina si Attorney Bonaventura Ronel. Then after him, musunod na dayon ang bank officials. I don't know if 6 or 9 ba ni sila, no? Nay bank officials nga mo'y mo witness para mo testify sa mga bank documents nga naa na karon sa possession sa court og sa depensa og sa prosecution. So sila'y mo testigo nga unya kani money o tinuod ni or whatever, no, dito sa mga. And then musunod sa mga bank officials katong insurance companies pod. Naamang ko yung mga insurance pod si silang duha, no, magtiayon si Attorney Man Scarpio og ang atong respondent nga Vice President. And then finally ang last part nila under Article 2 kaning gitawag og kaning gikan sa BIR. So mga importanteng witnesses ne matud pa nato kahapon nga ang telling blow kaning Article 2, no? Ang Article 2, basahon nato specifically, no? Ang Article 2 is mao na man igi focus karon ang Article 2. Ang Article 2 is addresses the allegation of unexplained wealth discrepancies within her statement of assets and liabilities and net worth or SALN and failure to properly divest business interest. So money ang content sa Article 2 sa impeachment complaint, no, nga mo'y atong gitakol nya kaning sequence of witnesses, AMLAC, bank officials, insurance companies and BIR. Mo point ni siya, mo support ni siya aning article, no, sa unexplained wealth. So importante kayo nga maminaw ta and matud palagi nato balikon, numbers very important. Kay kung moingon kag unexplained wealth, kung moingon ka og kining discrepancy sa assets and liabilities, maghisgot man ni siya og numbers. Numbers ani involving amounts of money. So therefore, kaning mga presentation karon matagaan na taga-idea samtang naminaw ta kung kadto bang gi-declare sa statement of assets and liabilities sa Vice President from 2022 to 2025, wala pa may 2026, as Vice President, nitugma ba sa mga bank statements o nitugma ba sa mga official bank transactions nga gi-report sa AMLAC? O nitugma ba bud ang iyang mga income nga nabutang niya dito sa iyang asset nga dunay nabayran nga insakto nga masuportaan sa tax nga gibayran sa BIR? So importante gyud mga igsoon nga makita nato ang numero. Kay mao ni siya'y mo point yun whether tinuod ba nga dunay basihan ang reklamo or kaning unexplained wealth or discrepancy sa salen or kanibang dili, no? Wata kay bawo karon kaning dapita kaning tulo ka upat ka witnesses nga mosunod. So ato ning atangan and then ato po ning paningkamutan nga mahanay nato, mahatag nato, matuki, no, para mahatag nato ninyo sa yano nga pamaagi, dili kayo technical para masabtan nato tanan. Okay, so walay trial again tomorrow kay so nalipay sa mga senador, makauli kuno sila sa ilang pamilya, no. Wala na trial, so focus na lang sa Monday. So sa Monday sad pagkagabi so, ugma atay program kay may trial sa Monday magkita-kita sa ta dinhi sa atong tulumanon programa sa impeachment watch. So wala naman tay pagahisgutan, ato na lang tapuson ang atong programa karon. Pero again, reminder sa tanan, kaning atong programa, atong gihimo para mapasabot sa katawhan o unsa ka importante kining impeachment nga usa ka pamaagi nga proseso base sa konstitusyon para kung doon naman gani abuso, no, sa mga dagkong opisyal sa gobyerno nga matagaan o higayon nga mapatubag sila, no? Kaya ang alaot niini kung dunay abuso, ang katawhan man, ang kadaghanan man. So, kita nga kadaghanan, di apo nato nagikan ang gahom. Ato ning gahom, kita'y nagratipika sa atong konstitusyon. So, nakabutang sa konstitusyon, kinahanglan dunay tulubagon. Ang kaning impeachment trial, specifically, no, na-mention gini dito sa maong provision sa konstitusyon para sa tulubagon sa mga dagkong opisyal. So, para ni sa natong tanan sa katauhan na dili punta makatugot, maubitang gitagaan taani nga pamaagi para dili na magpadayon ng abuso. No? Kaya magpadayon ng abuso, magpadayon ng mga behavior sa atong public officials nga dili mubagay sa ilang katungdanan isip mga lingkod bayan or kanang public servant, then kita yung alaot, no? So, it will result to bad governance and bad governance result to unsa man, kining dili pag-asenso, dili mamayong pagtratar sa mga katauhan, no? Dugang ng mga problema sa nasod, kining tanan kay dagko man silang opisyal. So, atong tagamtamon ang atong gahom nga matiwas gyuni nga siya ang proseso hantud mahuman hantud sa tumoy gyud, no. Nagmention ang atong presiding officer sa Senate Impeachment Court nga paningkamutan nila nga mahuman ni before magpasko, hopefully mahuman, no. Kay kitang tanan nagkinahanglan gyud nga mahuman ni and nalipay sad ta nga kagahapon ato nang gianunsyo katong decision nga gihimo sa Supreme Court, no, nga ang Supreme Court in fact ni support sa atong constitution nga mapadayon ning accountability or pananagutan or pagtubag, no, sa mga dagkong opisyal kay og gani gipugngan sa Supreme Court dili, so di na madayon ang atong proseso, so mawad-an na ang atong pugna na ang pag-exercise sa atong gahom para sa pagtubag sa atong mga dagkong opisyales. So nalipay ta nga ang decision sa Supreme Court unanimous, no, but pasabot ang tanang justices sa Supreme Court wala gyoy ni supak ni decide sila nga i-dismiss ang tulo ka petition para pugnan ang katong resulta sa gihimo sa Senado sa Senate Impeachment Court pag-describe atong provision sa Constitution about threshold. So, wala sila nga mubag-o sa, again, wala nila baguha ang provision sa Constitution. Ang ila lang gibuhat, gi-qualify nila. No? So, the same two-thirds of all members of the Senate. wa gina baguha. Pero giklaro lang og unsay ang 2/3 klaro naman na, di naman na lalison. Duha ka bahin sa ikatulo. No, ikaduhang bahin sa tulo. Pero ang all maunay gitagaan og pagklaro. So ang pagklaro sa all, maolang ka kung dili ka apil atong lima nga ginganlan, no? Katong mga ang in summary katong wala ka katambong. Di ba? Or do na kay physical or incapacity nga dili ka ka palalitang incapacity na nagsakit ka sa ospital or wala ka katambong kay kuan na ay problema sa imong lawas or muna siya. Katulo, katong mga walay control, no? Nga dili na maabtan sa control sa Senado. Katong mga nawaan na ba? Nga wa na magpakita, nga di na pud mapatawag, kay wala na lagi coercive power ang Senate to call them back sa Senate. Nasunan ni si Senator Bato de la Rosa, kay nagtago naman, no? Ganyan makita sa NBI o sa PNP, no? Nga naman siya pending warrant. Nga, kaupat, katong mga beyond the control or beyond the jurisdiction. Like katong naa sa abroad, no? Oh, karon do na matay usa ka senador nga to sa abroad, nagsigig extend sa iyang medical kunang medical leave kunuhay, pero ni expire naman antok karon wa gyapon kabalik. And sadly, if kung senator ta nga taas ta nga official, of course sa ato gali sa ordinaryong ako pareha na ko ordinaryo ko nga employee sa una sa gobyerno, kung mo file ko og leave, naibawaan na ako kung unsay reason sa akong medical situation, compel ko, musubmit yun ko sa medical certificate. Nya, karon nakita na to, medical kunuhay ang reason, nya, naapay gisgutan, nga naay problema, something like ang lungs. Pero hantog karon wa kataka kita, no? Kung unsay medical certificate, tinuod ba na? O unsa bagyo exactly ang nahitabo, no? So, anyway, mautoy mga definition sa all members. Kato silang lima, dili to appeal sa numero nga kuhaan og 2/3. Okay? So, I hope nga natagaan mo na ako og ning atong programa karon. I'm sorry, my partner di ay nitawag karon lately nga naa na puy conflict. Kuha magod, kanang dagham magod siya og commitment, no? We understand si Attorney Antonio Jun Amora, dili makatambong. I'm sure sa Monday makatambong na siya, and hopefully lami magto kay siya may lawyer, abogado. So kung dunay mga technical, siya po yung muhatag og legal technical terms, no? Siya po yung mupahatag og paklaro sa maong mga terminologies. Pero kaning ato karong conversation, yano ni nga tao kay dili man ko lawyer. So wala na tayo oras, manamilit na ta. So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o daghang salamat sa atong kauban sa studio. Kaganina si Jerry, karon si Gilbert, no? Og kini ang inyong higala nga si General Edgar Inking, manamilit kaninyong tanan. God bless our country. God bless us all.
1: Inyo nabati ang Impeachment Watch aron masabtan o malamdagan ang katawhan. Impeachment Watch.

0: 100 Health Alert.
1: Nordis, Pantay, 51. Sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga, ang uban, nagan bato hubag ra gid akong kidney nang akong mga organ sa ilalom limpyo. Na pag operahan ako inuma nang gyapon ko DTX DTX sa gid hantud kay ma palit na ako sa DTX gyapon may pa DTX inyong baliton inyong imintin kay cholesterol sa ako lay basihan gikan sa pag-opera DTX gid akong gimintin o ilain
0: DTX 500 mapalit sa mga butika
2: tama na sa pagkaon sa parat nga mga pagkaon mo na adto ang hisgotan ron mga higala himarat ka ba no sobra ang imuhang asin nga ginabutang sa imuhang pagkaon. Remember mga higala nga ang pagkahimarat, pwede ni mag-lead mga higalas pagsaka sa blood pressure kung himarat ka ita. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet, gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram nga kutsaritang asin. Raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduha, tagtulo. Pagpanihapon, another timpla na po. May mga sausawan pag yun ta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito aning mga parat nga mga pagkaon. Ang usa ka kutsaritang asin, naana siya'y 6 grams nga sodium chloride. Naana napon siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan nato i-control ang ato ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood, or either natay problema sa kidney, kung samot ang atong problema, or either kung may edad na ta, magka-high blood ta, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kung mahimo, tanggalo na nato ng mga sausawan dira. Mga bagoong. Ato na na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta. May problema na atong kidney. Lili na nato na ibayang sa tuang lamisa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbaton ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pilita mo gamit ng kalamansi na lang. Sausawan, kalamansi ka na. Pwede na. Ikaduha, ang problema manggod kay hilig manggod ta og mga dried fish bitaw. Mamagini paboritos mga Pilipino. Ladbu. Kasi sundaan ni Moderatio, ladbu. Mga dried foods, mga higala. Mas maayo nga ang kaunon, preska nga isda, sariwa nga isda, kaysa mga dried fish, mga higala. Imbis nga, mga bacon, di ba, mga ham, dry goods, eh, mas maayo tong preska. Then likay sa mga canned goods.
0: DTX 500 Health Alert!
2: Labi na yun kung ang canned goods nga ito ang ginakaon. Parat! Kung saan na ito pag-ila o pagkabalong ang parat, basaha! Basaha ang nutrition level sa imuhang dilatang ang ginakaon. Tantawa ninyo, naiuban dira nga tag-as kayong sodium content. Per servings man na. Pag sabihing per servings, usa kahiwa rana. Usa kahiwa rana ha? Dili itong usag yun ka lata. Kaya naman nag-itog dito, per servings, no, 600 grams of or 600 milligrams of sodium per serving. Sa ito pa, o sa kahiwa. Per serving man, kung imo nang kaon kag mga tulo kahiwa, di tintaasag sodium nga ang imong ginakaon. Pero dili kayo parat, no? Dili man kayo parat, sir. Nantawa ang nutrition level.
0: TTX 500!
3: Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
4: Ricardo Alvidera.
3: Ilang taon na po kayo?
4: 75.
3: Ano iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
4: Noon, nag-dumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos firme lang ko ng allergy sa tubala.
3: Ito
4: 7 years na ito nga nagkanto ko din sa imo niya.
3: Mm-mm.
4: Eh, daw mga gintagaan ko sa ito sa pa-sugar test ba lang na akong sugar ito, 14.
3: Mm-mm.
4: Tapos ito, gintagaan ko sa yung bulong 15 days ito.
3: Oo.
4: Ay, na-comply ko man tapos yung pagkaon na kung nga imo, ginbutang ito, hindi ba na iwasan ko na.
3: Mm-mm.
4: Ito, wala ganit mga 1 year, guru. Na, so, doon, babakot na ako. So, wala na ko yung na-kulba ibala. Kasi ito, doon, firme ako na kurbaan.
3: So, ano malasabi mo sa pag-inom ng DTX, D3-biomitis?
4: Naya, sige-sige, ginedo. Diya, kada weekly, yan, kabakalwi ko diya. Kaya nang 10 nga D3-bio, 10 nga mitis, 10 nga DTX, one week na yan.
3: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
4: Do, basta, do 5 ba?
3: Okay, 5.5.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
5: Uy, pare! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
6: Ah, oh, mare. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
5: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad taan ang karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento?
6: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
5: Oh, mao ba, Mari?
6: Interesado ko makuha sa bug share, Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
5: Sige, Mari, ha? Sige. Dakakig salamat sa imong informasyon, ha, Mari? Ugma dayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
7: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
2: Para pagpagaling ng Pilipinas.
3: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Loni Tabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong totoy, sige na jugagas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gyud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami isa ka pamilya, mo ano nay giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Balita og impormasyon gipaminaw sa katawhan bul-ano.
11: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
12: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
13: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Tag Bilaran by Night, makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

Igala, kumusta? Maayong gabi eh. Welcome na usab sa itong tulumanon tagbilaran by night. Karong adlaw nga Webes. Mga higala, pizza uno sa buwan sa Oktobre 2026. Mag-umanuban usab kita sa itong programa sulod sa usa ka oras nga tulumanon. Maghatod sa labing uhing mga panghitabo dinhi sa itong lalawigan sa Bohol uban usab sa itong mga TBN reporters. Nga mahatod sa ilang tagsa-tagsa ka mga nahipos nga balita garong mga orasa. Diya sa Galiares Hospital, Alerto Jun Gutierrez, mga balita sa kalungsuran. Barker Cell, Remolador, Tagbilaran City, Police Station, Drobukap, Willy Maestrado. Ubansab sa Picas, Lawak, Engineer Gilbert Tulup, dito sa transmitter. O sa tanang mga nagpaminaw garong mga orasa, welcome og maayong gabi. Kumusta? Doon na mo yung buti barangat sa itong programa ang gustong hatagan sa abog igong pagtagad. I-text, itawag sa itong mga hotline numbers kaya itong hatagan og pagtagad mga igala karong gabi una. Maingon man po sa itong mga nag-view online Facebook Lives, DYRD Bohol, ang Kasaligan Facebook. Maayong pagpaminaw og maayong gabi. O sa tanang mga nagpaminausab sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo karong mga orasa. Pag-usap, barangkada na punta sa lang edisyon sa itong Tulumanon TBN Tagbilaran by Night. Tagbilaran by Night.

0: Aritas mga uluhan sa itong mga balita karong gabi una. Uluhan sa balita gikan sa kalungsuran de Barque Rosel Rebalador Guetzel.
1: Kinagat sa langat rin, gisikap sa makasakot sa Provincial Intelligence Unit sa Bol. Ang 30 anyos na akusado, man kini malabigit sa Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165, malabigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Narapag gikan sa Campo de Cahoy de Marquez, Rosel Rebalador, ang Friend of Forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Daghan salamat da Barker Sel Remulador sa laing bahin sa atong mga uluhan sa balita. Butyag sa Regional Director sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga naka-defer pa ang pagtukod og BSP branch dinhi sa Lawigan sa Bohol og gini padayon sa saktong panahon apan wa pahibaw i kung anusa. Uluhan sa balita gikan sa Tambalanan sa Galiares Hospital, alerto Jun Gutierrez Guejun.
2: Yes, adena salamat din ng gabi ng gabi sa mga suki ng pamilya ng sunod Janun ay suntalo ng tag-gilaran by night. Naidangat sa San Galeris Medical Center ang usa ka PWD ng laborer ang kanay na tagatan og sin nga iyang giliguran diya sa lungsod sa Kumikon na ipaka BCHTA mga kompleto ni Tali sa tuwing magkana.
0: Dito sa lungsod sa Hinabanga, gingong usa ka panuruyay isda ang gitulis samtang usa ka ban usab dito sa lungsod sa Tubigon ang mi serko og nabalitok sa dihang naka agi og tagak sa bunbun kaliwa sa kalsada. Uluhan sa balita gikan sa kuerpos kapulisan Robuka Puile Maestrado Goodwill.
3: Yung nga, dati salamat may gabi sa mga suking tipo pinaw sa itong tulman sa tagdilaran by night. Dito sa lungsod sa Corilla, ipayutan sa ginadiling ang lugas na taga-syudad sa tagdilaran ang nasikop sa Baiba Superregion na ipaygayon sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement na unit kagabi. Naring labas ng balita o kompletong detalye at umabati sa tabang balik.
0: Dagan salamat Robuka Puile Maestrado sa laing bahin wapay opisyal nga pamahayag ang mayor diya sa lungsod sa Baclayon galabot sa giingong planong pag-privatize sa Baclayon public market nga giingong gikabalaka usab sa pipila ka mga vendor. Bago itong mga uluhan sa mga balita garong gabi una, ang kompletong detalye inyong mabati sa di madugay.
4: Tagdilaran by night.
5: Optic, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
6: DYRD, Sniper ni Bay.
5: DYRD, Sniper.
0: Parang tayo may gala sa itong tulumanon. Nagatusong oras, doon na tayo 42 minutos milabay sa alas 9 sa kagabion. Pag-usaba itong mga pagpanimbaya o may gabi, may pagpaminaw sa itong mga suking tigpaminaw karong mga orasa. Welcome o kumusta? Hinaut nga namos maing kahimtang sa panglawas pirmi mga kaigsunan. Ha? Niya, doon ay pahibaw na rin, no? Gikan sa Bohol Light Company. dunay schedule of power interruption, no? Murag gaganihan ni na hitabo, no? October 1, walo ni ka oras. So wa pa pud sila gi paabot dere nga schedule of power interruption, mga higala. So kaganihan ni hitabo, no? October 1. October na gyud, mga kaigsunan, no? Og paingon na ta sa kining ni ang mga gingong kung ting-uwan pa na mga kusog-kusog nga bagyo, pero karong panahon na matud sa pag-asa nga magpasulabi ang epekto sa El Nino, ha? Nya expected nato nga kining ni ang dili ta uwanon og daghang mga uwan, no, sunod-sunod gumikan lagi aning El Nino, mga higala. Pero pasalamat na lang po ta gumikan kay bisan og natas El Nino, ha, nakauwan-uwan gud pod, no, tagsa-tagsa, no, di man hinoon ingon og mulungtad og pila ka oras, pero may na lang, no, kay makauwan gud kaysa jamo gyud, mga higala, no, perting paita, no, ang atong mga umahan, butlang kaha og sa mga dapit nga dunay daghang mga umahan, gipang-uwan baka pod bisan og katulo sa usa ka semana. Mao nay ang aya natong yampo, mga kaigsoonan, kay dito sa lungsod Subay, ang dako nga water distributor rito, kanang gitawag og Wasco, ha, nagpatabang na sa provincial government, nagpatabang na ni Gobernador Aris Mintado, gumikan kay na problema na po sila silang isupply sa ilhang mga consumer, no? Ubay Water Service Cooperative, Wasco, mana mga higala, no? Kagahapong adlawa, midong sila sa Kapitolyo para mangayo og tabang, no, sa provincial government o unsay matabang para maka makapadayon sa ilang pag-supply, no, kay apektado lagi, no, ang kining ni ang supply sa tubig ngadto sa ilang mga konsumidor gumikan aning kainit sa panahon, tagsa ra muuwan, mga higala, no. Unang-una ang gi plano nga pa lauman pa ang mga dam dito, no, para mapunduhan og daghang tubig kung ugaling moabot ang ting-uwan, para na ay suporta, so usa na sa mga remedyo kinta, mga higala, no, niya kay bawo man ta nga basta ting-init, mga kaigsunan, lisod gyud og tubig. Matod pa sa climate commission, mga kaigsunan, climate change commission, ha, nga moabot pa gyud ang super El Nino, ha, sa katapusang bahin o karong quarter, mga kaigsunan, na naman ta sa last quarter of the year hangtod sa first quarter of next year, 2027, no? So mani atong angay nga pangandaman, no, ilabi na sa mga LGU nga kinahanglang mag-andam og unsay kinahanglang andamon para masalbar ang dapat masalbar, no, niya gi-appeal baya po dito sa ilhang forecast, mga kaigsoonan, sa weather commission, no, climate change commission, mga higala, nga daghan ko nung mga kinabuhi ang mga kalas, no, tungod aning grabing kainit sa panahon. So mao na atong ampingan kanunay, atong bantayan kanunay, no, ang atong mga panglawas, no, labi na tong mga nagtrabaho nga naa sa gawas. especially kato mga construction worker, atong mga mag-uuma, no, nga kanunay nga magpainit, o guban pang mga workers nga naas ilawom sa adlaw, ha? Nagtrabaho mga kaigsunan. So, muna ang ayan na itong bantayan kay Butpasabot, matulpas Climate Change Commission nga o daghay mga matay gumikan sa init, butpasabot ana, katong mga masakit, heat stroke, mga naman ay kasagaran. Mamanay, may laing hinungdan mga higala o mamatay gumikan sa kainit sa panahon, heat stroke ramang gyud, no? So mag-amping ganunay ang ato ang mga kaigsunan nga nagtrabaho ilawom sa kainit sa panahon mga kaigsunan. Niya kini pong ting-init mga kaigsunan, mas mograbi pod ang epekto ani sa supply sa kuryente, no? Sa ibantang ang National Grid Corporation of the Philippines matag karon og niya mo issue no yung red o yellow alert, no, panahon sa ingon aron kay mo sabay pod ang mga plantag dunay ilahang mokalit og shutdown ang mga power plants, no, o niya gumikan sa kagamay sa mga plantas kuryente mga higala dinhi sa Kabisayan, na umana nga mag-red alert na o di makaya ang supply sa demand, no, kay matag probinsya, matag rehiyon nagkataas man ang demand sa kuryente. Mabitaw tong ang lead convener mga higala sa Cebu Energy, kining gitawag og CERA, no, Cebu Energy Advocates, no, nagnanawagan nis mga opisyales dinis tong lalawigan sa Bohol nga ripasuhon ang balaod nga nagdili sa pagsulod sa coal-fired power plant, no, kining ang atong probinsya manggod sa probinsya sa Bohol mga kahigala, dunay balaod kun ordinansa nga dili tamo dawat og planta nga dili renewable, no, especially ang coal-fired power plant kay makadaot nas kalikupan, makadaot sa kinaiyahan mga higala, no, mani nga nanawagan sila, no, ang Cebu Energy Rights Advocates nga ripasuhon, no, but pasabot usbon ang palisiya sa probinsya sa Bohol, usbon ang balaod nga instead og di ta mudawat, kinahanglang mudawat na ta, padawato na ta og mga investor nga mo put up og coal-fired power plant para madugangan ang planta sa kuryente sa Visayas mga higala, kay doon na may, sa una raman, doon na yung mga investor nga gusto musudin is Bohol, no, nga magtukod og plantas kuryente. Pero, coal, na, mana nga, wagyod mo lampos kay doon naman tay balaod. Doon na may ordinansa mga higala nga gigama ni atong tuig 2018, no, nga di gita mo dawat og coal-fired power plant, no. Pero, ang atong gamit, no, ang gi kontrata sa ato mga distribution utilities nga mga source of kuryente gikan sa mga planta nga coal-fired power plant sama diha sa Cebu, no, o gubang dapit mga higala. Mane atong usas mga source nato diri nganong dunatay suga, doon na tayo kuryente, gumika na sa coal plant mga kaigsunan, no? So, mura o tumatanaw nga ironic pod kaayo ba? No, nga, di musugot ang provincial government sa Bohol, nga bugamit ta o coal plant, pero ang atong igamit di ay magpasulod. I mean, di mo sugot ang provincial government nga magpasulod o mga investor nga motukod o coal-fired power plant. Pero ang atong ginagamit na kuryente, gikan sa coal plant. No? So, raog, bakikaw huna-hunaon mga higala pod. No? Anyway, balaod man na. So, manay, angayan natong sundon. Pero sa inyohang tanaw kaha, no? Angayan na ba kaha nga magamit na aning maong klase sa kiningniang source of supply sa kuryente mga kaigsunan. Ha? Kay sa ubang mga lugar may gamit man sila ani unya murag ambot og unsay naa, no? Wata mahibaw unsay naa mga higala kung mugamit ani ang atong hibaw-an nga madugangan ang atong supply sa kuryente. Kay siyempre magtukod og planta, makagamita, makabenepisyo po ani, no? Og maghisgota og makadaot sa kinayahan, murag wa man po'y report mga higala nga dunay massive nga destruction, no? Dunay mga nagkasakit or namatay, no, nga mga tao nga nagpuyo dool sa mga power plant mga higala. Ha? Kay naa naman na sila diha, existing na naman na sila for how many years nga nag-operate ang ilahang coal-fired power plant dito sa Mindanao, no, dito sa Davao, even diha sa Iloilo, doon na sila ay coal plant dito. O baingon man diha sa Cebu mga kaigsunan, no? So money ang ayan po sigurong timbangon sa itong mga opisyalis sa probinsya, no? Kay kita ra ba kusog to mo reklamo nga sige lag brown out unsa may gihimo sa atong mga opisyalis sa gobyerno. Nya og dunay mosod gay investor para magtukod og planta sa kuryente, di ta mosugot kay coal plant na. Di na pwede dire sa itong lalawigan kay kinahanglang magpabilin tang limpyo. Ha? Kinahanglang di tama kining ni ang makagamit kay makadaot nas kinaiyahan kay hugaw ng klase sa source of kuryente, no? So mura og unya inig brown out, magsigitag reklamo mga higala gumikan kay kuwang atong supplies kuryente. Doon na may mga kuanron, doon na may mga modernong teknolohiya, no? Nga gipanggamit ang mga eksperto nga dili or malikayan ang kadaot sa kalikupan kung magamit sila aning maong klase sa teknolohiya mga kaigsunan, no? Kining especially kining coal plant, no? So mana ato pod nang ipangutana pod sa tuang mga opisyalis dinis tong probinsya sa Bohol. Kamo mismo atong pangutan-on og sa inyong tan-aw, ang ayara ba kaha na mo gamit ta aning maong klase mga higala nga plantas kuryente, no? Kay kon di ta mo gamit ani, hinoon dunay mga alternative, no? Dunay mga lain pang source sa kuryente nga kining ni ang mga renewable, no? Parehas aning solar, na may solar des daguhoy pero mao lagi limitado ra pod ang capacity mga higala, ha? Dunay umaabot nga dakong solar plant diha sa lungsod sa Sikatuna pero pila ra pod na ang kuan na capacity, ha? Di ra pod makakaya. Unya mahal, I mean wa pod ta kahibaw sa presyo, no? Unya dili man pud na direkta hinuon ang mga planta nga mo supply og kuryente sa mga kabalayan kay kinahanglan pa mang moagi nag merkado Kinahanglan pa magmuadto nag-wise mga higala. Wholesale electricity spot market, no? Onya depende na na sa mga distribution utilities og maubay na ilang kontratahon pero a portion lang pod no sa kining ni ang sa ilang kontrata gamay ra kayong portion ang solar nga gigamit sa to mga DIOS mga kaisunan kasagaran nilang gigamit kadtong kining ni ang gikan sa coal plant kay mas barato unya dako og capacity no nga source sa kuryente mga higala. So hinaot no nga adunay pagtimbang-timbang pod sa atong mga opisyales sa probinsya no para makatabang ta sa pagsulbad pod sa supply sa kuryente no dinhi sa Visayas particularly dinhi sa tong lalawigan sa Bohol kang atong probinsya nagtubo no wala nag kuan sa kuan pa wa mag-atras ng atong sitwasyon ng atong ekonomiya sa Bohol mga kaigsoonan nagtubo gumikan kay kita mo anang dawis panglaw mga kaigsoonan no gasigig expand ang mga hotel ug resorts diha bisan og mingaw turismo ron tingatang sige magtrabaho ning mga dagkong hotel ug resorts diha no nga mingaw magkaha ang turismo so ang mga eksperto no ilabi na to mga negosyante naka project na sila nga dugukonon gyud ang atong probinsya sa Bohol mga kaigsoonan o mga investor gumikan kay tourism province ta no mamingaw man moabot gihapon ang kabibo sa umaabot nga panahon mo na nga gapadayon ang expansion sa mga dagkong building diha gapadayon ang expansion sa mga hotel ug mga dagkong resorts mga higala no kay kahibaw sila nga daghan ang opportunity nga ilang makuha din istong probinsya isip usa ka probinsya nga dagsaanan og mga turista mga higala karon lang bati na to ang mingaw gumikan lagi sa global crisis no dili ra man pod ang atong probinsya sa Bohol maay nagmingaw ha nga mahisgo po tag presyo murag di kumutuo sa akong kaugaling opinion di kumutuo nga ang isyo sa kamahal ha sa presyo mga higala sa servisyo turismo mao ay nakaingon nga nimingaw gumikan gid ni sa season karon mga higala nga or panahon karon o sitwasyon mga higala nga mingaw gyud ang kinsa may ganahan mo suroy rong panahon na nga gasigig saka ang presyo sa lana unya moabotay na pod nga musaka na pod ug maayo ang plitihan sa mga eroplano mga kaigsoonan ha so why turista ang ganahan nga magsigig suroy-suroy nga magwalda sa ilang kwarta no kung why kining ni ang kumahal ang mga bayronon mahal ang gastuhon mga kaigsoonan no dinis Pilipinas mutuotang mahal tadire o turismo ang isgutan kay matod pa wa pa mapunta kaadto barato ra kuno moadto kag Vietnam mga kaigsoonan no so napod na sa strategy marketing strategy sa ato ang gobyerno ilabi na sa Department of Tourism kung giunsa na nila pag promote o pag demote ang atong turismo no mo gambol ba sila nga mo barato ang ato ang mga serbisyo dinhi mga higala pero mao lagi di pud sila ka control kuno sa blitihan sa mga eroplano no kay ang gobyerno di man makamandar dayon o paubsan ang presyo sa plitihan. Ha, kapila ni bitaw na giimbestigar diha sa Senado manghigalawa maghihapon na himo, no? Pila na kahigayon gipatawag ding mga airline companies mga kaisunan wa man sila nahimo, no? Ang atong mga senador, how much more ang ato ang mga local officials mahigala? Samot na nga wa gay mahimo, wa magani nahimo ang mga senador nga sila may nasgaho mga kaisunan, no? Kay bisan mismo ang pipila ka mga officials nato, no, nga magsigig travel sa ilang mga official business, ilang mga lakaw sa ilang mga trabaho, mo aray naman sa plitihan mga kaisunan. So wa ta mahibaw unsao ni pag kinsay makasulbad ani, no? Gawas na lamang kung mo kalma ang sitwasyon sa mga giyera sa ubang nasod mga higala, Iran, US, to pa Ukraine, to pa Russia, o guban pang mga nasod nga sa gigira nga nakaapekto po sa supply sa lana mga higala. So, mo na'y usas mga hinungdan, no, nga krisis ang kalibutan tungod aning mga gubat-gubat mga higala nga nakaapekto sa produkto sa petrolyo, no? Butlang o karong sunod semana do na bay kining ni ang pagsaka o pag-us-us sa presyo

0: transportasyon. Kunya lisod ra ba ni pabalik og paubos. Ha? Kay dili ra ba dayon-dayon nga di pareha gasolina nga sunod semana dunay adjustment, no? Ang mga plitihan di na mo adjust dayon kay kinahanglan pag daghang papel ipadagan, kinahanglan pag daghang kamot nga mo pirma, no? Bag-o ma-implement mga higala, no? Kinahanglan pag hearing, kinahanglan pag balaod, kinahanglan pag ordinansa o lokal magani, no? Kinahanglan pag approval, no? Bag-o mo ubos, no? Di pareha gasolina nga schedule, ha? Kada Martes dunay adjustment, no? Og musakang gasolina sa sunod semana di na automatic nga musaka muubos pod o musaka pod ang kining ni ang plates tricycle, no? Kay binuwan, no? Kay duna pa may public hearing, public consultation, no? Tun-an pa sa mga konsehal, na? O sa kaan bagdi, no? Unya kinahanglan pag inig approve anang adlaw di mampud na ingon og diha pong adlaw ma-implement. Kinahanglan pa nagpila ka adlaw bag-o ma-implement mga kaisunan. So, ingon ana ang sitwasyon mga kaisunan, no, nga basta presyo sa produktong petrolyo may mulihok, no? Apektado tanan. Nagatusong oras do na tay 6 minutos ang milabay sa alas 10 sa kagabion atong i-follow up ning mga balita dias kalungsuran dias lungsod sa Inabanga atong so wiag tawag ng kapulisan dias sa lungsod sa Inabanga do na kunoy gi tulis pastilan, no, nga usa ka manindahig isda ining tigsaba-saba matag buntag, no, ang tug pa ka unya mo ni imong alarm clock kay labay na sa mong bay, kuso kayong trumpa. Ma, inya inigawas niya mo, imis kapaliton kag isda, wa, na diha. Ma? Tuan na sunahan. Na? Mane, ingog, alarm clock ra. Ha? Atong gisawayan ron ang Inabanga Police Station. Hmm. Kung unsa ni ka tinuod. Okay.
1: The number you have dialed.
0: Okay, so what pa? Na? Busy pa, ha? Dunay post mong godere mga higala, no? Pero wa pa ni kumpletong detalye kay post panis kuan post panis sa social media mga higala, no? Chismis pa ni mao ni atong i-confirm og unsa ka tinuod ni kining ha pamutubag, no? Sige. Onya sunod diha sa lungsod sa Tubigon pod, na dunay usa ka ban ang balitok da place kalsada, ha, kay ha, okay, ari sa tas mga balita sa minos at tag report samtang paabutan nato magka-contact bataan ning mga police station basin nga tuog na niron. Aritas mga balita sa itong mga TBN reporters.
2: Laran by night.
0: Atong unahon ang mga balita nga nahipos gikan sa Cuerpos Kapulisan sa Tagbilaran na City Police Station o gubang mga Cuerpos Kapulisan pinagi ni RoboCop Willie Maestrado. Go ahead, Will.
3: Pagpayodan sa ginadiling nga drugas nga taga-syudan sa Tagbilaran ang nasikop sa bypass operation nga ipagayon sa kapulisan

0: sa Corellia Drug Enforcement Unit kagabi. Ang ikatahapan na ilhan nga usa ka jabal kabugatan by the City Anyos Minyo way trabaho ug lumad kini nga molupyo sa Purong Puno sa Barangay Poblasyon Uno ning siyudad sa Tagbilaran. Kagabi ang kapulisan sa Corellia Drug Enforcement Unit nga nagpagayad sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Sambog. Nasundan nini ang ikatahapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Giselmi Makarandan, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Captain Ray Anthony Ributa ug Barangay Kagawad Raul Ributa sa Barangay Sambog ug sakop sa media. Usa ka police pusher ba ay mipalit niini usa ka putos nga gingong Cebu sa kantidad nga 500 ka pesos. Nagtuno sa ikatapan sa usa ka putos dali ini nga gisikop og pagsusi sa posisyon. Laing upat ka mga putos nga gingong Cebu ang nakuha nga gibanabanang motimbang tanan ngadto sa 4.14 ka gramo ug anaa sa standard drug price mo kaba kini tanan ngadto sa 28,152 ka pesos. Kasong ilegal nga pagpayuhot o ilegal nga pagkupot sa ginadili nga drugas ang giandam ka karon sa kapulisan sa Corellia Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Jabar Kabugatan. Gikan sa lungsod sa Corellia, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasabigan sa balita. DYRD.
1: Dagan salamat Barker Cell Remulador si Robocop Willie Maestrado sa imong report, no. Doon na tayo nabasahan dari social media mga higala. Kining kabahin sa mahal nga bayranan sa Oplitis Tricycle. Kung dunay reklamo diri sa Panglao nga mahal, doon na dapat reklamo dito sa Muwalbuwal, Cebu. Usa ka turista mga higala, domestic tourist, 350 ngadtos 500 pesos nga plitihan sa tricycle ang gireklamo matod pa sa nagpost. Ang ganda sana dito sa Muwalbuwal, Cebu, kaso mukhang di ka na namin balikan sa mahal ng pamasahe ng mga tricycle driver. 2 pack, 6 minutes away. 350 to 500 pesos. Samantalang nagburakay kami, 20 minutes away na travel namin, 15 pesos lang single sa amin. So, di rabuhol ang mahal ay nga pliti. Di man po dinoon kahit mawalagi kung makatunong kag driver nga mapahimos lanon maigo gyud ka, no, kana mga mangigo ay di man ginamuwa mangigala sa bisan asang lugar, no, kay sa usa ka punuan sa lubis mga bunga ana namong gi usaduha ang buang nga bunga sa lubi mangigala. So maura na, no, nga sa usa ka lugar daghang mga tricycle driver dili tanan tarong. Mao na nga mamili gyud kag tarong. Sama po pabilig tarong, magsabot kadaan, ha, og di ka mo sakay halahala, ha, mangutana ka una. No, mangutana ka unag pilay pamasahe, no, para way daghang lalis inig abot sa imong destinasyon adto pa maglalis, magsininghagay, gawa, magkasinabot sa pliti. O niya, mupuos diha sa social media dayon, no? Mauro ba na yung kasagaran na itong buhaton, no? Out of frustration, mga kaisunan, ipuos tayo dato diha sa social media. Bisan og dili unta ang ayang ipuos kay masulbadra. Pero gumikan sa social media mahigala, kas ang pindot, ang imong reklamo ma-viral sa social media mga kaigsuna. Kumana nga mamili og tarong, magpakisayo daan bago mo tangka o bago mo sakay aron nga di mabiktima sa mapayamislano mga driver mga higala. Bisan asan lapit, no? Dili lang Cebu, dili lang Bohol, bisan asang lapita mga kaigsunan. Aritas mga balita gikan sa kalungsuran nahipos ni The Barker Cell Remolador Guelcel.
2: Okay, dikang salamat len gisikop sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Bohol. Ang 30 anyos nga akusado lumulupyo sa barangay Tip-Tip ng siyudad sa Tagbilaran. Bitbit sa kapulisan ng arestuaran nga gipagawas ni Presiding Judge Glenn Dave Ranga Bantige sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 47 ng siyudad sa Tagbilaran batok sa mga akusado sa kalapasan sa Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165, kalambigitan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gibutyag basi sa taho nga way piyansa nga girekomendar sa korte alang sa maong akusado itugyan kini sa kapulisan sa siyudad sa Tagbilaran alang sa temporaryo ni ining kustodiya. Ito na lang panimbaya o happy birthday ni Agaw John Besa. Happy birthday, Agaw. Nagsaulog sa iyang birthday karong adlawa. Shout out ni Narda o ba ni Emilia Nunez. O happy birthday usap ni Agaw Lawrence Virgil Remolador. Labi na sa itong mga listeners dito sa Lungsod sa Duero. Ni Kuya Ren at Sakoso, Brian at Sakoso, Pidot sa Honya. O gaingon man usap ni Bibi Escobal o Nerio Balabat sa atong high school batch 1980. Nanukad gikan sa Campo Nagohoy, The Barker, Sail Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: From the unbank of the Supreme Court, and I said, I will go there as observer.
4: Tagbilaran
1: Finance. Salamat, The Barker, Sail Remolador, sa imong report, no? So, mana mahigala, no? Nga, before ta musakay, tricycle, o bisan mga on sa mga restaurant na may menu diha. Ha? Labi na mga social nga mga restaurant tagan migagag menu ana. Kita ka presyo dito. Ug di ka ganahan presyo kay mabuslot ang imong bulsa. Halaga was. Ha? Dili kay imong pugso ng imong gogalingon kay nakasood na ka ng restaurant o niya mauaw kag mugawas kay ingnon kag way kwarta. No, pugso ni mong imong gogalingon nga mo-order sa tag 1,600 nga pumpano sa usa ka 5-star restaurant, 5-star hotel. Kay mauaw na lagi ka mugawas kay ingnon kag way kwarta o niya ikaw po nagpakaroon ingnon nga kwartahan o social. Mupugos kag kuan, mupugos kag kaon ito, mupugos kag bayad bisag hibaw na kas presyo. Unya ini human ni mo kaon, ha? Imong ipo sa social media, imong ipo sa Facebook, bisan nakahibaw na kas presyo. Magpakaruning nung kang nakuratan sa presyo, na surprise sa presyo nga ang 5-star restaurant muhatag magidag mino, no? Nya naa diha pod ang presyo. Tagpila, pastilan. O niya, imong pasanginlan ang gobyerno. Imong pasanginlan ang gobyerno para lang mo viral mga igala sa social media. Paita. Report gikan sa Tambalanan sa Galiares Hospital. Alerto, Jun Gutierrez. Goy, Jun.
5: Nadangat direct ng Galeries Medical Center ang usa ka PWD nga laborer makuha na kaangkon og sama sa iya nga tiil ang PWD gipaila nga si Wendell Ston 46 anyos nga nagapuyo sa may isla bagong banwa sa Alonso sa Tubigon. Sa tuwan sila na mga alas 3 sa iyo nga kapunan nga kining si Wendell dito ng libur diya sa may isla sila nga nangutag ang tungod kay nai usa ka pambot kay nai kagauksin na tungod lagi ang tawag na nakinanglan siya o kwarta mga ito ng libor ni hugang iyang pares na dayong sa sin ang anak usap sa iyang amo may nundar nga pag-alsa pa sa sin iyang matigda nga nahilos ang pikas sahid nga hindayong may nilang nahuslot ang sin o dito kini hintog ba diya sa iyang tuo nga bahay sa nga tiil may nundar nga mayantang pagkagisi sa iyang tiil o ginali siya o griskyo sa tuwa nga MDR ritmo sa Tubigon o Gidagan Destrogaliaris Medical Center o karon gabi ito ang gisusi apply sa polisiya gatiman sa tuwa mga doktor giklandirin tangan sa Galeris Medical Center sa Lerto Jumur Series ang friend mo forever Bastal Balita DYRD Tubigan sa Balita DYRD.
1: Daghang salamat Alerto John Gutierrez sa imong report atong itimbaya og may gabi may pagpaminaw labi na di astong mga silingan lungsod sa Cortes no mayong gabi sa New Lourdes Cortes especially sa ISO. Good evening ninyo tanan sa mga nag-view po sa tong Facebook live mayong pagpaminaw labi na di sa lungsod sa Baclayon no. Dunay gamayng issue diha sa lungsod sa Baclayon no. Kining ilahang public market mahigala nga i-privatize kuno ni. Atong gisuyan og hinabi si Mayor Alvin Oy matud pa niya nga mo issue ra sa og statement sa saktong panahon. Sa pagkakaron di siya mo hatag og interview si Mayor Alvin Oy kay mawalagi. Iya pasang gipaabot ang saktong proseso sa pag-privatize anang maong public market mga higala no. Mura og anha kuno ibutang ang Pure Gold no. Unya matod pas mga post sa social media mga higala. Unya kining building sa merkado publiko kuani under ni sa national kining ni ang Inichay no National Historical dunay historical value mga kaigsoonan ang kining ni ang merkado gumikan kay taon-taon na po na no maora nang idara sa kining ni ang simbahan diha sa lungsod sa Baclayon mga higala so mura og sensitibo og hilabdan gumikan kay gikinahanglan pang maranghid sa National Historical Institute og sa National Museum ba na no kay gikinahanglan man og kuan NHIPDI National Historical Institute of the Philippines money no kinahanglan pang mananghid kinahanglan pag approval so mao pud na gisunod kinta ang proseso karon sa LGU Baclayon para din mo mga priest so diha inyo nang hilabtan inyo nang i-renovate o why pagtugot sa NHIP so dakong kaso sa ombudsman mga higala ang atubangon o niya mga bindor diha na balaka po ng uban no kay basin o wadaan sila pwisto asa na sila paingon ha so pero di po kumutuo nga pasagdan rapod ni Mayor Alvin ang mga bindor diha nga ma-displace doon na gikabalhinan no og i-privatize bot pasabot dumalaon og pribadong kumpanya pribadong grupo inegosyo paabangan mas mo mahal-mahal ang kuan ana kung nag-abang man ang mga bindor karon diha o gusto pa nilang mo abang medyo may kamahalan na kay ingon ana baya manghigala kung basta i-privatize pero atong paaboton kung sa plano sa LGU Baclayon no para sa maong lungsod anyway kuan man na development man kaya po na sa lungsod sa Baclayon no basta dunay mga investor nga mo sud sa usa ka lugar dugang development na no dugang kalambuan po sa ekonomiya sa inyohang lugar diha bisan asa manghigala no basta dunay mga kay ang gobyerno limitado raman ang budget sa pag-improve so kinahanglan gyud og partner ang pribadong kumpanya mga kaigsoonan Nagatud sa oras do natay 25 minutos ang milabay sa alas 10 sa kagabion.
4: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
6: YY Home Builders Depot, nagatanyag ng gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabaligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o simento o putaw. Mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabaligya usab sila o mga stainless, mga PVC tan. O nagabaligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot, ila usab gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran. O aduna sila ay sangang mga tindahan diya sa Jake Larin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District, ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono, numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase ng mga pintal para sa mga simento, hoy og potaw. Ganaa ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apan kini sa Ball Friendship ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dinhi sa downtown area dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din maligya usab kini sa Marcela Free, tubo garantisado, kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting aton tulumanon, maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol, di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
7: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod kanato sa Anda di Boracay.
8: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.

0: TJX 500.
1: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Alang na itong mutukod o mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
3: Hello mga ka-MXU Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
4: Hi Carly! Mabuti naman.
3: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
4: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain, discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
3: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
4: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
3: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
5: Ano mo kung anong manay mong dagway, pre?
6: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
5: Dili ba pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
6: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
5: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
6: Wala, pre. Magpagama pa ko.
5: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
6: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
5: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
6: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
5: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
6: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
5: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagpulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
6: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at Bangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
4: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuniplus Wellness Everyday.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
3: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mari, ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
3: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
4: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, gi-clear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate
7: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
8: More water, more life.

0: 40 may gala sa tuong Tolomanon, Tagbilaran by night. Alas 10:44 na oras hatod sa may tinguha sa Immuni Plus, traditional herbal drink gihimo para sa adlaw-adlaw nga pag-inom kabahin sa imong daily wellness routine. Kini makatabang kanunay sa pagsuporta sa imong overall wellness ug sayon nga paagi aron maatiman ang imong lawas matag adlaw. May kiniimnon human sa taas ug kapoy nga adlaw, kung gigapoy ka sa trabaho, biyahe, pagatiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout o uban pang physical activities, mahiasab kini kung gibati na nimo ang kapoy, panuhot, sakit sa lawas o sa unang temailhan sa sore throat o kung murag nagsugod na kang dili maayong pamati. Ang Immune Plus o saka ready-to-drink liquid herbal wellness drink is shake lang o maayo, imna dayon, dili na kinahanglang sagulan o tubig o andamon pa. Para sa nod-adlaw nga wellness, girekomenda ang usang ato sa duwa ka sa shame at ag-adlaw. Bisan unsa pa imong lifestyle, busy trabaho, perming naas gawas. Aktibo sa sports, pag-ersisyo o gusto lang nimo, ang pinga ng imong panglawas, sayon ra kayo i-appeal ang Immune Plus sa imong adlaw-adlaw nga routine. Arita sa mga text, good evening sir, palihog, polis, balilihan, grabing kawat, lungkab, tindahan, suspect namo, mga tambay, gabaha, shabu, ari, adik, mga batanon, datag, baukan, balilihan, matod pa stick stud, jamani. Kana ba mo reklamo og mahal ang mga restaurant sa resort, paluma sila kaon, og way saktong bala nga mahal man pod ang rent sa lugar, di na lang sila magtuga-tuga og gaon og alanganin ang money kay pang tourist man na ilang price, pero depende man pod sa food nga ordero na adjud pod mahal ra, ha? Concerned citizen na ay mahalon, no, hibaw agod og asa ka musud nga restaurant, kay hibaw na magkaanang mga restaurant ka, pagtanaw pa lang nimo sa ilang lugar, kini murag mahalon gini. Arita dire kay daghantay kwarta. Ha? Mag-usik-usik ta kwarta ani atong pagtilawan ng ilang mga lamian nga pagkaon. So musod ka diha, pero og api kay imong budget, no? Kana arang igo-igo rang masudlan na imong tiyan, kay gigutom ka, ha? Ayaw gusod. Ayaw kaon ano mga restaurant ka mahalon. Kay kana mga restaurant ka mga mahalon, mga 5-star, lahi-lahi ang ilang target ana nga customer. No? Kay na may mga restaurant ka di mo angay og samok bitaw. No? Nga kining kebab bitaw tas mga Pilipino, mga higala nga usahay mga samukan, manood, no, magsaba-saba. Ang ilang gusto ka na mga class nga mga tao, kanang social, ha? Mo ni ilang target mo na nga gituyo na nilang pamahal kay aron kadto mga samukan, ha? Ha? Na may mga tao bito ana nga kining di na lang nato i-mention dire kay basin ingnon pud ta og mang discriminate mga higala, pero kay bawo na mo gud sa akong buot ipasabot mga kaigsoonan. So nguna na, lahi-lahig target ning ato mga hotel o resort, restaurant, no? Dunay pang masa, dunay maka-afford tanan, mapubrig, madatog, makwartaag, madi, maka-afford. O doon, nagyan po ay high-end nga kinhanglan o musod ka ani, sakto gagkarga, gabugdo na imong wallet, gabugdo na imong bulsa des kwarta. Aron nga inigawas ni mo, di ka magpuspo sa imuhang social media nga pwerteng mahala. Nga kay bawa magkang mahal gud ang imong restaurant nga gi sudlan. Pastilan. Pwede mo text klamo, ireklamo nako. Ang sa man ni. Permi kay permi late ang TBN. Okay. Kining ni ang duna mabanday mga programa dere, labi na duna impeachment. Doon na impeachment, doon na may mutangka dere para magpasabot kung sa mga nahisgutan diha sa impeachment trial, mga higala. Oh, good PM, TBN, Basina ay election 2026, Kapitan Iske Barangay Kagawad. Pabuto nato ang desisyon sa Korte Suprema. Supreme Court try maka desisyon ang uwahing kuan, ang uwahing kiningni ang uwahing desisyon sa gifile na TRO. Borgana na kuno ning gawas pumoy nabasahan at balita. Ha? Arita sa mga nag-view sa Facebook Live, good evening ni Hamud Yong J, nagpaminaw diha sa Dimyaw, kan andam puro 4. May pagpaminaw pod ni Lawrence Arat. Good evening ni Lydia Arat. Good evening, TBN. We always watching, listening from Albor. Arita Humamoy, good evening. Watching sa from CPG North Avenue, Tagbilaran City. Ni Liza Rubin Naldoza Comidoy. Mayong gabi, TBN. Sa Nangkaan, Korilya. Mechidoro Kahilog. Gikan sa Seoul, South Korea. Watching ni Joan Rinoblas Abukay Refumante. Mayong gabi, Maria Elizabeth Sendo. Mayong gabi, watching from Poblacion Katigbian. Aster Ruiz Sabas, may pagpaminaw ni Edgar o Ma'am Lisel del Rosario. Diha sa Kogon, Albor, Vice Mayor Dandan Samar, gikan ni Aster Ruiz Sabas, watching from Habitat Buol. Wilson Salazar, good evening. Shout out sa Baribohok, salamat. Ni Valerie Aiko, good evening. TBN, watching from Antiquera. Lito Maghinay, watching live Facebook. There is Barangay Kogon, Purok 5. Perlita Perly Duisabas, mayong gabi eh. Watching live from Sitio Baungay o Sitio Bugnaw. Tinibgan Maribohok ni Lily Haynes diya sa abroad. Good evening. Juni Vlog, shout out ni Olin Salboner diya sa Danau Antiquera. Ni Gerald Gomez, walay suga, posted there is Tamblot si Katuna. To Tamblot Binting. Basig burnout. Bilia Caballero, good evening. Ni Sarah Jane, more power. Danny Salas, Casa Grande City, Arizona, USA. Good evening diha. Manuel Awel Dagulol, mayong gabi. Og Gerald Gomez, mayong pagpaminaw. Og maayong gabi. Nagatusong oras, may gala. Doon na tayo. 52 minutos ang milabay sa alas 10 sa kagabion. Arita sa balita, gikan sa kauluhan, gibawi kunos prosecution mga higala ang pag-witness ni former Senator Antonio Trillanes. Ngano kaha, unsay rason ani? Atong paminawon ang dugang balita mga higala gikan ni sa GMA News.
1: Ikinagulat kahit ng ilang prosecutor ang pagbawi sa pagtestigo sana ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po sa isa sa kanila, si Trillanes mismo ang umatras sa pagtestigo. Nakatutok si Joseph Boro.
2: Nitong Martes, nasa Senate Impeachment Court si dating Senador Antonio Trillanes IV. Umupo pa siya sa likod ni Davao City Mayor Sebastian Duterte habang tumetestigo ito.
3: I hope to be presented as a witness pagkatapos ni Mayor Bastet. Yung subpoena kasi, yan kung kailangan kang i-compel pa. Okay. Pero ako, willing and ready, so kahit di sila mag-issue ng subpoena.
2: Ang sabi ng prosecution, tetestigo daw si Trillanes tungkol sa mga bank account ni Vice President Sara Duterte kaugnay nang hindi umano maipaliwanag na yaman nito. Pero kanina, binawi ito ng prosecution. Sabi ni Congressman Luisto, hindi na raw nila ipipila na testigo si Trillanes para dapat sa Article 2 o hindi maipaliwanag na yaman ng bise.
4: The prosecution has finally decided not to present former Senator Sonny Trillanes. We seek the kind indulgence of the Honorable Impeachment Court for the belated final position on this particular concern.
5: Just to clarify, will the prosecution no longer present the former Senator Trillanes completely, or are they just deferring on the presentation of the former
6: Honorable
5: Senator?
6: Luis.
4: We will no longer be presenting the former Senator Sonny Trillanes.
2: Ikinagulat ito ng depensa.
7: Actually, we also didn't expect that, but as I always say, it's always a prerogative naman ng prosecution at this point kung sino yung papatawagin nila na witness, sino yung gusto nilang i-drop for whatever reasons.
2: Pero kahit ilang mga prosecutor, nagulat din.
8: I was really surprised. I was just preparing for these witnesses kasi, so right. I was focused on that. Pero hindi ko alam yung decision nila about
9: so the final decision.
10: It's me.
11: We were surprised.
12: Nanginginaya po kayo na hindi na siya present or paano ba?
13: You know me naman, fight, no?
2: Paliwanag ni Luis Ro kung bakit nasurpresa ang ilan sa mga taga-prosecution panel.
4: There has been a continuing discussion on that, no? Kanina lang talaga na-finalize. So perhaps if indeed na-surprise sila, they were surprised na may final decision na.
2: Sa isang pahayag, sinabi ni Trillanes na hiniling niyang tanggalin ang kanyang pangalan bilang testigo. Ito ay para na rin daw matanggal na ang pressure sa prosecution panel. Hindi nagdetalye si Trillanes kung ano ang tinutukoy niyang pressure.
4: It was him who initiated the withdrawal of his name, and that's it.
6: No effect on the strength of Article 2?
4: There is none.
6: Because?
4: Because all our evidence are strong.
2: Ang iba pang ebidensya ng prosecution tungkol sa umano'y hindi maipaliwanag ng bise ay ang mga bank accounts ng bise at ng kanyang asawa mula sa 8 bangko, records ng Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue. Joseph Morong, nakatutok 24 oras.
0: Katingalahan to mahigala, no? Kay sa una, paborito kay ni si Trillanes nga mo'y himuong mga witness kay mao man ni ang pinakasabaan batok sa mga Duterte mga higala. Pero karon murag katingalahan, no? Kay siya mismo ni Sibog nagpa
6: work today
0: delete sa iyang pangan isip witness mga higala sa impeachment trial. Sa laing bahin, mga higala, si Gracioso, katong ni Angkon nga nag-deliver o kwarta ni Vice President Sara Duterte, may ingon ni nga una ni siyang miduol ni siya una, nga tukang Father Flabby Villanueva, bago milantad sa mga aligasyon. Kay bawa mantag-insa ni si Father Flabby Villanueva mahigala nga anti-Duterte po ni. Atong paminawan ng balita gikan sa Bilyonaryo News Channel.
14: Tila Malagrama Anthology ang naging buhay ng self-confessed bagman na si Rodolfo Gracioso bago siya lumapit kay Father Flabby Villanueva. Ano nga ba ang kwento sa paglantad ni Gracioso?
15: Bago sa NBI, kay Father Flabby Villanueva muna lumapit si alleged bagman Rodolfo Gracioso Jr. Kwento ni Villanueva sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, nakilala siya ni Gracioso sa pamamagitan ng social media.
16: Meron siyang tiwala sa aking ginagawa at sa pangangalaga ng mga tinokhang nung nagdaan na Duterte administration, and sa ganitong gawain ay naramdaman niya raw na maaari siya magbahagi sa akin.
15: Lumapit anya si Gracioso noong Marso matapos mamatay ang ama nito. May sakit din daw ang dating pulis at problemang pinansyal. Lumutang kamakailan lang si Gracioso at sinabing nagdala siya ng mali-maletang pera para kay VP Sara sa utos umano ng kanyang dating boss na si former Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay Villanueva, unang meeting pa lang nila ay gusto nang magsiwalat ni Gracioso pero pinayuhan niya raw ito.
16: Kung ito ay bunsod ng iyong galit, paghihigante, ay baka hindi tayo lubos ang mabasbasan ng langit. So, na-discovery niya po yon, kaya maaari kong sabihin na namulat po siya. There is this angle of spiritual conversion na hindi ito tungkol sa akin. But there is a greater good that is at stake po dito.
15: Inamin ni Villanueva na nagkaroon din siya ng mga katanungan kay Gracioso.
16: Ang una kong tanong at klinaro naman namin na yung kay Zaldi ko na hindi naman siya chairperson noon. Sabi, anong role ni Zaldi ko, no? Kasi sinasabi na doon ang isang possible source. Well, klinaro niya na, Father, even before maging appropriations, ay malalim na ang ugnayan ni Zaldico sa mga politiko.
15: Kalaunay nakumbinsi siya na dapat imbestigahan ang mga alegasyon.
16: But I journeyed with him and I will continue to journey with him dahil nakita ko na meron siyang malalim na ugnayan kay sa mga Velasco.
15: Pero 100% convinced kaya si Villanueva?
16: I would like to leave a doubt of 0.1% for further vetting. But ako, with what he has shown, and there's more truth to what he possesses. And
0: Tagilaran ay mga ito mahigala, no? Kamu nalay bahalag timagdimbang kung sa po inyong tanaw. Paning paminawon kay magpadayon pa man ang ipaspasan magani ron ang impeachment trial, mga kaigsunan. Masin ugma, doon na impeachment trial. Ganiha, doon na. Good evening ni Gerald Gomez diha sa Tamblot, si Katuna. Mayong pagpaminaw, mayong gabi. Wala tayo oras, may gala sa itong napay panapos. Wala tayo oras. Dagang kayo salamat, no, sa itong mga suking tipiminaw nga miduyog sa itong programa. Tagbilaran by night hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa ginadibukang pwersa sa DYRD sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulog uban sa itong mga TBN reporters. Kini si Allen Doidora. Dagang salamat. May gabi. Keep safe. God bless us all.
10: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Makabuhay! High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule napamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
3: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
4: DYRD Kinaham Kanuna
5: Ang Takna, alas 5:05.

0: BYRD Radio Balita Balita.
1: Igala may nga buntag kini sa Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karabutagan ni adlaw Biyernes, Oktubre 2, 2025. Nasiko pag-usaka security guard nga ng sideline pagpamaligyang Shabu ato sa bypass operation sa barangay East Poblacion, Albor kagapon. Mga pakide sa ginudang Shabu kalibre 45 ng pistola nasakpit gikan sa suspect. Bohol Police Provincial Office gapabot sa opisyal nga kamanduan gikan sa PNP National Headquarters labot sa lakang batok sa True Brown Style kung TBS Gang nga nagkatag na sa halos tibuok Pilipinas mundo sa Bound Street Gang mang recruit o mga minor didad aron gamiton sa pagbuhat o krimen. Sa laing bahin usa ka laborero nga PWD samdan human agbungan og scene dito sa Tubigon. Sa sports sa basketball Governor's Cup Season 4 the finals buaragada na karong gabi dito sa Calape Sports Center sa Calape. Bago ito mga higalang at mga uluhan ang mga detalye karong kalasay sa butang sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atay kusap may buntag.
0: DYRD nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.

0: report.
1: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw, padayon gihapon nato nga gimonitor o gibantayan kining maong bagyo nga naa sa gawas sa far or outside Philippine Air Responsibility nga usa naka severe tropical storm category nga dunay international name nga si Choi Wan. Pero gawas pa ni sa PAR, pero sulod gihapon ni sa pag-asa monitoring domain. Base sa pagbanabana, kaginang ng alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang location sa moong severe tropical storm nga doon ang international name nga si Choi Wan, gibanabana kini nga naa sa 2,495 km east of northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 16.7 degrees north, 145.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon ay gikusgon nga makabat nga doon na sa 95 km matagtak na doon sa sentro o ganun na kinigastin sa mga paghuros sa hangin nga mukabat nga doon na sa 115 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan or west northwestward nga doon ay gikusgon sa pagirog, 10 km matagtak na. Base usap sa pagmanabana, sa iyang movement o sa iyang tracking, kining mong bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Responsibility. Samtang kining mong bagyo, wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod, kundili, kining iyang gitawag tog trough or extension sa maong severe tropical storm nga doon na international name nga si Choi Wan, may na kini naka-epekto sa Kabisayan o kingon masab sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, kining mga lugarha karong adlaw makasinating madagumon ng kalangitan o doon ay katag ng mga pag-ulan o mga pagpadlupakilat gumikan sa trough or extension of tropical cyclone nga si Choi Wan. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan o lakip na usab din ni sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dakbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati laman kita o mga pupanagsang pagpanagom o nga na sa usahay o doon ay madagumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanalupakilat, gumikan sa trough of tropical cyclone or tropical storm nga or severe tropical storm nga si Choi Wan. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa pampang bayan sa Luzon, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanalupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin ng silangan o paingon ng ato sa amin ng kasagpan nga may mabsalabi sa Luzon o ingon masab sa Tibong Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol. Samtang layang nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amin ng kasagpan o paingon ng ngadto sa kasagpan nga may mabsalabi dito na pita sa Mindanao. O samtang kadagatan ni mga lugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 24, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kapuntagon, o musalop sa kini sa may alas 5.33 sa kahaponon. Dinhi na lang ko ito, kini na kagikan sa Dios Isti Pag-asa, Albuquerque, Buho Radio Station, Yonodo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
2: Uy, palinay, DYRD, kanunay.
3: Pangutana, nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimplira ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
4: Kinsay ngalan nato sir?
5: Paul Mercado di ini sir.
4: Mutana lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
5: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni hubag man, hubag pura kong tiil, inahilantan po ko. Nagpalit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susdown. Naayo ko, may review. DTX 500 ra gyud kaayo nako. Labis jud kaayo, sir. DTX 500.
6: DTX 500. Mabalisa mga butika.

0: Pakipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
1: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
2: We should not run away from every cross. Okay? Sa atong pagpulo, sa atong kinabuhi, dili ta angay mahadlok sa mga krus nga moabot kanato. Of course, naay mga krus nga angay natong buhian, pananglitan kanang bisyo. Ang bisyo, kung naa nato, bugat man na siya. Magkapabugat man na si mong kinabuhi. Di man na maka, mura lang kag malipay, pero sa actually, ang epekto ana, kadaot sa imuhang kinabuhi, bisyo sa pag-inom, pagsugal, uguban pa niya, apil na gid ang droga. Kini nga matang sa krus, angay na to, buhian. Ayaw na hawiri hang tinangtod. Kung mahimo, buhiin na para matigayon ang imong kinabuhi. Kung sa laing krus nga angay na itong buhian, kanang atong mga sakit nga kagahapon, no? I'm sure daghan nato diri na ay mga giagian sa kinabuhi na sakit. Tingali na pasakitan ang taglaing tao, tingali na nadagmalan ta physically, ang uban na pasakitan og istorya, niya ato magidaladala diri sa atong kasing-kasing. Bugat kay na, oy, sister, brother, kung pwede, ang Diyos magdapit nimo karon. Kana na krus, dili nimo angay nga dalhon. Buhiin na. Okay? So may mga krus sa kinabuhi, angay buhian. Pero naay mga krus na angay nato nga pasanon. Pananglitan ng atong mga minahal sa kinabuhi na nagpabadlong ang imong anak, ayaw in taon na buhi iyo'y. Ang imong bana, nabay mga bana nga nagpabadlong diri? Ay naglingi aha, kiba si mag-aaway mo? Pero kung doon naman gamit ang minahal sa kinabuhi nga wa pa makakita o kahayag, palihog Brad, ayaw buhi eh. Pasana na nga krus, iampo sa Ginoo, o tagai o maayo nga ihemplo. No? Ang krus sa kapobrehon, ang atong kalisod, ng mga hagit sa kinabuhi nga atong diatubang matag-adlaw, ilabi na gyud kung apiki ang atong panudlanan. Kung ikaw ang hinungdan sa maong kapobrehon, tungod kay ikaw nagtapol, buhi ina. Pero bisa na ningkamot ka, pero wapag yun mo abot ang grasya. Ayaw buhi eh. Padayon sa imong pagsalig, pag-ampo sa Ginoo, uban ang paningkamot, matigayon ra kapuhon. Atong responsibilidad sa pamilya, sa katilingban, sa atong barangay, sa atong kapilya, sa atong parokya, ayaw kahadlok sa krus. Dawa pa ang responsibilidad o uban sa panabang sa Ginoo, imo ka nang matuman kada adlaw sa imong kinabuhi. So don't run away from every cross. Do not be a cross to others. Ha? Kita usahay puro munta reklamo ba? Dagan sa ato, ganahan na kita magreklamo. Bisan ang dagan sa atong panggobyerno, bisan ang dagan sa ato ang panimalay, daghan tagi kasulti. Pero daghang higayon, o daghan ka nato, dili makabantay na kita pod krus na gipasaan sa ug. Ilabi na gyud sa atong mga kinaiya o batasan. Atong pag-ampo, panghinaot, mga igsuon, pinaagi sa pagpamalandong o pagtanaw sa atong kinabuhi, na unta kita, dili ta nga mahimong krus ngadto sa ubang tao. Subantay kayo. Kada buntag, o di kada gabi, before ta matulog, tanawa ang imong kaugalingon, nakapabugat ba ko sa uban? Nakasulti ba kong di maayo sa among silingan? Nahimo ba kong palasunon sa among pamilya? If that is the case, please, try your best. Do not be a cross to be carried by others. Daghan na kay problema ang mga tao. Ayaw intang dugangi o kabugat ang ilang mga gipasan sa kinabuhi. Continue to believe that God can turn your cross into a blessing. Tuwahe, ang Diyos, doon ay gahong na makahimo sa imong cross ka grasya. Ang cross, mahimong blessing, basta ubanan sa gugma. Sa mga igsoon, salig lang ta. Yan ang problema, mula bayra. Tinawa dili, sama sa ulan, bisan pag-unsa ka kusga. Way ulan nga, di mohonong. Sama sa problema, sahay dagko, muabot sa itong kinabuhi. But do not lose hope. Mula bayra. Lain-lain tag-cross nga, ipasan. Namin na nagdako, namin na nagganay. Tungod kay, ang Ginoo, nasayod, unsay makaya na to, dalhon. E ba naman sa itong capacity? God, kung dako-dako na imong cross, dakog salig ni mo ang Ginoo. Ha? Dilema. God knows best. Kaila siya na to. So ay mo kahadlok kung dako imong cross, ay dako o pagsalig ka ni mo ang Diyos.
1: Maymay sa Magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
4: Igala may gabuntag kini sa Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karbuntagan ng adlong Biyernes, Oktubre 2, 2016. Nasiko pag-usaka security guard nga ng sideline pagpumaligi ang Shabu at sa Bible celebration sa barangay East Poblacion, Albor, kagapon. Mga pakide sa ginudang Shabu, kalibre 45 na pistola, nasakmit gikan sa suspect. Bohol Police Provincial Office, kapabot sa official ng kamanduan, gikan sa PNP National Headquarters, labot sa lakang, batok sa True Brown Style kung TBS Gang, nga nagkatag na sa halos tibuok Pilipinas, mono sa Bound Street Gang, mang recruit o mga minor di edad aron gamiton sa pagbuhat o krimen. Sa laing bahin, usaka laborary nga PWD, samdan humanagbungan o SIM dito sa Tubigon. Sa sports, sa basketball, Governor's Cup Season 4, the finals, buarangkada na karong gabi dito sa Calape Sports Center sa Calape. Bago ito mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong kalasay sa butang sa DYRD Patrol Balita, uban kang atay ko sa may buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
5: Outreach, balitang kalusugan.

0: Gala, mayong buntag ka natutanan. Good morning. Mayong papanik kay Sikay. Nining sa iyo nga kapuntagon. Mayong pagpamati sa itong mga kaigsunan nga sa iyo nga nagmata karong buntaga. Sa iyo nga nakahanggab sa labas nga hangin na mga higala. Good morning. At to sa ito ang mga tigamitan o padong pangamugamit sa ito ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Nga anha mapalit sa 150 ka mga butika libot sa ato ang lalawigan sa Bohol. Kumusta na ang mga senior citizens mga higala? Wa bay mga OO sa kalawasan? Ayaw lang yung kalimot sa atong mga produkto sa Aldrich Corporation. Ayaw lang yung kalimot sa atong mga produkto sa Aldrich Corporation mga higala nga maoy ato ang dali nga malabni, no? Pag oo sa imuhang kalawasan sa pagbangon, panghaplas atong pau liniment unya kon adunay mga gipamati sud sa ginuhaan kining ato ang Pau de Arco herbal capsule katulo lang sa usa ka adlaw buntag udto hapon. Unya, tulaki lag init-init nga tubig. Buntis, nagpasusog bata, wan ato dasiga nga muinom na itong Pau de Arco herbal capsule. Kato nag-edad og 18 o ubos sa 18 anyos, wan ato sila dasiga nga muinom sa itong produkto sa Aldrich Corporation. Muinom sa itong Pau de Arco herbal capsule katong mga wa na to da siga po katong mga nag-inuman nagpapalusaw sa dugo katong dunay grabe na kayong renal failure o bleeding disorder atong discourage ang pag inom nila mga higala kay mahadlok tayong mapasanginlan na ato ang produkto nga walay harmful side effects gyud sa ato ang lawas mga higala tungod kay kini puro natural. Kumusta man ang atong mga kaigsunan karon, atong mga kabatan-onan, sakto ba ang atong tug? Pero sigurado ta nga ang ato ang mga batan-on ron ga luko pa. O katong mga ga-eskwela, ga-kuan paghihapon ron. No? Kanang ga-tikungkong tungod kay dugay na katug. Tungod sa grabing kahungog sa mga gadgets mga higala. Likay-likayin ninyo na, no? O di madagkas inanaya sa pag-undang kining pagkahungog sa mga dua-dua anang gadgets nga mabidya ang inyohang pagtuon o ang inyohang pag-eskwela nga may importante gyud kaayo mga higala aron mo adunay makab-ot nga kinaadman. Lapas na gani sa 18 o 18 pataas, inom na sa ato ang Pau de Arco herbal capsule para sa maintenance, no? Good morning lang ni Ma'am Dore Kagoko, ni Ma'am Bete Matiga Humawid. Good morning ni Boss Ite Sanchez, ni Gaudencio Umali, ni Aida Lungha sa Medilia, ni Paring Biloy Bustamante. Good morning dia sa San Isidro. Doris Caloyong, Dodong Jet, Romanilios Ridulia, Evangeline Libot Inas. Good morning. Mauni ato ang mga kaigsuunan nga super tigamitan sa iyong amang mata, sa iyong mamati din sa itong tulamanon. Lakip na usab si Brady Lou Araneta o sa mga silingan de Escatarman Dawis o ni Lynn Adalim na Malata Chan tigamitan sa itong Pau Liniment. Good morning usab nga to ni Sir Francis Antonio dito sa New York. Onya, sa atong mga kaigsuunan nga adunay gipanghambi na nga mga problema karon ato ni silang iampo o ato ni silang timbayaon o dasigon nga di magpakawa sa paglaom, no? Di magpakawa sa paglaom kay duna ra gihapon gayoy mo abot nga milagro. Unya katong adunay maayo pang panglawas karon, ayaw gyud pag-abuso, no? Ayaw gyud pag-abuso ang ato ang ato nga isulti karong buntaga mga higala kining mga makadaot sa anxiety, no? Kining mga maka-trigger sa anxiety rather, no? Common foods trigger anxiety. Nga mao na ni sagad nga maoy mitakboy ron ining prahona karon labi na nga murag kuwang na og ang kuan ng ato ang mga kabatan-unan. Kuwang na og mga pasingot duwa-duwa kay tuan naga muok sa suok. Tuan naga sige lang og mag-inusara kay magduwa sa computer o sa cellphone. Maoy makaingon nga magka-anxiety, no? Kay sampo poy daghan mo pong mga pagakanon nga mga nasupak pod, no, nga maka-trigger pod ani. Pipila sa mga atong na duki-duki mga higala, mga maka-trigger sa anxiety, kining sugar, no, kining kining kamay o asukar. High sugar intake makaingon sa depression o symptom sa anxiety. So maayo ning high sugar intake, palabian ni mog daghang sugar. Good morning ni Ma'am Ems Rekina. Good morning. Unya matud pa ni Ma'am Ems Rekina, ang Pau de Arco capsule maugyod among kanunay nga gamit, labi na karon nga importante kayo nato ang pag-atiman sa atong panglawas. Gigamit kini namo sa among pamilya isip kabahin sa mong health routine. Matud pa kay para namo health is wealth. Amping kanunay sa panglawas o gayog kalimot sa husto nga pagkaon, pahulay o regular nga konsultasyon sa doktor. O, importante po nang magpakonsulta po ka kanunay sa imuhang doktor, no? Maria Jima Auman, good morning. Celestina Canizares, good morning. Okay, shout out nga to ni Sir Leo, ni Ma'am Ems Rekina, ni Dominic o ni Carla May Rekina. Celestina Canizares Estaca, Epifanio Baugbog, diha sa Katarman Dawis, Arnold Sinita Celerian, no? Celerian. Shout out parts. Okay. Arnold Sinita Celerian, good morning. Jess Humamel Obuhan, shout out sa Humamel og Igang family. Diha po sa Mangga sa mga Igang family. So sugar, sugar intake makaingon ni og depression. Onya symptoms of sa anxiety, labi na kung gasigi ka pag inusara sa imong duwa-duwa diha og sa imong mga gadgets nimo, no? Ay sa Opus Bustamante, Jaime Arbelo Maarat, no? Good morning. Onya fried foods. Oh, kini makaingon po ni. Junk foods, pizza, fried chicken. Oh. Di ma-digest dali sa lawas, maka-bloating, makaingon po GERD or ngadto sa anxiety. Nganong ato ning gikuan tungod kay kining mga pagkauna, maopini ang makahatag pug saka sa imong presyon sa dugo, saka sa imong sugar nga maoy gibantayan sa Aldrich Corporation, maoy hinungdan nga paimnon yutag Pau de Arco herbal capsule mga higala. Salamat kayo sa inyong pagtubay dinhi sa ato nga tulumanon og ayaw kalimot sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation mga higala. Aton alang timbayaon pod ang atong mga kaigsuunan nga mga nagkanunay nagpamati nato, no? Nato karong buntaga sila si Brad Singh, Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply di CBG North Avenue, ang Cortez Bicycle Shop di sa Upper Lapas Cortez, Dawi Cycle Center, mga pensionado sa SSS, GSA, sa mga senior citizens, sukit na naman jig-jig sa Cebu APC Finance Corporation, Bradley Batugan, Sister Phil Batugan sa Refills Jewelry and Repair Shop, Kagawad Dani Abilianas Cugon, Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2, Kagawad Sabel Rinca, good morning. May pagpamati po ni Ma'am Lali Aliman na napadagan sa Serenity Park sa tip-tip kansang buhatan na nimutang sa second floor sa Galeria Luisa na itong siyudad sa Tagbilaran. Ni Kagawad Paul Pahang diya sa Mansasa, Sabel Rinca diya sa Buol, ni City Councilor Ide Burha, good morning. og ni City Councilor Plong Ringka, good morning. Engineer Edgar Maminday Balunga sa Balungas Lechon, dia Sporok 3 Barangay Dao. Og sa tanang taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide, mga higala. Bohol People's Slumber Release Appliance Plaza, Bohol Tropics, Mayor Jane Yap, good morning. Sa tanang mga miyembro konsumidor sa Buhiko 1, ubos sa maayong pagdumala ang General Manager de Noroha sa tanang taga BDMPC sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station at 45 Barangay Bool, Brato, ilang mga produkto dito, mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging Muloy Caballo de Baclayon, si Ma'am Edith Rabita de Montanya Baclayon, si Ma'am Claire Dahay sa Generics Pharmacy, good morning. Vice Mayor Dan Samar sa lungsod sa Albuquerque, ugang mahigalaon kaayo nga hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center de Palma Street, Poblacion 2 na itong syudad. Aom sa tanang events, mga higala, 15 dolar sa pantalan, 3 minutos lang kung imong pag-asakyon, mga higala, may nga daw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

sa kauluhan. Kanhi Senador Antonio Trillanes dili na mamahimong testigo sa impeachment trial sa Vice Presidente aron maipsan matod pa og pressure ang House Prosecution Team.

0: Mary Jane Veloso, may pahimangno sa mga aspiring OFWs batok sa free visa offers. Ulang tudling sa mga balita gikan ni RoboCop Willie Maestrado. Wilma, pasok!
1: Usa ka security guard ang nadakpan sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit kagabi. O gadugang nakuha sa posisyon sa ikatapan, usa ka ihalas nga armas nga mubuto. Labing labas nga balita o kompletong detalye atong mabati sa atong pagbalik.
0: Ikani Alerto June Gutierrez. June, go!
2: Sa ka-PWD nga liberer, nakangkong ganay na kong samad sa tigil humakni na unay sa sin nga ilang gidayungan dito sa lungsod sa Tumigon, gidali siya og dagan diri sa tong Aliaris Medical Center. Kinisaluto ng Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRD sa ligan sa balita.
0: Maukad to ang ganatibok ang mga uluhan sa atong mga balita o nang bahin sa itong mga detalye. Hatod ka na to sa Marcella Fee.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong nahon ang mga balita hatod kanato sa Marcella Feeds. Gapaabot ang Bohol Police Provincial Office sa opisyal nga kamanduan gikan sa Philippine National Police National Headquarters labo sa lakang batok sa True Brown na style kon TBS gang nga nagkatag na karon sa halos tibuok nasod nga Pilipinhon. Modo sa maong street gang, mang-recruit og mga minor de edad aron gamiton sa pagbuhat og krimen. Ato paminaw detalye sa report gikan ni Ray Tutas. Ray, go!
1: Wala pa'y nadawat ka opisyal nga kamanduan o memorandum ang kapulisan sa lalawigan sa Bohol gikan sa Philippine National Police National Headquarters labot sa partikular nga lakang batok sa True Brown style kung TBS gang nga nagkatagna sa halos tibuok Pilipinas. Kini sumala pa ni Police Major Joseph Lupina ang tigpamaba sa Bohol Police Provincial Office atol sa pakiginabi sa DOD Balita.
2: Wala pa may dawat na mga memorandum regard sa naka-concern. So if ever naamagali, immediately disseminate na sa tanang mga unit sa kapulisan. So far, it may be occurring sa ubang lugar pero wala pa na mamonitor sa ito.
1: Si Major Lupina mingon nga gapaabot na lang ang kampo naguhoy sa mando gikan silang National Headquarters aron maghimo ang kapulisan sa probinsya o mga lakang batok sa mga street.

0: Kang ang Department of the Interior and Local Government kung DILG o ang pamunuan sa nasunong kapulisan. Nagpahigayo na og lapad nga command conference o nagtinabangay na sa pagpangulikta o intelligence data batok sa mong grupo. Kinihumanimando si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o DILG Secretary John Vicrimulya na hingpit nga bungkago ng True Brown Style Gang. Ang maong street gang matod ni Secretary Rimulya sa 83 kalalawigan sa tibuok Pilipinas, 78 nini ang nasulod na sa maong gang. Mudo sa tibis gang ang mga rekruto mga minor di edad kasagaran nagpangidaron og 14 hangtod 15 anyos aron gamiton sa pagbuhat o mga krimen sama sa pagpanulis sa mga convenience store isip kabahin sa ilang initiation right. Gikan sa Bohol Police Provincial Office. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. So bantayan gyud sa mga ginikanan ang inyuhang mga anak, no? Bantayi gyud kay ni ananing mga klasiha sa gang ron. Manani og mga batan-on. Unya mao man ang pangidaro na nga dali ra mahaylo kun way mga tambag sa mga ginikanan. Sa lakat sa itong panahon, atong paminaon si Sir Leonard Samar gikan sa Pag-asa Reader Station. Sir Leonard, go!
2: Mayong buntag ka ni mo, Sir Atoy. Mayong buntag usap sa tanan atong mga suki ng ating paminaon ng mong istasyon sa DYRD. Ani akining pinakawaling kalumbuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gimonitor or gibantayan kini mong bagyo nga naa sa gawas sa par or outside Philippine Air Responsibility, puro sulod pa ni sa Pag-asa Monitoring Domain. Kini mong bagyo naa ni sa Severe Tropical Storm Category. Base sa pagbana-bana, kaginilang alas 3 sa sayo sa Kabuntagon, karong adlaw, ang maong Severe Tropical Storm nga dunay international name nga si Choi Wan, gibana-bana kini basis tanang available ng mga data. Anakin ni may mutang sa 2,495 km east of Northern Luzon o anakin is coordinate nga 16.7 degrees north, 145.1 degrees east. Samtang naglalaki ni sa hangin, ganoon nagikuskun ng kapat nga ito na sa 95 km matagtak na doon sa sentro o ganoon na kinigas tinis o mga paghuro sa hangin nga mukabat nga ito na sa 115 km matagtak na. O kini nag-airog sa direction west-northwestward o kasagpan, aminang kasagpan, nga doon nagikuskun sa pag-airog 10 kilometros matagtak na. Base usap sa bana kinay mo ang bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Air Responsibility. Ug samtang kinay mo ang bagyo, wala usap kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Ang iyaha lang kining gitawag nato og trough or extension sa moong bagyo nga mao'y nakapekto sa Kabisayan ug ang Mindanao. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang Mindanao, Western Visayas ug Negros Island region. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinating managumon ng kalangitan o dunay katag nga mga pag-ulan mga pagpanalubakilat gumika sa trough or extension sa maong tropical cyclone nga si Choi Wan. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol mga kalungsuran og Tekbehens Tagbilaran ug kining mga lugar ha karong adlaw kita makasinating laman ng mga papanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan. O ginuman sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpunupakilat, gumikan sa trough of tropical cyclone nga si Choi Wan. Samtang ang Metro Manila, lakip na sa bangbang bayan sa Luzon, makasinati laman ng mga papanagsang pagpanagom, o ngadto na sa usahay doon ay managumo ng kalangitan. O ginuman sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpunupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa habata, nga nagagikan sa aminang silangan o paingon nga to sa aminang kasagpan nga mo'y mupusilabi sa Luzon o ingon masab sa tibok Kabisayan o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol o ingon masab ditong dapita sa Mindanao. O samtang kadagatan ining mga lugraha, malinaw o nga to na sa kasarangan ang mga pagwalod. Din sa itong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 24, pataas nga to na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa Kabuntagon, umusalo po sa pagkini sa may alas 5.33 sa Kaponon. Dine na lang kutub, kininagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bona da Station, Leonardo Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
1: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
2: Way sa payan, Sir Atoy. Salamat o mayong buntag sa tanan.
3: DYRD Radio Balita. Balita.

0: Samtang sa natad sa paugnat sa kusog sa basketball, Governor's Cup Season 4, the finals, warangkada na karong gabi sa Calapi Sports Center. At upaminaw ng atong sportscaster nga si Leonard Simbit. Leonard, go!
1: Sa natad sa basketball, Governor's Cup Season 4, the finals mo arangkada na. Usa ka kulbahinam nga best of 5 final series, sugdan na karong gabi tali sa LGU Calapi, batok LGU Sierra Bulyones na pahigayon sa Calapi Sports Center. Ang mga batos ni Coach Foyland Halina sa LGU Sierra Bulyones, pangunahan ni Jade o ni James Castro, kauban ng Eastern MVP nga si Aaron Hare, makigharong nila ni Western MVP Frank Anthony Campagna, nga Maliel Pipito Neil Astronomo ang mga saligando ni Coswell Pamaong sa LGU Calapi. Ang Western Conference Champion na LGU Calapi o ang Eastern Conference Champion LGU Sierra Bulyones magbinakbakay sa hardcourt din magpakita kung kinsa ang mupatigbabaw nga hari sa basketball sa Bohol ubos sa 20 under age kategori. Nagtangag isip ganti nga kantidad og 125,000 pesos cash prize og 3 million pesos project grant para sa sports development ang mahimong kampiyon sa maong torneyo. Samtang sa laing bahin magbinakbakay usab ang LGU Inabanga batok LGU Dawis fighting for third place diin sugdan kini sa alas 6 imedya sa gabi. Sa 17 under division kumpleto na diin magsangka sa kampiyonato ang Tagbilaran City batok sa LGU Ubay samtang fighting for third place ang LGU Tubigon batok sa LGU Pilar. Ang game 1 ipahigayon karong adlaw Lunes sa Holy Name University Barger Gym. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Mga balita gikan sa kaulohan, dili na matod pa mamahimong testigo si kanhi Senador Antonio Trillanes sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte aron makuha-kuhaan ang pressure sa House Prosecution Team. Kini may gitutukan sa UNTV News.

0: Samtang sa laing nga bahin, adunay pahimangno si Mary Jane Veloso sa mga aspiring OFWs batok sa free visa offers. Kinimoy gitutukan sa Bilyonaryo News Channel.
1: Kinilala na raw ng Indonesian government ang absolute pardon na binigay ni PBBM kay Mary Jane Veloso. May panawagan naman ang dating OFW sa mga Pilipinong gustong makipagsapalaran sa ibang bansa. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
2: Sa lahat din po na sumusuporta, sa buong mundo po, na naniniwala po na wala akong kasalanan, nakipaglaban po kayo para sa akin para makauwi na po ako.
3: Muling naluha si Mary Jane Veloso nang humarap ito sa media kasamang Justice Department. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga nasa likod ng kanyang tuluyang paglaya. Pero pinaka-importante raw sa kanya na malinis sa kanyang pangalan, kaya may panawagan siya sa kanyang mga recruiter.
2: Siguro po mensahe ko na sa kanila na sana ay manggaling po sa kanila mismo na wala akong kasalanan. Kasi importante po kasi ni, kaya nga po ako naipaglaban, kaya ako nga po sila kinasuhan para po lumabas yung katotohanan.
3: Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, pending pa rin sa Nueva Ecija RTC ang kasong human trafficking, estafa at illegal recruitment sa mga recruiter ni Veloso. Kapwa may mensahe na Veloso at Vida sa mga Pilipinong nagnanais magtrabaho sa ibang bansa.
4: Paalala po sa ating mga migrant workers at yung gustong makipagsapalaran, meron na pong tamang pamamaraan. Ang pamalang po ang layunin ay huwag po kayo maging vulnerable pag kayo babiyahe.
2: Wala pong masama na mangarap. Wala pong masama na gusto natin maiyahon ng ating mga pamilya sa hirap. Pero kung ako po, mabuti pong dumaan tayo sa legal na paraan. Huwag po natin hayaan na mainganyo po tayo dahil po merong pre-visa. Na kaysa pag pre-visa, madali lang mahanap ng trabaho.
3: Ayon sa DOJ, madali sa Pilipinas kilalanin ang non-punishment principle kung saan hindi dapat managot ang mga biktima ng human trafficking sa mga kaso o krimeng ipinagawa sa kanila. Pero nagiging mahirap daw yan kapag may international element. Kaya 2015 pa lang, kinailangan ng patunayan ng bansa sa Indonesian government na may active human trafficking cases sa Pilipinas.
5: Hindi kasi gano'ng kasimple ang application ng non-punishment principle. Depende yan dun sa bansa kung tinuturing niyang biktima ng human trafficking ang isang tao upang maibigay sa kanya ang benepisyo ng non-punishment principle.
3: Sabi ng DOJ, recognized na rin daw ng Indonesia ang balitang nabigyan na ng absolute pardon si Veloso. Nasa Pilipinas na kasi ang buong otoridad sa pagpapasya sa kaso nito nang iuwi sa bansa si Mary Jane. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
1: Panatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel.
0: Samtang mga balita sa gawas, kay balita sa gawas mga higala, susugwa pa musukol ang piloto sa Fly Dubai Air sa diyang gidunggab sa iyang co-pilot. Nahitabo unta ang lain nga susamag 911 attack kon 711 attack sa World Trade Center pilpila na katuig na kalabay. Din gusto untang idusmog sa piloto ang abyon sa usa ka dakong building dito sa Israel kagahapon. Gidayeg ni President Netanyahu sa Israel ang piloto og usa ka pasahero sa mong abyon nga maoy nakigdumog ngadto sa maong co-pilot nga mauntay mugiya sa pagpalupad sa eroplano, ibangga itong dako kuno nga edipisyo dito sa Israel kagahapon. Ato paminaon mga balita gikan sa UNTV may tungod niini.
6: Nabalot ng takot ang mahigit 170 pasaherong sakay ng Fly Dubai Flight 7Z1073 na biyaheng patungong Tel Aviv mula sa Dubai nang biglang bumulusok ang eroplano habang nasa himpapawid. Sa mga kuhang video mula sa loob ng eroplano, makikita ang kaguluhan sa cabin habang sinusubukang alamin ng mga pasahero ang nangyayari. Biglang bumaba ng halos 14,000 talampakan ang eroplano sa loob lamang ng wala pang 30 segundo bago magpadala ng emergency signal. Ayon sa mga pasahero, nakarinig sila ng mga sigaw mula sa cockpit kung saan sinaksak umano ng co-pilot ang kapitan ng eroplano. Sa mga video mula sa ilang pasahero, makikita ang duguang lalaki na binigyan ng oxygen mask ng mga pasahero at tinutulungang manatiling gising. Sa pahayag na inilabas ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, sinabi nitong tinangkaumano ng co-pilot na ibagsak ang eroplano kasama ang mga pasahero nito.
7: Seketa matos al yushvav. Sukakti im ekad anusim ha-Israelim.
6: Nagawang makapasok ng isang pasahero at isang crew member sa cockpit at mapigil ang co-pilot habang tinatangkaumano nitong sirain ang sistema ng eroplano. Isa pang flight crew member ang pumasok sa cockpit at nagawang muling makontrol ang aircraft. Isang pasahero naman ang nagawang mag-upload ng video para manawagan ng tulong sa Israeli government kaugnay ng insidente.
8: כרגע, השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נופלים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה.
7: והצליח לייצב את המטוס. אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים. הם מנו אסון כבד.
6: Matapos ang insidente, idinivert patungo sa Saudi Arabia ang eroplano at ligtas na lumapag sa Tabuk Airport. Labis ang tuwa at ginhawa ng mga pasahero na makalapag ng ligtas ang eroplano sa paliparan. Dinala naman sa ospital ang dalawang piloto dahil sa mga tinamong sugat. Ligtas at kumpleto ang lahat ng pasahero at crew ayon sa Fly Dubai. Nagpadala rin ang airline ng mga replacement aircraft para maibalik sa Tel Aviv ang mga pasahero. Pero tatlong pamilya ang tumangging sumakay sa bagong flight at iginiit na isang Israeli air carrier lamang ang kanilang sasakyan pauwi. Nakarating na rin sa Israel ang mga pasahero mula sa Saudi Arabia matapos ang tila bangungot na insidente sa himpapawid. Personal na nakausap at pinasalamatan ni Israeli Prime Minister Netanyahu ang isa sa mga pasaherong nagsilbing bayani at nagligtas sa mga sakay ng eroplano. Arestado na ang pilotong suspect na inaakusahang nanaksak at hawak na ng mga otoridad ng Saudi Arabia para sa imbestigasyon.
7: Tufa Tabuk Saudiya. Kol anusim yatsu miklal sakana. Hatayas adoker neyatsar unihkar bishaa zo al yedei ha-shiltonot ha-saudim. אנחנו מקיימים קשר.
6: Itinuturing ng Israel ang insidente bilang posibleng tangkang terror attack. Tinawag naman ito ni Israeli Defense Minister Israel Katz na isang attempted jihadist terror attack, bagaman hindi niya nilahad ang batayan sa naturang motibo. Gayunman sa pahayag ng Fly Dubai, hindi pa malinaw ang dahilan ng insidente at nagbabala laban sa maagang espekulasyon habang patuloy ang imbestigasyon. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon.
0: Susmayo gani kay Wa Mantimano ang kapitan, ang piloto, no? Kay og na Antimano pa sa pagdunggam ato, sigurado nga dunay daotang mahitabo gyud, no? Sa maong Fly Dubai Air nga adunay karga nga 107 ka mga pasahero. Di pudlalim tong gibati sa mga pasahero ato eh. Oh, cool ba? Dahil usa ka pasahero gyud nga sa to may plumber ba to o sa tong kuan ato. Nakasud yo siya. Mi tabang og bukbok atong maong co-pilot nga muagaw muilog na unta sa mga sa pag maniobra sa eroplano. Gubuo niya ang sistema sa eroplano aron di na makahimong makatugpa or di na makapadayon sa paglupad. Urbidang kuyawa, ti abay kabuhi itong nanakay ato. Yung kalitlag ti urok, may paubos, maayo lang gani, kay nakasaka pa. Katong pag ti urok ito, mautoy higayon nga nang dinumugay na dito. No? Gakamulo na og pangilog tong dahiko pilot, at katupong samaran nga piloto, gasige po yung taong to siyang maniubra, aron yun makalupad o niya makahigayon sa pagtugpa og airport, no? Bayani gyud, no? Nahimog yung bayani gyud sila. Mautong gipasalamatan sa presidente sa Israel ang maong piloto og ang usaka o diha po'y kitong na ay mitabang o bukbok sa maong co-pilot. Kung ang bahin gatos itong mga balita inyo na bati, hatod ka na to sa Marcella Feed.

0: A las 6:33, no.
1: Kaaso aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
2: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Tatna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
5: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
7: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
5: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
7: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
5: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
8: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon o exercise.
9: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
10: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktobre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco Uno.

0: mo ang na-chance kang makadaw. Huwag more than 50 million pesos worth of GCash. Kung mo palit, huwag San Miguel Pil Products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Pwede ka makadaw og GCash. Kung mo palit ka og unom ka butelya o cans sa 320, 330 o 500 ml. O duha ka 1 liter nga butelya sa bisan unsang miapil nga mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy
6: ug sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alas 6:38 ang atong oras sa kabuntagon. Good morning sa mga online viewers nato. Pila sa atong mga online viewers, Rinublas Lino. Sa ato de ang mga online viewers sa YouTube, 46 kabuok, 46 kabuok, no? Unya, good morning ni Ma'am Doris Caloyong, Terry Lasco Dalugdug Puhada sa Kauswagan Katigbian. Good morning ni Eugenia Dano Libardo. Good morning usab ni Kagawad Pulpahang des Mansasa o ni Kagawad Sabil Ringka des Buol. Alas 6:39 ang atong oras sa kabuntagon. Adunay reklamos mahitungod sa suga diha sa street lights, no, diha sa Purok 2 Barangay Dao. Uban ato karon si Engineer Stoke, no, sa City Engineer's Office. Engineer, good morning. Hello sir, Engineer, good morning.
9: Yes, sir Atoy, good morning.
8: Sir, wa na ko makontak tong in charge gyud sa electrical division diha sa imong office. Morning, dihan alam mi moagi nimo katong aduna manggoy nagareklamo katong mahitungod sa street lights gikan bitaw nang eskina bitaw sa Dao paingon sa simbahan o paingon bitaw sa eskina sa Corilla anang Murag Junction junction bitaw diha. Sa di pa kaabot bitaw sa YY nga bodega. Gikan na ng iskina, paingon nga to sa YY, unahan, lahos pagyo dito sa paingon na itong dapit sa San Isidro. Why siga ang mga puste, kung sir, dugay-dugay na po?
9: Kuan sir Atoy, doon natin bagong giprocure man para replacement sa mga suga na to, nga nga punan. Labi ng inanang klasiha sa mga suga, bitaw sir Atoy, nga the same wattage ang nagigamit na to sa National Highway, kaya i-categorize mag-uli na to. Street light na to sa mga city roads, lahi na siya wattage. Mm. So, ato na nang na-inventory, unya, na-determine na itong pila ka buok ng maniga along sa National Highway. Bago pag yun na deliver ng ato mga supply, sir Atoy, hopefully, ato na siyang ma-replace na. Kay dugay-dugay, taon-taon na po na siya nga wala na nag-function, sir Atoy.
8: Oh, wala gay, dugay-dugay na nga wala magsiga. Pero kining gisigig trabaho karon diha sa Upper Santo Niño, paingon diha sa Purok 2, paingon nga to sa simbahan o sa dapit sa Barangay Hall. Unsa man na solar na nga suga nga gisugdan pagtukod? Pagtrabaho.
9: Kuana, kato ato ang mga kauban na sa itong mga pag-o karon nga gi-procure o nga kato atong bagong gi-energize sa ito. Dili na siya solar.
8: Ah, dili
9: na. Katong sa, So, gika na siya sa iskina yun sa CPG Avenue, kanandapit sa buwangan.
8: Oh.
9: Taman yun po na sa itong covered court. So, taas-taas na siya, sir Atoy.
8: Okay, sige. So, engineer, magpaabot lang ta o ano sa ama mataod tong ay suga nga kitong street lights nga gustong mapasugan sa ato ang mga kaigsunan nga nanimuyo diha sa Dao.
9: Yes,
8: salamat
9: kayo. Sir Atoy, at naka-inform naman po ato ang team sa electrical, nag-set na lang sila og schedule para ana, sir Atoy.
8: Salamat kayo, Engineer Stoke.
9: Yes, again, good morning, sir Atoy.
8: May buntag. Alas 6:42 na.
10: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. magre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.

0: Alas 6:47 ang atong oras kabutagon, maminot ang labing ulahing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kai Casinilio Bayukot. Kai, go!
1: Nga nakagraduate sa pinakaunang academy para sa mga micro, small, and medium enterprise sa Dakbayan sa Tagbilaran. Pinaagi sa programa sa City Economic Development and Investment Promotion Office, ang maong mga negosyante na kadawat ug dugang kahibalo, kahanas ug kumpiyansa nga ilang magamit sa pagdumala, pagpadayon ug pagpalambo sa ilang mga lokal nga negosyo. Matod ni Mayor Jane Yap, nga importante nga suportahan ang MSMEs tungod kay dako ang ilang papel sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya. Nagpasalamat usab ang mayor sa mga expert panelists, host enterprises ug business counselor sa Department of Trade and Industry. Gidasig usab niya ang mga graduate entrepreneurs nga gamiton ng ilang nakatunan para mas mapalig-on ug mapalambo ang ilang mga negosyo ug mahimong kabahin sa pagpalig-on sa ekonomiya sa Tagbilaran City. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. DYRD.
0: Dunay pahibaw mahitungod sa kalihukan sa AirPod Day celebration. Ikaw ang akong superhero. Ang tema ani Padre di Pamilya, haligi sa panimalay, kaagapay sa mental wellness ug positibong pag-atiman alang sa usa ka pamilya, usa ka dakbayan. Pagahimuon ning maong celebration karong Oktubre 4 anha diha sa Saulog Gymnasium, Tagbilaran City, ug adunay mga nakalinya nga mga programa, mga higala. Ang venue ani anha diha sa Saulog Gym, no? Una dunay invocation, dunay welcome address gikan sa presidente nga si Wilfredo Porpor Jr. Unya acknowledgement of participants og daghan pa, no? Aduna po'y mensahe gikan sa acting CSWDO na si Miss Angelina Costan. All taking sa Poblacion 2 news set of officers og daghan pang uban ng mga kalihukan. Aduna'y mga games, ball games og daghan pa. Kining maong pahibaw, gipadangat ni Gregorio Tinaha Jr., Barangay Dao, AirPod Chapter President, mga higala. Unya, doon na po'y pahibaw gikan ni Ma'am May Ann Makalulot. Mahitungod ni sa Pet Wellness Day karong umabot nga Oktubre 10, alas 6 sa buntag nga to sa alas 12 sa Udto, diha ni sa Cyber City, Tagbilaran City. Pet Blessing, mga alas 6 sa antak na sa buntag. Pet Meet and Greet. Doon na po yung mga Fashion Show Awards, no? Best Groom Pet, Best Dressed Pet, unya Owner Pet Look Alike. Veterinary Services, Pet Pet Registration, free. Free Pet Registration, free microchipping, free rabies vaccination, free deworming. Doon na special awards po yung madawat. Most Friendly Pet, Most Popular Pet, Most Sociable Pet, Healthiest Pet o Most Behaved Pet, mga higala. Alas 6:51 na.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Unang round sa itong Round Bohol Balita, nagbutya nga nadakpan pinaagi sa bypass operation ang Osaka security guard sa gipahigayon sa kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit gagahapon sa buntag, og dugang nakuha sa posisyon sa gikatahapan ang usa ka ihas nga armas nga mubutok. Si Rubuka Pwili, maestrado sa airport.
4: Sa ka-security guard, ang nadakpan sa bypass operation nga gibaygayon sa kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit kagabi, o gadugang nakuha sa posisyon sa gikatapan, usa ka ihalas nga armas nga mubuto. Ang gikatapan na ilhan nga usa ka pre-direct tumakmol 43 anyos sa Ulitaw, o galumad kani nga molupyo sa Purog 3 sa Barangay East Poblasyon sa lungsod sa Albor. Kagahapon sa buntag, ang kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit na nagpaigan sa anti-illegal drug operation na tunugan ini ang gikatapan nga namaniga sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Ronel Boniel, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Remedio Agyaman o Barangay Kagawad Eric Barquez sa Barangay East Poblasyon o sakop sa media. Usa ka police pusher bayar may palit na inig usa ka putos nga gingog sa buho sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtuno sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon, laing unom ka mga putos ang nakuha nga gimanaban ang matimbang tanan ngadto sa 6.59 kagramo gana sa standard drug price mo kabat kini tanan ngadto sa 44,812 kapisos. Laing nga nakuha sa posisyon sa gikatapan usa ka armas nga mubuto, 45 caliber pistol o gaduha ka mga buhing nga pala sa maong kalibre. Sa pagkakaroon kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas o kasong paglapas sa Republic Act 10591 kung illegal possession of firearms ang giandam sa kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Frederick Tumakmol. Gikan sa lungsod sa Albor, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: Gregorio Carbon Ocon dari sa New Lordesa Cortez og sa Ocon family, Emily Dinky. Good morning ni Kagawad Pulpahang diha sa bansa sa greet ko sa akong pamilya diha sa Tanday Corilla, Lamay og Dinky family gikan ni Emily Dinky. Goni Mula-Mula, good morning. Kagawad sa Bilringka des Buol, good morning. Pabling Naraga, good morning. San Vicente Maribohok, shout out ahong apo nga si Ziven. Perlita Perle Doisabas Remirata, good morning. Sa laing bahin, nakaangkon og samad sayang lawas ang usa ka liburer nga human hagbong ang ilang gidayungan nga sin dito sa lungsod Tubigon, si John Gutierrez sa iyang John Go.
1: Obligan Dres Nagaliares Medical Center ang usa ka PWD nga usa ka liburer makrina kangkog sama sa tiil human kini nahagbungan sa sin nga ilang gidayungan diha sa lungsod sa Tubigon. Ang 46 anyos nga nagapuyo kini sa Isla Bagong Banwa sa lungsod sa Tubigon sa tuman sa edad kagahapon sa malas 3 sa iyo nga kapunan nga kini nga PWD nalipay in town kini kay naay nagpalibur karga sa sin nga diha sa bangka ug saya nga pagdayong kaiyang kaatbang na sa pagdayong ang anak sa tag-iya sa sin apan wa lang nga damha nga kalit lang nahuslo ang ilang gidayungan nga sin ug dito kini puntarya sa iya nga tiil ug sa tuwa nga paginabi siyang inahan nga si Milagros Almasen
2: sa Tubigon namalit lagi sa Tubigon ug kana kuan sin
3: anya
2: pagabot ani sila lagi libur payo ani kay
3: na libur siya lipay kita siya nga
2: libur siya Paris po niya anak sa tagi-assassin. Ya, so kita may nakabuhi kay ang yung samad anak man purma.
3: Ana siya.
2: Ana. So at bang gyud diri ang nakakuan.
3: Ana anak na.
2: Oo, kay siya pa anak ta. Siya pa di matabo sa masamad kay ug balat ug ganang siya kag anak man.
3: Oo.
2: At bang gyud nakabuhi so anak. Hayt kay yung kay sin.
3: Hayt kay na.
1: Inundan nga gidali siya og gadagan. Diya sa ospital sa lungsod sa Tubigon. Tungod lagi nga pag-abot sa committee hospital sa Alonso Tubigon, tungod kay grabe ang iyang naangkon nga gisi sa iya nga samad, gidali siya og transfer address ng Galiares Medical Center o karon nga buntag atuwa nga gisuse ang palayas sa kinesiya gatiman sa tuwang mga doktor. Gika lang dirihong tangan sa Galiares Medical Center kani sa lito ng series ang Friend Mo Forever. Basta balita, DYRD sa Ligan sa Balita.
4: DYRD
0: inyo nabati ang kinatibukang bahin sa itong round Buhol Balita.
4: Round Buhol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Buhol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Buhol Balita.
0: Ang Round Buhol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
4: DYRD Operation. Tabang.
0: Hello, good morning.
5: Oh, may buntag.
0: Good morning, kisa ni sir.
5: Mga ayo ko ni Mugtambal. Yan ko din ni sir kay mga ayo ko. Ipatsikapan niya ang kamag.
0: Kisa ni.
5: Hello, Baltasar Birnes.
0: Okay, taga-asa man eh.
5: Taga Maribuhok. Lingkod.
0: Pilay edad?
5: 64.
0: Naunsa na imong kamot ni mo?
5: Nalaptikan kahoy.
0: Nasamad kita.
5: Napiang. Tina matuloy niya ngot-ngot kayo.
0: Ah, sige, huwat-huwat lang sa gawas. Palihok ko pahuam ng imong cellphone nga gigamit alang aduna pulaing nga ihan
5: niya. Okay.
0: Good morning ato ni City Councilor Idi Burha Uplong Ringka. Good morning. Hello, good morning.
6: Hello, sir. Hello, sir. May buntag, sir.
0: May buntag. Kisa ni sir.
6: Si Councilor, si Prito Salomon, sir. Na operahan mo postiin ko, sir.
0: Taga-asa man eh.
6: Taga Tubigon.
0: Pila may edad?
6: 43.
0: Gi-operahan na ka?
6: Oh, sa RTL, sir. Naari, sir. Malagi na, naligi, natambal po kaning ko sa titanos.
0: Naun sa maday yung TL nga o gipirahan man?
6: Gikuan mo, kanin, nakalimpyo ka ni sir niya. Ang nihubag, nitako man ni siya god. Nga, ni si Dugo ba? Matulihang gipakwa sa doktor. May nga doktor nga, ato na operahan kay basinog na ikukuan na sa laom nga. Anti-titanos kay itusok mo godo ka ng mga tinlis ko no, basin maoikos ba? Ako na lang ipaupira, sir.
0: Sige, palihog. Pahuwa man ang mong cellphone nga gigamit anang doon na pailaing tuyo diha.
6: Okay, okay, sir.
0: Hello, good morning. Hello, good morning.
7: Hello, sir. Good morning, sir.
0: Good morning, kisani.
7: Ako na si Rolito dito, taga Tarin.
0: Pila may edad?
7: Katong na pasma, sir. Ang sakon to'y pag-tulno sa TVR, pagpangayog sa maintenance, sir. Kay...
0: Ah, okay. Pila may edad ni mo, Rolito?
7: May chinko, sir.
0: Ah, sige, huwat-huwat lang din sa gawas, ha?
7: Oh, sige, sir. Salamat, sir. Salamat.
0: Okay, ganang ipahuamin ang cellphone sa isa pa diha nga doon na ihangyo.
8: Hello, good morning, sir.
0: Good morning. Kisa ni ma'am?
8: Ah, si Medita Amiro, sir. Tama na ba, sir?
0: Pila may edad? Edad, ma'am, pila? Unsay problema, ma'am? Unsay itong... Di mo murang na doon ay diferensya na yan sir po na pindutan tingali na niya. Sige, salamat kayo. So, makadawat mo tag 1,000 pesos kikas to mga loyal donors. Salamat sa mga loyal donors, mga higala.
9: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Rollitz Auto Care, Bohol Shipping Lines Corporation, Anonymous Lila, ug Carla's Curtain Shop.
0: Salamat taga Purok Dos, Barangay Dao, Purok Tres, Luyo sa Dao Diamond. Salamat kaayo ni Sir Jaboy Tabera sa Rollitz Auto Care na himutang dili halayo sa Co-op Hospital, Barangay Dampas ni atong siyudad ni Sir Leo, ni Ma'am Ems Rikina, ni Ma'am Praxidis Mahumas, ni Ma'am Grace Labi diha sa Mangga. Salamat po kayo ni Ma'am Mela diha sa Mangga. Doon ay 500 pesos nga gihatag para sa pagpangapod-apod sa mga nakinahanglan po, no? Ni Ondoy Cristan, salamat kayo. Pa, ni Father James Darunday sa iyang 500 pesos sa iyang programang Bounce sa Kagawasan Konbaksa ni Paagi ang paghatag og tabang sa STK Diner at Bang Susulidad Suite sa Poblasyon 2. Huwag ang laing 500 pesos gikan ni Ma'am Inday Boniti sa Hazel Bulaluan na himutang dilihilayo sa KFC Church Poblasyon 2 wala ang restaurant diha punuan sa Acacia, mga higala. Pigado iti ng atong oras sa kinisi atoy COSAP, ang Friend Mo Forever. Mudapit ka na itong tanan sa pagpamati sa labing labas ng mga balita sa alas 7. Salamat sa Diyos o mayong buntag ka na itong tanan.
4: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
0: Oras alas 7:03 na.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
2: Hatod sa maayong tinguha og kabubuton sa EJL Commercial.

0: sa banking o financial services sa buhol, lakip na ang masayon nga access sa mga serbisyo sa sentral nga bangko. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: 18 minutos pasado las 7, dres ato nga DYRD Breakfast News.
2: Nag-unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol Balita uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
1: Sa lungsod sa Katigbian, may balik na og serbisyo ang Mahayag Norte Water Works System diha sa lungsod sa Katigbian, human kini ma-repair ang pumping station. Matutusan ni Katigbian Mayor Benji Oliva, malamposon nga naayo ang Mahayag Norte Pumping Station pinagi kini sa mga empleyado sa Katigbian Waterworks o Katigbian Municipal Engineering Office. Gipasalamatan usab sa mayor ang mga kawani nga may trabaho aron usab mapasaligon kung mapasalig nga mauli dayon ang operasyon ug serbisyo sa mga waterworks system alang kini sa mga residente sa lungsod sa Katigbian.
3: Sa lungsod sa Baclayon, wapay opisyal nga pamahayag si Mayor Alvin Uy kabahin sa gikataho nga planong pagpribado sa ilang public market. Sa pagkakaroon, wa pa makumpirmar gikan sa buhatan sa mayor ang detalye kabahin sa maong plano, lakip ang posibleng porma sa pagpribado o kanus-a kini ipatuman. Gilauman nga mo pagawas o klarong pamahayag ang lokal nga pagagamhanan aron matubag ang mga pangutana o kabalaka sa mga naninda o publiko kabahin sa nahiskutang issue.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:21 sa buntag. Samtang sa paugnan sa kusog, magasugod na karong gabi ang Governor's Cup Season 4 the finals diha sa Calape Sports Center. Atong paminawon ang ato ang sportscaster Leonard Simbit.
5: Sa natat sa Basketball Governor's Cup Season 4, the finals mo arangkada na. O sa kakulbahinam nga Best of 5 Final Series, sugdan na karong kabi eh. Tali sa LGU Calape, batok LGU Sierra Bulyones na pahigayon sa Calape Sports Center. Ang mga batos ni Coach Foyland Halina sa LGU Sierra Bulyones, pangunahan ni Jade o ni James Castro, kauban ng Eastern MVP nga si Aaron Hare. Makigharong nila ni Western MVP Frank Anthony Campagna, gamit Maliel Pipito Neil Astronomo ang mga saligando ni Coach Pamaong sa LGU Calape. Ang Western Conference Champion na LGU Calape o ang Eastern Conference Champion LGU Sierra Bulyones magbinakbakay sa hardcourt din magpakita kung kinsa ang mupatigbabaw nga hari sa basketball sa Bohol ubo sa 20 under age kategori. Nagtangag isip ganti nga kantidad og 125,000 pesos cash prize og 3 million pesos project grant para sa sports development ang mahimong kampiyon sa maong torneo. Samtang sa laing bahin magbinakbakay usab ang LGU Inabanga batok LGU Dawis fighting for third place diin sugdan kini sa alas 6 imedya sa gabi. Sa 17 under division kumpleto na diin magsangka sa kampiyonato ang Tagbilaran City batok sa LGU Ubay samtang fighting for third place ang LGU Tubigon batok sa LGU Pilar. Ang game 1 ipahigayon karong adlaw Lunes sa Holy Name University Barger Gym. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, ni Ma'am Betty Humawi. Nagtanaw ka na to karon. Nagtanaw po, dami na po ka na to karon si Sir Ray Kagulada, Ma'am Nila Kahes Kagulada. Good morning. Ang usam, nagtanaw po si Hamudyong Hai diha sa Kanandam, Kanandam Purok 4, Dimiao. Ang usap, si Perlita Perlido Isabas, nagtanaw po ka na to live, ikan sa Bugnaw, Tinibgan, Maribohok. Si Leonila Kasge, nagtanaw po diha sa Corelia. Ipahayag ni Congresswoman Alexi Beses Tutor, nga usa ka pahimangno matog sa illegal recruitment, ang kaso ni Mary Jane Veloso, ang OFW nga gihatagan sa presidente og absolute pardon sa kaso nga illegal nga drugas. Atong paminaw ng report ni alagad Ray

0: Tutas.
1: Nagpahayag si Kongresista Alexei Besas Totor ngang kaso sa kani OFW nga si Mary Jean Veloso. Nagsilbing pahimangno sa mga Pilipino batok sa illegal recruitment ug piki ng mga tanyang trabaho sa gawas sa nasod. Gidayag ni Totor ang paghatag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. og absolute pardon kang Veloso nitong September 25 nga mitapos sa pagkabilanggo human sa iyang kaso sa Indonesia. Matod sa Kongresista sa 3rd Distrito sa Bohol, ang nahitabo sa kani OFW nagpakita sa kadelikado nga mahimong atubangon sa mga aplikanteng madani sa mga saad nga trabaho sa gawas sa nasod apan mahimong malimbungan sa recruiters. Nanawagan ang magbabalaod sa Department of Migrant Workers kon DMW nga palig-unon ang paghatag og impormasyon nga sayon sabton batok sa illegal recruitment labi na sa online platforms diin daghang Pilipino nangita og trabaho. Gusto usab ni Totor nga masayon alang sa mga aplikante og ilang pamilya ang pagsusi sa recruiter, employer, job offer, kontrata o destinasyon sa dili pa mubiyahe. Gikan sa DYRD Newsroom, ginisiray tutas ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning, Anthony, Director Floro Rinca, ang TESDA Bohol Director. Good morning, usab ng Anthony Felix Minyon ug ni Romel Dinampo. Maimbutang usab diha sa Barangay Dao, si Perry. Perry Cordinillo, galanog-lanog ang imong tingog dire sa Barangay Dao. Daghang salamat, Boss Perry. Kini DYRD Breakfast News, hatog kini sa may tinguha sa Island City Mall.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon, itong paminaw si Leonard Samar, ikan sa lokal. Ngabuntan sa pag-asa, may buntay, Mr. Samar.
2: Ani akin yung pinakauling kalumpuan sa kaimtang sa panahon karong at lawa. Padayon yapon na itong agimonitor. Or gibantayan kini mong bagyo nga nasa gawa sa par or outside Philippine Air Responsibility. Puro sulod pa ni sa pag-asa monitoring domain. Kini mong bagyo, hananan ni sa severe tropical storm category. Base sa pagbana-bana, kaginang alas 3 sa sayo sa Kabuntagon, karong adlaw, ang mong severe tropical storm nga dunay international name nga si Choi Wan, gibana-bana kini basis tanang available ng mga data. Anakini may mutang sa 2,495 km east of Northern Luzon o anakini sa coordinate nga 16.7 degrees north, 145.1 degrees east. Samtang nagdalakini sa hangin, gano'n nagikuskun ng kapat nga ito na sa 95 km matagtak na doon sa sentro o gano'n na kinigastinis sa mga pagkuros sa hangin nga mukapat nga ito na sa 115 km matagtak na. O kininagayrog sa direction west-northwestward o kasagpan, aminang kasagpan, nga doon nagikuskun sa pag-irog 10 km matagtak na. Base sa pagbana-bana, kinay mo ang bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Air Responsibility. Ug samtang kinay mo ang bagyo, wala usap kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Ang iyaha lang kining gitawag na to trough or extension sa moong bagyo nga mao'y nakaapekto sa Kabisayan ug ang Mindanao. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang Mindanao, Western Visayas ug Negros Island Region. Kining mga lugar karong adlaw makasinating managumon ng kalangitan o dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulubukilat gumika sa trough or extension sa maong tropical cyclone nga si Choi Wan. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol, mga kalungsuran og Tagbayan sa Tagbilaran ug kining mga lugar ha karong adlaw kita makasinating laman ng mga papanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay managumon ng kalangitan. O ginuman sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpunupakilat, gumikan sa trough of tropical cyclone nga si Choi Wan. Samtang ang Metro Manila, lakip na sa bangbang bayan sa Luzon, makasinati laman ng mga papanagsang pagpanagom, o ngadto na sa usahay, doon ay managumo ng kalangitan. O ginuman sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpunupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa habota, nga nagagikan sa aming silangan o paingon nga ito sa aming kasagpan nga may mapusilabi sa Luzon o ingon masab sa tibok Kabisayan o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol o ingon masab dito ng Lapita sa Mindanao o samtang kadagatan ining mga lugraha malinaw o nga ito na sa kasarangan ang mga pagwalod. Din sa itong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 24 pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlag sa may alas 5.31 sa Kabuntagon, umusalo, pusap kini sa may alas 5.33 sa Kaponon. Dini na lang kutub, kini nagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borda de Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bate ang DYRD Breakfast News sa Tuginis Bayang Tinguha sa Island of City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD ang radyo sa katawahan. Salamat, Mayong Buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: This is Science Minuto sa Digpa Magalasoncho.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
6: Oras hatod ka ninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
5: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok nga plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
9: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: Dugang na kunang balita sa mga bahin sa atong naso, nagapahayag ang Malacañang kapin sa 46 billion pesos ang gigahin alang karong tuiga sa epekto nga gipaabot nga kusog nga El Nino. kini dugang mabat balita ini mabati human ini.
4: DYRD kinaham kanuna.
10: Arita sa dugang mga greetings, good morning. Maying buntag ni Ma'am Angga Milo, Sir Sammy Milo, dia sa lungso sa Albor, ising tanaw sa telebisyon sa itong mga balita kada buntag. Sir Sammy o Ma'am Angga Milo, good morning o ihang pamilya. O sa bayang buntag usab ni Kagawad Timo Talid, Charles Cabalit, good morning. O usab si Giselle Operio, Jansel Operio, Stila Cabalit Operio, siging paminaw sa DYRD. Mabiti humawit, versatile band, naminaw diha sa kugo nagtanaw live. Johnny Flag, nagtanaw po si Norma Daral. Kokilia Draudy, nagtanaw diha sa Apoy de la Paz Cortez. Rogelio Digamo, con Rosello Digamo, nagtanaw diha sa Buena Vista, Bohol. Sab, good morning ni Ma'am Mila Mascarinha Sorculio diha sa Taloto, naminaw karon. Sab, si Ma'am Maxima Lobrega Sorculio diha sa San Miguel, Bohol. Chik-chik Olantigi, si Rin-Rin Olantigi, Boyet, o si Win-Win. Good morning ninyo diyan sa San Miguel, Bohol. Mag-usap, Baing Buntag ni Grippy Alas, Ninet Pansito, Jetica Imado, diyan sa Laya Baclayon. Good morning, natong tanan.
11: Way balinay, DYRD kanunay.
12: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
13: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
14: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
17: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
18: At sa Panginoon.
17: Una po ay sa Panginoon.
19: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
20: Nagpangita ba ka mo karoon o butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa Kalapi Butika ng Bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha at bang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín do sa Holy Name University. Diha at bang sa Romero Hospital sa Dan Galliares ning Siyudad. O diha sa City Square. At bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan og ipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa og palit na.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napulit, that's
4: nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan!
12: D
13: D
12: Y
13: Y
12: R
13: R
12: D.
13: Balita,
12: balita,
13: Pilipinas.
14: Kining balita, Pilipinas, ito ganito sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kani sa mga baterya, motor lines, sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Nagpahayag Malacañang nga campaign sa 46 billion pesos ang gigahin karong tuiga alang kani sa mga epekto sa gipaabot nga mas kusog nga El Nino. Naay mukabat sa 6.2 billion nga andam alang kani sa tabang sa sektor sa agrikultura, lakip na usab ang gasolina, abono, guban pa mga gikinahanglan sa pagpanguma. Lain usab nga 39.82 billion ang gigahin alang kini sa mga lakang sa pagdumalas kalamidad. Nanawagan sab ang gobyerno sa publiko nga magdaginot sa tubig. Unya likayan usab ang pagpamalit o mga dinaghan tungod kini sa kalisang o gitawag sa in English pa nga panic buying.
15: Gibayag sa Malacañang nga kinahanglan nga imbestigahan ang negosyante nga si Jaime Cruz. Kani special info ni kani Presidente Rodrigo Duterte, gabay sa negosyo o transaksyon ni ini ngadto ni VP Sara, matod pa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nga dili lamang mga opisyal sa gobyerno kundi lakip ang mga pribadong tao nga posibleng nalambigit sa korupsyon o nakigkonsabo sa pagwalda sa puno sa gobyerno. Mingon si Castro nga mahinungdanon nga imbestigahan si Cruz tungod kay siya ang adunay kasayuran sa GenCorp nga nakakuha og 19 ka mga transaksyon dito sa siyudad sa Davao, kundiin 15 niini ang wa moagi og bidding.
16: TYRD Radio Balita.
14: 6 minutos sa dipa mga alas 8 dugang balita Pilipinas sumani ini.
13: D
12: D
13: Y
12: Y
13: R
12: D.
13: Balita,
12: balita
13: Pilipinas.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers BGY. Complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kini balita ang Pilipinas, ato kanato sa Tire Queen, a Goodyear Servtech, your first stop in first class tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan, Tagbilaran. Giipada sa Philippine Coast Guard ang kinadak-an nilang barko o usa ka eroplano o runusap at tubangon ang usa ka barko sa China nga nagpahigayon kini og panukwi duke duol mismo sa Itbayat, Batanes. Matud sa Philippine Coast Guard, ang mga barko nagpahigayon kini og way pagtugot nga scientific nga mga pagduki-duki sa kadagatan sulod mismo sa exclusive economic zone sa Pilipinas. Samtang sa uwahe, mibiya usab ang barko sa China sa mga lugar, human kini sa padayon usab nga pagpamugos gikan sa mga puwersa sa Pilipinas. Apan nag-ingon ang China nga ang barko nagpahigayon lamang og normal nga operasyon sa kadagatan nga giangkon usab niini nga ubos sa ilaha kunong jurisdiction.
4: Gipasaka na ang extradition petition batok ni kumpara ni Apollo Quiboloy kini sumaa pa ni Justice Secretary Frederick Fida. Dugang pa ni Fida nga musunod ang Pilipinas sa mga obligasyon niini ubos sa extradition treaty sa United States. Formal na nga gipangayo sa United States ang extradition ni Quiboloy ni adtong Agosto kabahin sa federal indictment batok kaniya ni adtong tuig 2021 dito sa California. Mag-atubang si Quiboloy sa kasong sex trafficking by force, sex trafficking of children, cash smuggling, ug uban pa.
5: TYRD Radio Balita.
3: Balita, balita sa gawas sa nasod ug ang paugnan sa kusog human niini.
6: BYRD. Balita, balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa first class tire service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato wa karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.
3: Balita sa gawas sa naso, natukon nato sa Tire Queen Goodyear Servitech, isusi pa sa United Arab Emirates ang insidente sakay sa Fly Dubai flight gikan sa Dubai paingon sa Tel Aviv na divert among eroplano ngadto sa tabok Saudi Arabia diin kini luwas nga mitugpa. Nasamdan ang duha ka piloto atol kinis kagubot sulod sa mga cockpit. Nakatabang pa ang mga tripulante ug pasahero sa pagpugong sa mga sitwasyon. Gisusi karon sa United Arab Emirates Authorities sa mga insidente. Lakip ang posibleng motibo nga kung aduna bay kalambigitan sa terorismo. Gisuspenso sab sa Fly Dubai ang mga flights padong ug gikan sa Israel samtang nagpadayon usab ang maong imbestigasyon. Ikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center ang balita sa paugnat sa kusog.
4: Nalagip sa listahan sa Time 100 Next List si Pinay tennis star Alex Iyala. Sa matag ipagawas nga listahan sa Times, giila sa Iyala isip innovator kundi ay nakasuwat siyang profile sa tennis icon Rafael Nadal. Gisuwat ni Nadal nga si Iyala ang unang tao nga kauban niya sa tennis court human kini magretiro. Nagtuo si Nadal nga daghan ang makabot nga kalampusan ni Pinay tennis star Alex Iyala. Samtang sa laing bahin, nabildi si Alex Iyala og Shira Rivera sa tennis women's doubles sa 2026 Asian Games. Sa round of 16, gipildi nila sa ilang kontra, kung gipildi sila sa ilang kontra nga taga China. Subay usab ni ini, midaog si Alex Iyala sa women's singles. Iyang gipildi si Joanna Garland sa Chinese Taipei aron makasud siya sa semifinals sa Asian Games. Sa balitang artista, mitingog na ang aktor si Patrick Garcia kabay sa isyo sa wapaghatag o sustento sa ilang anak na si Chinelin Mercado. Matod pa sa aktor, nga dakong hangit para kaniya ang pag-atiman sa ilang anak na si Jazz tungod kay wa sila mag-uban og puyo. Sukad pa ni atong tuig 2021, makapila na kahigayon nga miduol siya ni Chenilin, apan wa kini mutubag sa iyang mga pangutana. Gumika ni adto, nahunong na ang ilang komunikasyon ni Chenilin Mercado hangtod nga wa na siya makahatag og sustento.
3: Bukti sa peso, itanis dulyano magang salapi sa kalibutan ni mga gutluwa.
4: Ang US dollar, 62 pesos og 60 centavos. Japan yen, 39 centavos. UK pound, 83 pesos og 7 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos og 27 centavos. Canadian dollar, 43 pesos og 99 centavos. Singapore dollar, 49 pesos og 2 centavos. Australian dollar, 43 pesos og 47 centavos. Saudi real, 16 pesos og 67 centavos. UAE dirham, 17 pesos og 4 centavos. Euro, 70 pesos og 93 centavos.
3: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen. Goodyear Service Tech, your first stop in first class at Tire Service, Dalan Binancio Pinting Avenue. Dalan Binancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Agay pa napos sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Service Tech, ang mga pulong sa kaalam.
4: Ayaw kahadlok masayop kay ang matag sayop o sa koleksyon nga magdaka nato og dugang kaalam.
3: Bukan to ang nagbagang balita. Karong puntaga, inyo na bati paguna. Dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. Ug sa ngano sab ni Sir Raychan James, kang Gilbert Tulop, ug kang kagawad, Jerry Cajes, ang atong check on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
4: Ug ginisigli Orculio, ang friend mo forever.
3: Labing labas ug kompletong balita dinhi sa DYRD, may buntag.
0: DYRD, gisaligan.
3: Dos minutos pasado alas 8.
7: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
0: DYRD Worldwide. Good morning, good
8: morning. Way balinay, DYRD kanunay.
9: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag-Parex B araw-araw.
10: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
9: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
10: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
9: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford pa, afford pa.
10: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
9: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
3: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2000.